0: akong pangutana na sad nga kung makabarog bagihapon kita nga may taas nga agtang o kanabang taas noo kita nga magpakahilom o magpatalinhog na lamang samtang ang atong batakang mga katungod gipang ilog na sa dayag sa kanabang kanang hayag nga adlaw. Dili ba panahon na karon nga ang matag konsumidor maghiusa, magpakabana o mupataas sa ilang tingog batok sa bisan unsang matang sa pagpanlupig o pagpanikas.
1: Mga kaigalaan, mga katropa, napay isa kasimana. Karong umaabot ka Sabado Domingo sa plebisito. Unsaon man nato pag-ayo sa usa ka guba nga serbisyo kun ang atong gamiton nga solusyon. Usa man pud ka guba usab nga pamaagi sa pagpanikas o pagpakaron ingnon. Dire ba ang tinuod nga kalambuan, di ba? Kinahanglan magud magsugod sa kamatuoran, magsugod si kita sa katarong o tiunay nga pagtahod sa kababuton sa mga tag-iya sa kooperatiba, mama na yung ginaplapdan, di ba? If your legal counsel talks, di ba, mama na yung gusto mo itabo. O why? Naitabo ni karon.
0: Sa katapusan, Katropang Ruel, ang ngayon bagyod nga pikion ang proxy voting aron lang nga makabot ang yes o kiniba ang pinakadakong pruweba nga ang usa ka kasabutan walay igong katarungan, walay kaisog nga muatubang sa kamatuoran o dili angay nga dawaton sa usa ka nagmata nga katawhan.
1: This is all for us. Bisan pag ako konsumador ko. Kung ing ani man lang ang proseso sa ilang ginabuhat, I am sure kung sila ang muhupot niini mga kagilaan, dili gyud makiangayon ang serbisyo nga ihatag kanato. Bawion na nila tanang gasto nila whether you like it or not. Musulti man na kamo nga dili kay naa si Senator Manny Pacquiao pro poor. Napay isyo nga angay natong dapat i-question. Dili kaha mawala si former Senator Manny Pacquiao sa Ignite. Kay napsi na baya siya. Na question pa gyapon na pero they have all the legal remedies. Diba? Sila man to mga maayo diha sa husgado. So, they can answer it all. Pero kala siya mga question na siya, what if budisisyon karon ang rason? Nga tantangon si former Senator Manny Pacquiao, kinsay mo protekta sa tua? Mawala na mga what if. O kung sa nato, kasiguro nga dili na mahitabo. Kaya kung ni-ani naman ang gano, I am sure dili masugod si Senator Manny Pacquiao sa mga ni-ani nga klase nga pamaagi. And I am sure, what niya nigi allow? Kinsay ni buhat ni ini kung tinuod ba ni? Di ba? Wapo ko na kayo yun, binuhatan ni sa Ignite. Pero kinsa ang nagbuhat ni ini? Katurabang mga nasa ubos? Waba sila gipanugo aron makabot ang yes? That all the questions na natanan mga kagilaan nga kamo mismo ang mutubag. Kaburaa ba katubag ang mga MCO kaya napatay duwa kaadlaw sa plebisito? Think 1,000 times. Kay adunay provision sa balaod nga kung usa kag-government official dapat di ka makaangkon diha o wala kay control dapat sa usa ka korporasyon. Naana siya, pangitaan na ninyo na kapoy si research para sa inyo ha. Naana siya, pangitaan ninyo. Og naisgutan na namo dito miagin with Brother Manuel. Kada ato ipabiling pangutana sa inyo ha. What if kumudeside karon ang Rason Group nga wag tangon si Manny aron dili maapil ang ilang kumpanya kung aduna may kalapasan, kinsay mo protekta sa inyo ha? Ibinin na ito ng mga pangutara. Salamat sa iyong pagpaminaw. Mubalik pa kita. Kinigabahin na ito kanin yung Santon Plus Coffee Mix. Siyempre, ito paminawon mga kagilaan. Ito ang The Secret of Health. Karong mga taknaa. And of course, mga katrupa, ayaw mo kalimot nga ang Santon Plus Gold dako kayong tabang para sa ito ang kalawasan. Santon Plus Gold mga kagilaan ha. Ayaw mo ka... Santon Plus Herbal Capsule, ayaw mo kalimot. Kaya ang Santon Plus Herbal Capsule, mauni ang orihinal. Unsa may unod ni anak katropang Ruel? Simple lang. mas daghan ang content sa mangustin, mas daghan ang content sa malunggay.
0: So mas daghan siya antioxidant?
1: Of course. Duhara ang ka-ingredients.
0: Wow.
1: Mauni ang original, ang Santon Plus Herbal Capsule. Ayaw mo kalimot sa pangalan. Santon Plus Herbal Capsule. Atong paminawon si Tonyo Baldomino. Ani, mga katropa, nakasinati ni sa unsa ka-epektibo ang ato ang Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santon Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
4: Ako di ay si Tonyo Baldomino, 49 anyos, taga Panakan, Davao City. Sa una, gratigyud lisura sa akong kahimtang tungod sa akong arthritis o sigig saka sa akong presyon. Kadabuntag, magkinto ko sa kasakit sa akong mga tuhod o lutahan. Unya, firme pang labad ang akong ulo. Halos di rin ako makalihok kong karong. Takugyud akong kasalamat sa Ginoo kay nadunggan nako sa radyo. Santon Plus Capsule, sukan-sukan ato, radyo kumihon sa pagtumar. Ako kayong milagro sa akong lawas. Karon, kaana kayo ilihok. Normal na kanunay ang dagan sa akong presyon. Gikan sa akong kasing-kasing, salamat yun kaayo sa Ginoo o sa Santon Plus sa pagtabang sa kanako. Sa mga parehas na ko, tulayigin ninyo ang Santon Plus Capsule.
3: Busa ka mo, pagtumar na o Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ang kapsula na epektibo.
5: Bullseye.
6: X FM.
7: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
8: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, eh hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balanced ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman nito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinoli compounds, carotenoids, glucosinolates at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
9: The secret of health.
10: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
11: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha, kaya hindi na ako namamblema ngayon.
10: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo, meron itong BCO at Moringa seed oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
10: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghid yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santon Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
10: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
7: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
12: Kabalo ka dong. Kanyan to, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
13: Ha? Karun di pa?
12: Karun, dili na. Kaya na CCTV.

0: Lunes na Lunes, Katropang Ruel. Ang aga yung, wala may naglagot, ha? Wala, nangutang pangutana, rami mga katropa. Wala may
1: katropa. At ang mga pangutana ay dapat sagutin.
0: Oo, wala man tayo katungkol maglagot. Rikin sa man, nanday tali ay.
1: Gani man.
0: Ultimo raman mi. Di ba? Naibuntag di ako na yung tanan, ha? Sa ito mga katropa di ako nagkapaminaw karon. Good morning. Og later on, ato dawato ng balita ni katropang Philip Oligario. Na. Okay na. Og si, siyempre, kanimbahina mga kagalaan na itong kaninyo sa Omega Advanced Spray. And Omega Pain Killer Pro, born to move, tuloy-tuloy with Omega. Siyempre, hatod po kaninyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Lalaki! Nagoy ka. DOA yun yung tawon, human, makurintihan, samtang, gataon, og salamin. Allah, safety person ta dapat. Ato sa iron nandugang detalye na ini, nasa linya ka nun, katropang Philip Oligario, imo na.
2: Live report.
0: Tropang Philip.
3: Katropang Rogel o katropang Chris, grabe nga pagsubo ang hibati karon sa pamilya sa 39 anyos nga lalaki. Sa lihang nga gideklarang dead on arrival sa mga attending physician, human nga makuryentehan kagahapong adlawa. Gani, sumala pa sa report sa Fatima Police Station, alauna 17 sa hapon, kagahapon na hitabo kining disgrasya sa may FBR Village 39.2 Barangay Fatima. Giila ang nasampit nga biktima nga si Renji Lopez Magdadaro, 39 anyos nga glass installer o residente sa Vic Village sa Barangay San Jose ning adakbayan sa General Santos. Sa inisyal nga imbestigasyon sa itong mga otoridad, katropang Ruel o katropang Chris, nga samtang gataod o salamin kining biktima sa usa ka panimalay diya sa may FBR sa 39.2 Barangay Fatima, aduna matudpay wala nakita o wala nabantayan nga live wire katropang Ruel o live electrical wire kining nasampit nga biktima. Maunang samtang gataod, kalit matud pa nga nangirig ang nasampit.
0: Okay.
3: Dugay-dugay pa, milabay pa pipila ka minuto ay hakini nakita ni nakuratan na lang ang mga kaubanan sa dihang naana sa salog ang nasampit katropang Ruel o katropang Chris. Ang kauban ni ini dali dayong gidala ang biktima sa labing duol nga balitang balanan sa GMC, pero milabay po ng pipila ka minuto wala na gyud na absent pa sa pamilya, gideklarang dead on arrival ang biktima katropang Ruel o katropang Chris. Ganit na karon, gibalikan sa Fatima Police Station ang area kung diin nahitabo ang insidente. Aron masayran kung usaba ang laing hinungdan gayod sa maong kamatayon aning lalaki. Sa alas sa dugang investigasyon, ang patay lawas nagpabilin pa karon sa purinarya para mahimuan o igong proseso ay hakini-ihaya. Pero ang pamilya karon katropang Ruel o katropang Chris, atong nasugatan ganina, grabing pagsubo gayon ang ilang gibati tungod kay nawadan og padre de pamilya ang ilahang pamilya.
0: Grabe do, urabag ka ng nanarbaho roon ta, naningkabo, di anak pag disgrasya mo na sa mga nagkatrabaho sa construction, ang pinggit mo kanunay. Okay, di na ito matansya. Kasi na kay maguditan ko rin din.
1: Lagi, dapat safety first na siya daan.
0: Correct.
1: Sa matinoon to nga, wala ginabantayan ang live wire.
0: Silingan siya rin muna FBR man eh.
1: Dili man siya, dili siya taga dito. So, sige, kuha lang kontrata ba?
0: Ah, okay.
1: So, oh, ngaon sa oras katropang Philip na hitabo daw?
3: Alauna, katropang Chris, alauna 17 na hitabo. Hayag-hayag pa to. Niya kay katumanggong opisina nila, di na nato pangalan, pero within FBR lang po katropang Ruel o katropang Chris ang ilang opisina, tapos posible nga adunay residente nga nagpataod o salamin sa ilaha mao nang dito po nagpahigayon o operation na nasampit kauban ang iyang katrabaho katropang Ruel o katropang Chris. So karon giatuan na pang area kung asa ba nahitabo gayon katumbalang gitauran o salamin, wala may mutubag sa atua. Ang sumala pa dinhi sa Fatima Police Station kay nag-flag ceremony pa sila, ilan yung balikan ng area para masayran katropang Ruel kung live electric wire bagid katong nakakuryente sa nasampit, kay kung masayran nga active pa tong electric wire nga nakakuryente sa nasampit, ilaning palpapalongon o ilaning himuang aksyon kay delikado basin doon na pailaing madamay tungod na ni katropang Ruel.
0: Right, so amping lang yun para sa tanan. Salamat sa report, Katropang Philip.
3: Asa na ang report kika sa patrol o garoon magpabiling healthy, tumara na sa Santo Plus Gold. Alang sa nakiusap Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. X-FM News.
0: Bullseye! Bullseye! Nan! Ingat-ingat po tayo mga katropa kasi ingat, lalo na, ingat din po tayo sa pagbibigay natin ng mga impormasyon. Baka mamaya yung buka natin mapalitan.
2: Okay.
0: Ako rin ko, Chip. Ibalik sa itong picture, Chip, sa isya viral, Chip.
1: Magwapa mo dahi ka no, kung ilisan yung naong.
0: Magwapa dahi ka?
1: Mawala.
0: Mamayat, mamayat
1: ka. Dili ka matambok?
0: Hindi ka matambok. Oo na siya, mga kaigalaan. Mao na ampi kuno bisag billing lang ayaw gid mo pagsugot ni hatag ninyo.
1: Ako pong tanan ang katropang Ruel, unsaon ning notaryo? Nga
0: dili kay di ko na mapasaka ni ini legally ma question magini. Dili di ang mapasaka ani kaso dapat dili tong ano, dili tong mahitungod sa plebisito.
1: Oo.
0: Ang mapasaka kaso kaning sa abogado.
1: Mm, nabaygag notaryo.
0: Okay, wa mo siya kabantay piki man da ito ang iyang
1: negligence na po siya. Yung trabaho.
0: Dili kay uso ba sa tinuod lang ha. Aminon man niyo dili na himong uso. Ha? Ang pagpaperma og notary public mga katropa bisan pa wala sa tubangan sa abogado. Adunay pipila ka mga abogado ang nagapractice ni ana. Adunay pipila ka abogado ang nagapractice ni ana. Di na lang ako isgutan kung asa napita. Pero kuidaw ka mo, siguraduhan ninyo nga maog yun ang tao. Kay, for example, yan, kung tinuod man niya, kanigis si Attorney Radio mga maganayang nag-post yan eh. Notary public ba po gito? Diba? Kung tinuod man eh, ay doon ay dakong kalapasan dari. Nga, syempre, ang complaint na iniun niya, ambok kung tubagon ko doon sa niya, ang papaygay ng plebisito niya. Sakto ba niya, niya mang ginapiki, mang IDDI sa pag-butar o proxy vote?
1: Diba ko siya, nabili pag inang proxy gani?
0: So, kamo diha nga napangayuan o plebisito, nga bisang pagwa, ay mo na napangayuan plebisito, napangayuan o billing, bisang pagwa mo minisugot, pero ihatag din yung inyong billing, andam na mo nga naiyanin yung mga dagway.
1: Akong ang luna ba, kanang black and white, murag mama man siguro na sa... Picture siyang mama, ibutan siya.
0: Hindi pa kuno ang permao, nagkandibao, ang dito sa ID, pa babag ana, Andres Picas, Picas ang babag. Sa pa po ni nagpiki o perma po, wala lang po gipraktisan o maayo.
1: Lima ganagan, kayo, klaro yung kayo mga ebidensya na.
0: Na, nausap gini mo na hong ma'am, namayat gini ka ma'am.
1: Hindi, nasig debiti siguro siya karunia. Debiti siya niya, debiti ka ma'am.
0: Ah, siguro.
1: Ay, nalang.
0: Oh, nagsigsigog ka, ma'am. Okay na sa'yo mo, ma'am, nagsigsig ka.
1: Ano, gamay na iyang hawak, no?
0: Gamay ko ka, ma'am. Gamay ka na. Oh, from that.
1: Nagdison ang tubay to o pasigos na.
0: From that. Kana, to that.
1: Ah, kuya kayo, ma'am.
0: Ma'am Janet. Di gamay yun ka, ma'am Janet. Nag-diet siguro ka dari, ma'am, sa Picas.
1: Nag-low carb ka ba?
0: Low carb na.
1: Nag-low carb ni. Adlaw lang.
0: Ah, di na ako mag-low carb dahil kaya mausap man itong naung. Di ko ganahan mausap akong naung. Eh, palangga ang naungan eh.
1: Basta, tubago na nila dapat. Kay, siyempre.
0: Di, ako na yung mapasakaan yung kaso sa korte. Tubago yun. Legally yun eh. Ang question nandang rin mga ng notaryo.
1: Oo.
0: Mawag yun na siya karoon ng question nung
1: niya. Nga, mawag yun na yung mong basihan.
0: Nga, kung mapapatuntaan, ngayong ana, nga nipirma siya, nga wa siya kabalo na dili, wa niya nakita personally, mahimong invalid to tanan to mga notary dito sa proxy.
1: What's up ba? Tapos sila eh. Dili ka sila nag-ukay sa ilang kaugalingong lubnganan?
0: Diba? Dapat kiplastada niyo lang maayo, mahina. Ano mga tao ninyo?
2: Atay.
0: Kulang seminar?
1: Kulang sa kuhan ka ng...
0: Karabang, eagerness nga mudaog dili sa inyong ana dapat. Karamba, gwapo dapat pagkaplansa ba? Hanay ba?
1: Walang nakikitang butas.
0: Walang makitang butas dapat kay... Eh, kung ingani, wala, palaw kayo eh. Yung sao na lang nakaroon, sao na pagsali ko niya sa katawan sa serbisyo ninyo.
1: Hindi pa lang, duda ng tao. Ay, unsa sabi lang plano. Siguro, dili ni sila mga awat ba?
0: Choice ang tao, no? Kaya huwag magkapilian kung eksakto magdaog yun ang GBA. Huwag magkapilian ang tao. Konektar bang kurinti sa inyo, ha? Di ba? Pero unsa to mga dapat ba ninyong ipatuman? Pareho bagyapon na sa Sinico, dito sa area sa Negros, na kung di na yung nakakabaya dito daw katropang Chris.
1: Nai-interest.
0: Nai-interest. Nai-penalty.
1: Kung kita na ko itong sa usa ka vlogger, nagsakay siya o taxi. Na istorya siya nga, ay, na, samtang naapa mo yung chance, ayaw. Ano siya?
0: Diba? Wala na. Oh, nakita na ko ito. Nag-solar na lang ganito siya. Off-grid. Okay.
1: Isis mo na yung buhato ni katropang Roel.
0: Ayaw, kaya ba si mabaraw? Ano kaya na ako ginisgutan?
1: Ay.
0: Wala pa kutub ka rin nung isang taon.
1: Gidang na, gidang.
0: Ay, nako. Anyway, 8:24 ang itong oras, mga katropa. Sa itong magbalik, iskuta na ito ng kahimtang sa itong mga magbababoy dali.
1: Lagi-lagi kay Luoy, kay Nioy.
0: Asa na ito banda?
1: Nasa kaduha. Adi, ka una-una. Number one. Mga ito, iskutan na ka. Muragkuan po na isa po ni mo, panig panawagan sa sukus pa.
0: Bangko man eh.
1: Sa una-una daw. Number one? Ara na.
0: PPI man eh.
1: Ay, katulo eh. Kung wala, na katulo.
0: Blood control man eh.
1: Ang number 2 wala? Check sa number 2.
0: BBM ang number 2 gani.
1: Tama na
0: Maon eh, pero lahi ang
1: Walahi ang title.
0: Okay. Maon ang nalibog ako. Okay. Ayan.
1: May erase ang title.
0: 8:25 ang katong oras, mga katropa. Mabalik pa kita, relax naman niya. Sa mga magbababoy, eh, murag papatay man daw ang inyohang ano?
1: Industriya.
0: Industriya karon. Unsa ka ni katinuon niya? Ito nang isigutan niya, mga katropa. O, dagininig African swine fever niya. O, may ginabuhat siguro niya itong gobyerno eh. Unsa rin tao ang taniin niya eh.
1: Nga na, pag yung mga importing gikan sa gawas. Nga mo'y mupatay sa itong mga local hog raisers.
0: Ayan ang kayo mo pagka-stress, mga kagilaan na kay. Ang stress ba yan? Mao na hinungdan mga katropa nga musaka ang mga toxic diya sa iyong lawas. Yung mga higong dipinsa. Eh, wala mo nagsantong na plus herbal capsule. Dapat pagkasantong plus herbal capsule mo, ha? Ari atong paminaw ni mga kagilaan kay mo ni paborito nako dugay na nako ni paboritong kantaha, mga kagilaan. Kini ka ba ay natong kaninyo Santong Plus Herbal Capsule.
2: Santong Plus Herbal

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: XFM.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kaya ni arang-arang nagyud ang kong mata. Di na pariya sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yud sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
6: Garantisado
7: maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
7: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
6: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one
6: sa presyong magaan.
7: Sansol Plus Herbal Oil.
1: XFM.
8: Exciting!
2: Sansol Plus Herbal Soap.
9: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sansol Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Sansol Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
2: Sansol Plus Herbal Soap.
10: Ang mga bukol-bukol.
11: Sansol Plus Herbal Capsule na pamatutan epektibo.
12: Si Jillian Villarin, sinapili ko gid ang Sansol Plus Herbal Capsule nga tumaron para mapahitin.

0: Hi, this is Philo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Good news mga member consumer owners ng SoCoTeco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhing magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa SoCoTeco 2.
2: Ay, madi, naiuban ni ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting?
3: Yeah. 95.9 XFM Jensen.
4: XFM. Exciting.

0: 32 minutos sa kalabay sa alas 8 mga katropa. Dalingga po sa programang Bullseye. Inyo makauban, katropang Chris Legazpi o katropang Ruel Dumantay. Lagi katong isgutan to gani ha. Ang kanabang dakong pangutana karon mga katropa. Kanang ang imong ginapalit di ang baboy. Imong gina... Kanang naandan ni mong karne nga imong ikonsumo, barato, mahal, di ba? Makakita talagang mga barato, napoy mga karne nga matingala ta nga, asa manigikan din ang karne nga nung barato mong kayikumpara sa naandan na mong kaning karne nga tagpilang kilo. Unsa ka ni siya, asa nigikan? Mo na yung mga pangutana mga katropa. Pero lagi kaning panghitabo karon sa ato ang nasod mga katropa, balhin sa ko lang. Goy, lahing plano. Anyway, sa kini mga katropa, atong pagiskot kabahin ni ini. Nga di lang yun sa ako. Ayun, okay.
1: Ay, butay og mic.
0: Aw lagi.
1: Okay na, okay na.
0: So karon katropa ng Ruel, atong sigutan kini nga baratong
1: bahala na pangalan. Ako sa si Chris karon.
0: Barato ang imported nga karne, kaluwasan ba sa konsumidor o paglubong sa industriya? Ang formal nga panawagan sa Pork Producers Federation of the Philippines Incorporated o Philippine Pork Council Alliance Incorporated ni adtong Oktubre 8, 2026, maoy labing mas bagong kanabang bagong labad sa ulo sa mga ang nibuto sa lamisa sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kay usa ka krisis nga nagpadayag sa dakong bangi sa palisiya sa agrikultura. Taliwala sa pagsulbong sa imported nga karne nga gikan sa record nga 851 milyong kilo ni atong 2025 o gilaumang mosaka sa 939 milyong kilo karong tuiga. Ang mga lokal nga mag-uuma napukan sa 130 pesos hangtod 140 nga farm gate price matag kilo. Layo ra kaayo sa ilang 180 hangtod 190 nga production cost.
1: Agoy.
0: Kini nga alkanse nga 50 pesos matag kilo o 5,000 pesos sa matag baboy nagpasabot og 250 million pesos nga kapildihan matag adlaw. Nga posibleng moabot sa 22.5 billion sunod lang sa 90 ka adlaw. Usa ka kapildihan nga hingpit nga naghikaw sa kapuslanan sa 1.6 billion nga swine repopulation program sa Department of Agriculture nga nagtinguha unta sa pagpalit og 32,000 ka gilts aron nga makabangon ang nasod gikan sa African swine fever.
1: Na.
0: Perting paita ni Katropang Ruel.
1: Dako gikan ni problema. Laliman ka ng 5,000 kada baboy? Diba? Labaw sa pagkalugi mga katropa sa panalapi ang labing pait pagyud nga bukol. Maogin ang hulga katropa ang Chris sa kaluwasan sa publiko. O siyempre
0: ubus kay ko. Okay na.
1: Ang pagduda sa sistema sa pagpatuman sa balaod sama sa gipasibaw sa AGAP party list nga si Representative Nicanor Briones ngadto sa DA o Bureau of Customs gikinahanglan na o kumbaga dinalian nga ano katropang Krisma dinalian ang pagbutang sa imported meat sa Red Lane aron nga masumpo ang undervaluation o mapasakaan og kaso ang mga malapason ubos sa Republic Act No. 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ilabi na taliwala sa mga alarma nga gibaligya ang mga imported frozen pork sa mga palingki nga kumbaga walay saktong cold chain storage o gigamitan pa kuno o tawas aron itago ang pagkadaot. Mga katropa, kung dili paminawo ni PBBM ang gipangayo sa sektor ang pagpabalik sa 30 o 40% ng taripa gikan sa kasamtangang 15 o 25% ang 200 kaadlaw nga limitasyon sa importasyon o ang pag-regulate sa mechanically deboned meat o pork jowls ang iyang administrasyon di lang makatubang kasuko sa mga mag-uuma. kundili sa usa ka hingpit nga pagkahugno sa lokal nga produksyon sa pagkaon.
0: Tinuod katropang Ruel kay asa man day magkuha og kanabang source of protein ang katawhan, di ba? Kay mahilig mo kaon magitag karning baboy. So natural kung unsay available sa merkado. Mura kung kining maong mga produkto ha, giapila naman day niga kanabang doon na yung mga pag-import. So ang quality ani katropa din na to masiguro nga ligtas ta, layo ta sa mga balatian. Ang una rin nga pangutana, ang gintang sa gastog halin, ang pagkahagsa sa farm gate price ngadto sa 130 to 140 pesos matag kilo, samtang ang produksyon nagpabilin sa 190 o 180 to 190, nagpakita sa grabing negative margin. Alkansi sila katropang Ruel. Lami na, kung atong kwintahon, 50 pesos matag kilo, yun, nga, usa ka dili mabuhi nga kahimtang sa negosyo nga direktang muhubas sa kapital sa mga producer.
1: Bullseye! Dako, yun kayo na ng problema, kay saon man na, nga perting dayag kayo ang imported products, gawas sa dayag mga katropa, di pa di mong malikihan, nga karon mga backyard karon, di ba, mangita mong pamaagi, nga ibaligya po nila ng mga baboy.
0: O lagi, kay paito man.
1: Para nakikita ni mo diha, na yung mga young pork diha, nagkatag mga katropa. Di ka na, di man na mga imported katropang Chris.
0: Oh.
1: Pero ka na lagi way kasi siguraduhan ba? Kung asa ba yun nag-iihaw, asa ba yun nag-iano, kay siyempre, atong na-istorya dari si Doc Marintong Kasa.
0: Oo.
1: Wala ko na ginaagi sa slaughterhouse, so dili ba check mga katropa kung safety ba kini, o dili. Pero sa ito makita, fresh mapog yun na nga mga karni ka nang naasa mga yung pork. Dili ba na frozen ka tropang Chris?
0: Oo, lagi. Lahat yun ang quality. Kabalo mong kita.
1: Oh, pero itong una, nakapansin yun ko ni ining mga ano, mga frozen product. Pero tindaghana ni ining ka tropang Chris nga nag-aabot, nag-alusulod rin sa tuwas jinsan.
0: Oh, ka na mga labi na anak, ka na mga ulo, ka na mga maskara. Lain ang color na ka tropang Ruel. Mo brown-brown na usahay. Usahay na, pag yung mga di malikaya, nagi green-green.
1: Na! Paita, no?
0: Oh, katubo na ginareklamo nga wala sila storage facility. Ngay, baligyas palingki. Siyempre, ang palingki.
1: Ang problema, dari, kanina naging maubos yun ang puhunan ni aning mga magbababoy. Kaya ang 250 million pesos nga pagkalugi matag-adlaw katropang Chris, nga gipaabot, nga mutubo na nga ito sa 22.5 billion sunod lang sa 90 kaadlaw, kumbaga igo na nga mupatumba sa mga backyard o medium-scale raisers. Kinsa walay igo nga cash receipts aron nga makasugakod sa baong pagkalusno. So di na to malikay ang katropang Chris nga aduna po'y dripot sa inaha sa mga live nga mga baboy nga ihaw, fresh. Di po nimo malikayan ba nga sila tong kalaga, sila na lang po mismo umuihaw. Kay babaligya nilag barato. Mauna usahay mga kaigilaan matigala kamurita mo po ni mga dagko po ng mga hog raisers. Kay ilang farm gate price, di na po magmaungan to sa ginabaligya. Kay direct time to mamaligya itong na yung mga backyard.
0: Tinood.
1: For example ako, nakalaga ko. O gamay na akong nagastos ako ang pagkalaga. Kay bawal, magiging pasaw ipakaon yun. Pero pasaw ako ipakaon.
0: Para kadaginot ka.
1: O para makadaginot ko. Wata ka siguro ko, ano na iisip to akong baboy, uwa.
0: Mao gina siya ang problema.
1: Nga barato akong baligya. Ang ASF, di man na siya maka-apekto sa tao.
0: Sa hayop ra.
1: Oh, pero kung ikaso mo katag na, samot na ka problema ni ato mga magbababoy.
0: Malusno ang industriya. Muna nga, ang kining pagbaha sa importasyon batok sa kapasidad sa merkado, dakong problema alang sa ato mga magbababoy. Ang pagsulbong sa importasyon nga ito sa 851 billion o milyong kilo sa 2025 o ang gilaumang pag-abot niini sa 939 milyong kilo sa katapusan sa 2026, nagpamatuod sa grabing oversupply nga artipisyal nga nagpaunlod sa prosesa presyo sa lokal nga baboy.
1: Na limang kana, ngana kadako mga katropa ang nga. So nag-oversupply pa din yung mga imported meat.
0: Kinsa may nagpasulod yun, ano yung muna yung pangutahan na liha?
1: Ako makita na ako, Dris Jensen, wala kayo tayong ani ka tropang Chris.
0: Wala man nun.
1: Paminaw na ako, stricto yung kayo ni ato mga kaigsuunan. Nga labing pa kanina sa ESF department nga nagabantay doon sa ito ang mga babuyan. Di ka lusot-lusot ni mga ingani sa tua. Wala man na ginatugutan yun. Ang problema dari sa ubang lugar, nga, di na, Oo, pinakadako ta nga supplier. Pero pag kita gani masudlan po diri wala buak po ta gyapon. Bisa pa kung sa pinakadako ta katrubang krisis kita gasulay, gasupply dito sa
0: kauluhan.
1: Sa kauluhan. Nya barato na napakabot dito kay tungod lagi ni ini mga imported. Mapilog kalugi ni nga to adri.
0: Apektado ta.
1: Yay, delikado.
0: Oh.
1: Kado dai ni. Dok Marin. Si tubag yon.
0: De actually ang supply diri sa Jensan mao man nag-supply sa Manila.
1: Mm.
0: So kung mubaha dito ang supply sa kanang mga imported nga baboy,
1: mm-hmm.
0: So kinsa ba mamalit sa ilang produkto? Da so but pasabot ang lokal na puno na bagyang pork. Kinsa ang ilang supplyan? So maalanganin karon ang industriya sa baboyan sa atong syudad.
1: Pero grabe po patong kamo mga ano patong 180 190 okay naman tana bisan pag to 20 lang tayo yung baligya siguro kaya na siguro na ano oh. Kilo mo po diya sa ubang niya 300 mapag
0: oh lang una kung palit kag baboy na makay makita sa dalan 235 230 ang kilo
1: kay kung 190 ibalik na to sa 190 180 ang farm grade price katropang Chris.
0: Mm.
1: Si pag mo patong lang siguro sila 50 siguro.
0: No, 240.
1: Taara gapan sa 250.
0: 250, 240. Okay ra.
1: Kira. No, pag abot pag sa kanang mga na, sa bagay, di po ni mo mamahay katropang Kristo kay bayad pa sa renta. Bayad pa sa
0: pag-ihaw.
1: Pag-ihaw. Preser pa.
0: Hmm.
1: Akong ginamindari mga kagilaan, kaya nga itong mga, dili sa merkado publiko ha, kaya nga itong mga ano ba, kaya nga itong mga meat, ano good? Store?
0: Oh. Aka na mga naga-install.
1: Oh, na mga stall diyan, aka na mga
0: freezer.
1: Oh, for example, yung dari sa may mabuhay god, ana god.
0: Mm.
1: Saan nila pagbuhi? Kung ana po ng 250 ra po ilang baligya, napasalita bante.
0: Mm.
1: Bagay mo abot yung 300 ng kilo no.
0: Mm. Mo nang so ni blessing o curse ning mga tag 230 ang kilo.
1: Kada lang. Pero makuha din nila mabaligya o barato kung, for example, 180 lang, 190 ang farm gate price niya, maligyan nilang 250.
0: Mm.
1: Makaya rin nila, kaya wala sila yung taong gibarin, kasi sila may minisong kabaligya.
0: Ano lang, wala sila yung middleman.
1: No.
0: Mm.
1: Ang problema lang diha, kung safety ba na natong kaunod, kaya ba si Unyag nagkalung?
0: Tama po ito si Dr. Marin, siyang isulti. Nga, yeah. Dili man ta pwede nga, mabaligya lang diha, nga itong open space lang siya, kanang kasulod ang abog, ang hangin sa kanang sakyanan, ang gibuga nga asos sakyanan
1: dito na nakapalit ko kaysa sa akong gipalitan.
0: Mm.
1: Ang reklamo ba ya ma'am kay abog lagi daw. Mm. Di man ano dayon sir ang palengke man ganin lagi sir wa man lagi ni sa amin bagay no.
0: Pero lahi man pud ang palengke sa kuan ma'am kanang naman mo sdalan sa abugan kini.
1: Abog ya bu nang abog katro pang Chris
0: ah ba akasalud pero siguro lesser na pero anad naman ta nang kanang ingana ang kondisyon sa karne. Ang ato lang din na makaon, kanang nag-green-green ang karni.
1: Pero nagbaho na?
0: Oo, oh, actually nagkabaho. Nari mga ingana. Nari mga stalls nga, nagabaligya sila karni nga, di nila gin-inspect kung ang ilang karni, presko pa bang dili na.
1: Pero tako ko yun ang problema, o dole, na, nang kalot na pag-ulo.
0: Kalot na ulo, kaya ingaw na siya nga, anong gagawin natin?
1: Patay, tani.
0: Pero ano, para nasa kuha, kining pagbasura sa taripa ang epekto ani atong kadlukan kay ang pagpabilin sa ginapausbang taripa o 15% in quota o 25% in out quota. Dini,
1: ngano ni ubos ning taripa katrubang Chris? Tungod bang kuno sa problema nato dati sa ESF?
0: Oh, lagi.
1: So makulang tang supplies baboy.
0: Mm.
1: So gipaubsan ang taripa para magbarato ang ang baboy nga mosulod sa to. Ang problema karon,
0: gisudlan naman pug mga
1: dili ang problema kay ano na nahimo na siyang oversupply na ba?
0: Oh.
1: So dagkadagan nga nagkana niya oversupply kabalo magyug kani anak kung dagkan ang supply
0: mubarato
1: ang presyo. So ang kanibang hog raiser sila na po rin nagkakalugi mo nang ilang syagit karon ibalik ninyo sa 30-40% kay dagkan man mag supply.
0: Correct.
1: Kay kung dagkan mag supply din niya di na mo ni mamaligya mapugos kid bigay bilig kinig barato aron maapastong presyo sa imported. Lugi, malugi man sila 50 pesos kada kilo.
0: Oh, odya, siyempre, ang DABA nag-promote sila nga magbuhi tagdagang baboy kay kulang tag-supply. Unya karon sa uman eh, nga apektado na ang hag-racers, walay buhato ng pangulo. Mangalot lang siyang ulo.
1: Katuman ko ding naigot, tagiyasip, mao bang gininaitabo, gipababaan ba kay short lagi tag supplies baboy?
0: O, kaya mo din pababaan, o dahil ka ng ingani nga krisis, o niya ang atong excise tax, wa malaki.
1: Pili raman ko din ang pababaan, mas dako, magun sila magkwarta sa excise tax.
0: Tano, kay akong balita, ang...
1: Yan na rin, kung 15% lang ang kuta to 25, mas dako, magun sila magkwarta po din katropang kris. Mm. Kay, taga-gobyerno ba mismo ang mag-middleman ani?
0: Diha, gindi, diha.
1: Natuo kag wala makasulad. Ay, sus! Ilaron pa ninyo inyong lulo riya.
0: Hadlock yun. Tinuon yun na.
1: Diba? Nga, ang quantitative restriction. So, gut, temporary yung limitasyon. Sa ginagkanon, sa imported pork, wala pa po nila matuman.
0: Mm.
1: Sunod sa 200 kaadlaw sa kalitibong mekanismo kani ubos sa lagda. Nga maaaron matagal naging breathing space. O kaligon ang lokal nga produksyon sa panahon sa grabing krisis.
0: Basig, wala na po'y kanang inspect ang taga-DED.
1: So, ang ano karon, wala ito na problema karon og supply. Locally.
0: Mm.
1: Kaya nga naman, kung mabarato ang farm gate price, wala pasabot niya na dagang supply. Ang problema, wala sila yung mabaligyan. Mm. Di, mabula sila musugot kang ang baboy diya nga ilang ibaligyan, mamahimo na ng anay unya.
0: Correct. Kanang ilang gikapitalan o sinto 90 ang kilo, buhi pa
1: kapil
0: na.
1: Kapil sa pagpadako.
0: Oo. Dapat mabaligya nilang nasa ligyan siya. Kaya kung mabaligya nilang 10 pesos na lang ginan siya.
1: Wala na gani. Ang 180, 190, mao na itong nasa ligyan siya niya. 140 man niya ang palit. Tsao na lang nalugi. Pagani daw sila ang 5 pesos kada kilo.
0: Pero tingluoy
1: ah. Ano lang.
0: Nya ang pinaka-quandary kay giawhag sa Kongreso nga taga-aksyon gidok-dok mayo ba nga unsa man imong pangulo wala tay buhaton aksyon ani kay luoy na ato mga kanang industriya sa atong babuyan.
1: Mm.
0: Ato lang ba silang pasagdan kay sa una nag problema tag supply karon na si supply nagsubra na pud ang supply gikan sa gawas imported unsay buhaton sa gobyerno.
1: Bitaw din ang syagit di ba? Nga ang kanilang mga negosyante ginagamit na mga ni sa masubos nga tiripa alang sa pork jowls. Kanabang apapangig sa baboy ba?
0: Oo.
1: Kanabang apapangig sa baboy, itandi sa regular nga karne, muna na buga ang pultahan niya sa mga tuso kaya nga mga importer aron nga magmaniubra sa klasifikasyon sa karne sa mga pantalan. I-check siguro ninyo na diya. Basi unyag dili na pork jowls na niya.
0: Hmm. Kanang pork jowls nga ginadeklara, mas barato man siya kumpara na.
1: Oo, kailangan sa papangig na maguna.
0: Oo, barato gina siya. Pero kung ang sulod ay
1: na... papangig, murag mauna itong maskara.
0: Oo. Oh. Dari sa may liog na banda. Muna yung jowls kinatawag lang. Dari roll.
1: Mm.
0: Pero ang
1: lahi po itong maskara.
0: Lahi po itong maskara. Pero dole roll na sila, sumpara guna. Yan, muna po na ang part sa... karning baboy sa kawatanan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ano na napit?
0: Oh, di. Ingon sa mga slaughter boys.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pero dapat tagaan ganyan pagtagan sa itong Department of Agriculture.

0: nung nahilak, di ba na para sa tao?
1: Siray.
0: Nihilak sila sa pagpasalamat.
1: Ngayon, ay nilusot na giyon ang among walita.
0: Kana, ako giringon. Itong hilak nila nga grabing gakos-gakos nila kagi aprobahan na nilang budget. Wala. Ay, dili to hilak para sa katawahan mga kaigsunan.
1: Ay, mamanayon na yun ang mansyon sa kong anak.
0: Naano sila'y pamalit na punong artista man.
1: Agay.
0: Naano po sila'y pangtukod silang mansyon nga balay. Halos mo, tanawa ninyo ng mga congressman po, nakapuyo na tarin sa Forbes.
1: Agoy.
0: Sabi ng Forbes, mahalun na ang subdivision diya sa kauluhan.
1: Mm. Milyones ang katidad sa Batangbala unit, ara.
0: Mura na siya katong dari sa diversion nga balay. Oh, sa ganyan pangalan na diha. Oh, wala pa kitaway mga balay kaya karoon kay Perting Mahala.
1: Soler, asura.
0: Soler ba na? Saan na dahil, Chief? Kaya sa may diversion? Sa mabuhay? Ha?
1: Papasikabalo pa.
0: Pagkakabalo, parihot, ha? Basta na yung mga dagko kay subdivision diya mga kakira, pero huwag yun ang puno-puno kay Perting Mahala. Wala, wala na tukod. Yan, dari, wala, may mga congressman nagpuyo dari na dagan. Pipila raman ang congressman nato dari.
1: Mm.
0: Congressman Banyas. Congressman Katulpos. Kasa pa ba? Congressman...
1: Di na nilang district ka?
0: Layo naman na siya. Dito naman sa Coronadal.
1: Okay.
0: Congressman Sulon.
1: Tulo
0: raman na sila ka congressman dari.
1: Ay, si Kwan, eh, lumayag. Hindi mo po yun rin eh. Nara sa
0: pulumulok. Alam na si Kwan, mas ganahan mo siyang pulog. Puyo o pulumulok. Eh, mas bugnaw man.
1: Okay.
0: Puyog, Jinsan, perting initang.
1: Pero ba, kanang imong sumahon, kining simple nga mga problema sa Pilipinas karon, kanig gamay ra kayo, kining karne-karne nga problema. Gamay ra kayo, mag sinsilyo ra kayo, piso ra kayo. Pero ikumpara nyo mo sa mga dagko nga problema, wala pa kayo masulba na itong blood control scandal. Anya na po yung maabot. Nalipay na mga congressman nga naaproban na ang budget sa kamara. Nakalusot na ilang mga gipang sa pato na insertion sa ba?
0: Ayoy. Kada di pa kada hindi na makita ni ani ang problema ang gagmay ra ning problema kada na noong plug control imong gisgutan.
1: kining baboy. Tuloy
0: ka manud sila sa mga ani nga problema katropang Chris.
1: Oh, oh.
0: Di na ginila gustong tagton kay wa may kwarta.
1: Lagi.
0: Oo, ang kanin.
1: Dili man sila ka-discarte, dire. Dili sila ka-discarte, pero mo, ni problema na mong mga pobre. Kay kung mismo kining pagkaon na mo nga makabati, may uga, bisag gamay man lang nga, kada mga makabawi, mis kinabuhi ba? Kanang, ay, bisag mo kaon, may comfort food na mo. Magsabaw ba ka diag tiil sa baboy? Baga, kanang birthday niyo, maghumba ba ka diya?
0: Ay, na ako'y mapalitan buko, 100 lang kilo.
1: Asa napit?
0: Ginto.
1: Palitan na.
2: Bullseye!
0: Mga dapit. 100 lang kilo chip, bukog chip. Pero nga pa yung mga unod chip. Pagduto ni mo. Dami kayo. Basta bukog-bukog lang. Unod kayo. Mahal ang unod. Unod, bukog-bukog. Di, mas barato ang karnis baboy bakong tres isda. Na ay 250 ang kilos baboy, di ba?
1: Na ay 230, ganit.
0: Kabalo ka pila yung precious tulay.
1: Pila?
0: 260.
1: Baboy na lang siguro.
0: Itong gagmay. Katundag ko. To 80.
1: Okay.
0: Hapit na lagi magpresyo sa isa, ano, sa kanabang isda dun sa bato.
1: Lapu-lapo.
0: Gamay na lang lagi sa katunga.
1: Kato na lang palito.
0: Dito na lang kung lapu-lapo.
1: Lami pa.
0: Pero 500 pa lagi sa kakananan.
1: Sa mga na may mga baratong klase sa isda, pero mga isdang tanga to siya.
0: Ayoy! Ano isdang tanga?
1: So nali lang maipit.
2: Bullseye!
1: Tumugawas na yung tinae.
0: 100 plus na po ang isdang tanga roon eh.
1: Nasa buwan na yung 50.
0: Na yung 50.
1: Wala akong ginapakse yung itong sardinas.
2: Bullseye!
1: Palit ko mga skilog to nga o tulog kwa na. Adili, tulog kilo. Di 150 ra. Ya, so ano ni mogduok adlaw daog na.
0: Gagmay.
2: Bullseye!
1: Na gagmay na dako. Pero burot siya kasagaran. Kay lami mo ang burot. Pero no, imo ni hisgutanan sa mga pobre, kita nga mga nagpitos, atong ginastoryahan ang atong mga sudan, ang atong mga pagkaon nga nagmahal na. Asa ta padulong ani? Ultimo baboy karon nga mo na lang na makahatag ang tao ga kanabang gamay nga comfort sa nag-antos nga katawang Pilipino.
0: Ang precious baboy ba nagbinaboy pod?
2: Ayoy!
1: Di, gibaboy ang gibaboy. Sa baboy.
0: Okay, gipabarato. Luoy kayo mga farmer.
1: Luoy yun. Kay dili man ta makarelay anang imported lang tanan. Kay wala ta kabalo sa quality, ana.

0: nya kung ma-bar down ang atong source diri sa atong kaugalingong pork diri, asa magkuha ang Pilipinas, paano siya makabangon ang industriya kung mahimong infected ang
1: wala na ano na imported data tanan
0: amora na tag Singapore ani
2: okay
1: nya tagas kay mga tax
0: nya wala yung serbisyo
3: bullseye
1: kung di ka mananom di lang ka mabuhi ron. Bula. Sa ako, nagpuyo kang subdivision, sama na mo, huwag may yuta, katamnan.
0: Pat, eh, pat.
1: Mag, ano lang siguro dito kay Chip, manghangyo. Chip, bakante ito yung Chip, pero matatulong patanuman, tadi kalabasa.
0: Ha, perting-perting kabalaka, gito na ito, ne? Kanang bisag presyo lang sa karning baboy, dako na kay epekto sa tua.
1: Mm-hmm.
0: Kay, mag-birthday ka, na kay okasyon, madali-dali, gindi mong karni baboy, yun. Sa'yo na kay manok, pero kulang ba, gino? Karang pork eater ka, kulang yun ang celebration kung bisag 2 kilo na lang ang baboy. Pero kung pati kani ang umahal, kani ang magkaroon ng krisis, unsa na lang po ang lauman sa katawag Pilipino katropang Ruel?
1: Wala, gid. Ay, naade ko nakita, frozen, tibok baboy, anak kagalag ko, katropang
0: Krisol. Tapila. Litsun di litsi.
1: Ako nakapangutan na.
0: Libo kapin yata na.
1: Nana, nagsugod na. Tama, dahil lang ako istol di ang asang tindahan na. Kaya basi ako'y hinundan yung dakpon.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Frozen?
0: Scout daw. Sito nga, ano itong isa?
1: Frozen?
0: Hap-hap na ba? Na,
1: dili ko.
0: Ano man, isa gini
1: mo. Ako, kaya ako'y palitson.
0: Ay, palitson yung mga pito mong birthday din, ano?
3: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
1: Sa December ba? December.
0: Ay, oo, tama.
1: Para ba ilang handa? Basta
0: kutsinilyo,
1: December.
0: Kutsinilyo ang lamin.
1: Basta kami lang, di may maghandag ka ng daghan.
0: Ah.
1: Sa kalitsyon na okay na nga sa mga.
0: Hmm?
1: Sweets lang. Buhi naman ka na yung sa kalitsyon na yun. Luod.
0: Gani man.
1: Kabalo ka ang litsyon. Una-una rin na lamin.
0: Lamin, respirmiro, no?
1: Ah.
0: Lamin na gastubangan mo niya. Dinagko na kayo. Pero lamin na ganang litsyon ka ng gagmay ng baboy, no?
1: Ah.
0: Kanang dagko gani bitay sumura.
3: Bullseye.
1: Sige. Marisyal sa ta katropa Chris.
0: Oh, sige ba katropa, standby mo dia. Ay ato pa rin nga dugang iskultan unya na pod ang lain na pod basig mahinabi na to niya si Dr. Marine Katropang Ruel.
1: Pwede.
0: Okay, pangutan na to siya unsa epekto ani sa tong syudad diri sa Jensen kay sa Sucos pa man ni si Dr. Marine dati na tong city vet. Ug ubang pang mga iskultan mga katropa, standby mo dia.

0: Plus Herbal Capsule na.
1: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: XFM.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula ng Durelutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene o Vitamin E. Mga nailhang antioxidant nga makatabang aromalikayan ang mga problema sa mata, sama sa katarata, glaucoma, tiridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nagituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon nadunggan

0: Coffee Mix.
1: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: XFM.
3: Exciting!
1: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
2: XFM. Santon Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
8: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
1: XFM.
8: Exciting!
1: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.
9: Exciting!

0: Oh, kay alas 9:30 na. Nakausta naman mo riya.
1: Wala pa na nga panos inyo ang kuhan diya. Mga laway, kaya mo itong tingog diya. Chat po mo sa mother. Ay, text mo dali ba? 0962-479-1855.
0: Yan. O na itong numero, itong lang sublion mga kagalaan. 0962-479-1855. Kung gusto niyo nga, di mabawaan ninyong identity, diha mo mag-text. Kaya ito nang itago lang yung identity. Pero kung gusto ninyo nga agin mo, dali mo sa ano sa ito ang Facebook.
1: I miss you, Sapphire Listrisimo.
0: Sapphire, good morning. Kumusta itong signal niya sa inyo mga radyo? Bullseye! Karte nang nindutag yung katropang Chris. Klaro na kayo.
1: Pilit kayo, pilit.
0: Pilit na kayo, mascan na ninyo na.
1: Ito mga katropa, ang among signal karon pilit pas malagkit.
0: Na! Di pag yan ay mo makontento, butang ako na tubangan ninyo ng tina riyan. Nawala din ninyo. Kasyaro. Anyway. 9:04 ang atong oras mga katropa. Tara Chip. So, sinyas na Chip. Dok Marin.
2: Akunpain daw.
0: Agoy patahin.
1: Kasi nagunpain sa balita katropang Ruel.
0: Ba, sinahay blood sa balita katropang Chip. High blood ba? Matay. Problema niya akong karni. Unsaw ko ani? Tora, high blood.
1: Nagunpain siya. Kata. Aday. Dok, get well soon, get well soon. Sa mga high blood ba ito?
0: Ay, abas yung high blood. Unsaw ba?
1: Ay, laging palabig ka o karning baboy, Dok.
0: Di, dahil nang sigurong kita ko atunga kayo ba si Babunga Bulok lang ipangihaw.
1: Kating bugata, bito na problemahan, no?
0: Uy! Di basta-basta na katropang Chris.
1: Oh, kaya siyempre, pila may kapital. Ang baboy, dako bigay kapital katropang
0: Chris. Dako, uy!
1: Sa isa ka baboy, siguro, baligya ka o ga isa ka buok, anak.
0: Ang biik ko, barato, makapalit kang biik. Pero siyempre, ang katong imo ang mga pids, ang mga ipakaon ni mo.
1: Wala na may, ang ipakaon ni mo din, makapakaog pasaw. Kay ultimo ang pasaw, krisis mo silingan. Gamay na lang kay pasaw. Oh, gamay na lang kay pasaw.
0: Yeah, ginabawal man natin yun ang pagpakaong karoon ng pasaw.
1: Bawal na.
0: Kaya ko sa ASF mga nila. Kugaw, magod na na. Kung baga,
1: contaminated na.
0: Contaminated na siya ba? Pagkaong nga napundo na diha. So contaminated na. Di man kaya mo ganahan sa baho, ipakaon na nun yung sa baboy, mga tibaghak mo.
1: Ang inyong ipakaon, mukun yung kanon. Yan mag-expect pa mo gwapong quality. Tarawa, ang inyong baboy, perting ang tambog, tag sa kadagaw, ang karne, tungas dangaw ra.
0: Amin o. Hapit, kagahapon, hapit yun ko na, ito, sa kadlaw day.
1: Nga.
0: Hapit yun ko na temp at ang wagyo dito sa may ano.
1: May ganit kawa.
0: Nang bago di ako.
1: May ganit kawa.
0: Mahal na lang yun, 2,000 pong kapin. Ay, gamay na kaayo.
1: Steak o tali mo.
0: Meron lang, katong wagyo nga, nasa Japan ba, katong ano lang. Alas kilid-kilid. Barato. Pero stick. Pero hindi, mahal ka gapon. Kinta ko nyo mo na sa mga 400 itong stick na ang barbecue.
1: Diretso na kaon.
0: Nanano lang nyo mo.
1: Karoon, wala mo tayo 400 dresinsan.
0: Kana lang.
1: Pero di ka pilihan, pwede ka makakaon na nagbaka na spalingki.
0: Ha?
1: Ang baka na spalingki ba?
0: Okay naman.
1: Pinalata lagi tarap mong luto yun kay
0: kahit.
1: Sakto na maginas edad.
0: Alam mo. Baka bagi gamit ng maayo bago pag-iihaw. Pero katilaw kang litso baka.
1: Katilaw na.
0: Ang lami, no?
1: Lami siya. Pero depende lang kay napoy ka nang
0: pero kanang sabo lang yung kaayo. Eh,
1: lagi, huwag pagmawa sa kalayo. Lain na kayo pero nagkaw plastic.
0: Pilit yung baba.
1: Nita na kang init kay nipilit ang sabo yung baba.
0: Ay, sa mga MCOs niya, wapa ba po na kulbaan ni ining mga paghita mo.
1: Uy, dito po hindi mo pakailuman niya.
0: Ah. Kay nanay, sa ba din? Mistaken identity? Identity tip?
1: Identity tip.
0: Identity kayo. Tip.
1: Ang ingon man ni Kuan, ni Atty. Red yung mga imposible na mag-isip
0: yan. Karang gamitan kang pike nga ID no? Raglaina, ano
1: eh? Ikaw pag ginakaliskubre. Lalahi lagi akong naong dito. Kung pangalan mo na ako. Lako pirma nila ginamaw.
0: Kaya na pa kanto, hindi mo sa presinto kayo. Mabuto ka ba?
1: Ah.
0: Buto ka? Pagtanaw ni mo dito, nakabuto rin mong pangalan.
1: Unya, no man akong buto. Yes na gina!
2: Di ba?
0: Dali atong ginaano diri mga na, dali kani ka turban Chris kani iskutanan na magi mo challenge sa ani sa court.
1: Oo oh, na.
0: Dali ba giniwala? Kaya nagini mo challenge. I am sure nagini mo challenge. Ato pabutol kung kinsa. Ato rin yung tanawon mga kagilaan. Kay last 2 days naman good, karong
1: simanahan. Simana.
0: Oh, Sabado o Domingo.
1: Oo. Oh. Pila lang option nila? 10,000 votes na lang?
0: Dili, ay, 93. Mga 20 kapin.
1: 20,000
0: kapin.
1: Napasaka ganila og sa ikatulo o nga.
0: Alangan, di mo pasaka nga 500 lang hatag daw. Saka gini.
1: Ang pangunta lang ron, unsay buhaton sa mga kanabang nagpakabana. Kining nabalaan nila nga impormasyon karon nga dunay mga pagpangilis sa mga nagproxy. Dili tinuod sila nga sila ang tao nga gipresenta dito. Unsay buhaton
0: ni mga question karon? Mao ni mga pangutana legally mga katropa kung unsay mahitabo niya na. Kung tinuod man ni ha, kadang gipost ni Attorney Red Humang. And I am sure he is a lawyer. Di mo na siya basta-basta mo post kung kabalo siya nga wa siya ebidensya kaya mugado man ang daan. Di ba po na niya gusto mabutang sa langanin ng iyang propesyon?
1: Yang so, nabugado siya si Vice Mayor.
0: Di ba? So, ako nagkatuog yun ko nga kaniya doon na ni kanabang ebidensyang tarong na sa Katropan Pilip. Sige, isgutan tala pagbalik niya kaya doon ay suspect sa pagpanunggab. Uy, gisurrender sa ginikanan.
1: Amo na ginikanan?
0: Biktima nagpabilin sa ospital. Asa ka dunggab ni Katropang Pilip? Atong sayo ang nadugan detalye Katropang Pilip. Iwo na. Live report.
3: Katropang Noel o Katropang Chris nagpabilin karon sa buhatan sa atong kapulisan sa Batima Police Station ang usa ka batan-on nga lalaki nga maoy suspect sa pagpanunggab nga nahitabo kaganinang alas 5:30 sa buntag, Katropang Ruel o Katropang Chris din sa Purok 24, Barangay Fatima Nindakbayan, Senra Santos. Gila ang biktima nga si Marlo Sakin, 20 anyos nga employee sa Tuna Company din sa Dakbayan, kagresidente sa Purok Placida, Barangay Kalumpang. Nangyang suspect, silingan raw sab nila Katropang Ruel, giila nga si Jeric Jares Otero, 19 anyos nga batanon. Sumala pa sa itong mga kapulisan, human sila nakadawat og impormasyon. Dali nila kiningagi verify ang information, diyatoan ang area. Pero kay pag-abot nila dito Katropang Ruel o Katropang Chris, wala na sila nakita pa nga mga individual na involved sa mga pagpanunggap. Ang kuhatila, didiretso sila sa Dr. George Piruyek Hospital. Kundi naagta nila ang pamilya aning batanon o kining 20 anyos na si Marlo Sakin na biktima sa pagpanunggab na yun ipangayuan o information. Dito na sayran nga ay hapamaday na hitabo ang pagpanunggab ganina ang suspect o ang biktima kaumanalain pa nila ng mga barkada nag-inom sa nasampit na area Katropang Ruel sa ilaharap pong lugar sa Prok 24 Barangay Fatima. Samtang nag-inom sila tungod lagi aning epekto sa ilim no makahubog, wala po nakapugong ang mga nasampit, mga masakit o gabugat ng mga pulong ang gibuhian, nagresulta sa away, hangtod sa nagdinong gabay Katropang Ruel o Katropang Chris. Hinoon, gamay lang naman nga dunggap ang naangkon aning biktima diri sa likod siyang ilok banda, pero kay gidala siya. O man matod pa sa insidente, gidala siya sa iyang mga higala sa ilang panimalay. Pero kay nabantayan matod pa sa ginikanan aning biktima nga adunay mga dugo, maunang ang gibuhat sa iyang ginikanan Katropang Ruel o Katropang Chris, gidala siya sa labing duol nga balitambalanan o gidala rather siya sa Dr. George Pirieca Hospital dayon na reklamo sa Fatima Police Station. Pilabay po na pipila ka oras, wapo damhaan ang ginikanan nga muabot ang ginikanan sa suspect kundin dalamatod pa nila ang suspect Katropang Ruel o Katropang Chris nga 19 anyos nga batan-on. Sa tuwa pa, gisurrender sa ginikanan sa atong kapulisan ang suspect sa pagpanunggab. Dayon, tungod kay analagi sa legal age, gisulod sa prisuhan Katropang Ruel o Katropang Chris. Sumala pa sa itong mga otoridad, nagpabilin sa manitambalanan ang biktima samtang ang suspect ang nakakaroon sa kustudiya sa Fatima Police Station. Ang ato mga otoridad nag-abiso dito sa pamilya sa biktima na mag-secure sila og medical og medical legal certificate para masairan ang resulta sa nahitabong krimen kaninang sayo sa buntag Katropang Ruel.
0: Yawan. May kinisurrender sa ginikanan. So, ang panghitabo, ang ano ragyod is ang kahubog ragyod nila.
3: Maura gyud
0: sa tropa ng Romel. Ano na abot og yung tawon og dinong gabay nga pwede ra man ta magsinumbagan ay.
1: Bulsa. Mahina ni lalang ni sila sa una, di ba kita mag
0: no, mag-away ta
1: ubog. Sinumbagan ra. Bakaw man sorry pre ha.
0: Bakaw man na. Dakos ta yon sorry pre. Kaw man gud nag-una una painit sa kuha. Ano na ta ba? Karabang kung nung dunggab ka mo desidido ka mapatay tao, magkalamat na ganyan yung relasyon. Anay ka rin sunumbagan ay katropang Chris, katropang Philip, ano lang siya? Kana pagkahuman, magpasaylo ay ramo. Kaya pareha mo na buklan.
3: Mao, no? Pero posible ang gigamit ako silyo katropang Ruel o katropang Chris mo na po gigamit nila nga arong buwapon ang
0: ice,
3: ice sa ilahang pag-inom. Oo.
1: Ako lang dili, ako lang dili kutsilyo basig ice pick pagay na
0: patay
1: perting pataya atong dunggab
0: pero kutsilyo ang giingon.
3: Oh kutsilyo ang gamit ka tropa ko pero damay ra pod na kitchen knife.
1: Ah okay,
0: okay, so wala gid siya na duslakan na ano lang gid siya murag na
1: samad lang
0: tapsingan.
3: Oh nasamad lang siya sa may ilok banda pero lagi kay paguli niya nakita man gud siya ginikanan nga murag na usay mo ang likod mo nagkadugo lagi gi-check ato lagi gidala siya sa ospital ka tropang Ruel o ka tropang Chris nga. So bala palagi, maghigala ra din yung biktima o suspect niya. Depensa po na ni suspect. Kaya lagi, sabay siya siyang ginikanan, gidala sa Patima Police Station. Ayari dito, wabo na tuyuin nga nahita mo ang pagpanunggab kay nadala lagi daw sa kainit sa ulo kag impluensya sa ilim nung makahubog.
0: Unsay plano sa biktima? Pasaka siya sa nagkaso?
3: Karon wala pa'y update ang Fatima Police Station katropang Ruel kay ang ilaha karong giabiso dito sa pamilya mag-secure sa giyon og medical kag medical legal certificate dayon mo diretso dinhi sa Fatima Police Station anytime this day nga posibleng ma-discharge sila gikan sa Dr. George Corujeca Hospital dayon dito na siron sa itong mga otoridad kung desidido pa ang pamilya nga pasakaan wala dyan mabuhat aning higala katropang Ruel ma-prisog yun siya o mapasaka ano kaso.
0: Wala po gisay-say kung unsay lang giawayan?
3: Wala na po katropa Ruel, gidetalya sa itong kapulisan ang maong hinungdan yun no, sa away nila. Pero sa ato apa din he, ang kapulisan nato nagpadayon yun sa paghinomdom katropang Ruel o katropang Chris sa publiko nga o galing mag-inom, inom lang, why initay?
0: Na, mas gwapo mo itong ano na lang, mag-inom mo, tapos ana na, karangubog na, gakso na yung mong kainom, pre, I love you, pre, ana na lang, unta.
1: Oh.
0: Nga, dala halok.
3: Yay.
1: Pre. Inom lang to, pre. Watay ko, utay. Halik ka mo ng amigo ng 150 ba?
0: Salamat sa report ka, Tropang Philip. Ay, kay balita ko, asa ka karon.
3: Yes, tata din ni karon sa National Highway katropang Ruel.
1: Politik no?
0: Corner.
3: Yes, kamay makar.
1: Politik big makar. Tungkol sa round ball.
3: Dre, nata din sa may ano.
1: Namo sa balbakuhan no?
3: Tuol sa balbakuhan, pero wala ta nagkaon ni Tukay. Basi mo tukara nga to ang ano, masakit ang tangkugo.
0: Okay, kana lang. Sige, salamat sa report, katropang Philip.
3: Basta na ang report, gikan sa patrolo garon magpabiling healthy, tumar na sa Santone Plus Gold. Alang sa rikay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. X-FM News. Live report.
0: You know, 9:17 ang atong oras. Ano mo sakit ng tagkugo? Unsa na igamit sa inyo ang Santone Plus Herbal Capsule?
1: Wala siguro siya kainom siguro.
0: Ani na siya. Bisa pa kung saan ni mong tumarong Santon Plus Herbal Capsule, hindi po di mo disiplinahan ni mong lawas.
1: Correct.
0: Useless mo na.
1: Correct.
0: Mamay mong useless ang tanahan.
1: Mm.
0: Diba? Basi, nagsalig ka nga na nakay pangdipinsa, halabakbak mo kagkaon.
1: Oh, wala lang yapon.
0: Imbis
1: back ka, to zero, yapon.
0: Antioxidant, ipagawas na ito ni imong mga ibang pundo sa lawas.
1: Nga mga
0: daotan, nga sobra na sa imong gikaon.
1: Mm.
0: Imo na pundugangan. Useless eh.
1: Oh.
0: Kung makaano nga lang ka, nag-Santon Plus Gold ba lang ka, disiplina yun kasi mong kaon.
1: Mm.
0: Ay, kay pagpalabi. Kay tabangan ka sa Santon Plus Gold nga ipagawas ng mga excess fats diha, mga excess diha, nga mga hugaw sa atong lawas,
1: correct,
0: sa atong mga kolon. Mm. Diba? Kay diha man na mupundo ka na sobra ni mong ikaon. Mm. Diha man na sa kolon, talan. Ngayon saan, mani mo na kung hugaw na diha, barado na diha, diha magika ng mga balatian. Tabangan ta sa Santone Plus Herbal Capsule.
1: Correct. Pero dili pasabot nga na nakalisensya nga mukaon og patakas ang mga ginabawal.
0: Kabalo mo nga nung gipartner yun ang Mangosteen. Mangosteen is antioxidant.
1: Oh.
0: queen of fruits. Mm. Ang malunggay is puno sa vitamin at minerals.
1: Kahit, pwede ba na kung tawagon nga queen of all herbs ng malunggay?
0: Correct, correct. Queen of all herbs po ng malunggay. Mm. So, dako siyang tabang. Kaya naman, kung kulang po ng vitamina, kulang minerals, kulang ano imong kalawasan, karanggikan sa mangustin, di na niya i-absorb. Mm. So, mo na sila gipares, gini silang tuha.
1: Mm.
0: Aron mas mamahimong epektibo ang pagka-antioxidant ni mangustin.
1: You know?
0: Mo na siya gibugna og mauni ang original mga kaigalaan. Di ba? Ug mauni ang mas epektibo kay mas daghan diri ang content sa mangustin, mm-hmm. mas daghan diri ang content sa malunggay.
1: Mm-hmm.
0: Kay duha ra man kay ingredients. Kamano ba mo nga mas okay ang duha lang kay ingredients kay Turpang Chris?
1: Oh.
0: Kay sa kapsula, pila ra may mas masigo ni mo dia.
1: Mm-hmm.
0: So naa na siya percentage ko nakabutang na makita ninyo na sa box sa
1: blister foil
0: sa o blister pack o sa ano makita ninyo na. Og kinanglan ninyo mamalit dai. Ano eh, bago ko makalimot. Pamalit mo. Og nakapalit na mo og Santum Plus Herbal Capsule, ayaw ninyo wala ang blister pack palihog.
1: Mm-hmm.
0: Kay pohon, ginaprocess na ni Katropang Chris.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Naatay parapol.
1: Ay, kaninindot.
0: Gamit ang Santum Plus Herbal Capsule. Timanin ninyo na. So, ayaw gin mo og ano? Ayaw gid mo og labay ni anang mga blister pack kay dako kay nang gamit mga katrupa.
1: Mhm.
0: Ni kinanglan nato na mga katrupa kay mo pahigayon ta mga kaigalaan og kanibang nationwide nga draw. Actually gina-process pa ni katrupang Chris.
1: Mm-hmm.
0: Mao nang wala pa nato gi-post po din tawo nang ano na ani
1: mechanics.
0: Ang mechanics nini kay wala pa man. So ang blister pack so Santon Plus Herbal Capsule, ayaw ninyo ilabay. Kaya kinahanglan na ito og duha ka blister pads sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Para sa isa ka-entry.
0: Para sa isa ka-entry.
1: Mm.
0: Or Santon Gold Coffee Mix. Pulo ka sa shay sa Santon Gold Coffee Mix ang atong gikinahanglan. Isa na siya ka-entry mga kagilaan. Adunay weekly draw. Every station weekly draw.
1: Mm-hmm.
0: May pega yun.
1: Weekly draw, monthly draw.
0: Weekly lang tanan.
1: Ah, weekly tanan.
0: Nga, diritso na ta dito sa grand prize.
1: Ah, okay.
0: Weekly winners of 2,500 pesos.
1: Gwapo na kayo na.
0: Mm.
1: Nana kay dugang na po pamalit na po katrupa. Sayang
0: nga,
1: ba no?
0: Nga, syempre, pagkatapos na na, adunay grand draw, atong proposal is 50,000 pesos ang grand draw prize.
1: Mm-hmm.
0: Ginagbayra man ni Atoa pero kanunay. Sugod-sugod din eh.
1: Kaysa ka nang dinagko.
0: Atoa gisugdan din ito sa Visayas.
1: Mm.
0: Nag-successful. So, karon gin-nationwide na ito mga katrupa.
1: Mm.
0: So, ayaw ninyo ilabay ang inyohang blister pack. Kanang blister pad. Duha, yun na itong kinahanglan. Kanang pad, isa ka pad. Yun, napulo ka na kakapsula.
1: Mm.
0: Ang isa ka pad. Duha kayong ana. But pasapot, 20 kakapsula.
1: Okay.
0: Ayaw ginyo na ilabay mga kaigalaan.
1: So, balik ka isa ka box, ang sulod pulo man, di ba? So,
0: lima ka entry. Lima ka entry.
1: Okay, kaya na.
0: Nakay lima ka entry.
1: Kung ilabay, kay sayang pa. Masi makadaod ay ka-2-5 pa na, oy.
0: Oo, sayang pa kayo, oy.
1: So, kung makadaod ka, kada simana man ang 2-5. So, sa kabulan, ka-upat ka makadaod.
0: Maka-2-5 ka sa isa ka-simana. Gismil
1: ka?
0: Nana kay duha na po ka box.
1: Ah.
0: Ipalit tayo ni Mugsantong Plus Herbal Capsule.
1: Mm.
0: Entry na po ni mo next week.
1: Na.
0: Duha na pod kapad, oh, di. The more chances of blister, the more chances of winning. The more entry.
1: Entry.
0: The more entry, the more chances of winning.
1: Pero kana, was supposed to be, panla, ilabay na mo gina siya.
0: Ah.
1: Pero gamiton lang ginato para mahimong entry, para makadugang na po kada palit og Santon Plus Go.
0: Muna, palitan mo. Uy, available lang itong Santon Plus Herbal Capsule ha, sa Rodion Pharmacy.
1: Mm.
0: Nagyapon tayo Santon Plus Herbal Capsule sa Rodion Pharmacy.
1: Okay.
0: Available na diha. So, napunta diha sa Bula, sa GNG Pharmacy, GCU Pharmacy. Nagyapunta diha ang Santon Plus Herbal Capsule, Ashbur Pharmacy, the Jangas RX Drug Store, Denver Drug Store, Darren Pharmacy, sa Glan, sa CJ Drugs, Darrell Pharmacy, sa Pulumulok, Juwena, Pharmacia Edeline, Rema Pharmacy, Depos Pharmacy, og sa Maasim, sa My Home Health. Ang atong padro is ang blister pack atong kikinahanglan, Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mm-hmm.
0: Ha? So, Santon Plus Herbal Capsule ang inyong itago, mga katropa, kay maunay mamahimo niyong entry. Pwede na po mo mag-suit sa Santon Plus Herbal Capsule karon na. Oh, depende sa inyo ha.
1: Ang kanang color anak katropa ang box niya na kay color ko ano mo siyang mangustin.
0: Ah, mo siyang mangustin na isa pagka violet.
1: Ah.
0: Ah.
1: Para dili mo maglibog
0: siya gamay mo siyang na ipadulong og brown.
1: Mm.
0: Pero yun yana mga kagilaan mo na kamudya ha.
1: Ay naglabay. Sayang
0: labay. Sayang nakbay.
1: Mag-declutter ka. Ay naglabay.
0: 2-5 pa nakbay.
2: Bullseye! Bullseye!
1: At tangin ninyo among posting bahin ana sa among papromo para sa mga loyalists na ito nga magamit og Santon Plus Santon Plus Herbal Capsule.
0: Santon Plus Herbal Capsule og Santon na Gold Coffee Mix. Man. All right.
1: Katong ihang kwarta pakiti.
0: Sashi niya sa Santon Gold Coffee Mix pulo ka buhok ng atong gikinanglan.
1: Sa isa ka entry.
0: Sa isa ka entry. So ayon yun ay labay. Kung Santon Plus Herbal Capsule, duha ka blister pack pad. Duha ka blister pad ang atong gikinanglan. Okay? Para klaro ha, mo na ang amo ang kapsula, wala na nakabutilya, naka-blister pack na.
1: Para inig panahon nga natin ipapromo, magka-abay.
0: Hindi naman alangan naman ipapromo na ito ng butilya.
1: Yung mga buwak. Bugata mo sa iyong entry.
0: Bugat yung entry. Butang rin yung subri.
1: Oh, isa ka buwak entry. Parang di nakaganahan mo nungan ka.
0: Ang kuya, pag yun, ang kapsul mismo yung mong entry. Saan ka, no?
1: Saan ang pag-inom?
0: Hindi, tanggalan niyo sa kapsul. Butang niyo yung tubig. Yung sold na lang. Yung timplahon, yung inon tubig. Buang na.
1: Okay, blister foil lang ang kinanglan. Katong supposed to be ilabay na niyo sa basurahan. Pero ato nang isipte kay para makatabang sa tuwa natin magkaroon tag-entry.
0: Ang basura naman na. Ayaw na niyo idungag sa basurahan. I-entry na niyo. Kay kami na lang mo ano anak. Kami na mo dispose niya na.
1: Kani, take note ha, per station. Dili ni siya nationwide nga usara ka raffle draw ang may tabo.
0: Ang grand prize na to. Ang grand prize na to nationwide.
1: Oo.
0: Pero ang weekly draw na to, ano na siya, per station.
1: Oh, nga sa weekly draw na ito, guaranteed niya 2,500 nga winner ganyan, katrupa.
0: Nga, katong inyong entry, ipadato na mo.
1: Katong wala makadaog, ipadala, i-accumulate.
0: Bisan pa o nakadaog ka siguro, pero ako pang pangutanan para sure. Ang baka no, bisan pag nakadaog ka.
1: Anong weekly?
0: I-resell itong limuhang ano.
1: Ibalik.
0: Back, ipadalas Manila. So, another entry na po pagkas next week.
1: Ay, say,
0: so, katong entry ni mo karong week, di na ito pwede ibalik next week.
1: Okay.
0: Pang grand draw na ito dito.
1: So, so, shipment padulong dito sa kauluhan?
0: Ah. Depende pa, sabutan pa kung asang grand draw. It's either Davao ba naroon, Manila ba naroon, or Jinsan ba naroon. Ayun, ana na siya mga kagilan. Pero I'm sure dito ni Cavite siguro. Pataka ba no? So, ano pa lang na siya. Tips pa lang para makaprepare mo daan ba?
1: Gani.
0: Di ninyo ilabay ang ato ang Santon Plus Herbal Capsule ng mga pakete, mga kagilaan. Ha?
1: Monay ka nang walay sayang. Ultimo pakete, magamit pa di ay.
0: Correct!
1: Ang mga karton di ay nga di na ayun, ang karton, kato lang, blister pa ka. Pwede na itong karton. Butangan ninyo yung mga bubot di sa yung balay. Pwede ninyo i-design kay nindot ang bundog color.
0: Na! Dako kayong tabang, oy. Sa itong kalawasan ng Santon Plus Herbal Capsule. Tara, paminawar ko ninyo sa datay. O kanina ni Danlak, katropang Chris.
1: Ha? Huh?
0: Oh, nanak ni! Pero natabangan ni sa itong Santon Plus Herbal Capsule. Ari atong paminawan.
2: Ang mga bukol-bukol!
4: Santon Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
5: Kala nga mo mag-iinom mag-ani Santon Plus Capsule
6: tayo. Oo, lagi sa akong danlak. Kada ko kayo. Amor nga no, itubo mo ito dire. Nga mo ito, napahinod ko sa Compostela. O man mayo. Kadi mo ko sa radio nga mayo ang mga bukol-bukol, mga glitter, kala, mga almoranas. Balik ko dahil na nandito naman ang origin mo.
5: Kumusta tayo? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Capsule?
6: Mga kapisimana. Nahinod sila.
5: Dako itabang si Mang Santon Plus Capsule.
6: Ako kayo. Mo na nga sigihan na ako hantod ka ron.
5: Kumusta naman ni mo ang danlak kong tayo?
6: Awa no.
5: Wala na?
6: Awa no.
5: Okay, okay.
6: Uli na.

0: Pima. Coleus amboinicus lore. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: XFM. XFM.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako si Rigor, 57 anyos. Tagamatina, sa ka-driver. Kaliato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata. Halos, dikita lang ko na ko ang newspaper. Sa akong mata, para maklaro lang din ako. Dili lalim, oy. Labi na, mag-drive po sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper. Og karon, pasa po kayo kung mo reply. Og chacha ko mga po. Ganahan po kung mag-drive kay klaro namang din akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Santone Plus Herba Capsule. Ang mga

0: Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Ilan sa atin ang nakaranas ng makatanggap na hindi ka nais-nais na komento habang naglalakad sa lansangan. O kaya ay makaranas ng bastos na biro sa loob mismo ng opisina. O kaya naman maharas online. Madalas nating isipin na biro lang yon o huwag nang pansinin. Pero ang pambabastos sa anumang anyo ay hindi biro. At sa Sarangani Province, walang puwang ang pambabastos. Kaya naman nandito ang Safe Spaces Act o mas kilala bilang Bawal Bastos Law. Ang batas na ito ang ating kalasag. Poprotektahan nito ang bawat isa sa atin, lalo na ang ating mga kababaihan at mga bata, laban sa anumang uri ng pambabastos at pang-aabuso. At tandaan natin, hindi lamang ito sa mga pampublikong lansangan o sa trabaho na kasaklaw. Sakop din ito maging ang ating cyberspace o online world. Saan man at kailanman, karapatan nating maging ligtas. Kung ikaw o may kilala ka na nakaranas ng ganitong insidente, huwag manahimik at huwag matakot magsalita. I-report agad ito sa inyong pinakamalapit na barangay, munisipyo o istasyon ng PNP. May mga taong handang makinig, umalalay at magbigay ng kaukulang aksyon para sa inyong kapakanan. Magtulungan tayo. Isinusulong ng Sarangani ang isang ligtas, magalang at matatag na komunidad para sa lahat. Sarangani supports Safe Spaces Act. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Provincial Government of Sarangani sa pangunguna ni Governor Rogelio Ruel D. Pacquiao.
2: Adlaw-adlaw ng Zumba! O niya, kusog kayo muhab-hab! Exciting!
3: 95.9 XFM Jensen
4: XFM
5: Exciting!
3: Bullseye!

0: alas 9:33 na.
1: Oh. Ang mga init og ulo, dili magpatakag inom-inom diha kay kung magmahubog mo, mabuhat bugli mayo, may og suri lang dayon.
0: Managpa mo?
1: Oh, managpa.
0: Oh, di mayo.
1: Dapat siguro ipatuli balik.
0: Ako ato? Sagpaan po na ako balik.
2: Atay.
1: Siyempre no, kay Bation, magkagdili mayo, marag ka nang, wala man na respeto sa ko, aning tuwan, aning, ano man o? No?
0: So, nakaminos ka bata, alay mong kaya, dirita, sabaganay ta, no? Kap, sabaganay na ta, kap!
1: Oh, bisa kinsa pa na, basta mabuhat o dili mayo, dapat, di ba na, may balaod good nga, adi ni mo gamiton ang imuhang katungdanan, para mohimo ka og dautan nga, tus uban.
0: Tinood. Mao lagi na problema, basta lagi...
1: Taka lag inom.
0: Kadang naigahom sa imuhang kaugalingon ba?
1: Gani. Iwang yeah, masaran.
0: Pag mahubog ka, imo siyang gamiton sa dili mayo.
1: Grave abuse of authority.
0: Eh, grabe naman kayo.
1: Call, kung mahubog gani, call, tago sa langob. Ayaw call. Kay mura magkag, mura magkakinaiya og tigre.
0: Ikatulog na lang na, call.
2: Atay.
1: Ayaw lang pataka, di panagpa ng sound town. Tawanaw ni. Salamat ka kay...
0: Uy, mas tako ba yung bugat ba yung kaso sa pagpanagpa kumpara sa pagpanumbag?
1: Tano kay open...
0: Defamation, manguna, good.
1: Gani, oh.
0: Pagpakaulaw, manguna, sagpa.
1: Gani, no?
0: Kaysa imong sumbagon, physical injury naman na.
1: Oo.
0: Muna, listen kayo bugat kayo ng kaso ng sagpa.
1: Sa
0: sumbag... Dili naman kato minor. Ah. Oo, bayad to, bayad.
1: Badya ka, badya.
0: Problema dahil minor kay ala, sigurado yung kariyag yun.
1: Ah, tapos ka niya. Mas bugat yun nga. Ano lang, kaya sa oman kay...
0: Ha?
1: Maraga... Hulaton pa daw ang posibleng mahimo nga desisyon.
0: Sige, ato tanawon.
1: Kung mulmugo ganin niya, mantay ka.
0: Ayaw yun. Ayaw. Sto.
3: Ayaw.
0: Ayaw yun. Diritso nga, good. 9:36 sa itong oras, mga katropa, kaninga bahay, natin ka ninyo mga kagilaan sa Santon Plus Herbal Capsule, kasaligan nato sa tanang panahon.
4: Sa matagdagaktak sa singot, sa matagkakapoy nga adlaw, daghan ang nagapaningkamot alang sa pamilya, mga amahan, mga inahan, ug tanan nga breadwinner, padayon sa pagpakibisog. Kamo ang haligis sa panimalay, masaligan sa tanang panahon, uban sa suporta sa Santon Plus Herbal Capsule. Salamat sa inyong gugma ug pag-atiman. Kay para sa pamilya, ang inyong kusog. Dili gyud kabayran, Santon Plus Herbal Capsule. Masaligan sa tanang panahon.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Mone masaligan nato sa tanang panahon mga kagilaan.
1: Oo.
0: Ang Santon Plus Herbal Capsule dugay na nga nada sa merkado. Napamatud-an ng epektibo.
1: Tinuod na kay kanang imong lawas nga daghag balatian dili mo na masaligan.
0: Dili.
1: So dapat imo lang likayan nga magkaroon kag balatian kay problema na sa pamilya, problema sa imong kabanay. Kung magsakit ka din sila malipay nga naka sa ospital.
0: Correct.
1: So, pero kung nag-inom kag Santon Plus Herbal Capsule, makasiguro sila nga layo ka sa bisan unsang balatian. Lamang ka, malunggay, malunggay, dugay na ang ginagamit sa itong kaliwatan nga masamad lang gani ka, manunggay man yung
0: nagpan na yun.
1: Para mo stop ang bleeding, di ba? O ka na, pagkahang imno ni mo siya, himuon ni mong imintinar, ibig sabihin, gi-equip ni mong lawas nga makadepinsa ka sa bisan unsang balatian.
0: Correct.
1: Wala pa'y labot ang Santon di apart. Ang queen of all fruits nga gitawag nga kadabang nga taas kayo antioxidant properties.
0: Yun.
1: Unya mo kanang antioxidant properties mo batok kinabisan cancer mga katropa.
0: Tama. Mo na kamo diha piliin ninyo mga katropa ang makatabang sa inyo ang panglawas.
1: Correct.
0: Nadri ato nang gina-offer. Santon Plus Herbal Capsule. Pamilaw ko na ato ni si Jocelyn Vergara katropang Kristo.
1: Sige na, sige na.
5: Ang mga buko
4: Santon Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
2: Ako di ay si Jocelyn Vergara, 43 anyos, taga San Isidro, Jensan, ug isa ka bet. Sa una, protigit na akong kulbaa o kabalaka dihang nakabantay ko nga aduna di ay kuy bukol sa kong tutoy. Gawas nga magmulngol kini usahay, apektado gid kaayo akong paninda o paglihok-lihok matag-adlaw. Dako gid kaayo akong pasalamat sukad nga gitambagan ko sa akong kumare nga magtumar og Santon Plus Capsule. Kanunay na ako ning ginainom matag-adlaw ug sa paglabay sa panahon, dako kaayo ang kausaban. Nahupay ang ngulngol, hangtod nga inanay gyud nga nahanaw ug mikupos ang bukol. Karon nagsik na kaayo kong mamaligya ug gaan na kaayo akong pamati sa tibuok lawas. Salamat gid kaayo sa Ginoo ug sa Santon Plus sa dako nga tabang sa akong panglawas. Sa mga nanay dira, sulayin ninyo ang Santon Plus kay nakatabang gid kini sa ako.
4: Usa kamo pagtumar na og Santon Plus Herbal Capsule.
1: Grabe. Mga istorya nga magbalipay sa kabanga, natabangan sila.
0: Correct.
1: Kay imbis maghambin sila og balatian, naka-produce siya daghan kay wala man sige bating sakit.
0: Nga lamang ka karang bukol sa tutoy, di ba na basta-basta kung mapasagdag yun mo na.
1: Ah, oo.
0: Cancerous mo na. Ganun nagbukol man na katropang Chris. Toxin na may. Toxic na. Nga nipundo diya sa imuhang lawas.
1: Kaya nang wakang gawas. Sa lymphatic system.
0: Dapat na maguna. Dapat sa lymphatic maguna mo gawas. Ang problema kay di ka gawas, mupundo na sa kanang mga humok. Di ba itong lymph nodes humok man na?
1: Oo.
0: Sa lahi siya mupundo mga kagilaan. Di ba? Kaya ang tutoy sa babae humok pag yun na.
1: Tiro ba?
0: Tiro.
1: Gani.
0: Humok pag yun na.
1: Gani.
0: Wala mo sabi daotan nito. Katawa man ka.
1: Hindi kay humok din siya. Alang.
0: Humok pag ina. Mauna okay. Na siya mupundo. Matabuan o bukol. Niya kung mapasagda na, kanseros mo ganda katrupa.
1: Lagi-lagi.
0: Chris. Mauna, kinahanglan natin ipagawas mga kagilaan. Sa tabang mga katropa sa Santon Plus Herbal Capsule. Antioxidant ka ni. Queen of all fruits ka ni. So, kamo diha, mag Santon Plus Herbal Capsule na mo. Ayaw gin ninyo ilabay ang blister pack. Sama sa itong gisuingon ka ganina.
1: Okay. Siyempre, okay. Makakuan pa na ba? Makadungag sa
0: mapuslan! Itong...
1: Mapuslan! Mapuslan pa na. Imbis basura na siya, gamito na itong pamaagi nga mahimo nga dugang sa imuang adlaw-adlaw nga pag-income.
0: Uy, atangin ninyo ang bagong programa na ito. The Secret of Health, alas 10 kutob, alas 10:30. Human sa itong programa.
1: Wow!
0: Bag-o, magbinayotay ang tanan.
1: Unya na ito mga binayotay nga programa, ha?
0: Para pabawala mo ko na stress, makabalo mo. Ang pagkatawa na ikatrupang Chris, kada siya makapa, ano sa mong hormones?
1: Tinood na. The happy hormones ang tawag,
0: ha? Happy hormones. So, maminaw taon niya.
1: Nagalit ay katrupa rin nga, pero minting kitawag ang kagulang happy pill.
0: Happy pill.
1: Kay ang happy hormones, di gila, di mo makambiw arong lain pa.
0: Sa bagay.
1: Kalipay na si happy Philip.
0: Happy pill. Napipil niya ba ang happiness?
1: Siyempre. Kada-hosting na niya. Grabe yun yung kalingaw. Grabe yung kalingaw na siya mo host.
0: Gani, no?
1: Para sa mga nangita, nag-host na si Katropang Philip Oligario. Happy Pill.
0: Libre ang commercial rin. Pilibahin na mo niya. Di bitaw seryoso, ha? The Secret of Health, alas 10 ko to, alas 10:30. Aminaw kita sa ato ang mga ekspertong naturopathy, doctor. Aron nga makaibalo po kita mga kagilaan.
1: Nani si Doc Algie Bakla?
0: Dili siya. Morag si Doc CJ ata.
1: Okay.
0: Si Buano
1: okay.
0: Area man ta. So, ato lang ta.
1: Binisaya, Jared. Binisaya.
0: Binisaya. Para mas masabta ninyo mga katrupa. 30 minutos kina siya nga pagpanag-uban. Mauna nga, gikilang lang po na ito nga masayran kung unsa bagi para sa itong kalawasan. Kaya importante kayo ni karong panahon na. Labing paniini nga grabe ka-crisis mga katrupa na di kita dapat magkasakit. Di kita dapat magkasakit. Mauna nga kamuniha. Mag-Santon Plus Herbal Capsule na. Yeah, siyempre, happy hormones na yun after sa The Secret of Health. Di ba nakita ninyo ang trend sa programa? Dari sa mga ma-stress lang mo gamay.
1: Sa bullseye.
0: Okay. Problema man kung isa itong nasod ang itong giniskutan.
1: Problema sa pagmahal sa baboy.
0: Di ba? Problema ninyo sa kutikot to.
1: Problema ninyo sa blood control.
0: Pero ayaw mo pagpadala sa stress.
1: Ayaw lang. Isgutan na to, pero di na ito padala.
0: Ayaw mo padala sa stress. Yeah, siyempre, pag-uman, maminaw dahil mo sa The Secret of Health. Mga sikreto na sa itong panglawas, sikreto sa itong kahimsog sa kalawasan. I-English lamang ito, Secret of Health.
1: Para mas ma-prepare ka, kung saan ni mo pagdipinsa imong kaugalingon sa mga umaabot nga balatian.
0: Yeah, balance lang, kaya pag-uman na, di na mo ma-stress.
1: Smile na mo.
0: Smile na mo sa ito ang kaubang Inday Tanini, mga kanupan.
1: Pag-ingawa gina ng doy. At tulo na sila.
0: Doon na lang. Kay, ni ano ang isa?
1: May taliwan, oh.
0: Wala po, grabe po ka ni taliwan.
1: Nigbalhin o kan programa.
0: Tuas Dabao.
1: Atos Dabao.
0: Ay, pero,
1: wala ni taliwan. Wala,
0: patchon mo naman ng driver noon.
1: Wala, wala. Joke na to ka. Joke na to ako. Si katropang Dan.
0: 9.43 ang itong oras. Ah, katropa. Ay! Isgutan lang na itong kamay ni. Kaya happy to ito manamilit.
1: Oh.
0: Ah, pero hindi pa kami magkasakabilang buhay, ha? Manangin drami. Kay musulod ang The Secret of Health.
1: Oh.
0: Kanang issue lagi sa BPI, katropang Chris?
1: Kato. Ito gigamit sa investigation sa impeachment
0: hearing. Naano kayo mga question legally? Nalapas pag sa BPI ang pagsalig sa mga depositor tungod lagi sa pagbutyag sa mga bank record atur sa impeachment trial ni BP Sara. So far, sa MOA, wala pa man kay nagpabilin pa man among payroll sa BPI.
1: Actually, wala may problema sa BPI. Okay kay BPI. Pero kanilang sa impeachment hearing ni BP Sara.
0: Kayo parang nawala magutong ano, itong bank secrecy law ba?
1: Lagi-lagi mo ito dapat ginunta.
0: Nawala ang bank secrecy law. Mawalang ito itong mga, nahin mo mga problema. Pero lagi, matod pa sa impeachment court, wala man kung nilabot daw pag ano na sa impeachment court na ang magpatawag.
1: Mm-hmm.
0: Ano dahil na, wala magunta ka balo. Let the legal expert decide about it kung may pasakang kaso dali. Pero para sa ito, mga disip, ordinaryong Pilipino, diba? Kaya nagkatuko mga gunta nga, doon ay bank secrecy law.
1: Lagi, lagi. Muna yung protect sa ito, nga dili ta ma, makaukay ang simisan kinsa sa ito.
0: Ako, na ako'y bank account, katropang Chris. Dili gani na tugutan sa bangko nga akong asawa mangutana kung pila'y unod sa ako ang bangko. Di na siya, di mo tukan ng bangko, anak. Tungod sa bangko. Bisa pag-asawa na nani mo, ha? Dili ka pwede, unless otherwise, minyo na gani mo, ha? Magkinanglan pagka special power of attorney. Minyo na mo, ha? Nga gani, ano, impeachment court, or trillanes karon nakakuha lagi. O mga bank records.
1: Ano lang.
0: Mauna yung mga question. So, nibarog po ng testigo gikan sa BPI at tubangan mismo sa impeachment court kay Tropang Chris kung kang Vice Presidente Sara Duterte og dakong lama di lang sa husay, ha, kundi sa mismong integridad sa labing karaang nga bangko sa tuang nasod. Samtang gipasangil sa pamunuan sa bangko nga igo lamang silang mituman sa mando lagi sa balaod sa sampina. Kay kundi po sila matuman kasi maano po sila sa impeachment court. Pero lisod ilimod mga katropa nga ang tataw nga pagtuis sa patas nga baruganan sa balaod ug sa pina. Lisod ilimod, ang pagtuis lagi sa patas nga baruganan dihang daling gibutyag ang karibang mga record kalabot lagi sa kaning Presidente Rodrigo Duterte. Apan nagkanga-kanga o nagkinahanglan pa og kumpirmasyon di ay sa mga transaksyon nga nalambigit mismong akusado. Ang problema sa impeachment trial katropang Chris, ay gusto lagi nila ipahid dito kang
1: BP
0: Sara. Ang problema magkaroon kayang account magod, walay perma ni isa si BP Sara unless otherwise sa pag-open ng account.
1: Ayun lang.
0: Wala siya perma ni isa ka transaction after lang sa specimen.
1: Imbis kayo makatabang sa inyong finding sa prosecution, naun sa may hinoon.
0: Nga, kinsa ba ang impeachable karon? Di ba BP Sara man? Nga nung gihalungkat ninyo ang bank record
1: sa kanhing pangulo.
0: Sa kanhing pangulo nga dili man siya ang impeachable officer karon.
1: Naaba
0: mo yung nalapas ka ba? Mauna yung mga pangutana. I don't know kasi mo challenge ani sa court katropang Chris sa parte, sa side ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya I think naging mo challenge ni katropang Chris. Kaya di ba alisod ba pag kayo ngayon na lang nga, di ba for example dahil karon be naada may account ni BP Sara kay nagkauban mi sa ano niya, naka-or. Ang iba niya, ako rin itong nag-withdraw tanan, wala siya labot. So, ako ang transaction, apel dito. Pili mo na po, pasabot ka tropa Chris Banga, for example, na inisulod sa kuha, 1 million. Di ba mo na po, pasabot ka, kuha na ng kwarta? Pwede ba ko na nga bayad sa imo ang negosyo, pero pila lang ka porsyento ang imo dito, pero niagi sa imo account.
1: Okay.
0: For example, namaligya ko karon og yuta. Nahimo kong tulay na ako SPA. Gitaga ko SPA sa tag-iya sa yuta. Ako gibaligya. Ako ang nag-transact. Ako ang nagkuha sa cheque nga gibayad. Gideposito na ako sa account bago na ako gi-transfer sa akin. Sa kuha man ang pangalan. Kaya ako SPA lagi.
1: Okay.
0: Bago na ako gi-withdraw o gihatag sa tag-iya sa yuta mismo. Kaya ang tag-iya sa yuta, tiguwang na. Walay bank record, walay bank account. Kaya kanay laging tiguwang. Ang tendency sa tiguwang mangon dati, with due respect sa other tiguwangs, di ba ko na sila ganahan mo pundong kwarta silang bangko, mo ginibatasan sa mga luluglula.
1: Oo, oh, sa ilahang kwarta na, safe.
0: Naragin na sa ilahang balay, naragin na silang safe. So karoon na, maligya siya yuta. Ako ang, ano kay, ugod-ugod na lagi, hindi na kay katindog.
1: Mas lagsik pa kasi ha.
0: Lagsik pa ko. So ako ang iyang gitagaan. For example, apo ko niya. Di ba na ako na mabaligya kung wala ko SPA mismo sa tag-iya. Correct. Bisa pagparinteming doon ha. Diba? So nagsuhat siya karong SPA. Ako ang naikatungod. Ako ang pangalan, authority. Isaligan ko din mayo. Gibaligyan ako sa imo ha. 3 million.
1: Okay. Yeah, so nabayad ka 3 million.
0: So niana akong lula. Nisulod
1: sa imo account.
0: Niana akong lula. Tagaan ng takag 5% ha. Kay gamitin ko yung pera.
1: Okay na.
0: Okay la. Basta natulungan lang kita mabinta. So nabayad ka. So sa 3 million na ako'y 5%. Be. Nisulod sa ako ang bangko karon. Ha? Nisulod sa ako ang bangko karon ang 3 million. So nakoy 5%. Ang ako dito 150,000 ra man gi-withdraw nako ang 2 million and 750,000.
1: 850
0: ba? Bulok lagi tagmat dagi.
5: Okay.
0: 2 million and 850,000 gi-withdraw nako karon kag gihatag na nako sa akong lula. Ang karong kay iimbestigahan ka. Kabutang dito
1: ning sulod to sa imong amount sa imong account.
0: Nya ang gihibo sa impeachment court kay anuman aggregated amount but pasabot in out.
1: So dagyo na kong kwarta.
0: Dahit akong kwarta kung imong tanawan ang bangko eh. For example ko na ako ang isa ka bangko karon kay usahay di man magpadala ang kumpanya kay ibayad ipasundo ni anang ipasundo ni anang ito mga panday na ang nag-construct. Ma-question ko karon.
1: Nagko kay nisulod sa imong account.
0: Sabot na si katropang lablay.
1: Uy, kwan daw, kanang mayo biya daw ng gwapo ang traffic sa imuhang bank account?
0: Ang anawag ang banko sa imuhay.
1: Okay, palunod daw ka.
0: Palunan ka.
1: paano, mag-loan ka ng 1 million? 2 million?
0: So, iana siya mga kaigalaan ba? So, diligid siya imuhang kwarta. Ang problema lagi kay aggregated lagi. Ay, nako. Sa explanation na yun sa ano, natropan ko sa BPI.
1: Lagi-lagi?
0: Di dapat mag-explain sila rin. Ano siya, di ba, customer? Ako alag, naida kong withdrawal niya mahitabo sila, di pagkabuang ilang bangko.
1: Niya, ang kwan niya, dako sa pangutana niya, kanang bank secrecy law.
0: Mao gani.
1: Okay. Kung manggod, o sa kalakang manggod nga, nakapapukaw sa kasuko sa publiko o naghulga sa pagsalig sa mga depositor. Lamang ka, si BP

0: mapunta na jud ko. Unsa may nitabo ani nga maong balaod? Nganong dili ma-apply sa parehan ako o di gani ma-apply sa vice presidente, sa yano pa yung kliyente? Mo na picture karon.
1: Nan. O ba na mga katropa? Skutan ta na. Pabukatan pa siguro nato ng impeachment trial pagkabot sa panahon mga kaigsuunan kay dugay-dugay pang ganun. Target nila daw December daw katropang Chris eh. Ang conviction, wala pa naka, actually wala pa naka-present of evidence or witnesses mismo ang defense. Hindi pa mga good nila time. So prosecution pa lang tanang karun. Ato ni Pabuton, sa so, convictado ba gini o absulto ng BP Sara na to dali?
0: Kaya ngayon palagi ang malakan niya, nga dili man daw pasabot nga na yung nibalhi na si Senator Mark Villar sa mayorya nga makonviktar na ang ikaduhang pangulo. Oh, mura mag nagtimpla na mo o guwan, social, kanabang, sana social climate, kay nagasulti mo nga ikonviktar ang ikaduhang pangulo, bisag indirectly, nagingon mo nga dili.
1: Ano man na? Diskarte mo na politik ka ba?
0: Bagay, no. Part sa inyong trabaho.
1: Pagbuti, panangid na. Okay.
0: Bitawa, katroma, salamat sa iyo pag-uwan sa programang Bullseye. Kinibahin na atun ka na to sa Santon Plus Herbal Capsule o Santon, kining Santon Herbal Soap. Mga katroma, salamat sa iyo pag-uwan. Dagang salamat. Kining, kininyo, ubus ka lagi, katropang Chris Legaspi. Dagang salamat. God bless, takbayan. Mabuhay ka.
1: Grabe, pinato ko salamat ba? Isa, duha, tul, upat siguro.
0: Ayaw na pag
1: upat
0: na mga kayo.
1: Upat magyong kabuo.
0: Ikaw, pasalamat nga sa iyo ito naka-outro.
1: Wala no, tama raman ako kayo. Ang gala, 9.55 naman ako. Okay, istorya okay. Pa ko.
0: Okay.
1: So, maniminit na po ko.
0: Oh, isa lang kasalamat ha.
1: Mat salam sa kaminaw. Kaya sa katropang Ruel Dumantay, nagayon ka ninyo, bye-bye for now. Take good care of yourself always kasi katropang Ruel takes care of you guys. Bye-bye. I love you.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM!
3: XFM 95.9
4: XFM. Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Ima. Colyus amboynicus lure. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Vision Next! Daghan ang natabangan!
2: Ang kaning akong mga mata, sir, naigo ni Oxilhit ka itong nagulat ni Gagmay Pamisa akong manghol. Wala akong magdahong nga maapektuhan akong pananaw. Mooto na balaka ko o no problema jud ko sa akong sarili kay basin maunsa ni akong mata, dili na akong makakita. Mooto, nangita akong pamaagi o akong gisulayan ang Vision Next Plus Capsule o wala na ako damhanga maoy makabalik sa akong normal nga pananaw. Daghan kayong salamat, sir, sa Vision Next Plus.
1: Vision Next! Slay ang kaipitibo!

Tangi, ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor ug doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: butas sa mata. Mag-Vision X Plus ka! Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule, nagituyo paghimo alang sa mata, kinidunay sagol, ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E, nga iladong antioxidant, o phytonutrients, nga makatabang sa mga problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe! Kisi.
2: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo!
1: Oh, yes!
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Hey!

0: Welcome. Ini nga itong programan The Secret of Health. Ano ang inyong makauban yung health consultant na si Jenny Drudahan? Ini nga ito ang bagong oras sa ito ang Secret of Health Mindanao. Ang programa sa yapon maghatod kanyo yung informasyon alang gayod sa pagkahimsog o pagkapiskay anining atong lawas. No, syempre ning atong programa ato gyapon hatagan og pagtagaan kini kayo nga atong mga balatian sa unsa nato kini matuldukan og malikayan ang mga katropa pinaagi gyud sa herbal ug natural. Busa welcome ang tanan asa magkakaroon nga lugar ha tungod kay live ang atong programa karon kini sa gyapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. Labi na din sa 89.1 XFM Davao. Kamusta kamutanan din ha? No? Dabawan niyas. Kamusta ang iyong adlaw, kabuntagon? No? I hope and I pray nga din anang kamukaroon ha sa kahimsog kapisgay sa panglawas. No? Samtang gayod, nagkapaminaw nining atong programan The Secret of Health ang mga katropa. Live usap ang atong programa. No? Madungog ninyo mga katropa sa XFM 107.1 Tagum. Kamusta kamo din ha mga taga-Tagom? Labi na sa atong mga avid listeners. And avid client po ng Yes to Health Clinic. Kamusta kamo o welcome sa ato agayong programang The Secret of Health ang mga katropa. Bagong adlaw, syempre bagong oportunidad ngan hika na to. Hilabi na kung kamo adunay problema sa panglawas. Ayaw taon, kawalas paglaom ha. Bisan pa man loyunin mga panghitabo sa ato ang palibot. Paningkamuting, diin ato ang matuldukan. Kana gayod na inyong mga balatian mga katropa. Ayaw pong kumpiyansa kahit kung okay mo ang paminaron. Nakabitaw sa gitawag na itong kalagsik sa panglawas ay kumpiyansa kay ang atong panahon raba di na itong mahibaluan. No, mamurag atong panahon ba nga karon lami kayong panahon, no, init. Para pag-abot sa paghapon na ito ah, kalitlag ulan. No? Ang lawas sa tao inanausap mga katropa karon murag himsog ta. Tawatan na sayod, pila kaadlaw, pila kasimanag bulan, tuwa. No? Kalitra kag kalintura, kalitra kag lubog. Tungkod kaya lagi waatan na sayon mga katropa. Mo nang gikinahalan kini atong pagpangandam, no? Welcome kamo mga katropa. Tungkod kay unya, adun na usap kita'y pagkatunan nga din usa sa pinaka-importante nga atong ilhon nga kondisyon sa ato agayong mga kababayan karon. Tungkod kay daghan ra ba ang nakasinati ni ini? Og nagdala-dala na lang taon tungod kay wa man nasayon kung unsay angay buhaton. No? So ato pagkatunan unya mga katropa sa ato agayong health information, ha? May tungod kayo nining gitawag na itong arthritis. Tungod kay bago lamang no, sa ato agayong Yes to Heart Clinic at Tagum Branch. Doon na kita pasyente mga katropa nga diin taon. Dugay-dugay na gitaw ni Anto sa iyahang tuhod. Alaga na siya nasuway niya mga pagpanambal. Nakadug man sa radyo ni suway sa ato ang pagpanambal mga katropa. Gani ongoing ang ato agayong gihimo ng medikasyon. And syempre, we're praying sa ato agayong buhing ginutungod. Siya man ang tuburan sa tanan. Ilabi na guys, kayuhan nga atong ginaampo. Kanunay, no, tungod kay kini ato ang mga pagpanambal, no, mga serbisyo sa Yes to Heart Clinic. Tinud lang, di ba dyan ni makayod, no? Tungod kay ang kayuhan, gikan rama na sa gitawag na itong buhing ginoo. Okay, kung adunay mo yung din ang makaayo, dili na tinood mga katropa, ha? Tungod kay kini atong mga produkto, mga serbisyo, mga instrumento lamang kini. Alang gayod sa pag-uswag o pagkahimsog sa ato ang panglawas mga katropa. Pero ang kayuhan, ato ng pirming ginapahinumdom nga din kana nagikan lamang sa ato ang buhing ginoo mga katropa. No? And that's why, atong ginapuhan, labi na sa mga katropa nato, ubay-ubay karon ang mga nag-undergo medication. Labi na gayod sa atong Yes to Health Clinic at Dagong Branch. Ubay-ubay ang mga nag-undergo medication. We're praying, no? And hoping nga diin na mahimong okay and good result ang ato agayong gihimong medikasyon. And speaking of Yes to Heart Clinic, mga katropa, ha? Welcome ka mong tanan sa atong mga katropa din, ha? Nga diin na naminaw ka ron. Asa man mong lugar, nga diin nagapaminaw ka ron sa atong programa The Secret of Health. So, welcome ka mo, mga katropa, ha? Tungod kay ang ato ang Yes to Heart Clinic kapadayon. Ang paghatod kaninyo og libreng check-up og libreng konsultasyon. Abrido kita matag adlong Domingo hangtod Bernes. No, adlong Sabado lamang kita sarado mga katropa. Unom ka adlaw sa usa ka semana mga katropa, usa semana. Abrido gayo da nga tuwa gayong Gastro Health Clinic para gayo sa paghatod kaninyo og mga libreng serbisyo. Ilabi na kini atuwa gayong libreng check-up o konsultasyon. Busa akong gawag ang tanan, ilabi na kung adun na mo gipambati din na sa inyong panglawas, ay mo kaikog, huwag ay na mo paglangan na bisita ha ang Gastro Health Clinic. Dinhi gayo da sa Davao Region ha, doon na kita'y duha ka branches mga katropa. Makaapas pa ta, makahabol pa ta tungod kay bago ta mo atubang nining bagong tuig sa ato aga yung kinabuhi. Paningkamutan na itong kadin mahimong mahimsog ang ato ang lawas. Doon na kita hinagiban. No, bisan pa man sa mga panghitabo sa palibot ang mga katropa. Abrido ang atong Yes to Health Clinic alas 7 sa buntag. Hangtod alas 8 gayod sa gabi mga katropa. Dinagayod sa atong Yes to Health Clinic at Tagong Branch na nahamutang sa M Central Building, door number 8, narata sa first floor. Og ang atong pinaka-landmark tapad data mismo sa Mr. DIY Public Market. Og sa mga taga-Davao, ha? Abrido ang atong clinic usab mga katropa mataga Domingo hangtod Bernes. Alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ang atong address an akita sa Cellpole Building, door number 3. GSIS Heights, MacArthur Highway na siya mga katropa, dali na kayo nato na i-locate. Tapad ta sa Tagum Cooperative at banggayod sa Durian World. Sharo, daghan kayo ga landmark, no? Mana ato ang Yes to Health Clinic Davao Branch, ha? Ilabi na sa mga nagpaminaw karon mga katropa. Nga mga taga Davao and good news, ha? Tungod kay matag adlong Lunes o adlong Martes, mao gayud ang atong schedule para sa libreng check-up o libreng konsultasyon. Dinhi sa Davao, mag-uban-uban ta matag adlong Lunes o adlong Martes. Sa mga taga Tagum, every Wednesday, Thursday and Friday, kauban usab ang adlong Domingo, no? Ilabi na sa atong mga katropa din ha, nga di nagasimbag Domingo. Kasi di ay doon na mo'y panahon, hugikan niyo'y simbahan na pwede usab ka mo hapit, no? Sa ato agayong Yes to Health Clinic mga katropa. Tungod kay Abrido kita og adlong Domingo, okay? Ayaw kalimot, Yes to Health Clinic, your excellent choice in healthcare. And good news, no? Atong ipahabol mga katropa, no? Tungod kay padayon sa gihapon, kini ato agayong gitawag nga raffle promo. No, nga din, gidalit nga na kaninyo sa Yes to Health Clinic ang mga katropa. No, nagsugutan niya itong September. No, papataman ta Disyembre mga katropa. Ha? So doon na pa yung mga pipilang kabulan. Pwede pa kamo muhabol mga katropa o mo-appeal. No? Nini ato aga yung raffle promo mga katropa. Hindi lamang kini usa ka simpleng raffle promo. Tungod kay usa-usab kini kadakong benepisyo hilabi na sa ato agay mga katropa din ha, nga din na pirmi nagagamit sa ato mga produkto na. Tungod kay aduna kitay gitawag mga bundle promo. Hilabi na sa atong mga katropa din ha, nga din nagagamit pirmi sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tungod kay karon mga katropa, grabe mas gipabrato gayod ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, dati ang usa ka box 1350 ang SRP. Karon kumuadto mo sa atong Yes to Health Clinic ha, 1000 na lang. Isipon niyo, no? Dako kayo og discount mga katropa ha. Busa sa mga listeners nato din hay labi na sa mga nagagamit sa ato ang produkto. Adto na mo sa ato ang Yes to Health Clinic tungod kay talagsaon lamang kini og wata na sayod hangtod ganos a kini nga promo. Busa i-grab na mga katropa adtoy ang Yes to Health Clinic tungod kay only for 1000 only aduna na kay usa ka box nga Santon Plus Gold Herbal Capsule. How about sa ato ang Santon Vitamin C? Mas gipanindot kini ato ang bundle 2 promo mga katropa tungod kay buy 1 na get 1. Kung mapalit ka og usa ka box, doon na pag-ipakapin nga usa ka box sa Santon na Vitamin C. Di ba? Inaanak kanindot mga katropa, ha? Busa, bisitahi lamang ang Yes to Health Clinic, ano, din sa Davao or sa Tagum, asa mang kakaroon nga lugar, para gayon maka-avail sa ato ang mga promo mga katropa. And then of course, no, if you avail 500 the worth of purchase mga katropa, automatic na apog kay gitawag nato nga one ticket entry para gayud sa ato ang pagahimuon nga raffle promo mga katropa. So mao ka na ano, and then syempre mato na naman jud ka sa atong Yes to All Clinic, iabil na po ang ato ang libre nga health checkup o ga konsultasyon. Balik kita mga katropa, humangad sa mga pipila ka mga pahinumdom, ilabi na sa ato ang pagahimuon nga health information. Apa na maminaw sa kitag manindot nga testimonya gikan kay sa atong master controller Sir Gab. Okay, mughawa ha, balik kita mga katropa, humangad sa mga pipila ka mga pahinumdom. Hello, maayong adlaw. Live kita karon mga katropa at umakauban si Nanay Melinda Daog sa gayot ka-active user po ng Santon Plus Gold. Nanay, kamusta? Ano sa aking mong experience bago ka nigamit sa ito ang Santon Plus Gold?
1: Okay. Salamat kayo sa Santon Plus Gold nga pinaagi niya ng
0: produkto.
1: Produkto. Mm. Ang akong pagkatulog na normal na yun. Yan, salamat sa kanang mga uban nila ng mga produkto nga example sa vitamin C, mm-hmm. na coffee, mm-hmm. nakakana sa ako, nakahatay na nakikaligyo sa akong panglawas.
0: Ah, so it means na nagagamit ko ka o santon coffee?
1: Oh,
0: gamit ko ka o santon vitamin C?
1: O vitamin C.
0: Unya, dati maglisod ka o yulok? Pero karon nanay, kumusta? Sadyang na-maintain na tawag sa itong class gold? Kung sila kadugay na gamit sa itong sa itong gold?
1: Magkuma ng gold.
0: Ah, so it means sa itong class
1: gold? Sa usang una pa sa itong class. Pero mas, ang ako na pamitan sa itong gold is mas kuandit siya, mas nindot ako pa magpaminaw.
0: So na okay na ginahin mo ang pagtulog karon?
1: Okay na gid kaayo.
0: Wow, so praise God. So tungod na sa pag-inom ni mo sa?
1: Santon Gold.
0: Santon Gold. Unsa po yung maingon ni mo na lang sa Yes to Health Wellness Center yung labi na sa atong mga produkto?
1: Yes to Health is very good. Mm-hmm. Yes to Health is maayo yun para sa ato, sa atong panglawas, sa mas maayo kaysa kanang sa kondita sa nila lang sa mga synthetic. Mas maayo na siya.
0: Tested
1: and
0: probed. Yeah. So, dagang salamat, no, Nanay Melinda Daog from?
1: Sibagat.
0: Sibagat, Agusan. So, sa gayon ka active user ng produkto po ng Yes to Health Incorporated.
1: Okay.
0: Yan.
2: Plus Gold. Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat po dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santon Plus Gold.

0: Bali kita mga katropan, ining atong programan The Secret of Health, kauban sa gyapon ninyo ang inyong health consultant CJ Nedruda. Pag inyong nandungog no ato ang manindot nga testimonya nanay Melinda Daog. Presko pa kayo sa ako ang panghunona mga katropa sa diyang ato ning interviews nanay. Tungod kay lagi makita nimo sa iyang panagway. No nga din gusto gid siya mo paabot sa iyang gayong kalipay. No, og syempre para usab mahimo siyang usa ka buhing testimonya alang kay sa mga katropa nga din adunay gipambatis panglawas og nagduwa-duha pa sa paggamit sa atong mga produkto og sa pag-ato mismo sa atong Yes to Health Clinic. No, lindot kayo ang testimonya ni nanay. Yes to Health is good. No, ang iyang pagtulog nahimong manindot na. Mga problema sa panglawas, mga katropa, banstaban sa atong buhing Ginoo, nawala gayod og nakaangkon siya kayuhan. O sa iyang gawa, gantanan ha, hilabi na sa mga naminaw karon asa man mga lugar. Bisita ha ang Yes to Health Clinic, mga katropa, watay gipili edad, basta adunay problema sa panglawas. Welcome ka mo nga muadto og bisita gayon sa ato ang Yes to Health Clinic ha. And then again, ayaw kalimot, libre ang ato ang servisyo. Libre atong check-up, libre atong konsultasyon, napagitay dietary guidelines, no, kayong uban manggod, libre ang check-up lagi. No, pero basig magka-problema po ta, kawa man tayo pang avail sa mga medication. Sa Yes to Health Clinic, dili na problema tungod kay bisan man, wa mo'y budget nga mo aton sa atong Yes to Health Clinic mga katropa. Aduna man tayo libreng dietary guidelines. No, kana ato ang dietary guidelines, ang pinaka-purpose niya na, nga din tudluan mo mismo no, sa inyong health consultant, nga diin unsay pwede ninyong himuon no pansamantala eh, labi na kung wa pa mo'y budget pwede ninyo nang himuon sa inyong panimalay no halimbawa warm water every morning with 11 leaves of manga 2 leaves of pandan sand bathing or sun exposure pipino sayote juice with carrots depende na kung sa inyong kondisyon na buko juice every morning hot seat bath hot compress dagantag mga modalities especially juicing therapy nga din atong pwedeng i-advise sa inyo ha depende kung sa inyong kondisyon nga din bisan pa man wa mo'y budget mga katropa, di mo magka-problema, nga din muli sa inyong panimalay, no? Nga din mas na-stress noon tungod kay lagi nahibaluan ng balati, ano niya, wabay pang panambal, no? Mauna inanak kanindo, tanga to agayong dietary guidelines, no? Bahalag di kay gwapo mo sulat na inyuhang health consultant basta atong paningkamutan o sulat na mga katropa din sa inyo mga papel para lamang mapadala sa inyo ang atong dietary guidelines o pwede ninyo na susihon pag ulit ninyo sa iyong panimalay hilabi na gusto mo mahisairan or nakalimot mo kung si angay mga buhaton. No? So nindot kayo na mga katropa ha o kana inyuhang makuha or ma-avail kung kamugayod mo ato sa atong Yes to Health Clinic o dinigayod sa Tagum o sa Davao. Okay? Ato ta sa ato agayong gamayang health information tungod kay nagtanaw ta sa atong oras. Paspas kayo mga katropa. Ato ang sugitan kadali kining gitawag na to ang arthritis nga kondisyon. Nasayod ba ang tanan hilabi na sa mga katropa na to din hangadin adun na arthritis? Nasayod ba mo kung unsa nga klase ang inyuhang arthritis? Nasayod ba mo nga ano nagsugod ka na or nahitabo ka na? Ano, kay basig duga na taong panahon, gidadala ninyo na mo nasayod nga inani di ay nga arthritis ang anaas ko ah. Og inani di ay rason no nga anong aduna ko'y arthritis. So ato ang sugyutan kadali mga katropa. No, kung di man kaya sa oras, edi atong ipadayon ugma no sa ato agad nga programa. Magya pong oras sa mga katropa dinigayon sa ato ang radio station no, XFM mga katropa. So kini gayong gitawag nato ang arthritis no ngano man nga nahitabo kini sa ato ang lawas particularly kini sa ato agayong mga lutahan no kay diha man gid na ma-develop kini gitawag nato ang arthritis mga katropa. So mala pa sa bagton sa ato mga eksperto ang arthritis usa kini ka dili lamang simple or usa ka gitawag natong sakit kundi usa kini ka halapad nga termino nga di na ginagamit sa mga katro sa mga health experts na to nga di nagsilbi kining kondisyon nga nakaapekto din na gayud sa atong mga lutahan no nga di kini magresulta og sakit da pagpanghubag no pag ubos sa paglihok no sa imuhang tiil sa imuhang kamot no og usahay gani adunay kondisyon usab gadi na deform ang mga pipila ka mga lutahan gayud sa usa ka katawo mga katropa no. Kini bagong gitawag nato nga lutahan nato dapat ang normal condition ni ini dapat hapsay nindot ang paglihok way sakit no nga mulakaw-lakaw ka, wakay bation sa imong tuhod, no? Sa imong mismong lapalapan, sa imong hawak, maunay normal, no? Nga diin nga kalihukan dapat sa atuang mga joints. And that is the help, no? Pinaagi kayo din yung gitawag na to nga cartilage. Apan, unsa man dayon hitabo nining kondisyon sa arthritis, no? Dina sa atuang mga kabukugan, mga katropa, doon na magunay gitawag na to nga cartilage, no? Anong cartilage, para mas dali ninyo masabtan na kung ato mo og mga motorsiklo, mga sakyanan, basta mga any pwede nimo masakyan nga basta adunay mga brake, no? Nga din adunay brake pad, mga katropa, ha? Sama na lang sa sakyan or motorsiklo. Ko ang brake pad gani, no, mahilis na, mga katropa, delikado nga nakain na tungod kay ang imuha nga mismong tawag ni ana rotor disc, edi mo automatic mudikit gid na sa imuhang rotor nga din wa na may brake pad. Saba na kain na hantun maguba ang imuhang rotor nga din mas dakong problema. Inana po na ang lawas sa tao, labi na kung kining gitawag na to nga mga bukog. Kung nahilis na gani kining gitawag na to cartilage, nga murag nagsilbing brake pad, mga katropa, sobra kasakit tungod kay dili pwede nga magdigkit kining mga bukog na to, mga katropa. Adunay duha ka bukog or ang uban na sobra, nga din dapat dili gina siya pwede magdikit. O kana dapat pirmi ma-maintain ang kondisyon gayon nining gitawag na to nga cartilage. Apan lagi adunay kondisyon nga gitawag na to arthritis. O ang pinaka-common kining osteoarthritis nga ang mismong cartilage, no? Nga atong giingon ganina nga murag nagsilbing brake pad, no? Diha gayod sa ato ang mga kabukugan, nahilis na, mga katropa, o kana nagresulta og tumang kasakit, pagpanghubag, no, ang paglihok medyo lisod na, o maunay kasagaran nga nahitabo karon sa atong mga katawan, and it is the most common form of arthritis kining gitawag na tog osteoarthritis. Although dagang klaseng nga mga arthritis karon, no, aduna po yung rheumatoid arthritis, aduna po yung gout, no? Maunay mga pipila ka mga klase gayod sa arthritis, pero ang pinaka-common kini yung osteoarthritis, no? And then kining gout, naapod na, mga katropa, sa kinahanglan atong ilhon, especially kining gitawag na to arthritis. Ugma atong ipadayon kung unsay angay na to buhaton, especially sa mga katropa na to din, ha, nga din adunay osteoarthritis, dugay na nilang gidadala, lagan silag mga pagpanambal nga din gipang gamit, gipang inom, pero wamang gihapoy kayuhan. Ato ang susihon ugma, mga katropa, unsay angay na tong buhaton in a very natural way, no? Especially sa mga pamaagi usab sa Yes to Health Clinic, ato agay yung pag-aistutan ka na ugma, mga katropa. Panwa naman tayo igong oras, no? Dagan salamat especially sa mga katropa na to din, hanga din na minaw. Apa na bago ta muhuman, ato sa hatagan o pagtagad, no? Kini mga nagpadala sa ilahang mensahe from 982 Mayong Adlaw, Doc. Na ako'y bukol dok sa akong liog, tabangi ko dok unsay angay itambal, salamat sa pagtubag. Bukol sa liog, mga katropa, ato araning dalion tungod kawa na tay oras. Pag doon ang ganin mo'y bukol, ha, asa man nga parte sa inyong lawas, especially pag sa inyo ha ganing liog, I highly advise magpa-check up na dayon mo. Okay, basig dili ra na normal nga bukol, ha? Basig dili ra na simpleng nodule din, ha, gayod sa imuhang thyroid gland. Mas maayo ipa-check jud dayo na asa man nga parte sa inyong lawas kini mga bukol-bukol bitaw, ipa-check up dayon. Ilabi na kun diya sa inyong liog, no? Og nya kung ang inyong lugar, ilabi na sa atong texter mi kung layo-layo mo sa gitawag na tong hospital or asa man nga pwede ipa-check. For the meantime, kung dunay butike din, ha, pangita agayod ang ato ang mga produkto, no? Natay mga produkto nga din para gid sa bukol, especially kini atoang Santon Plus Herbal Capsule. Uban ni sa atoang Santon Vitamin C, paspas kay na mot mga katropa, mutabang tungod kay kini lagi hataas kini og anti-inflammatory properties, para paspas mo kuyos. And then syempre likay pugas mga bawal kining tamis og tambok, mo na yung mga pinakabawal ning gitawag nato nga bukol, ha. Unya kung duna nay panahon, bisitaha ang Yes to Health Clinic tungod kay aduna tay libreng check-up, libreng konsultasyon para sa tanan, ha. Aduna tay branches sa Tagum, duna po tay branches gayud din higayud sa Davao. Ano naman naman tayo igong oras mga katropa. Dagan salamat no sa mga katropa na itong adinyuban. Ugma na sa mag-uban-uban ta sa mga pong stasyon, mga pong orasa. Kinigayo na inyong health consultant ta si Jane Nedruda. Kanunay mag-aingon o mag-apahinumdom ang pingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo.
1: Yung napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga adunay tulo ka klase ng fatty acids na kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga adunay VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
1: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang. O, tag piso niya.
1: Mm-hmm. Nga, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.

0: ay uyab ngadis anyos apana sabag suta sasawa pwede dis anyos na di ay
1: pero kung bungod ito'y mga higala
2: hawa ayaw mga katupa.

0: Good morning, Philippines. And hello world. Mayong morning. Welcome. Saan sa mani? Hello, check. Saan mani? Murag mo echo lagi. Check. Oy. Okay. Dito sa ako, Ann.
1: Good morning, boys and girls.
0: Lailagang kinay. Muli ko kong ipakuratan. But anyway, no, welcome sa programang Kung Ako Ikaw. So, siyempre, ako ay inyong ubos. Kahigala sa kanginan, ang
1: good
0: anak
1: morning,
0: sa kuamahan.
1: Good morning, boys and girls.
0: Well, my name is Master Inday Tani. Okay, siyempre, ako kauban nga di basta-basta. Usa kabigat pa ang non-re sa perido og mangunay og silingan. Ani anak. Nani Erika.
2: Charan. Good morning. Girls and boys.
1: Good morning, boys and girls.
2: Kamusta to ang mga tapay-tapay? Wala ba na-stress ang tapay sa kainit sa panahon?
0: Grabe, oy.
2: Wala ba stress ang mga tapay sa kamahalas sa to ang gasolina, mga higala, mga maring?
0: Sige, ito makuratan ang mga maring. Kaya nakanda dapat ang mga taas. Ang itong makuratan, ka nang ubos.
2: Maubos ang unsan.
0: Ang short sa ako and
2: binakog ka ng
0: Ruel.
2: Binakog tapay-tapay.
0: Kanagal
2: yung mga tapay nga medyo may pag-around head.
0: May inigwa dito, inig sa pakikats ni mo. Kaya maala sa tingin mo ganyan. Sa pa ni? Isunod kong polo shirt. Naala may kwilyo.
2: Maragi sa utang siguro kong polo shirt. Ay, ganun man.
0: Hello man.
2: Nakikita na ko na ay kwilyo. Pero kahibungan kayo, kaya di parehas ka na kuwan.
0: Alo, uy. Usa di parehas kayo. Sa pika sa na kayo, kuwan man kayo, lutay.
2: Wala kayo nakitaan ba? Wala kayo nakitaan.
0: Wala, uy.
2: Wala kayo napamatundan.
0: Dili na lang ko na inumduman.
2: Mga maring, welcome sa ito ang pinaka-didling na programa diri sa Tibok sa Isla sa Mindanao.
0: Yes!
2: Didli pa ni sa...
0: Didli pa ni sa mga... Kuan? Mga... Mga boxer nga mga... Kuan kayo mo, kaon o ginumo.
2: Kana mga boxer, mga heavyweight.
0: Mga heavyweight. Kanang mga heavyweight o kanang flyweight.
2: Ay, sa una, kanang mga... Gagmay na mga bantamweight.
0: Kanang gagmay ka ng mga bantamweight. Okay, kabalo mo na... Kuan mo na kanang layaw ba yan?
2: Layaw po, kanang mga bantamweight, sagu... Kuan mo na ba, sparring naman sa mga heavyweight, amura yun lang ka ng banok na bantam, sparring sa kabir.
0: Oo, kada, amura ang kalaban mo kanina kaya ka ng, kada ganing basilan.
2: Basilan?
0: Kaya manok ka basilan, kaya mapil mo jogging. Lain ang manok ka, kaya mag-jogging, mapil mo kag jogging.
2: Mamaak, siguro na siya, uwi.
0: Dili, uwi na. Kaya may ikaw ka ng tahod ano, mga kontra na, kaya may gusto kay dumpol mo ng tahod ana.
2: Mabadi ay?
0: Oh,
2: mura din, nag-iya sa kuan, iya ni Quintasio.
0: Oo, kada, oy, ato yung shout out B ang mga katropa na to ang live karon nga nagtan-aw sa to ang kuan nag live
2: business page.
0: Yes, ang mga Facebook page may lain ang ato ang diya sa XFM Bukidnon.
2: Good morning, sub sa mga nanamati karon diri sa XFM San Fran.
0: Okay, syempre magpabitin pa pala ang XFM General San Jose.
2: Ah, syempre, mawala pa pala rin mga sa lugar ni Pikong ang XFM Ate Seri.
0: Aba, onya, nababa pa rin sa mga XFM, magpabitin pa rin na
2: ang
0: si ato amigo dyan sa XFM Pagadian, wala lang si dyan sa XFM Pagadian nga na dyan si Stanley Duhinyas.
1: No.
0: Okay, Abigail, si Abigail sad, sa April.
2: Si Abigail, marag ka ng kuan, marag himarako.
0: Himarako kayo, marag si Luta Sagi de Estrada.
2: Bigtianan
0: pa biyan eh.
2: Marag si Wilma Joaquin nga, kung kuan siya, marag ka ng nindot sab kaayo.
0: Nindot sab kaayo, kanang purgada, no?
2: Ano yung pinaka-asa, taga-asa si Wilma, taga-Compostela, masiguro na siya.
0: Wilma, amo taga-asa ni siya, pa APM, marag ko Wilma Joaquin B.
2: Ato ning i-google B kung nag-asa yun na. Si Wilma kay ato ning patalang Sopina.
0: Sopina yun?
2: Sopina.
0: Si Persis Piona. Sorry.
2: But anyway, mga igala, live na takaroon sa ito ang Facebook page. Paki-search lang, paki-like and follow and share. Sa tanan nga makitaan nyo din ha ang mga igala nga labi pa ito ang live drama today. XFM 107.1 Tagum. Siyempre marin kini ato ang programa lang pay ato. Hatod ni ka nato sa mga produktong gigama sa Yes to Health.
0: Yes! Ang siyempre ang Yes to Health na nakabalo ka ang mga taga-Dabo kay live po naman tayo sa dinis sa Double City.
2: That's right?
0: Yes, that's right.
2: No ba?
0: Oo, naminaw na sila niya. Ano na yung naginainom nila?
2: Si Josephine Kagataw, si Kuan, si Annabelle si Balocon.
0: Oo, si Lucy.
2: Si Paking.
0: Ah, si Pak. Wala man to. Wala man to. Grahe naman to.
3: Ayaw naman.
0: Hindi kita kaagidin to. Galanog-lanog, may tanis masigit bulan.
2: Oh, thank you. Ako, di ba si Kumana niya? Ikaw na dito. Ako niya, matobi ka ako niya.
0: Basta kaya ako. Basta kaya ako. Kaya mukhaan ako niya, pero di ko magpabalo.
2: Hindi ka pabalo?
0: Di ko magpabalo. Kaya di ko sa TV5 mo ambak. Kaya dito ako mukat-kat kong.
2: Makuhaan ka ni Braille niya.
0: Ni Perlas. Sige, sige.
2: Ay, nako, mga gala. Santan Plus Herbal Capsule ang color sa ato ang box ni ini, mga mari. May namaklaruhon na ito niya. O si color ba yun?
0: Kanang medyo maroon.
2: Maroon?
0: Maroon siya. O niya na siya mga color-color.
2: Ano siya
0: yung yes.
2: Mga... ang ato ang Santan Plus Herbal Capsule. Grabe kayo nga kapsula niya siya, mga mari.
0: Grabe. Uy, kaya ko na siya. Manggustin ko na. Manggustin ko na.
2: Ano kay sa gula pag ginin sa mga gulay nga giuhusa sa kapsula niya. Ano nga pag-alim sa mga balatian.
0: Correct!
2: Nakababa ka nito yung Santan Plus Herbal Capsule.
0: Oo.
2: Muni ang ginainom sa mga senior, mga hamtong, mga edaran. O the best po rin siyang ipainom alang ato sa mga wapay gibati aron nga maprotektahan batok gibati.
0: Muna gitawag og prevention is better than cure. Datagam lagi mo. Da.
2: Anya pilya lang sa mga
0: maring. Pilya sa agad na. Big sinining kaya Garcia ko nga sa'yo kayo ni. Hoy, good morning mga maring. Oy, request kong song babe. Woman by Jan Lingin. Jan Linon.
2: Mabaliay.
0: Ato nagkataon on niya.
2: Oy, live po ta karo. May nang may bamo. Malay po ta karo sa ito ang ako ang Facebook sa Maring Erika.
0: Aba!
2: Facebook.
0: Oh, ba? Sige.
2: Ano kay Facebook? Kaya ginaman ko ni Edgar. Paghimo sa Facebook, kaya diyata na ka ang tanawin.
0: Ha? Lalo si Edgar. Si Edgar ay...
2: Edgar pa, nagkadugay, nagkamaro na ba? Lalo lang ikagar ay...
0: Uy, ano si Amam Abigail? Salamat, shout out, sir. Hook up me diri sa... Nga ba, sa Eiffel? Sa Eiffel!
2: Uy, madungan po sa XFM Eiffel?
0: Oh, madungan kayo tayo sa XFM Eiffel. Shout out si Sir Jobet na Mara.
2: Kumusta si Gano si Abigail. Kumusta ba ito ang mga tapay?
0: Ay, Abigail. Ang sabi nyo ka, Abigail ay lailagay ka.
2: Lailagay ka, Abigail ay... Sige, oy. Lailagay ato mga igal. Atong welcome. Ato ang abiyan. Ato ang katropa. Okay!
0: Yes!
2: Ato nang iablihan kay... Ganina mga maring. May namasayod mo kay... Madungog naman ninyo si Kuan, si Doc CJ ni Druda sa alas 10 sa buntag. Gato na sa alas 10:30 sa buntag.
0: Oo, oh, yes, niya, indeed.
2: Pag-tune in ninyo, ayokin nyo pislitan yung radyo kayo. Dili ba na sa itlog?
0: Oy, ayun yung pislitan nyo. Si pag-tune na, Kuan ka ng humbag. Ayun mo pag-inawa si pag-tune matag-tike.
2: Ayaw yung liso.
0: Oo. Sige, ngayon, lisoan mo na ninyo. Ang samayat magto nyo, dalunggan?
2: Oo, ganyan. Sige, magto nga, pungango na.
0: Pungango na. Lain lagi mo, ay.
2: Lagot na ba na yung kuha? Hayat na ba na yung kuha?
0: Marag si Darwin, marag si Darwin.
2: Alam mo sa kayo, mayat na mantasay ka ng ang humba kay Prus Unod. Hoy, good morning kay Tia Daria.
0: Kaya ni. Gahapon no kay ni. Apil kisit programa na ko gahapon day.
2: Tia Daria.
0: Nagkatuyo lang ubul-ubulos bayot yun.
2: Nya kumusta man ang iyang kuan nito?
0: Gipakusga ng aircon ni kuan ni Royce ni gawas ang bayot kay ni saka daw ang iyang itmi games sa Morodog Siko.
2: Ang iyang itmi games?
0: Yang itmi games?
2: Pati dakuha ra ba itmi games sa niya siguro. Uy, kay dako man siyang tao sab.
0: Kasi dako kay babae Morodog si Debiana.
2: Murag na para si kuan sa kato ka nang sa salida nga kuan, kato priminti kontrabida.
0: Ah, si Bria Flores.
2: Murag ka nang kanang tag-iya sa kanang boarding house ba nga ang mga renters mahangyo kay crisis, digid pahangyo.
0: Ay, kisa si Surayda?
2: Dili si kuan, si...
0: Isa man, need bed.
2: Kalimot
0: naman. Aja, assignment na lang na ako eh.
2: Ay, be, ato na lang kantahan din sa tayo mo ha.
0: Be, kuan be, woman by Jan Linon be. Kaya ato na lang kaninang request diri be. Ato na kantahan. Gika ni, kuan eh, si Nining Garcia. Ay, si Rio. Good vibes mga katropas. Salamat kayo si Guapahara kayo
2: salamat
0: sa mga...
2: Salamat kayo Rio sa imo hang kuan.
0: Headband daw?
2: Pag-abi-abi.
0: Pag-talo-talo sa mo a Rio si...
2: Thank you so much for my tapay-tapay today.
0: Yes, si Gaga Baron na nagtanaw sand. Sige.
2: Katasan na bi. Siyempre, kanina imong kanta nga musunod. Hatod ka nato sa Santan Plus Herbal Soap. Galing na, kapainit-init medyo sa mga bayot ni Stagom. Kaya wala pa minabala ka mamayang tumi. Kaya nakasabon na mi tawag aning Santol Plus Herbal Soap o gato ang Clear Skin Herbal Soap. Mm. Diba? Ato yung ginusto sa ito ang
0: makalagang bahin. Ito yung ginusto sa pag-ato daw sa pag-ibig kayo sa, oh, grabe, flawless magkaya ni mga bayuta niyo, eh.
2: Yung yeah, pag-ato daw sa Tagam City Police Station, ay, mga gwapo ni mga bayuta.
0: Correct. Alam nga, listen, pag kamong may gwapo niya, kami may delay, pakyas me, no? No way.
3: Check, check, check.
2: Ano yung kanta, mga ikala?
3: Check, check.
0: Check. Ah, dara. Check. Okay, can you pick it up? Can I?

0: Thank you.
1: Selamat kayo nga. Ngayon
0: pa si Well, mga maayong morning, Erica. Sabi niya, kumakit ka sa lip dam, niya akong cellphone niri.
1: Oy, si Quarag o si Wilma Waki. Magpabigti na ginimin siya, dahin.
0: Si Wilma.
1: Erica, masi.
0: Masi pa yung
1: taga Maragosan man ko. Tapos, napalid ko sa hangin diri sa Agosan. Aba.
0: Si Junji, bahala ni mo diya.
1: Si Junji, bahala ni mo diya.
0: Si Junji.
1: Basta kay.
0: Wala eh, kuhan, wala. Ito, ala angol. Wala angol.
1: Wala angol. Basta importante niya.
0: Wala angol.
1: Wala angol, Junji, ha?
0: Ayun na, ayong morning. Napalit lagi ka. Ay, charot, guwapa. Hindi lagi kumbinsido si Maring Wilma ng mga guwapa. Tadri, ay.
1: Nalagi na siya, ay.
0: Nalagi na siya, yahapod. Ernesto Adolfo, maayong morning, katropa. Okay ka, ayo. Shout out, bidri sa Misa sa Tagum. Hi, mga taga-Misa. Hello.
1: Hello.
0: Kamusta ito mga suki nga namati ka rin din na kang Ernesto Adolfo. Salamat kay Ernesto, ha? Mm-hmm. Ayaw nagbalhin Ernesto. Diyan na kay kanang lansangin na imong kuan. Imong radyo. Ayaw lang martilyo, ha?
1: Ayaw lang martilyo, ha? Kaya magwala pa na. Mahagita. Narapas si Sir Briggs ito si kuan. Si Arnel.
0: Magwala pa na mga tiger.
1: But anyway, si Ernesto Adolfo. Shout out.
2: XFM.
3: Ang mga bukol-bukol.
4: Santong Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
5: Kaya na nga mo mag-iinom mag-ani Santong Plus Capsule.
6: Oo, lagi sa akong danlak. Kada ko kayo. Amor nga no, yung tubo mo ito dre. Kanya mo ito, napahinod ko sa Compostela. O man mayo. Kadi mo ko sa radyo nga mayo ang mga bukol-bukol, mga glitter, kala, mga almoranas. Balit ko dahil yun na dito naman o rinibo.
5: Kumusta tayo? Pag-inom ni mo sa Santong Plus Capsule?
6: Mga kapisimana. Nahiyo sila.
5: Dako yung tamang simang Santong Plus Capsule.
6: Ako, ayaw mo na nga. Sige, ano, ako hantod ka ron.
5: Kumusta naman mo ang danlak kong tay?
6: Ano?
5: Wala na?
6: Ano?
5: Okay, okay.
6: Uli na.
5: Sa

0: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Napamatud-ang epektibo.
4: Rose Butler, para sa akon, importante gid ang pag-atutan sang lawas kada adlaw. Amoy nga ginaupod to kumar ang Santon Plus Herbal para mas energy.

0: minum kong tuba. Pero kung libre bitaw, dili magsakit akong dugan.
1: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
2: Exciting! X!

0: Kapika Kapika na may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago.
2: Pirming na sakit akong kalawasan. Sukad nga gatumbar na ko. Premium D3, kami na kayo ako paminaw. Jubertenison, tagamatan.
0: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santone Plus Herbal Soap.
5: Ako, si Kent Figueroa, katagantike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santone Plus Herbal Soap. Gamit na! Santone Plus

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ayong adlaw, sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kini page na atong kulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
2: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: This song is brought to you by Davao Light and Power Company.

0: my ship, friends. Ito programang kung ako ikaw.
1: Alas 11:05 na nga itong oras, mga higala. Siyempre, kaaban-gaban yung mga babae ganoon din sa inyo na dumog sa kahanginan.
0: Mm-hmm.
1: Ako ni si Maring Erika, ang diligwapa, dilimistens, apan, dilimakumpian. Dilimakumpiansahan tungkol kayo magwala yung silingan.
0: Kana.
1: Importante nga.
0: Buhi. Nga, wala angol.
1: Alas 11:05, balik-balik ang oras, mga higala. Siyempre, kaling oras, hatod ka na to sa Santon Herbal Oil.
0: Yes!
1: Sa mga doon mga piang, doon mga nalisa, nga na-slide, naka-split.
0: Mm-hmm.
1: Ha? Basta kayo wala masama.
0: Aplasi. Ang pitinigbasan?
1: Lili, ang katawang sa madaan. Aplasi lang ka na, mga higala, mga marino, Santon Herbal Oil. Mapalit na sa mga parma sa butika nga doon mismo sa inyong mga lugar. Ako ka na ganun, mapaakan ganun kung ka nang kuhan. Kadali mong kumamula ka na makuhan mong kulo.
0: Oh, kasi pre-bestesa, maya ka.
1: Matuon maya kong pamanit.
0: Yes. Rich kid.
1: Mapaakan ko ka ng mga maamigas. Ako na naan sa haplas dahil dili siya kakuhan ka.
0: Dili ka penetrate.
1: Dili siya kakatul. Dili siya kakuyanap. May mga viruses. Ako rin sa batangan. Mapunin ako apod na.
0: Ang mga lamok. Dili ka. Dili ka ingkip ang mga lamok dahil.
1: Tapos ka na mag-date mi ni Edgar. Ambot din nga man siya nga, umutan niyo mo eh.
0: O, dili siya bahong amplas.
1: Dili, uy, pero old nga ka ng haplas ka po siya panimaman, pero dili siya.
0: Dili siya ka lang, oh, murang limo kang tiguan.
1: Kanang lamian ka, mama. Kanang ganun si Ralph gani, akong gimasahay ko ni Ralph. Ano man si, anak ko siya nga, napo ka, extra Ralph.
0: Kanang sensual ka, hilot.
1: Ano, same klaseng extra, kanang kuan ba, ganang...
0: Prostate massage.
1: Ay, lagi ka, ay.
0: Alam, prostate massage. Ay, katahin na sila, be.
1: Basta mga maring, ato ang Santon Herbal Oil, mapalit na sa mga parmasyang butika nga doon mismo sa inyong mga lugar. Ay, naman, ato sa layo kay...
0: Ano, malarabay mga Airboxil dito.
1: Masa na isa Airboxil?
0: Ano mo ka o silupin. Ayaw, good mo, anak. Si Ganaro Sulas, ay garagaradya Ganaro Sulas.
1: Congrats di ay kang sa Tagum City Police Station, abos sa pagdumala ni ato ang hepe nga si Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan. Ay, nakakuha sila karon mga maring og medalya.
0: Aba.
1: Nakuha nila ang medalya ng kagalingan.
0: Mm-hmm.
1: Isip bugti ka din sa ilahang malampuson nga pag implementar sa mga warrant of arrest. Labi na gid ka tong October 1, 2026 nga nadakpan o meresulta sa pagkadakop kang alias Giselle.
0: Aha.
1: Nagila top 1 most wanted person sa kaso nga murder. Hoy, congrats, Colonel!
0: Colonel! Layo ka, Colonel, man ay mga siguro to, sir, Sir Colonel, oy.
1: Ito na siguro niya, dahon si Colonel, oy. Kaya naman si Colonel na, sige na mo di akuan-kuan niya, di mo mangagda sa ako.
0: Sige na mo ka, sige na magsugba-sugba di ha.
1: Sige, mag-set, guru tani, ag-adlaw, Colonel.
0: Ha, kalang, kuan, Colonel, maka na makantik ka niya, makantisad ming duha. Kami muling ngayon mong Colonel.
1: Yan, nagkita pa salbahan ni Colonel.
0: Colonel, si ate mo ka Colonel, ha?
1: Yung si Colonel nga, ikuanan ko ni ibalhog niya dito sa...
0: Balhog na dito, eh. Ako, sagot ako ibalhog para... Pero katong na ikuan, katong
1: na... Dito sa katong.
0: Katong na nag-inusara.
1: Katong na nakpan sa isti... sa nakpan sa lasto.
0: Sa lasto, o, dito. Bagduk ka na ko siya mo. Bagduk po ko dito.
1: Bako man itong baye.
0: Mahala siya.
1: O niya dito ka ipon atong ningawat diri ang sakuan. Nga nahuha, napiang, nabukuan ng ulo.
0: Nakuan ka ng takalag suong.
1: O, katong din sa katong Imperial Appliance ba? Itong ningawat diba? Nakpaman ito na. Nabalhog naman ito ron. Niya dito ka ipon.
0: Ipon ko dito?
1: O.
0: Magtinarungkos kong kinabuhi, oy.
1: Basig inagawas mo, naghanag bangag na imong kuan ko.
0: Nailagay ka.
1: Ditabangan man ka.
0: Nailagay ka. Ay, ginabuli mo lagi ko.
1: Wilma Joaquin, sana all Edgar. Ay, ikaw. Ako na ako, Edgar. Si Wilma Joaquin, ginusara siya bugdaw yung Pasko. Wala sa iya.
0: Bigtiin na lagi na. Ay, magpabigti na si Wilma Joaquin.
1: Ga clear soap kamaring Erika. Sa pamandi.
0: Sa pamandi ka, klaro. Ano, natug mo?
1: Hey na, si Mami Josie, palit na po diya sa parmasya o sabon niya. Kanang clear skin herbal soap mga maring ka. Ato adri herbal nga sabon dito sa bunon.
0: Yes.
1: Dita manabon anang kuhan ka
0: ng... Mga kanang mga chemical?
1: Kada unsa na siya?
0: Kada nga, di na ito pa-mention, oi. Eh. Basta kayo ikuha ka naman mga chemical gani, mga blue wheel, ano ba? mga super wheel, ano ba?
1: Napala sa ba nga real?
0: Wala ko kapatay super wheel lang kaya ka.
1: Ay na ay real, oi.
0: Real, wala kaya ko nakakuha lang kaya. Ako ka lang sa super wheel, kabalokang. Kaya nga, ang indoor sila kasi Lito Lapid.
1: Wala na may blue wheel ron, ikuha naman.
0: Well, well, well. Super well. Sige na, ikaw ikatay na sila pa.
1: So, teka, ikaw Gwandison diha.
0: Gwandison by Tommy Jones, by Callum.
1: Si Kuamzi. Ako na na si El Mawakin Erika. Ay, mukuan po dede.
0: Kaya bebe, ani ana. Hello. So, atos pa si pakpak.
1: Hello, hello. Muna siya?
0: Hello? Bunal, kay na kanal.
1: Yan ang hatak ko.
0: Check. Akan.
1: Hello. Ako lagi. Hello. Narakanta. Ipainan ko na ito sa mga namati. Mga senior, hello.

0: Ya. Sudah seru mungkin datang kau pulih guna dengan kelaki hak oi.
1: Sudah ini dia kalang pinilin bing eh. Kenal kaya kuan lang. Kenal kaya dengan nak request pinilin si kuan. Si Abigail. Anak si Abigail. Request kau pinilin.
0: Apa dia asal mana dia dikar kang
1: Abigail. Abigail. Oh, saya tak kata XFM Ethel.
0: Ay, Abigail ha. Ikaw. Kita biar tunduh na bilin sa kuan. Sa Singapore.
1: Sa Singapore. Mau mana abot uga Singa 5.
0: Mau tu tapi yang saya nak ditadi tu dayu.
1: Layu naman tung Singa 5 oi. Balik tak tiga trivi. Ada paspor dari tu Singa 4. Kau
0: yang masa kaya tag train.
1: Nah, mag train.
0: Kaya tag train. Jika tahu ni nak ya.
1: Be.
0: Mau kauan kita ng pak pak ng pitas ni.
1: Abigail, this song is for you, Ihan.
0: Siyempre, kinikanta ang mga ikalatod ka natin sa premium D3 capsule. Kontrahe ang mga virus, kay virus lang yung kuwan.
1: Ay, sa ikuwan sa... Kanila, ipakwar na, kanila lang.
0: Gusto mo na, tula na, na?
1: Tula na, eh.
0: Mura tula lang ito siya. Kinikanta ha, ang pinakalas sa kanta, parang adawa. Kaya umalain na po nga kanta.
2: Been
0: laying in
2: the
0: barber
2: shop for
0: a while. Ah, bisa-bisa ka tao ni mo, ah.

0: Ayun, dugay na may kantahan yun, mga klarong lyrics sa niyo.
1: Good morning, dahil ato ni Timbaya Master, o formal nga pagkatimbaya kini mga taga-ipil. Kung ako masayap mga igala kining ipil, alas 28 ka mga barangay.
0: Kung mo na siya, ka naman pakaon, binagbaboy na. Binagbaboy na sa ipil. Ipil, bito, sorry.
1: Sa una kayo, wala na may purgay sa nabil, ipil na may
0: pakaon.
1: Sa mga taga-barangay Bakalan, barangay Bangkirohan, barangay Buluan, sa Kaparan, Dumandan, Don Andres, Donia Josefa, Gituan, abin ako Gitian, sa Gituan, Ipil Heights, sa Labi, sa Lugan, Lower Ipil Heights, sa Lower Taway, Lumbia. O, dihana, barangay sa Ipil, 28 ka buok.
0: Hello?
1: Kaming talang nga namati ka rin sa may Ipil. Salamat sa iyo.
0: Hello?
1: Kamusta ato ang mga tapay-tapay?
0: Ang ato ang mga pamitay diyan, mga tapay-tapay na to, uban pang mga kwan, ang siwil diyan, kala mga batunis.
1: Kung mauna, pasgin.
0: Kala mga kwan, pasgin na ninyo. Kaya, kwan bela, kanang magka-convenance niya, kanang...
1: Ako, nagapasaw mo dyan kung
0: ano. Mano, kanang gusto na magka... Ugahe,
1: makahalap po na siya. Ako, nagapasaw mo dyan kung ano. Nagapasaw ko na, una na ako pasgin, hawira magin na ako na.
0: Ang tapay.
1: Oo, oh, ang tig-ik lagi, oy.
0: Okay, ako... Ako sana naga. Kala lagi ako magpasok ko sa una no kaya nga manok sana mari.
1: Ikaw nakasken ka.
0: Ako gikwal lang ko ako lagi kurtiha gamay oi.
1: Pas ganto ka.
0: Kato nga gusto ko tong mugawas tong civil gamay ni ana mai ko palong jug kaayo.
1: Kana dapat kita sa pas ngan ka abini mo. Matud pa sa mga sabungero pag sabong mo kuno ni mapakan.
0: May ko sa makwan sa.
1: Nakana ko tud tinud kay ilang sabong bitaw kay mo gini pagpaakon.
0: Hoy, labi na kada nga ang kaning pagpasong nimo sa manok dai kanang puo kayo nya.
1: Puo itip kayo.
0: Oh, itip kayo kan makita lagi ng utok sa maulos manok ba. Kanang ako kay pagpasong. Oh, ang ako kay katuro mo yung pinaanak kada kay pinabundo gani kay para pag-away pag
1: Marang siloy ana.
0: Marang siloy, urang langgam siloy. Ja. Hoy, request daw si Kwan Bay Lota sa akin. Sa may mong request mo, Lota?
1: Stephen Bishop.
0: Stephen Bishop. Gusto kayo pa big tea, ha? Sige.
1: Ayaw kayo pag Kwan Bay Lota, kay nakulong na ba ito ibang parinte?
0: Kasi si Stada. Si Jingoy. Si Jingoy. Hoy, Ma'am Lota. Gusto ito niyo, Ma'am Lota?
1: Sige. Hoy, Darwin Dan is watching.
0: Aba.
1: Salamat ka ayo diyan sa inyong paglilin. Alas 11:18 naman ay atong oras, mga higala. Doon na pa isa kakanta. O sa nga Stephen Bishop, It Might Be You.
0: It Might Be You. O, kantahasan na niya, Maring.
1: Kantahan ito na iba, si Bang Luod yung tapay ni Luta Sagid. May ano nun ang ipiko.
0: Mogani.
1: Tagay mo diyan, It Might Be You ni Stephen Bishop.
0: Manangan. Stephen Manangan.
1: Uy, aso diyan si Maring Daria, mga Maring. O si Daria kay Daria is watching.
0: Si Daria diyan. Ay, nagpahipi rin na siya di ha.
1: Dito na sa si Daria sa XFM Davao. Daria sa Shrine Hills. Ikaw siguro kanta na. Kita doha.
0: Ah, ikaw. Check.
1: Ako ni. Hello. Ako ni. Limona.
2: Check.

0: Salamat kayo sa nag-request ka niya. Lutang,
1: Sagit, Estrada.
0: Matigang oras pa rin. Tambagin na marim. Sa'yo mamasulti.
1: Sa mga totoong suwat na. Atong tambag ka na karun. Kaya mga naman ginilagan sa itong kuhan yun. Mga naman yun siya sa mabuhatan eh.
0: Okay, so welcome sa tuang live drama ni nga tuang tulumanoy.
1: Kung ako, ikaw!
2: Doon ka ba'y suliran nga dili ni mo mapasaan nga ikaw raswata ka na o ipada ning tulumanon? Kung ako ikaw, katropa. Tauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
3: My pickleball is useless because it's not useful.
2: Tia Daria.
4: Nakakukuha pa nga kuya kay Kilay.
2: Og Master Inday Tanini. Dinilang sa HFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

0: pamatasan.
1: Good morning, boys and girls.
0: Tuguti ako nga makahatag sa inyong pagtahol. Tsaka pagtahol ka ninyong duha mga maring. Labigira kang bong, bong, bong. O sa mga suking tigpaminaw ng inyong tulumanon. Kung ako ikaw. Mga maring, ako na si Ibyong. Nakaipil sa buwangga ko, mga maring. Grabe kayo na akong kuan, mga maring ba? Ako ang problema ron kay behind me sa kong kumpare na ko nga Sidro. Kanimang una kong kumpare nga Sidro, mga maring. Kaya kayo ba lang may pagka-upgrown kayo di siya? Waraga, paminan ako, ingitiro ni siya. Dagan kayo, kung dagan kong istorya, dagan po siya istorya, nagi siya karibat niya ako. Yan. Nayusaya ni mga maring, kanina naglalis magod mo yan eh. Bahay na niya ako nga eh. Nag-breeding, bugong mga manok ba? Nakoy mga binuhing manok, mga maring, kay kuan man ko, kanang ilado man ko rin breeder sa mong lugar rin sa Ipil. Lawyer big balay ni kuan rin, kanina nga, guwapa nga inyong kauban, si Abigail. So, kita ang ganyan ko ni sa Abigail ni, mga kuan ni, mga walking-walking ni siya. Sa akin, kayong ako, grabe yun, kanang yaha, pakalitanan. Mga maring, para masabtan ninyo kung sa gayon, ano di akong suwat? Yun na ni mga panghitabo.

0: Aston Plus Herbal Capsule. Napamatud-an epektibo.
1: Si Jillian Villarin, sinapili ko gid ang Santon Plus Herbal Capsule nga tumaron para mapahilayo sa diabetes.
0: Usa kamo pagtumar na og Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ang kapsula na epektibo.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily. With Emlulier to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Ang mga bukol-bukol!
5: Santon Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
6: Ako di ay si Tonyo Baldomino, 49 anyos, taga Panakan, Davao City. Sa una, gratitude lisura sa akong kahimtang tungod sa akong arthritis o sigig saka sa akong presyon. Kada buntag, magkinto ko sa kasakit sa akong mga tuhod o lutaan. Unya, permi panglabad ang akong ulo. Halos dili na ko makalihok kong tarong. Ako, yun akong kasalamat sa Ginoo kay nadunggan na ko sa radyo si Santon Plus Capsule. Sukad-sukad ato, radyo kumihunong sa pagtumar. Ako kayong milagro sa akong lawas. Karon, kaana kayo ilihok. Normal na kanunay ang dagan sa akong presyon. Gikan sa akong kasing-kasing, salamat yun kayo sa Ginoo o sa Santon Plus sa pagtabang sa kanako. Sa mga parehas nako, sulayigin ninyo ang Santon Plus.

0: ito sa baka. Tag 10 pesos lang.
1: Ah, mahal lang. Gordo. Oh, nagpiso niya.
0: Mm-hmm. Na aman. Pero ikaw sub-sub sa baka.
1: Ay,
2: exciting!
3: X FM.
4: Piti alam. Sa ilalong pare. Giayag pare.
5: Ilalong, ilalong.
4: Ano pare?
5: Piti pataya pare.
4: Pag-abot si bababal.
5: Daog pre, daog pre.
4: Ha?
5: Daog na, daog.
4: Bakay kung wala na pan pare, wala na yan, wala na suso kung manok pare, daog, klaro kayo.
5: No, pili man
4: gagamay man. Nasuso, pare, kay kuya, magkititikasan mo ko pare.
5: Ano man?
4: Ang gamit ako nga bulang pare, kay kanara mga kwan pare, tunok na mas bungol. Gato kayo yung cutter man pare.
5: Diskasi, oy.

maring. Kaya kung kumpare na ko sa paring Sidro, tingin kayo yung gitiro kayo ba? Diyo ko gilungan niya, mas balay. Diyo kong gihiram kayo sa manok sa kuwa kayo, mag-breeding ko na siya nga, manok niya nga, giyang ang breeding kay kanang tix bull. Punto parang nga mariwadyo ko ka balibad kay sa'yo pas buntag to, di, at to diyo ko sa balay. Pag ina mga pakita po.

0: damugan ko niya kung mano kay sabre.
1: Oy, pre.
2: Pare.
1: Sino ka gagi-agi mo doon naman
2: kayo?
1: Mamugan sana ko niya kung manok, pre.
3: Pre, ako may imong ikwan, pre. Ako may imong wakal ni mo, pre.
1: Lisan siya kagamay, kagamong kong kudurin.
3: Lain kayo, limugbong ni mo, pre. Nangay mga resiko, pre. May kamunggay, pre.
1: Ay, mura ko ito na hinundang yung ako na pas mo, pre.
3: Gano'n ba, pre?
1: Kaya kiki.
3: Ay, bagas ka.
1: Ay, kini akong manok, pre. Namang ko niya gidungog nga. Ah, sunod buwan pista naman ko nandiyo sa kuwando.
3: Ah, sa Pigas Barrio, pre.
1: Sa may Barangay Lugan.
3: Ah?
1: Barangay Lugan ba?
3: Bawa ganin na, pare-pare.
1: Nag-andam ko, nag-preparar ko doon duha ka buo kay Two Wins ko noon eh.
3: Two Wins, pre.
1: Two Wins. Kabalo ba ka Pile Premio?
3: Pile Premio.
1: 15 mil.
3: 15 mil?
1: Oo. Oh.
3: Di, pare. Ang kabalo ka, ang first prize at ang champion, pare-pare.
1: Mm-mm-mm.
3: 20 mil.
1: Mau ba deh, gitu ka nga kasingko?
3: Iyo kay pare, ano para okay kayang breeding mo din manok. Angong manok pare. Kuya okay na pare.
1: Na, mas kuya pare?
3: Ticks bull na akong manok pare. Hiram man na to ni pare. Breeding na to ni.
1: Ano siya may huraman mo kanya akong broodcock?
3: Kani ibong broodcock.
1: Kahit mahal da, mahal da ba ni pre?
3: Pare.
1: Mas yung ting mawaan nito
3: kawatun. Pilar man ni kadaog ni. Pilar man ni kadaog ni mong broodcock ni mo.
1: Puli-puli halag ni. Sika adlaw katulo. Unya gisigundahan po itong Two Wins. Kadaog po ni.
3: Iya matra.
1: Sigur, kaupat na kadaog ni pre.
3: Pare, kuya ako kamahanin ako ang mabay nga kuan pare, kaning ako ang tixbol.
1: Kasi amahan, kasi amahan.
3: Ang amahan na ni pare, kasi amahan na ni pare. Ang ginahan na ni si Wilma.
1: Kuya ako ganyan na ni.
3: Kuya ako
1: ganyan. Di basta-basta ganyan.
3: Pare, di basta-basta ni pare. Ang amahan na ni pare, di basta-basta pare.
1: Kasi amahan na pre.
3: Alvin.
1: Ah, si Alvin?
3: Alvin ko. Di basta-basta.
1: Kuya ako nga
3: bloodline. Kuya ako nga bloodline pare.
1: Kuya ako nga bloodline kay Hapo Yutar. Ang pingin, tao ni Priha.
3: Pare.
1: Kay mahal pa ni manok ka ni.
3: Dili ka magmayan ni pare. Ay, kabala ka pare.
1: Ang samay atong partida ni manok be. Eh, ako man yung bergak. I-breeding si mo.
3: Ade, ito nga ta. Tulo ka kung pinipindis sa itlog pare. Pinipindis pusa pare.
1: Pinipindis pusa?
3: Oh.
1: Ah, basi taguan ni mong pusa.
3: Dili pare.
1: Tagaan siya ko niyong kabahang.
3: Tagaan siya ka kabahang. Ana.
1: Sige, dala ni.
3: Ha?
1: Dala ni.
3: Sige pare ha. Dalong ka ni.
1: Dala.
3: Sige.

0: Oye, Biyong, gusto ko itong kitan mo lang ginakotoy mong pare ni mo si Kwan. Si Sidro, dalip na itong lakaw lagi.
1: Ay, kuhan niya.
0: Bit-bit itong manok lagi.
1: Ay, ha? Kung manok man, katong mahalon ba, katong limon bagi laman ni pare, kay iya ko nung i-breeding niya, tunga ko nung ispiso.
0: Uy.
1: Ang kapo mo po kung ko ay ang manok, man, wala po kadungan ko ng textbook ko.
0: Ikaw ba, ay kumpiyansa na yung pare mo, kiba tinanggo, kagdagwa yung tohanan na.
1: Tuod, no? Salig man ko ang nagkumpare man ako sa bungiro po na.
0: Ah, bahala ka, ha? Basta kaya ko. Kung sali ka lang dagway ni mong kumpare ni mo.
1: Nainagod. Si Kwan-Kwan. Kaya nalang kung sige o kining ni ang Kwan, di ba? Reklamo, duda.
0: Di ba? Kaya simple. Ako lang kayo kagastomer ng imong manok ni mo.
1: Ay, piyungan na ng kastomer ko eh. Piyungan, importante nga malingaw tayo. Dili droga itong kalingawan. Manok ng kalingawan.
0: Bahala ko kagod. May pamagayin kayo. Kalingawan ni mo ng manok. Ako, wadugunin mo kalingawi ba?
1: Ay, padungog na pugkat. Jiron, tanong ka.

Mga maring! Uto na ibuong ko sa kong kumpari, mga maring ba? Ngayon, dali siya, yung gibabreeding siya. Lapay mga pila kabulan, mga maring. Ay, buong ko sa kong mga manok, mga maring, kaya suot naman ba? Nakugang ko, mga maring, o kinali mga pangit.

0: Pre!
1: Oy, pre!
0: Pre pa peps!
1: Sakto kayo nga, kwan, marag, gikan sa paglakaw ni mo, hapit buwan ka mabalik diris ba? Nakapisod atong manok, pre?
2: Natural, kay Bobby, nakabotang sa script. Pre, ano, pre, paminaw. Dagdala ko, ako kinala mga, miso naman niya itong mga kwali, o kita naman ka, o kita lihan, bago rin talin eh. Di ba?
1: Kuya, wani manuga, pre.
2: Kita ka niya, o.
1: Na may balhibong tiil?
2: Pre.
1: Pang-al, pag ganito ba?
2: Dindo, di ba? Tita ka, pre, o.
1: Sinyalan, pre.
2: Na may balhibong tiil, pre.
1: Barbo ni manuga. Mura ni si, kwan? Si Abigail.
2: Kaya si Abigail, ayo maganda pare, gay pero tanawa pare, oh. Lamig kayo pare, lamig kayo, tanawa, oh.
1: Akong sapang, uy.
2: Oh, tanawa.
1: Himusag lawas.
2: Oh, di ba?
1: Murag si Abigail. pre,
2: pare,
1: klaro pre ba, kanang okay ba na yung bloodline siya manog pre?
2: Pare, oh, kita ba dyan ka, tixbol pare. Oh, tanawag sungo pare, oh. Kuliko tunog sungo, sungo pare.
1: Huwag sungo pre.
2: Ang kapay, tanawa.
1: Sungo sa butito.
2: Kapayason kay lawas pare, ang dugar, kapayason kay dugan.
1: Inoon pre, murag lahi gini manok, di ba? Murag mga gigi siguro ni.
2: Di ba?
1: Kumbisa na ko ba, oh.
2: Hindi, oh, tanawa.
1: Trisibungkig.
2: Oh, trisibungkig.
1: Napagid siya pamandulan, tibukan.
2: Banugon pare, banugon.
1: Kuyawan ni mga
2: kuyawan piso. Kuyawan na, banugon na. Di na basta-basta pare. Pare, matos ako pare. Ha? Matos ako.
1: Sige.
2: Sige pare, salamat sige. Ka pare.
1: Karun, sikat ako sa barangay. Masikat pa siya ko karun kayo. Doon na ako yung mga manok nga, mga hitsas kayo. Dito ito may butang tamo stangkal, be. Kanon tamo pulard.
0: Ayaw diba?
2: Hoy! Eh, Biang! Biang!
3: Hoy, Bang!
2: Eh, ako diri?
3: Ako diri, stangkal!
2: Stangkal? Kanawa na ito yung mga piso di mo dito?
3: Ah, siman?
2: Dagkot, pito yung mga piso, pero wala ilang ito mga purma lagi, pangdungoy naman lagi ito. Maraming lagi ito.
3: Oh, say dungoy!
2: Maraming ito kipag-aswag plaka?
3: Ah, say dungoy, pasigin mong gikuanan na, pasigin mong gihiluan.
2: Ah, ano hiluan ko na lang ko, ganyan mong kuhang god? Mong manok ni mo?
3: Dungoy yung mga manok na ko. Nindot pa nang abrihan akong tangkal.
2: Tanawa ko. Ah, tanawa ko.
1: Sus, ginuo ko sa
2: tanawa ng mga manok ko. Naisan ni mga mugmo, na yung mga balibog til. Mga anong balibog, mugmo na nga balibog til.
1: Nag ng mga naong ni manok ka na kadago. Eh, mura mga bantam. Stokoy ko ano yung akong kupari si Droy.
2: Dalawa.
1: Ngalabi.
2: Dalawa. Kita ka ng mga manokan. Pamilyar ka na ko na. Kaya kagi ko dyan sa may talaingot.
1: Napaisa nga walay balibo ang liog. Kubra man eh.
2: Palit. Ayaw na. Sa lingon. Dalawa. Talawa lang manok ni mo.
1: Kanagot is parisidog, isahan ko niya eh. Huwag ganyan siya mamagit akong julin gang isprihan ako dagwalo. Linte ni si Sidro. Makatilaw. Makatilaw, siya ganyan siya ko, Sidro. Makatilaw.
2: Mga maring, muto naglagot ko mga maring. Puto ko gib, kumprontan ako akong pare na ko si Parek Sidro na ko kay Morgan Duda jo ko ba nga manok yang gilisan ba? Morgan ya ko lang kita kang binuang jo ka niya. Pura paminaw na ko ang katong mga langa piso, motong piso sa yang mga katong mga Chinese chicken niya ba? Puto nga, ako gikumpronta na yun, inani mga pangitabo.
1: Pare!
2: Oye pare, oh, hikapi pare, oh. Santon Gold Coffee Mix pare, inom sa pareho.
1: Di pala ni Santon Gold Coffee Mix, iyabo ko din ako sa mba-ba ni mo.
2: Pare, ganun, kinana ko kayo pag inana pare.
1: Nga po sila ko. Kalabi, Santon Gold
2: Coffee Mix. Natural.
1: Ito, mabot, katuang bakit.
0: Ayaw
1: ba? Pre, hindi mo na kong gilingaw-lingaw. Lepe, ato, anong mga maot magiglagway itong mga manok, imong ipangdaan sa kumbay?
0: Pare.
1: Mga banta, mura mo itong mga... O sabi, pagsabong ito, katawaan ito sa bunga na ito.
2: Pare, ay ko ka na pag-isturya, pare. Diman eh, naaka rin sa poder na ko, pare. Usibot pa sa buti mo, pare nga, Ibyong.
1: Kita ka, ne? Walo ka mong spray, ne?
2: Ibong gibalo ka, ibong gisprayan o ka flying tiger, kung kawalo ka spray. O walo po ka buo ka julin ang imong ginala.
1: Gusto ka, pamutahan na ganyan kong julin, gan?
2: Pare,
1: kamula ba kung sige kong bala, ne?
2: O saman?
1: Katong mato nga huli, nagko kayo. Ayan ay mga pakay.
2: Katong mamors kayo nga may pakay o katong ay pakay?
1: Katong ay pakay. Pero yung mga kong ilan nga mga manok doon, mga bisaya, mga katong naong.
2: Ay kung katong kalukan ang imong julim, sige, magtukam taron.
1: na pwede kay imo de.
2: Usa ibot pasabot imo.
3: Tanawa mga manok nako dito piti mga piti mga murag mga waypulos, murag mga kaber, murag mga builder. Gipangisaw na ning mari nimong isa kay nya tedi murag may balibong balibong lang murag kobra.
2: Pare. Kadagi mong manok di ba pare? Hybrid na. Di na basta. Pare gikan sa Puerto Rico na breeding pare.
3: Mutuo ka kuha ni.
2: Kada kong baseball pare.
3: Mutuo ka kuha ni di. Kamo diha mutuo ka kuha ni tuhanan. Ang ngilad ba siguro ni sandako?
2: O sa, naging istorya pare.
3: Wa.
2: Ibo ko kipasagin lang ang gibinuangan ako imong manok.
3: Ha! Sige lang.
2: O sa breeding na imong manok?
3: Limon 84.
2: Limon 84 mo ha? Ako ha, textball 99.
3: Ah, mas kuyaw ng imo pre. Sige lang, muli ko. Maglabay sa pipilag ka mga adlaw o walay kausaban itong porma sa mga manok. Balikan ta kadre. Ha?
2: Balikan ko! Ha! Hadlokon! Pwe!
3: Ikaw pa'y nasuko!
2: Muna problema ron bang? Nagdaga ng mga adlaw, nagadako ang akong mga piso. Kuti live yung kita naon ni akong mga maring. Nailad ba dito ni akong kumpare nga si Pare Isidro mga maring? Uy. Ang isa na kong kamanok mga maring na ipalit. Katong nga ba yung murag-kubra. Murag-kubra ba? Mga maring, malaing kayong tanahon. Nabukoy isa kamanok nga murag banugon. Ang katingadaan mga maring kay naay murag katong nga dako kayo murag buriler o niya katong isa po kay kuan ka na nga kaya murag basta di ulo sabtan mga maring murag pantam. Nakaling ko isa ka nagtong isa ka manong maring murag primitig ipiskat ma. Kumaka ko binuangin akong ang kumpare maring si Zidro kay akong manong lang ko sayang kayo ng breeding ba kay natagbinis ko ang kumpare po. Mga maring, tuloy ko kasi mga kwanlin nyo diabi, kanang sito ba dyan mong manok? Tabagi ko nung kung sa'yo kung pwede buhato na ni. Mga maring, usap gini akong kumpare, nangilan ba niya ako? Nangilan ba niya siya sa kuang pagkatao? Magpaabot ko sa iyong tambag, kay akong sala, akong dakong sala. Mga maring, maluoy mo. Ibyong.

0: motong mga maring, no? Da, motong yung problema ni Ibyong sa maning kuparing Ibyong. Uy!
1: Lagi manging anak nga kuan ba ka na ultimo kupari ka na dili talohon gani ka na mangilad.
0: No, dili na lang. Grabe po lang kupariha. Uy, nga.
1: Nakababakas panahon nagkaroon maring nga nagkataas nga ito ang panahon og maayo. Nagkadako, nagkabililhon kaayo ng mga manok panapo.
0: Mm-hmm.
1: Uya gani, matag bulan sa Disyembre, mas mukusog ang manok ana. Mas mukusog po ang kawat kada kanagi kaing sabo.
0: Yes, indeed.
1: Spoko mo na mga twins, doon mga three
0: twins. Mga pastiskil. Mga
1: ano gani tong manok gani ni Tio Sidney kanu nakalabay ano nakapasti skill.
0: Mao ba?
1: Mga tulo ka oras daw.
0: Ang grabe oi. Nagaita. Ang manok sa kululo pa rin. Ang mga maring grabe kaya maring.
1: Sa mga manok.
0: Pildi ang kalaban oi kay lalimang ka pagbangga nila sa maring ha. Pag gidto man to sa gan rodahan gay di matina gay dulak. Gay derby man to. Na mga maring di ka muto. Pag hakdap ana mga maring. Ay na di ka muto mga maring. Pikas nang sa kahit sa bulang
1: napikas?
0: Napikas ang manok sa ko ang lolo.
1: Uy, uy sige, nuuko ka. Oh. Kahit sa buwang.
0: Pakpak ang mga tao, mga maring. Uy, kay kuwan ka lang napikas ang lawas sa manok sa ko lolo, mga maring. Pagkatidiyon, mga maring. Itindog, bito na, maring.
1: Uy, ang katong pikas.
0: Atong duha, abog, duha na sila kabuok.
1: Uy, itabangan ang isa.
0: Niyana to yung nisurindin ang kalaban. Uy, kay duha naman na sila. Uy, ako lolo. Uy, kuya, itong manok kong lolo.
1: Sa manok sa kong lolo.
0: Masa pa rin manok sa kong lolo?
1: Nagyanto yung manok sa kong lolo. Mayas ka
0: sa pa rin ito, day?
1: Kaya yung manok sa kong lolo kay kuan kay hitsas ka iba. Pero minti yung
0: mamimilas. Pero minti
1: mamilas?
0: O, nya, nya.
1: Tapos ka rin, gisabong man siya sa kong lolo niya. Ang kalaban kay binabae man. Pag birig-birig na manok sa kong lolo. Pag dool sa kanang kalaban, habali bitaw.
0: Ang kiyabalan?
1: O nya, pag gumagkuan na. Na namuipoy.
0: Namuipoy ang naghabal.
1: Namuipoy ang kalaban.
0: Ang kalaban.
1: So dito nagitiwasan.
0: Dito nagitiwasan kay.
1: Ako ni habalan di ba ka?
0: Di ba ka dito gikuan, grabe naman ako.
2: Pero update.
1: Muna sa mga ang anak
0: sa ring, no?
1: Tabagan tani kaagi ni kuan kay wala man tay oras tay.
0: Bebe kay pwede 5 naman dayo.
1: Well, mawakin. Wow, cute kuno kaayong manok.
0: Ba?
1: Mas cute pa rin si mong manok. Happy ta mamatay ang saban. Sige, oi dahan. Saan si Will mawakin? Takaan naman sa ako. Sige, ang sa inyo matambag sa tuwang swat kaagi ang gibasa karon mga higala sa tipo Mindanao nga namati karon. Hala, text ka mo sa tuwang hotline 09663069569. Mas buna ko mga higala 09663069569. O comment mo sa tuwang live karon sa Facebook XFM 107.1 Tagum.
0: Alright.
1: Sa Facebook page. Sa mga namati karon diri, hagita po niya ito mga suki nga namati sa mga taga-Ifil.
0: O, taga-Ifil.
1: Sa Fagadian.
0: Nag-heart si Mama Abigail. Si Abigail Piñaranda. Usa sa mga pinakagwapa na mga katropa diya sa XFM Ifil.
1: Kasi kuhaan kong sige pa si Ma'am Evelyn o si Ma'am Abigail.
0: Si pares pa sila mga gwapa pero lalo sila bracket. Naman sila yung mga bracket. Ang bracket ano ni Mama ni Ate Evelyn. Gwapa bila si Ate Evelyn. Marami na siya kabas bila ni Tichi Agbayani nila ni kuan ni Rioloxin mga kagumkum ba
1: na ni Nora
0: dito katong mga sexy mga sexy mga guwapa ba lampil sila lampil kuwangko
1: Chiripay Pikachu
0: o ana mga lampil kuwangko mga Sarsi Emmanuel
1: na ni kuan
0: Lala Montelebano ano yung mga kabats ni kuan ni kuan gani ni Ate Evelyn Sabasahi
1: ako din si Ma'am Evelyn
0: ang gani si Abigail ang mga kabats gani mga new generation mga kailipadil
1: mga makabago ni siya.
0: Makabago niya. Mamoy po ibutag makakita taan ni niya.
1: Ano gani? Manok nga pula ulo ingan pa si Gregorio Estomata. Salamat kasi mo ang pag-comment diha Dudu ha sa imong paglantaw sab. Katotohanan nakatapos nga drama mga higala hatod ko nato sa mga produktong gihimo sa Yes to Health. Naguna perminti mga maring ang ato ang Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule aron nga mas mawala ato ang mga panakit sa kalawasan, mawala ang mga didli kay mga balatian. Inumin lang kana adlaw-adlaw mga maring og Santon Plus Herbal Capsule. Gihiusa kini mga prutas og mga tawag aning gulay.
0: Gulay, mga fruits. Fruits and vegetables.
1: Yes. Aron nga mukuan o kapsula nga kining gitawag og Santon Plus Herbal Capsule. Grabe, ako gani marino. Naghadlok ato ng kalabay ni Simana ba.
0: Kay ano man?
1: Murag na nakuan sa kong ubari ba?
0: Murag na ni kamkam, ni kamkam sa mga. Grabe naman ay mga.
1: Sa karon nagutog-utog ko sakit akong ubari. Gihapak pita ko sa kong lolo. Ngayon hip si ubari sa imong mata.
0: Nga. Tapos mangkang
1: bayot nang
0: bayot. Ako palupyan chub na unsa naman ni oy ana mo no may nana sana all na mga palupyan chub
1: ani
0: yes sige
1: sige ikaw ni tambag ikaw may pa pasiyong dani
0: mo gani so ato ni tambagan ni si Ibyong no Ibyong well ma sa man ato ni mong kumpare at imong buhato na na Ibyong ay pera na sunod si mong manok kay masig masalisihan ka kung di para tablang tanan ihawa ni mong manok unya pagkuman katupod iyang manok pag okay mo si mong kumpare kay kung mag okay mo si mong kumpare mag wala tayo pangihawan na ito mga manok pare di alam mo mga at least mabibo mo mag kwan mo reconcile mo o niya mabusog mo sa inyo mga binuhi di ba? Ano lang na maragod na kung di ganyan makaya padangat tapos mo balik tayo sa itong sibyanan kay tabagan na buka na mo nginani okay? So yes. Salamat kayo Ibyong no sa pagpadangat ng suwat tayo sa itong tulumanong kung ako ikaw
1: hantod o mapuhon kita mag-aoban mga maling sa mga kasalamat o
0: take care.

Dito magkakatulog ko dayo, nag makamatman ko duga na sa kasbali katulog. Lima na din ka, tuwid na din ko makatulog dayo ang baon niya. Kumayan ako ang tulog, magdamdo na good ko. Kaniyato, dili man, masama

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
4: Ako di ay si Tonyo Baldomino. 49 anyos, taga Panakan, Davao City. Sa una, vertigid lisura sa akong kahimtang tungod sa akong arthritis o sigig saka sa akong presyon. Kadabuntag, magkinto ko sa kasakit sa akong mga tuhod o lutahan. Unya, permi panglabad ang akong ulo. Halos din na ako makalihok ng tarong. Tako, yun na akong kasalamat sa Ginoo kay nadunggan na ako sa radyo. Santone Plus Capsule, sukan-sukan at radyo kumihunong sa pagtumar. Tako kayong milagro sa akong lawas. Karon, kaana kayo ilihok. Normal na kanunay ang dagan sa akong presyon. Gikan sa akong kasing-kasing, salamat yun kayo sa Ginoo o sa Santone Plus sa pagtabang sa kanako. Ang mga parehas na ko, tulayigin ninyo ang Santone Plus

0: Isa lagi kamatian si Mukuna ni mong bana.
1: Ay, nahilo sa balang, hoy.
0: Ah! Ang ikaduha ni mong bana, o sige kamatian.
1: Oh, huwag yapon. Mm-hmm. Nahilo yapon sa balang, hoy.
0: Katong ikatulo ni mong bana, o sa bagi kamatian ato.
1: Ay, mahumao po. Nahilo po siya sa balang, hoy.
0: Muba! Diba, naman kay ikaupat nga bana, o sa mga pagi kamatian ato niya.
1: Ayaw, saba, ha? Akong gipuspusa ng iyang ulo.
0: Di ay?
1: Gahay, mangkay, ulo. Man mo kawag balang, huy.

0: Tama pa uning headlines sa Ditsati ng Santon Plus Copy Mix, mga katropa. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nag-uwi po ng bago investment deals matapos ng 5 araw na working visit sa Singapore.
1: Headlines. Senado sinimula ng pagtalakay sa 2027 national budget ngayong araw.
0: Headlines. Defense panel inumpisahan ang cross-examination sa uling testigo ng prosekusyon.
1: Senador Robin Padilla, hindi isinasara ang posibilidad na boykotin ng minorya ang impeachment trial ni VP Sara Duterte.
0: Energy Regulatory Commission, ipinagutos ang pagbabalik ng 2.64 billion pesos refund sa mga Meralco customers.
1: 72% ng mga Pilipino bukas sa pag-uusap tungkol sa mental health ayon sa SWS survey.
0: Manila North Cemetery, maaga pa lang po'y inilabas na rin ang Undas Guidelines 2026.
1: Sa balitang regional, DILG Secretary John Vic Remulla nilinaw na maayos na ang issue kay Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Respicio.
0: Balitang international, katropa, isa patay, 11 sugutan sa panibagong atake dyan sa Riyadh Airport.
1: Sa balitang showbiz, mga drug artists magsasama-sama sa Viñas Deluxe Birthday Show sa October 24.
0: At sa Sports Converge, pasok na sa quarterfinals matapos patumbahin ang Titan sa PBA Governors Cup.

0: ka tropa, 12 na tayo. Araw po na Lunes, buwan na Oktubre 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayong sumasenyo sa lahat po na XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Nakatakdang magbukas sa 2028 ang pinalawak na cargo hub ng FedEx sa Clark, Pampanga. Na inaasahang magpapalawak sa pagpapadala ng mga produkto ng maliliit at katamtamang negosyo sa ibang bansa. Yan ang ilan sa mga oportunidad sa pamumuhunan at tinalakay po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang working visit sa Singapore kung saan ay pagpulong din siya sa mga opisyal ng pamahalaan at mga leader ng negosyo. Kabilang din sa mga tinalakay ang $700 million na pamumuhunan po ng Mitsubishi Corporation sa Ayala Corporation at planong dagdag na pamumuhunan ng Vena Energy sa renewable energy sa Pilipinas. Nakipagpulong din ang Pangulong BBM kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong para palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa at matiyak ang pagpapatuloy ng mga prioridad ng ASEAN.
3: Singapore ay isa sa mga pangunahing katuwang ng Pilipinas sa ekonomiya at tiniyak natin na mananatiling masigla at malapit ang ugnayan natin sa pamahalaan at sektor ng negosyo dito. Our objective is not simply to attract investments today. We must also prepare the energy supply, the infrastructure, technology, and human capital necessary to sustain the industries of tomorrow. To power our growth, we will keep studying all viable options for our long-term energy security and build the technical capability to make informed decisions for our future.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: XFM News Nationwide.
1: Sisimulan ng Senado sa Miyerkules, October 14, ang pagtalakay sa panukalang 7.2 trillion pesos na pambansang budget para sa taong 2027. Ito ang kinumpirma ni Senate President Sherwin Gatchalian. Umaasa rin si Gatchalian na matatapos ng prosecution team ang paglalahad ng mga ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Martes. Nauna nang inaprubahan ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang panukalang budget kabilang ang 116 billion pesos na pagbabago sa alokasyon na umani ng mga tanong at batikos mula sa ilang mambabatas. Inaasahang boboto ang Kamara sa pinal na pag-aproba sa panukalang budget sa October 12 bago ito isumite sa Senado para sa karagdagang pagsusuri.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Samantala, defense panel kinilatis po yung testigo ng prosecution na forensic analyst. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Kinilatis ng defense panel ang testigo ng prosekusyon na si Forensic Financial Analyst Attorney Alexander Cabrera sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes, October 12. Sa cross-examination, tinanong ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer si Cabrera tungkol sa kanyang karanasan sa paghawak ng mga kasong may kaugnayan sa graft and corruption, maling paggamit ng pondo ng bayan at paglabag sa Republic Act 6713. Inamin ng testigo na wala pa siyang nahawakang ganitong mga kaso bilang abogado, gayunman igirit niyang madaling maunawaan ang mga elemento ng batas at alam ito maging ng mga estudyante. Nagkaroon naman ng palitan ng argumento ang depensa at prosekusyon matapos questionin ni House Prosecutor Attorney Chel Jocno ang tanong ni Attorney Ferrer dahil sa pagpapahiwati gumano na walang sapat na karanasan sa auditing ang testigo. Ibinasura naman ni Presiding Officer Chief Escudero ang pagtutol ni Jocno at ipinaliwanag na inihambing lamang ng depensa ang pahayag ni Cabrera sa kanyang isang taong karanasan sa naturang debisyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Kailangang magpakita ang prosekusyon ng matibay na ebidensya na nag-uugnay sa umano'y ill-gotten wealth ni Vice President Sara Duterte sa illegal na paggamit o paglilipat ng pondo ng gobyerno. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Political Analyst Professor Froilan Kalilong na hindi sapat ang kabuuang halaga ng mga transaksyon sa nasabing bangko upang patunayang ninakaw ang pera dahil kailangang matukoy ang pinagmulan at aktwal na galaw ng mga pondo. Binigyan din ng analyst na kailangang maipakita ng prosekusyon ang malinaw na paper trail na magpapatunay sa mga aligasyon sa halip na umasa lamang sa epekto ng mga inilalabas na impormasyon sa publiko.
4: Modern days, baka naman kasi they're just withholding it for the moment and then later on they're going to bombard the defense with all of their evidences that to the point that the defense could no longer withstand this and at the point that the defense can no longer hide beyond or behind the procedural mechanisms of the trial.
1: Sa ngayon, sinabi ni Kalilong na inaabangan niya kung may papakita ng prosekusyon sa mga susunod na pagdinig ang dokumentong direktang mag-uugnay sa umano'y illegal na pinagmulan ng pera.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, posibleng magkasama hindi dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang ilang senador mula po sa minorya ayon kay Senator Robin Padilla. Anya, wala pang napag-uusapan ang kanilang grupo tungkol dito. Pero posibleng talakayin nila ang hakbang dahil sa paniniwalang may mga nangyayaring paglabag sa konstitusyon. Napansin nitong mga nakaraang pagdinig ang pagliit ng bilang ng mga senador na dumadalo sa sesyon habang ang ilan naman ay maagang umaalis o nahuhuling dumating. Gayunpaman, sinabi ni Padilla na patuloy niyang sinusubaybayan sa telebisyon ang mga paglilitis kahit hindi sa personal na dumadalo sa Senado. Samantala, kanina alas 10 na umaga, sinuspindi agad ni Presiding Officer Chief Escudero ang impeachment proceedings matapos pong opening prayer nang makitang walang minority senators ang present sa session hall. Ilang minuto matapos ang suspension, nagkaroon na ng sapat na bilang para ituloy ang impeachment trial kung saan 13 senador ang present.
2: XFM News Nationwide.
1: Umaasa si Senador Kiko Pangilinan na mas marami pang senador ang sasama sa majority block kasunod ng paglipat ni Senador Mark Villar sa mayorya. Gayunman, sinabi ni Pangilinan na mas mahalaga sa ngayon na magampanan nila ng maayos ang kanilang mga tungkulin. Nang tanungin kung posibleng sumama rin sa kanilang grupo si Senador Loren Legarda, sinabi ni Pangilinan na hintayin na lamang ang mga susunod na mangyayari. Samantala, nauna nang sinabi ni Senador Ping Lacson na inamin umano ni Legarda sa kanya ang pagsisisi na sumama nito o sumama ito sa Cayetano Block.
2: XFM News Nationwide.
0: Inakusahan ni Senator Joel Villanueva ang hindi pinangalan ng politic forces ng pagtatangkang sirain naman ang kanyang reputasyon kaugnay po ng aligasyon sa katiwalian sa mga proyekto ng flood control. Sa ika-apat na po at walo na anibersaryo ng JIL o Jesus is Lord Church sa Luneta Grandstand, sinabi ni Villanueva na mabigat ang naging epekto ng mga paratang sa kanya, lalo na raw sa kanyang pamilya at sa kanyang religious community. Itinanggi po ng senador ang mga aligasyong tumanggap siya ng kickback mula sa mga questionableng proyekto ng flood control. Nauna nang iniugnay na ilang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways si Villanueva sa umano'y irregularidad sa mga proyekto sa Bulacan. Kabilang dyan ang sinasabing pagtanggap ng 150 million pesos sa pamamagitan ng isang aid. Inirekomenda rin ang Independent Commission for Infrastructure ang pagsasampa po ng mga kasong kriminal laban sa senador at iba pang individual kaugnay na mga hinihinalang irregularidad. Gayunpaman, nilinaw ng komisyon na hindi nangangahulugan ang rekomendasyon na napatunay nagkasala na mga inirereklamo dahil nasa mga kinaukulang awtoridad pa rin ang pagpapasya sa kanilang pananagutan.
2: XFM News Nationwide.
1: Ibinasura ng Court of Appeals ang apela ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na makalaya mula sa pagkakakulong. Sa desisyong inilabas noong October 5, nilinaw ng korte na hindi ang Bureau of Immigration ang nagpapanatili sa kanya sa kulungan, kundi ang desisyon ng Regional Trial Court sa Pasig City. Ayon sa Appellate Court, walang naipakitang paglabag sa karapatan si Guo o ni Guo sa mabilis na paglilitis. Sa ngayon, mananatiling nakakulong si Guo sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong matapos mahatulan sa kasong Qualified Human Trafficking.
2: XFM News Nationwide.
0: 2.64 billion pesos na refund sa Meralco customers pinagutos po ng ERC. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
2: Live report. Report.
5: Pinag-utos ng Energy Regulatory Commission o ERC sa Manila Electric Company o Meralco ang pagsasauli ng 2.64 billion piso sa mga consumer sa loob ng humigit kumulang 6 na buwan. Katumbas ito ng average fund na may git 10 centavos kada kilowatt hour na ilalagay bilang hiwalay na item sa mga bill ng kuryente. Ayon sa ERC, nagmula ang refund sa sobrang nakolektang distribution charge ng Meralco kumpara sa aprobadong sigil matapos isalang-alang ang mga naunang refund at adjustment. Pinaikli rin ng komisyon sa 6 na buwan ang refund period mula sa original ng panukalang 12 buwan upang mas mabilis na maramdaman ng mga consumer ang ginhawa sa kanilang bayarin sa kuryente. Para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Nagbabala si Senador Erwin Tulfo sa mga kumpanya ng kuryente laban sa hindi makatarong ang pagtataas ng singil at mahinang serbisyo sa harap ng inaasahang matinding El Nino. Hinimok ni Tulfo ang Department of Energy at Energy Regulatory Commission na tiyakin ang sapat na supply ng kuryente at pigilan ang sinasadyang kakulangan sa supply na maaaring gamiting dahilan sa pagtaas ng presyo. Ayon sa senador, dapat manatiling makatarungan ang singil sa kuryente at hindi nadagdagan ang pasani ng mga pamilyang Pilipino. Batay sa pagtataya ng mga weather forecaster, inaasahang lalakas ang El Nino mula Setyembre hanggang Disyembre at magpapatuloy sa unang kalahati ng 2027.
2: XFM News Nationwide.
0: Inianunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ang pagbibigay po ng katumbas ng 1 buwang bonus para sa mga empleyado ng Office of the Ombudsman. Ginawa ni Remulla ang anunsyo sa kanyang unang taunang ulat nitong Lunes, kung saan nangako rin siyang patuloy na susuportahan ang kapakanan at profesional na pag-unlad ng mga kawani. Sinalubong naman ang palakpakan ng mga empleyado ang anunsyo ng bonus.
2: XFM News Nationwide.
1: 72% ng mga Pilipino ang naniniwalang nakatutulong ang bukas na pag-uusap tungkol sa mental health upang mas maunawaan ito ng publiko. Batay sa bagong Social Weather Station Survey mula Setyembre 21 hanggang 27, 78% naman ang nagsabing nakatutulong ang pagbabahagi ng sariling karanasan upang hindi maramdaman ng iba na nag-iisa sila sa kanilang pinagdaraanan. Sa pagtataya ng mga respondents sa kanilang mental health, 18% ang nagsabing mahusay ito, habang 38% ang nagsabing katamtaman at 2% naman ang nagsabing mahina. Lumabas din sa survey na 29% ang unang lalapit sa kanilang mga magulang kapag may pinagdaraanan, habang 27% ang lalapit sa kanilang partner. Tumaas din sa 11% ang bilang ng mga respondent na lalapit sa lokal na pamahalaan mula sa 2% noong nakaraang taon, habang 10% naman ang lalapit sa mga profesional sa mental health mula sa 4%.
2: XFM News Nationwide.
0: Balitang lokal, tinakda po ng Manila North Cemetery sa Manila ang October 27 bilang huling araw ng paglilinis, pagkukumpuni at pagpipintura ng mga nicho para sa Undas 2026. October 28 naman ang huling araw ng mga libing, habang mula October 29 hanggang November 2 ay bukas ng sementeryo mula 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Igbabawal din po mga katropa ang pagpasok ng masakyan sa sementeryo sa nasabing mga petsa. Hindi rin papayaga magdala ng baril ng matutulis na bagay, alagang hayop, mga alak, gitara, malakas na sound system, madaling magliab na mga materyales at mga gamit sa sugal. Nanawagan ng pamunuan ng sementeryo sa publiko na sundin ang mga patakaran para mapanatili ang kalinisan, kayusan at kaligtasan sa paggunita sa mga yumao.
2: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 na ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo sa inyo katropa sa pamagitan po ng XFM 101.7 Canlaon, XFM 106.1 Kabangkalan Negros Occidental, at XFM 95.3 Brooks Point Palawan.
2: Balitang regional.
0: Diretso muna tayo sa Tugigaraw. Ang balita dyan, si Rimulya nilinaw na maayos na po ang issue kay BM Respicio ng Reyna Mercedes. At pinuri ang PNP bilang most trusted agency. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
6: Live report.
7: Kahit yung vice mayor ng Isabela, best friend ko, I put it behind. Tapos na yun, wala na kami pag-uusapan. Rod, ikaw na bahala. Okay, but as far as I'm concerned, I've said my piece and I should take it no further. Okay, kasi as a country, we should move forward. Dapat diretso lagi ang tingin natin.
8: Hindi na iwasang maisingita sa mensahe ni DILG Secretary John Vic Remulya ang panghalin ni Reyna Mercedes Vice Mayor Attorney Harold Respicio sa ginanap na Unified 911 Emergency Response System Turnover Ceremony sa Police Regional Office 2 nitong 9 ng Oktubre ngayong taon. Dito nilinaw ng kalihim, natapos na ang issue nila ni Respicio matapos dumabas ang negatibong resulta ng drug test. Matatanda ang ipinag-utos ng kalihim ang naturang pagsusuri matapos akusahan ang vice-alkalde na gumagamit umano ng illegal na droga. Matatandaan pa na binayaran ni Remulya ang 28,000 piso na ginastos sa pagsusuri matapos ipakita ni Respicio ang resibo. Ayon sa kalihim, mas nais niyang itoon ang atensyon ng DILG sa mahalagang programa kaysa sa individual na issue. Kasabi nito, nagbiro din si Isabela Governor Dito Albano na kulang pa ang naturang pagsusuri at kailangan pa ng neurotesting. Kasabi nito, itinuturing na maana ng DILG na tagumpay ang pagpasok ng PNP sa most trusted agencies sa ilalim ni General Nartates, at tiniyak naman na magagamit ang 911 para sa mabilis na pag-responde. Mula dito sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw para sa nikakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
9: 41 kilo shabu, pinakamalaking single drug seizure sa Central Visayas, na samsam sa Cebu City. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
10: Nasamsam ng mga otoridad ang tinatayang 278.8 milyong pesong halaga ng hinihinalang shabu sa isang buybus operation sa Barangay Mabolo, Cebu City kahapon ng umaga. Umabot sa 41 kilo ang nakumpiskang hinihinalang shabu na ayon sa mga otoridad ay pinakamalaking single drug seizure sa Central Visayas sa nakalipas na 10 taon. Isinagawa ang operasyon bandang alas 7 ng umaga sa Arca Street sa pangunguna ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 7. Ayon kay PDEA 7 Regional Director Jewel Plaza, isang buwang surveillance at case build-up ang isinagawa matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang confidential informant. Batay sa intelligence report, umano'y kayang magbinta ng suspect ng 5 hanggang 10 kilo ng shabu kada linggo para sa mga drug distribution network sa Cebu. Kinilala ang suspect sa alias na Jana, 30 anyos, isang motorcycle taxi driver at residente ng Barangay Basak, Pardo, Cebu City. Bukod sa 41 kilo ng hinihinalang shabu, nakumpiska rin ang marked money na ginamit sa operasyon, isang cellphone na umano'y ginagamit sa transaksyon ng droga, isang sasakyan na tiba pang gagamitan na. Kasalukuyang nasa kusudiya ng PDEA 7 sa Barangay Lahog ang suspect ka. Inihanda ng mga kasong may kaugnayan sa pagbebenta at pagmamayari ng illegal na droga, alinsunod sa Section 5 at 11 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kapag napatunayang nagkasala, maaari siyang maparusahan ng habang buhay na pagkabilanggo at multang hanggang 10 milyong peso. Mga katropa, ugaling uminom ng Santhona Coffee Mix araw-araw, ang healthy na kape para sa lahat. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
0: Samantala, motor napper. Dinakip po ito matapos maka-aksidente gamit ang ninakaw na motor. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM Santiago.
2: Live report.
10: Nada Nakakip ang isang lalaki na hinihinalang nagnakaw ng motorsiklo sa bayan ng Etiague, Isabela matapos masangkot sa isang aksidente sa National Highway sa Barangay Masaya Sur sa bayan ng San Agustin, Isabela. Kinilala ang may-ari ng motorsiklo na si alias Ben, 51 anyos, residente ng Barangay Pangal Sur, Etiague, habang ang suspek ay si alias Felipe, nasa Hustong Gulang, residente naman ng Barangay Santa Monica sa bayan ng Etiague. Batay sa ulat ng PNP Etiague, unang naiulat sa himpila ng pagkawala ng isang kulay pula at itim na motorsiklo na nakaparada sa harap ng isang commercial na billiard hall sa Proxa East Barangay Pangal Norte sa Etiague. Agad namang nagpalabas ng flash alarm ang PNP Etiague sa mga kalapit na himpila ng pulisya upang ipagbigay alam ang insidente at makatulong sa paghahanap sa nawawalang motorsiklo. Kalaunan, iniulat ng PNP San Agustin sa Etiague Police Station ang isang aksidente sa National Highway sa Barangay Masaya Sur na kinasangkutan umano ng motorsiklong tumutugma sa paglalarawan ng nawawalang motor. Kinumpirma ng may-ari ang motorsiklong sangkot sa aksidente ay ang naiulat na nawawala dahilan upang dakpin ang suspek na nagmaneho nito. Mahaharap ang suspek sa kasong paglabag sa Anti-Carnapping Act habang nagpapagaling sa isang paghamutan sa ilalim ng pagbabantay ng mga pulis. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
9: Masusing imbestigasyon sa shooting incident na kinasasangkutan ang tatlong pulis, ipinagutos ng ICPO Director. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
11: Ipinag-utos ni Police Colonel Wilbert Parilla, Iloilo City Police Office Director, ang masuring investigasyon sa nangyaring vehicular accident na nagresulta sa shooting incident kung saan involved ang driver na doktor at tatlong responding police personnel ng Iloilo City Police Station 2. Base sa investigasyon na nagresponde ang mga police personnel sa 911 call sa Barangay Baldoza, La Paz, Iloilo City, kung saan nasagasaan ang kotse ang sari-sari store at ang nakapark na tricycle. Agad na humarurot ang sasakyan matapos ang insidente. Hinabol ng mga kapulisan ang kotse at kanilang naabutan sa Barangay Caingin, La Paz. Sa interception, ipinahayag na nag-attempt ang driver na sagasaan ng mga pulis, rason na kanilang pinaulanan ng bala ang sasakyan. Nakatamo ng sugat ang driver na doktor at nasa intensive care unit ng ospital. Nirelieve ang tatlong responding police officers at ipinaturn over ang kanilang service firearm sa crime lab bilang parte ng standard operating procedure. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyo

0: tropang Brian, tuloy na lumabas sa tropical cyclone domain ng Pag-asa ang bagyong si Koguma, habang may isa pang tropical depression na namataan sa layong 3,030 kilometers silangan ng Central Luzon at inasa hindi papasok naman sa Philippine Area of Responsibility.
1: Katropang body, ayon sa Pag-asa, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang magdudulot ng mga pag-ulan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Samantala, mga tropa, easterlies ang umiral sa silangang bahagi po ng Northern at Central Luzon, habang northeasterly wind flow naman ang nakakapekto sa extreme northern Luzon.
1: Posible namang makaranas ng mga localized thunderstorms ang iba pang bahagi ng Luzon.
0: At ang araw po ay 5:47 umaga, nakita, at inasang lulubog mamaya 5:38 na ng hapon.
2: XFM News Nationwide. Balitang International.
0: Ang Balita International hatid sa atin ng Suntone Plus Capsule. Katropa, isang nasawi at 11 nasugatan sa panibagong pag-atake sa paliparan sa Riyadh, Saudi Arabia. Kahapon, isang araw matapos lamang ang nauna strike na ikinasawi ng 13 katao, habang mahigit sa 300 ang nasugatan. Ayon sa mga otoridad ng Saudi Arabia, tinamaan na hindi pa nakilalang projectile ang Terminal 4 ng paliparan at nagdulot ng sunog. Iniulat din ng otoridad na naharang ng kanilang air defense ang mga missile na patungo sa ilang lugar sa bansa, habang isang drone ang nasira matapos maharang sa Eastern Province. Matatandaan na inako ng grupong Houthi sa Yemen ang responsibilidad sa naunang pag-atake at nagbabala ng mga sunod pang mga strike laban sa Saudi Arabia. Dahil sa mga pag-atake, pansamantalang inilipat sa online learning ang mga klase sa mga paaralan sa Riyadh hanggang Huwebes, habang patuloy din po ang pagsusuri sa kaligtasan ng mga paliparan.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Suntone Coffee Mix. Magkasama-sama ang musika, drag performances at kulturang Pilipino sa birthday show ng drug artist na si Vinyas Deluxe sa October 24 sa Rampa Club, Quezon City. Tampok si Vinyas versus the World, the Vinyas Deluxe birthday show, ang mga drug artist na sina Precious Paula Nicola, Brigidinga, Minty Fresh, Arizona Brandy, Kriana, Hanabeshi, Taylor Sheesh, Shewarma, Tiny Deluxe at Lance Reblando. Nakilala si Vinyas matapos sumali sa unang season ng Drag Race Philippines noong 2022 at muling lumahok sa Drag Race Philippines Laysan Royale noong 2025. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports, katropa, hatid sa atin ang premium D3 soft gel capsule. Lakas sa bawat kapsula. Mag-premium D3 protection sa buong katawan. Pasok na sa quarterfinals ng PBA Governor's Cup ang Converge Fiber Sixers, matapos tambakan ang Titans sa score na 152-119 sa Araneta Coliseum. Nanguna po si Juan Gomez de Liano sa Converge, matapos magdala ng 32 points, 12 rebounds at 13 assists para makuha ng kupunan ang ikaanim na panalo sa 10 laban. Nag-ambag naman si import Cameron Clark ng 30 points, habang nagtala si Justin Baltasar ng 20 points at 11 rebounds. Samantala, umusa din sa quarterfinals ang Magnolia matapos talunin ang Barangay Ginebra sa score na 112-93.
2: XFM News Nationwide.
0: Uy, 74 days na lang, katropang Brian at mga katropa, Pasko na naman. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayon Lunes, October 12 na po tayo, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel at TikTok.
0: Para po sa nagkakais ang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: sa usa ka bana nasakpan si asawa wa nganay uyab nga 10 anyos apan sa pagsuta sa asawa 23 anyos na di ay kaya kung bungot ito'y mga higala
1: hawa ay
2: mga katupa.

0: malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghatid sa inyo ng mga secret at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santon Plus Herbal Capsule at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dr. Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopath. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, makakasama din po natin, mga kapanyam natin, ang dalawa sa ating pong mga bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla at Dr. Ronald Paler. Mga partner, malusog na araw po.
1: Isang magandang araw po sa ating lahat, mga ka-wellness. Dr. Ronald po ito. Welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. At samahan niyo mo uli kami sa isang panibagong talakayan hinggil po sa ating kalusugan.
2: And Dr. Algie here. Good day sa inyong lahat, mga gilip po namin ka-wellness. Exciting ho ang ating mga pag-uusapan ngayon. Kaya sana tuloy-tuloy yung tumutok at i-share ang ating pong programang ito sa iba para mas makinabang po sila sa ating pong talakayan.
0: Siyempre, tayo po yung napapakinggan sa lahat ng ating pong mga partner FM stations nationwide. At sabayin din po tayo napapanood at napapakinggan sa ating pong mga Facebook page. I-search po, i-follow ang ating pong mga FB page, mga ka-wellness. Ha? Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yun dyan sa ating pong FB page. Samahan po kami dito sa ating punta, Lakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan, ang inyong mga mensahe na isip po ipaabot sa ating pong programa. Pwede kayong mag-text sa ating pong numero 0969-609-6545. Pumanhin po sa mga tumatawag, hindi po natin ma-entertain ang inyong pong mga calls. Kaya kung meron kayong mga inquiries, text nyo lang po yan, mga kaibigan. Para mabigyan daan din ang ibang mga texters po natin. Ha? Sa mga kababayan na gustong makasubok ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, pwede nyo mabilihan sa ating pong mga authorized dealers, mga partner drugstores po natin nationwide. Kaya po ng Watson's, DGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, ganoon na rin sa mga local pharmacies and drugstores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto, mga ka-wellness. Ha? At hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin. Para po makasigurado na inyo pong iinumin at gagamitin ng mga produkto, ayan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Mag-ingat sa mga counterfeit at mga fake products, mga ka-wellness. Ha? Of course, pwede rin mabili at pwede rin ma-avail ang lahat ng mga produkto ng Yes to Health sa atin pong online shopping store sa Shopee. Search lang po, Yes to Health 2011.
2: Sa mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy, pwede rin po kayo makabili ng discounted kung kayo po ay senior citizen. At ang good news, meron po tayong promo sa lahat ng ating pong mga Yes to, ito exclusive lang. O sa ating Yes to Health branches, kapag kayo po ay bibili ng Yes to Health Vitamin C, meron po tayong buy one, take one. At meron ding pagbibili po kayo ng Santon Plus Herbal Capsule na isang box, meron kayong opportunity to buy 50% discount ng ating Yes to Health Vitamin C. Ayan. At pwede rin kayo magpakonsulta. Siyempre, pag nandun na kayo sa Yes to Health, sa ating mga consultant, dahil marami to ay tayong program na pwede pong i-recommend sa inyo kung kailangan po ninyo sa inyong pagpapagaling.
0: Oo. Meron tayong mga personalized program na pwede i-recommend sa inyo if bibisita kayo sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Maganda yan daw kasi may incorporate yan dun sa mga supplementations and other personalized program na gagawin nila doon para mas mapabilis ang recovery ng kanila pong mga karamdaman. Kaya sa mga kababayan natin na gusto makabisita, makapunta sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, ay bisitahin niyo po ang ating mga wellness clinic sa mga sumusunod na lugar.
3: Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara, Palawan Branch, Caltex Compound, Panahan 1, Nara, Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan. Door number 1, Jekos Place, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. Sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Kuyo, Palawan. Barangay Tenga Tenga, Kuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jacosalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City. Sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga, Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
4: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako ng problema ngayon.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ahead sa atin ng Santone Plus Herbal Capsule. Ang katawang po natin sa araw-araw ng pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Sa episode na ito mga ka-wellness ay pag-uusapan natin ang iba't ibang mga kaalaman, mga kahalagahan ng kaalaman tungkol sa iba't ibang processes ng atin pong pangangatawan, nutrition, disease prevention at mga natural approaches para panatili po ang magandang kalusugan. Pag-uusapan natin dito yung atin pong patuloy pa rin na tinatalakay itong problema about chronic inflammation. Tinagurian yan mga partner, no? Na tahimik na apoy sa loob ng katawan natin na unti-unti po tayong tinutupok. Yun ang problema dito sa inflammation po na ito. Ang inflammation or ang chronic inflammation sa atin pong sistema ay nangyayari dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Kaya atin pong hihimay-himayin kung bakit nga ba ito tinagurian, ano? Na tahimik na apoy sa loob ng atin pong pangatawan. Bago tayo magsimula, Dok. Algie, bigyan natin ng bigyan muna natin ang ating po mga listeners ng ilang interesting facts. Bakit ba natin dapat pagtuunan ng pansin itong mga problema about chronic inflammation?
2: Dok. Messel, ang unang napakagandang facts about it is hindi lahat ng inflammation ay masama. Kapag nasugatan tayo o sabihin na nagkaroon tayo ng infection, ang inflammation natural yan. Para ng katawan na proteksyonan yung kanyang sarili at simulan yung tinatawag nating healing process. Ang problema ay kapag yung inflammatory response po ay nagpapatuloy kahit na matagal nang wala yung original trigger, o kaya kapag ang immune system ay patuloy po na na-activate sa paraang nakakapinsala na sa ating mga tissues.
0: Mm-hmm. Ibig sabihin, Dok Algie, yung inflammation, meron two sides or mm-hmm. two faces kung mm-hmm. tawagin. Maaari itong maging protective sa katawan natin, pero maaari itong maging harmful kapag hindi na ito properly regulated sa ating katawan.
2: Exactly. Kaya kailangan natin ng inflammation po ay kumbaga alamin natin. At ang goal natin talaga dito ay hindi alisin mm-hmm. ang lahat ng inflammation response, kundi masupport yung tamang immune response at maiwasan po yung prolong unnecessary inflammatory activity.
1: And of course, mga ka-wellness, ang pangalawang fact with regards sa inflammation ay ang lower the inflammation ay merong mga tao na hindi nagpapakita ng obvious symptoms mm-hmm. sa merong low-grade inflammation. And of course, hindi din lahat na may chronic inflammatory ay nakakaramdam ng sakit o di kaya lagnat o di kaya pamamaga sa katawan. Ngunit, tandaan po natin, mga ka-wellness, hindi ibig din sabihin na ang bawat tao na walang simptomas ay meron ng hidden inflammation. Mm-hmm. Hindi din natin ito dapat pwedeng hula-hula lang natin. Kailangan natin ng clinical context sa mga ganitong problema at dahilan para magsagawa ng clinical test, mga ka-wellness.
0: Interesting yan, Doc Ron, ano? Mm-hmm. Kasi possible na wala kang nafe-feel, wala kang mga symptoms na nakikita o nararamdaman, mm-hmm. pero mataas na pala yung risk mo na sa pagkakaroon ng ganito pong problema, dapat bigyan mo ng pansin. Ngayon ang tanong, Doc Algie, may kinalaman ba itong problema sa itong taba sa chan kung tawagin mm-hmm. or belly fat kung tawagin sa pagkakaroon ng mga inflammatory diseases sa ating pangangatawan?
2: Naku, oo, sa mga pag-aaral ang excessive visceral fat, yung mm-hmm. taba na nandun, matigas talaga ulo niya mm-hmm. Ito yung taba na nakapalibot sa ating internal organs po mm-hmm. kumbaga metabolically active mm-hmm. maaari itong maglabas ng inflammatory signal uh-huh. sinatawag na signaling molecule. Kaya kapag meron tayong maraming visceral fat mm-hmm. abdominal obesity na tinatawag, hindi lang tungkol sa appearance yung malaki mm-hmm. yung pangiting
0: tama,
2: na lang. May kaugnayan din po yan sa insulin resistance mm-hmm. type 2 diabetes at ganun din sa cardiovascular risk natin.
1: And also tandaan din natin ang chronic inflammation ay may papel sa napakaraming chronic diseases. Mm-hmm. Bilang dyan ay yung tinatawag nating atherosclerosis. Common po yan sa ating lahat, sa napakaraming mga tao. Ilang metabolic disorders, also kasali din ang autoimmune disease at ilang uri na mga cancer. Mm-hmm. Pero mahalagang linawin, hindi inflammation lamang ang sanhi ng lahat ng mga sakit na ito. Maraming mga factors ang involved, tulad ng number one, genetics. Pangalawa, pagka merong isang infection ng isang tao. Also, primarily itong lifestyle and also environmental exposures po natin ay isang mga factor din na pagkakaroon ng chronic diseases.
0: Ang isang malaking katanungan, mga partner, Doc Algie, ano, mm-hmm. eh may magagawa ba tayo sa pamamagitan ng pagsasaayos ng atin po mga kinakain or yung atin po mga ginagawa sa mm-hmm. pang-araw-araw para makontrol or maiwasan ang ganito pong problema?
2: Definitely po, ano, kasi ang overall dietary pattern natin, mm-hmm. Regular exercise, mm-hmm. yung tamang kalidad ng tulog, uh-huh. pati yung pag-iwas ng mga bisyo like sigarilyo, mm-hmm. alak, ganyan, at healthy weight management. Mm-hmm. Number one na yan. Ay maaari po makatulong sa ating metabolic at inflammatory health. Alam mm-hmm. ng karamihan yan ng mga doktor. Hindi po ito overnight solution.
0: Uh-huh.
2: Pero ang consistent habits ay malaking bahagi po sa long-term prevention ng ganito pong mga problema.
0: Mm-hmm. Kaya mga ka-wellness, alamin natin kung ano talaga ang chronic inflammation. Bakit ba nagkakaroon tayo ng ganitong problema at bakit ito tinatawag na common factor sa maraming marlubha o yung tinatawag ng mga degenerative diseases. At paano natin naalagaan ang ating pangangatawan sa pamamagitan ng mga nutrition at healthy lifestyle. Kaya tutok lang, mga ka-wellness, dahil pag-uusapan natin yan sa pagbalik ng
6: The Secret of Health. The Secret of Health. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea. The Secret of Health.
0: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong talakayan at patungkol pa rin doon sa atin pong tinatalakay, ano, about chronic inflammation. Ang malaking isa sa mga katanungan, mga partner, Doc Ron, ano?
1: Mm-hmm.
0: Ano yung link? Ano yung kaugnayan ng always mataas yung emotion natin to the point na tayo ay nagagalit in relation doon sa chronic inflammations na ating nararanasan.
1: Ang titingnan natin, ang inflammation ay isa po yung biological response o responde ng ating katawan sa sistema or system responde ng immune system natin kapag isang tao mayroong infection. Also, pagka meron ding tissue injury, kaya pagka nagkakaroon ng bali o nagkakaroon ng sugat, at iba pang mga harmful stimuli. Kapag may injury and infection sa ating katawan, na-activate ang ating immune system cells at naglalabas ng mga chemical messengers kung saan tumutulong labanan ang mga harmful agents at simulan ang tissue repair doon sa mga damaged cells. Kapag short term ang response at tumuhupa pagkatapos na ma-address yung problema, Doc L, ito ay karaniwang tinatawag na acute inflammation. But then, ang chronic inflammation ay isang prolonged inflammatory response na maaring magpatuloy ng ilang linggo, yung iba buwan at yung iba mas matagal pa or years kuminsan, depende sa mga underlying cause ng problema.
0: So, itong mga ano na ito, nababanggit natin, para bigyan natin ng bigger picture yung atin po mga listeners. Pwede ka bang mag-cite, Doc Ron, ng ilang mga simple analogy about this?
1: First thing is, parang ano ba, parang alarm system ng ating katawan. Let's say, for example, isang building, isang bahay na mayroong fire alarm system. Kapag may sunog, of course, the alarm system, yung saktong alarm system, ay tutunog at magbibigay ng alarma para dadating or magre-respond yung mga firefighters para kontrolin yung apoy or to apulahin yung apoy. Pagkatapos ng emergency, of course, dapat yung alarm system ihinto na din kasi patay na yung apoy. Pero kapag patuloy itong tumutunog at patuloy yung response kahit na wala namang apo ay wala yung tinatawag na walang problema, maritong maging tinatawag na problema doon sa ating katawan. Ganon din sa inflammation, mahalaga ang immune response. Pero kailangan din itong may regulate. Of course, kailangan din ma-terminate or matapos yung kanyang trabaho in a certain period of time. Hindi pwedeng palaging ganon ang response ng ating katawan.
0: Doc Algie, ano naman po yung nangyayari sa loob ng katawan natin kapag persistent o nananatili pa rin yung inflammation na nandun sa ating pong pangangatawan?
2: So, actually, malaking damage ang mangyayari sa katawan. For example, may mga immune cells tayo na maaaring nananatiling active, ano? Patuloy na maglabas ng inflammatory mediators na tinatawag, kabilang dito yung mga kilala natin bilang mga cytokines, ano? Meron din mga cellular signal pathway tulad ng NFKB na tumutuling tulong na ma-regulate yung anong yan, yung inflammatory genes na yan. At kung normal ang mekanismong ito sa ating katawan, kumbaga, yung pinakang control mechanism ng katawan ay normal, so automatic yon. So pag alam na ng katawan ang wala ng kalaban, natalo na, automatic magsusubside yung mga inflammatory na yan na chemicals in the body. Pero pag nangyari na hindi nangyaring mag-automatic yon at tuloy-tuloy, ibig sabihin may problema talaga. Kumbaga may hidden problem na hindi natin nararamdaman pero still tuloy-tuloy na nadidetect nung ating immune system, kaya may mga prolonged inflammatory response ang katawan natin. So yun yung point na kung saan pag ganun kahaba, magiging damaging na yung epekto niya.
0: So, Dr. Algie, hindi lang basta pinag-usapan natin yung mga simple lang na pamamaga sa ating pangatawan, ano? To the point na merong mga chemical signals at cellular processes na na-involved sa ganito po ang condition ng katawan natin.
2: Tama po, kasi yung mahalagang point dito, hindi lahat po na inflammation pare-pareho. Kaya tinitingnan ng doktor, may pattern yan eh. Magkakaiba yung dahilan, yung gaano ka-severe, at ano ito yung epekto nito sa bawat condition ng katawan. Kaya pag ina-assess yan sa mga manggagamot, tinitingnan ano yung mga sources at gaano ka-severe yung inflammatory response ng katawan natin.
0: Dr. Ron, bakit naman tinatawag ng yung ilang mga health educators na common cause or common denominator ng maraming deadly diseases, ano, mga common cause of morbidity dito sa Pilipinas, itong chronic inflammation na ito?
1: Well, we can describe it as yung tinatawag natin na shared biological mechanism ng ating katawan or contributor sa tinatawag nating napakaraming karamdaman. Halimbawa, sa atherosclerosis, nakikibahagi ang inflammation, isa sa cause ng damage or

0: napakahalagang distinction yan, mga ka-wellness, ano? At hindi natin dapat sisihin na yung inflammation lagi ang ano, ang dahilan kung bakit nakakaranas tayo ng samot-saring mga karamdaman. Pero kailangan nating maintindihan yung role ng inflammations or mga inflammatory response ng pangangatawan po natin. And Dr. Algie, ibig sabihin ba na kung gusto natin protektahan yung katawan natin, is we must have a good and functional immune system.
1: Oh, absolutely. Kasi actually, yung immune system naman, alam natin na yan ay napakaraming role. Hindi lang yan depensa. Ano rin yan, nagre-regulate din sa healthy cells. Kasi alam mo, immune system, kapag mayroon siyang nadidetect na threat, ang katawan ay nagbigay ng signal. Ang pinaka-main player talaga niyan, immune system natin. O kaya siya rin yung isa sa factor kung bakit nagkakaroon ng inflammatory response ang katawan natin. Kaya dapat talaga healthy yung immune system natin, at to achieve that goal, maraming possible na pwedeng gawin, either nutrition, okay? Diyan pumapasok yung mga supplement, ano? And tamang pagkain, ganun yung tamang pagpapahinga, exercise or physical activity, and we need to basically know ano yung underlying cause talaga. Kaya yung pagpapacheck up, malaking bagay yun. Hindi yung puro ano na lang tayo. O puro na lang tayo mga, tawag dito, chamba-chamba. kung ano yung ating kailangang maramdaman, at ano nga ba talaga yung karamdaman natin. Marami ang ganun ang problema ng mga kababayan natin. Kaya sa halip na maagapan, lumalala kasi hindi sila nagpapacheck up. The secret
0: of health. Dok Ron, ano po ba yung mga pangunahin na tinitingnan o nakikita ng mga eksperto kung bakit nagkakaroon ng mga chronic inflammatory diseases or chronic inflammation sa pangangatawan ng isang tao?
2: Well, maraming mga contributing factors with regards sa inflammation. At kadalasan, hindi lang iisa, kung minsan multiple. Unahin natin yung tinatawag natin na excess body fat, lalong-lalo na yung visceral fat. Yung visceral fat, yun yung fat cells na kung saan bumabalot sa mga organs na ating katawan. Hindi mo makikita yun, and kalimitan tumataas ang timbang at pagka maraming fats. And also napapakita din kapag lumalabas na din doon sa yung mga kapag humahaba yung mga waistline natin. That means meron ding tinatawag na visceral fat, at nag-ano na siya, lumalagpas na doon sa ating subcutaneous fats.
0: Oo, kaya pala yung mga excess belly fat kung tawagin na yan, no? Eh, may kaugnayan sa mga metabolic problems. Diba, nakita ko sa isang article na ang mga Asians pala ay very prone sa pagkakaroon ng larger belly fat, kung tawagin, ano? At Dok Ron, ano ba yung role ng high blood sugar in relationship doon sa pagkakaroon ng larger belly fats?
2: Ang chronic elevation ng ating blood glucose ay maaring mag-contribute sa oxidative stress at formation ng advanced glycation end products or AGEs. Yung makikita yung advanced glycation end products, makikita niyo yung ano, yung lechon, manok. Ganun ang nangyayari doon sa loob ng ating katawan.
1: Parang naluluto ka ng dahan-dahan.
2: Naluluto ng dahan-dahan. Ang mga compounds na ito ay maaaring makilahok sa mga inflammatory signaling tissues, at mayroon ding two-way relationship. Ang inflammation ay maaaring magpalala ng insulin resistance, habang ang metabolic dysfunction naman ay maaaring magpalala din ng inflammatory activity. Parang cyclical na problema.
0: So, nakita ko sa isang article, ano, or sa isang may isang kilalang doktor na sabi niya, ang mga Asians, hindi nila need na kinakailangan maging malaki ng husto para maging diabetic. They only need to have a bigger belly,
2: bigger,
0: na magka-contribute na yun sa kanilang pagkakaroon ng high blood sugar. Ngayon, Dok Algie, pag-usapan naman natin yung mga pagkain na may mga kinalaman sa pagtaas ng blood sugar level. Ano ba yung dapat, Dok, yung dapat nilang limitahan?
1: Actually, marami na mga problema dyan, pero isa sa mga pag-aaral, sinasabi talaga nila na mahalaga yung overall dietary pattern. So you need to follow a pattern na lagi sinasabi, kung mas mataas yung calories, added sugar, yung laging ultra-processed food ang ginakain natin, tapos kulang tayo sa mga whole foods sa tinatawag, eh malaking chances natin na mag-develop nito kasi kulang ka sa fiber, kulang ka sa nutrients. So ang end result, kapag lagi yan araw-araw kinakain natin, ma-overwhelm yung katawan mo. So pag nahirapan siya, yun yung umpisa, ano, na magre-retain sa katawan mo yung mga sobra na yan, especially yung carb like sugar, na na-develop into fat later on. That affects our general health, ano. Kaya alam mo, sometimes kung papakinggan mo, simple lang, eh. Pero karamihan ng mga tao hirap na hirap, ang daming hirap kasi nga hindi rin naman simple.

0: mm-hmm. per se. Nasasabihin mo ganun lang.
1: Oh. Ano kailangan, Doc, talaga balansehin yung diet natin.
0: Yes.
1: And most especially, yung sustainable diet. Mm. To.
0: Pag tinawag na sustainable, hindi yung pwede kayang-kaya mo lang gawin ng isang linggo, you know, tapos surrender ka.
2: Balak na uli, sa dati.
0: Diba, ganun, diet tayo. Oh. O isang linggo, OMAD. Tapos nung magsama na, hindi na kinaya.
1: Kaya dapat, kahit simple lang na ano, simpleng balanced diet, basta sustainable siya.
0: Dapat.
1: Yung kaya mong isustain.
0: Yun ang importante.
1: Oh. Ngayon, Doc Ron, eh, for example, ayusin natin yung diet natin, ibabalance natin yung diet natin. Ano naman yung kinalaman ng mga nutritional support like taking supplementation like Santone plus Herbal Capsule? What can it do to our body?
2: With regards sa ano, sa Santone plus Herbal Capsule po natin, napakaganda itong i-induce na tigilan or pigilan yung mga inflammatory enzymes or inflammatory cytokines, also yung interleukin production sa ating katawan. So that is how, kasi pagka palaging na ano yun, palaging pinoproduce yun, that causes inflammatory response or immune system response ng ating katawan. So binablock yun ng ano, ng alpha and also ng beta mangosteen and also ina-activate niya ang NRF2 antioxidant pathway na kung saan ay tinuturuan or sinisignal yung mga cells natin na mag-produce siya ng sariling protection or antioxidant na kanyang sarili in order to protect from inflammatory damage. Kaya taking Santone plus Gold 1 capsule or Santone plus Herbal Capsule 1 capsule 3 times a day ay napakaganda pong tulong para magpababa ng inflammation sa ating katawan. And at the same time, mapababa din yung tinatawag natin na epekto ng inflammation damage sa mga cells natin. Yeah. Kaya kapag kayo ay nagsisimula na nagkakaroon ng bilbil sa katawan at also kaya napakaganda talaga magpa-test ng HSCRP test para makita yung inflammation and then you take Santone Plus Herbal Capsule. Napakaganda po talaga yan with regards sa pag-address ng inflammation sa ating katawan.
0: Actually, marami ng testimony na nagsasabi. Hindi naman sila nagtitake ng mga pampapayat. Pero when they consistently take Santone Plus Herbal Capsule,
2: yes.
0: Napansin nila na mas simple sa kanila yung pagpapababa ng timbang. O kasi nga, may special phytochemical yung moringin doon sa moringa inside, the Santone Plus, na nakakatulong para una, yung cellular protection.
2: Yes.
0: Eh, ma-trigger sa ating cells mismo. And also, pinagaganda niya yung metabolism. Mm. So, doon mo makikita na in a capsule, you have a lot of phytochemicals that can contribute sa normal body balancing yung process ng katawan natin.
1: Ayun. Maraming salamat mga partners sa mga infos ano, na inibahagi sa ating mga ka-wellness. Maraming salamat din sa pagsali sa atin ha, sa mga avid listeners natin. Sa ating talakayan na puno ng mga health information. Bukas ipagpapatuloy po natin itong talakayan natin. Karugtong ng ating pong pinag-uusapan dahil mas mabuti na mga partner ano, na maging well-informed tayo kaysa bigla na lang tayong bulagain ano, ng samot-saring mga karamdaman. Kaya tutok lang mga ka-wellness dahil magabalik ang ating pong programa.
3: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel.
4: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
5: Marlon, i-retail. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kapikati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santone Plus.
4: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Eh, Doc, mayroong nagtanong dito sa atin.
0: Mm-hmm.
1: Mga Doc, ano po ba ang pwedeng i-take ko na wellness product ng GastroHealth para sa akin pong allergies? Si Jerry po ito.
0: Ayan. So, wag kang malito. Dahil sa Yes to Health, ang isa sa pinakang advisable na lagi namin sinasabi in any kind of condition, especially no sa bilang kita. Kasi may kinalaman sa immune system yung allergy.
1: Yes,
0: Kailangan mo rin ng phytochemicals with anti-inflammatory property. Mm-hmm. Yung Santone Plus Herbal Capsule.
1: Yeah.
0: So, kung inaatake ka ng allergy, so you need to take at least 2 capsules 3 times a day. Medyo dagdagan mo na konti yung dose kasi regular is 1 capsule 3 times a day. Mm-hmm. So, pag merong attack na ganyan, so dagdagan mo na konti. Mm-hmm. I-double dose mo siya. Then, take Yes to Health Vitamin C. Mm-hmm. Dahil ang vitamin C naman, sa lahat ng proseso ng katawan, kailangan yan eh.
2: Yeah.
0: O, at kung meron pa kayong needed, ang isa sa pinaka-advisable, yung Premium D3. Kasi Premium D3 is for immune system support.
2: And also regulation.
1: Modulation.
0: So yung tatlo na yun, yung Santon Plus Herbal Capsule, yung ating Yes to Health Vitamin C, and yung Premium D3. I-take po.
1: Sa lahat na may mga allergic reactions na nararanasan, subukan nyo po yung mga suplemento ng Yes to Health. Okay? Sa yung mga katanungan pa, meron pa ang mga nais ipadala ng mga mensahe sa ating pong programa, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. At upon sax line, 0969-609-6545. At sa pagkabalik po natin sa second part ng ating pong programa, ay ating pong tutugunan ng live ang inyong pong mga inquiries. Kaya dyan lang po kayo mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
6: The Secret of Health.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal

0: Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel.

0: Balik po tayo sa ating program, mga ka-wellness. Sa mga nais pong magtanong, huwag pong mag-atubilin. I-text yan sa ating pong numero. Ating pong text line numbers are 969-609-6545. Ilagay niyo pong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health, atin po sa atin ang Santon Plus Herbal Capsule at ng kumpanyang Yes to Health, katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Herbal Capsule ay isa pong powerful supplement na meron po yan siya mga bioactive compounds gaya po ng santones at iba pang mga compounds, active compounds ng mga powerful herb. Eh, biro yung mga partner pinagsama. Yung queen of all fruits at queen of vegetables. Nandyan sa atin pong Santon Plus Herbal Capsule. Ano? Ang kagandahan po niyan, pharma grade pa. Ang Santon Plus Herbal Capsule natin. Kaya nga mula noon hanggang ngayon, eh, tinatangkilik pa rin ang atin pong mga ka-wellness. Ha? At marami natutuwa, Dok, ano, na napakinggan muli nila. Ito ang ating ano, kasi parang medyo na ano nga, medyo na set aside. Ito ang Santon Plus Herbal Capsule natin, no? At natutuwa sila na, ah, nandiyan pa rin pala yan sa, ano, sa market.
1: Parang bumabalik daw yung alaala na nakakaano.
0: Bumabalik yung alaala na. Kasi ang dami talaga nakasubok ito. Especially ha, sa mga kababayan natin na meron po mga bukol sa kanilang pangangatawan. Mm-hmm. Dito kasi tayo nakilala, Dok, sa ano, properties na ito ng ating pong Santon Plus Herbal Capsule na natulungan yung mga kababayan natin na numipis at totally nawawala yung mga bukol na kanila pong nararanasan sa kanilang pangangatawan.
1: So hindi natin sinasabi na gamot sa bukol nito. Exactly. Ang kagandahan lang kasi ng Santon Plus Herbal Capsule, yung mga bioactive compound niya, especially Santon, tinutulungan niyang i-correct yung talagang supposed to be trabaho naman ng katawan natin na i-correct yung mga bukol-bukol na yan. Meron tayo internal mechanism that is, sabi nga the body have the ability to balance everything. Kapag meron mga abnormal growth, the body is capable of suppressing that. Nangyayari lang ng mga bukol na yan, kapag hindi na kaya ng katawan gawin yun, sa reason na, alam natin, na-overpower ng katawan. May weakness, mayroong high inflammatory process in the body na instead of makafocus ka dun sa trabaho mo ng pag-suppress, ang gagawin mo, para kang bombero na lagi na lang papunta sa mga sunog. Doon ka na focus instead of building something or maintaining your cells. Eh, puro na lang control sa mga damage ang ginagawa ng katawan natin. So, by giving the body the right type of petrochemical, especially Santon, yun yung nagagawa niya na ina-align niya ulit yung ability ng katawan natin to maintain itself. Kaya yung iba sinasabi, oh, ang ganda naman ng gamot niyo sa bukol. Kasi yun yung kanilang naranasan. Actually, ang isa sa pinakamabilis kong na nakita dyan, 1 week, meron siyang bukol dito sa may gilid. Meron tayong testimony noon. Sabi niya, after 1 week, kinakapa niya, hinahanap pa niya kung saan.
2: Nasaan
1: na yung bukol. May bukol pa rin, pero mas lumiit na kaya hindi niya na masyadong nakapaagad. Samantalang dati daw, kahit tingnan mo lang na ganyan,
2: kitang-kita
1: mo na kung saan siya located. Kaya nagulat siya dun sa resulta sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule.
0: Yun, ha? Kaya sa mga kababayan natin dyan na gustong masubukan ang powerful effect at benefits ng atin pong Santon Plus Herbal Capsule, hanapin niyo po ito sa mga butika, mga parmasya na nandyan sa inyo pong lugar. Ito po ang itsura niyan, mga ka-wellness. Ha? Ito sa mga FB viewers po natin. Ha? At hanapin niyo lagi yung tatak Yes to Health. Yan, yung tatak niya na Yes to Health. I-check niyo lagi sa mga boxes, even sa mga blister pods ng i-avail niyo na mga suplemento po natin, especially yung Santon Plus Herbal Capsule natin. Para po makasigurado na yung pong bibilihin at iinumin niyo ng mga produkto, ayan yung napapakinggan niyo dito sa atin pong mga programa. Ha? Mag-ingat sa mga fake, mga counterfeit products. Kasi yung badok, pagka ano ka, maghahanap ko ng Santon Plus, ibibigay sa'yo iba.
1: Iba.
0: Sasabihin, eh, meron din tong Santones. meron na rin Santones itong ano natin ito. So, hindi natin alam kasi kung ano yung mga composition ng kanilang mga produkto. Lalo tigit, kung hindi pa yan FDA approved, eh, mahirap na mga ka-wellness, ano? Eh, may sacrifice natin yung health natin, mga kababayan, ha? So, hanapin lagi, tatak Yes to Health, mga kaibigan, dahil pagtatak Yes to Health, garantisado talaga mula pa noon hanggang ngayon, mga kaibigan, ha? At pwedeng, ano, para makasure kayo, pwede sa mga wellness clinic natin kayo bumili, wellness clinic and pharmacy, para sure talaga yan, nasa atin po yan, ha? Or dun sa Shopee page natin, sa Yes to Health 2011. And dun sa mga, ano natin, mga authorized dealers po natin. Available yan.
1: Pati natin si Buds K. Madronial and Femme Billiones. Chatting live stream and also kay Mrs. Emily Bakla.
0: Yun, no? O, sa lahat ng mga viewers natin, ha? Sa ating pong Facebook live streaming at sa ganun rin sa mga avid listeners natin na laging nakaantabay habang kumakain dyan. Ayan, nakikinig sa atin pong mga programa. Dok, meron mga announcements lang na gusto kong banggitin, ano? Dyan sa, ano, sa Tugigaraw, especially sa mga ka-wellness natin dyan. Itong darating po na October 15. Meron tayong gaganapin na Yes to Health Wellness Clinic day dyan sa Tugigaraw mismo, mga kaibigan. So, pwede puntahan ang atin pong stations dyan, 95.7 XFM station, para doon sa clinic
1: nila.
0: Day nila. O, doon yung venue nila. Nandiyan po si Doc Ned, mga kaibigan. Ha? At ito namang ano, darating na October 18. Ano yan siya? Sunday yan siya. Sa ano naman, Doc? Sa Pagadian. Barangay Danlugan, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Meron silang gaganapin, Doc, na health and wellness seminar naman. Nandiyan si Doc Cecilio.
1: Yung mga, di ba Zamboanga at Bacano? Paano sila batiin?
2: Sa sur is Cebuano.
1: Cebuano. Cebuano.
2: Pagka Zamboanga City, siya Bacano.
1: Paano bumati sa kanila ng...
0: Meron ka, Doc Ron.
1: Marunong ka?
2: Bisaya?
1: Wag na.
0: Chabacano.
2: Ay, hindi ako marunong sa Chabacano.
1: Ayan. So, puntahan lang po dyan, ano, yung ating dyan.
0: Yeah, meron silang ano, free health consultation, free taste ng Santone Gold Coffee Mix natin, at saka ano, ewan ko, baka meron ding Santone Plus Coffee Mix natin doon. So, you know, maganda yun. Kung gusto yung matikman, yung napakasarap at very healthy na coffee ng Yes to Health, mga kaibigan, ha? So, sa darating na October 18, so meron po silang seminar na gaganapin dyan sa Pagadian, Zamboanga, mga ka-wellness. Huwag yung palagpasin yung mga seminars natin na sinasagawa. Dahil dito, maraming opportunities na makakuha po kayo. Bukod sa mga kaalaman, mga pa-promos, mga products natin, at meron pa mga pa-previews na ganito. Meron pa mga pa-premium minsan sa ibang mga wellness seminar natin. Kaya puntahan yan sila, mga ka-wellness.
1: Saka ma-avail nyo yung ating nag-umpisa na yung promo natin ng buy one take one ng Yes to Health Vitamin C. Oh, just imagine that. Buy one, take one.
0: Oh,
1: bibili ka ng isa, may libreng isa. So, pwede mo nang pangregalo. And, pagbibili kayo ng isang box ng Santone Plus Herbal Capsule, mayroong kayo opportunity to buy at 50% off yung Yes to Health Vitamin C.
0: Yan
1: ay exclusive promo sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Kaya puntahan nyo po kung malapit kayo sa ating Yes to Health Clinic and Pharmacy.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo, mga ka-wellness. Doc, meron po nagtanong dito. Ano? Doc, tanong ko lang po, ano po ba ang magandang inumin? May tama po yung lumbar pain ko. Four taon na po ito ang paghihirap ko. Tapos nagkaroon din po ako ng bukol, yung kaliwang baywang ko po. Hapdi din. Taga-Batara sa Palawan po ako.
1: May tama siguro na ano siya, no? Something na
2: injury. Baka na ano?
0: Natapilok, na dulas.
1: Kasi lumbar dito sa Balacang na ating banda eh. So, doon sa ganyan, sikapin nyo sana makapagpa-check up. Either kasi i-recommend, baka mayroong mga dislocation.
0: Yeah.
1: O may mga apektadong. So, pa-check up po kayo. Pero, ang suggestion ko sa inyo, pwede kayong gumamit ng supplementation para makatulong sa mas mabilis na recovery
2: ng,
1: and also sa inflammation din. Okay din ang Santone Plus Herbal Capsule. Ano. Sabayan nyo po yung tatlo na ano natin. No? Santone Plus Herbal Capsule. Kung nagko-coffee kayo, palitan nyo yung coffee ninyo ng something na healthy, yung Santone Gold Coffee Mix. Kasi may collagen. Meron siyang 5 herbal ingredients din na nakakatulong sa atin. At isa pa yung premium D3.
0: Yeah,
1: o kasi premium D3 mayroon siyang magandang effect sa ating buto. O saka sa mga litid at kasukasuan po natin, maganda yung ano. And of course, hot pack. Baka meron ka pang dagdag dokron.
2: Pakairo kung ano, kung kailangan siguro ipa-x-ray. Lalo-lalo na kung bumukol, siguro that means merong injury. Pwera doon sa ang ano, sa, kapag ka bumukol galing doon sa injury, kailangan talaga sometimes it needs to be
1: surgery.
2: Sometimes kay, yung iba kaya naman ng mga bone alignment. Kapag ka bukol naman with regards doon ng ano, yung kumbaga sa growth, hindi galing doon sa masses, hindi galing doon sa injury, Santon Plus Herbal Capsule talagang napakaganda po para dyan.
1: Kaya kung mayroong taga Batarasa ba siya?
0: Batarasa.
1: Malapit ba yan sa anong clinic natin?
0: Brooks Point.
1: Sa Brooks Point. Pwede po kayo kumonsulta sa Brooks Clinic para mabigan po kayo ng ano, ng advice. Ano yung mga pwede nyo gawin?
0: Okay. Ito, another inquiry. Yung development of fibrosis sa lungs, ano po ang pwedeng i-take sa products nyo at ano po ang dapat iwasan para sa patient? Pwede po ba isabay ang pag-inom ng Santon capsule with our other vitamins? Para sa tamol daw or iba pa ng mga ano, for headache. So, yun daw, Doc.
2: With regards sa fibrosis, kalimitan yan, infection sa bagay. Nagkakaroon ng scarring. Kalimitan yan, virus. Viral problem.
0: Pa, yung mayroong ano, history ng tuberculosis. Ang
2: problema kasi nitong fibrosis is ano, yung lumiliit yung ano, yung mga sacs. Kaya minsan nahihirapan kapag huminga, sobrang parang tinutusok yung ano, tinutusok.
0: Tapos yung iba, ano, napaka-hollow ng ano nila, shallow ng hinga.
2: Hininga.
0: Parang nandito na nandun sa lalamunan eh.
2: Kaya, and also, yun ay, ano, kapag kasyalo ang paghinga, that causes also yung, ano, inflammatory triggers sa ating katawan.
1: So, kasi magkukulang sa oxygen.
2: Sa oxygen. So, if you want to, ano, na masuppress yung epekto ng, ano, kapag kaganyan ang problema, Santon Plus Herbal Capsule, one capsule, three times a day, and also yung Yes to Health vitamin C natin. Isang kapsula ng Santon Plus, tapos dalawang kapsul ng vitamin C natin 3 times a day. And ang dapat iwasan is yung number 1, karne ng baboy. Kapag ka mayroong problema karne ng baboy, itlog, also yung commercialized na na karne ng manok, and also yung mga pagkain, mostly more on karne, meat as much as possible iwasan, and also yung mga crustaceans. Lalong-lalo na yung mga hipon, yung crabs, even lobsters,
0: mga shells.
2: Yes, mga seashells is kuan kasi yan, host ng mga parasites and also mga virus, kaya dapat iwasan po ninyo yan.
0: Yun, so mga kababayan natin, nakakaranas ng ganito. Eh, ang problema pa nito, pagka nagkaroon ka ng pabalik-balik ng mga fibrosis sa lungs area, ang hirap tanggalin yan. Eh, di ba nga, yung sa balat na piklat, tanggal kumalik. Lalo na yung mga nasa internal organs natin.
1: O kaya yung iba dyan, mag-upload sila, hindi nila alam, makikita, uy, may spot ka sa baga. Yung spot sa baga, yun.
0: Hindi
1: nila alam na nagkaroon siya ng previous infection, akala niya ubo-ubo lang. Yung pala, may tinatamaan na yung lungs niya. Pag nakikita yun, nakakahad lang yun para makapag-work siya. Kasi may mga bansa na ano
2: na stricto sa,
1: ganyan. Yes. So, pag nakitaan ka ng ganun, may previous history to ng infection. Commonly talaga infection. Kung ikaw naman naninigarilyo, isa yun sa pinakang pwedeng dahilan. Kasi yung cigarette smoke can also damage, direct damage sa bagay.
2: Yes, of course.
0: Yeah, sa mga kababayan natin, na mayroon ganito pong problema, inuman nyo na kagad yan, Santon Plus Herbal Capsule natin and other supplementation from Yastro Health, and doble-doble ingat talaga sa mga kinakain natin, yung mga ipapasok natin sa atin pong pangangatawan. Especially yung nagsusuppress ng immune system natin, at the same time yung mga pro-inflammatory na mga pagkain. Bukod sa mga nabanggit ni Doc Ron, plus yung mga highly processed or mga ultra-processed foods na yan. Lahat yan sila. Mga pro-inflammatory sila.
2: Unhealthy coffee also.
0: Yan, ako.
2: Kapag mahilig sa unhealthy coffee.
0: Tapos, syempre, mga vices, automatic naman yan na dapat pong alisin na talaga. Ang cigarette smoking, tobacco, e-cigarette na yan. Even yung mga ano, Doc, na meron ako nakita na, even yung mga smoke from mga yung siniga sa labas.
2: Yes.
0: Yung mga, di ba, yung plastic, mga yung mga dayami, mga dumi. Nakakapag-contribute din yan sila doon.
1: O saka yung mga ano, mga pinausukan ng mga pagkain. Kala natin harmless yun. Yung mga kumakain ng tinapa. Di ba, yung tinapa, pag pinausukan mo yun, it's a type of preservation technique. Pero hindi ba natin naiisip na yung smoke?
2: Yes.
1: May yun yung chemical na nagpe-preserve doon. So, based on some studies, although it can preserve meat, pero pag lagi mong kinakain kasi yun,
2: highly carcinogenic.
1: Yeah, it gives some chemical in the body na can also cause cancer.
2: And also yung electronic smoke, kapag lalo-lalo na nagsusulda, meron kaming pasyente natin na ganyan ang problema. Electronic technician siya, palagi nagsusulda, tapos hindi nagmamask. Hindi nagmamask. Baga talaga, tama.
0: Ganun din yung mga, siguro yung mga welder, no?
1: Basta mga chemical na yan, direct mo na i-inhale, may tama talaga sa baga. Kaya dapat protected tayo kung nagtatrabaho. Wala ka naman choice eh. Welder ka. So, ang gagawin mo, susuot ka ng protective gears para hindi ka tamaan yan.
0: Yun, okay ha. Tapos, take yun. Santon herbal capsule natin. Santon Plus herbal capsule. Para kahit pa paano makakopap yung pangangatawan po ninyo. Dun sa mga chemicals na yan, mga pro-inflammatory na nangyayari sa ating pangangatawan. Okay? Ito, another inquiry. Tanong ko lang po, paano po ang taong pag-inom ng Vision X Plus? Bago lang po kami nakabili. At ang Santon Plus herbal capsule, paano din po ang tamang pag-inom? May tumutubong bukol po sa tiyan ng asawa ko kasing laki po ng butil ng bigas ayon po sa ultrasound.
1: Ayan. So, kung iinom kayo ng Santon Plus herbal capsule, tapos meron na nakitang bukol, may reason ka na para magmadali. So, ang pinaka the best talaga na gawin nyo, 2 capsules sa umaga, 2 capsules sa tanghali, 2 capsules sa gabi. So, ito po ay gawin nyo sa loob ng as much as possible 90 days. Kasi consistent na dapat yun ang ipapasok mo sa katawan within 3 months or 90 days, ang laki ng ano ng epekto noon sa katawan natin. Kasi kumbaga, ibobombard mo yung katawan mo ng mga active phytochemicals na tutulog sa katawan natin. So, in terms of Santon Plus herbal capsule, yun yung way nakikita ko na maganda, lalo na kung may bukol na. Ngayon, yung normal dose naman, kung walang masyadong budget, you can start with 1 capsule 3 times a day. Depende na po sa inyo yun. Ngayon, yung Vision X Plus, 1 to 2 capsules a day. Especially if you're taking Santon Plus herbal capsule, pwede nyo pong isupplemental yon, 1 to 2 capsules a day. Yung iba, mini-maintain lang nila 1 capsule a day. Wala namang problema. Sinasabay nila. Yung iba na gustong mabilis na mag-improve yung mata, ginagawang 2 times a day. While other people, they take it 3 times a day. So, wala namang kasing sobra pagdating dun sa mga nutrients na yan. Depende sa need ng katawan. So, yun po yung masasabi ko dyan. At sinabi niya, may mga iba siyang iniinom. Pwede pa rin isabay yung supplement natin kahit may iniinom kayong ibang supplement.
0: Walang ano yan. Walang contraindications. So, mga tinitake nyo ng mga multivitamins or other medications from your physicians, ay pwede nyo yung i-incorporate yung mga supplementation, especially from Yes to Health mga ka-wellness. Okay? Doc, another inquiry. Doc, lagi po sumasakit ang left side belly ko. Ano po ang pwede kong i-take? At yung binti ko po, laging bumibigat kahit hindi lang po ako lakad ng lakad. Sa lakad
1: left side belly. Sa tingin ko, Doc Ron, ano yan? Constipated. Kasi pag left side,
0: sa isang araw,
1: kumuli lalo may parang pain na tumatakbo-takbo paminsan. Baka hindi kayo nakakadumi ng normal. You need to have a healthy bowel movement.
0: Yun. Sa mga kababayan natin na hindi regular yung kanilang pag-dumi, minsan yung iba, 2 beses lang sa isang linggo. Napakadelikado niyan, mga kaibigan. Yung iba nga, yung parang merong parang tumutusok na pain. Minsan napapapilipit pagka umaatake yung pain po na iyon. So, try to regulate your bowel movement, mga kaibigan.
2: And also, pagka meron ng ganun, pinaka-the best, magpa-endoscopy sila. Kasi baka meron ng something doon.
1: Lalo kung matagal na.
2: May polyps or diverticulitis. That might also, yung ano kasi, yung polyps, yun, doon nagsisimula yung nagsisimula yung colon cancer.
0: Tama,
2: wag naman sana. Pero, dapat kapag meron ganung problema, ay magpa-check po kayo. And also, yung Santon Plus herbal capsule lang para sa bowel. But then, kailangan din uminom ng tubig ng saktong dami ng tubig.
0: Water.
2: Kasi kahit na gaano kadaming Santon Plus herbal capsule inumin mo, pagkakulang sa tubig, mahirapang din dumami. Also, iwas din dun sa mga tinapay o mga wheat products. And also, yung mga refined products. White rice also does contribute to constipation. And also, yung kulang sa tulog. Mm-hmm. Also,
0: dapat mga whole foods, ano? Whole foods ang dapat nyo pong subukan, mga ka-wellness, para mas, ano, mas maging maganda yung peristaltic function sa colon area.
2: Mm-hmm.
0: At tapos exercise, Doc Ron. Mm-hmm. Huwag nila nga kalimutan, ano? Yung pag-ehersisyo.
2: Maalala ko nga yung, mm-hmm, ano, yung nag-walking tayo, mm-hmm, ng 10 kilometers.
0: No.
2: Ma-induce talaga yung peristaltics.
0: Tama, oo.
2: Naka-ano, merong supot. Malawak yung damuhan doon sa...
0: Yun talaga. Kasi ang colon natin is a muscle.
2: Yes.
0: Diba? Uh-huh. Then, pagka tayo ay, ano,
2: nag-move. Yes.
0: Even walking, simple walking.
2: Yeah.
0: Nakakatulong yun siya to, boost the process.
2: Peristaltic movement.
0: Peristaltic movement na ating pong colon area. Ano? And then, take care. Huwag kalimutan, Santone Plus Herbal Capsule, kasi bukod sa meron yan mga dietary fibers, mm-hmm, meron pa yan siyang mga antioxidants na tutulong para din sa mga, ano, microbiome, mm-hmm, sa ating pong colon area.
2: Pagkain ng
0: good bacteria sa
2: natin.
0: Colon natin. Eh, alam niyo ba, napakalaki ng colony ng ano dyan, ha? Ng mga good bacteria dyan sa colon natin. Parang ano nga eh, parang 80% ng immune system natin doon naka-focus.
2: Sa intestinal area natin.
0: Oo, so napakahalaga yan na dapat maalagaan natin at maingatan po natin, ha? So take your Santone Plus Herbal Capsule. At huwag niyong itapon, ha, yung mga empty pad niya ng Santone Plus Herbal Capsule. Kung kayo po ay nag-take ng Santone Plus Herbal Capsule natin, huwag na huwag niyong itapon yung mga empty blister pad niyan. Kasi pwede niyong gamitin yan na entry sa atin pong paparating na raffle promo, mga ka-wellness.
1: Timing na timing. Malapit na ang Christmas.
0: Ganoon din yung ano natin, yung Santone Gold Coffee Mix natin. Huwag na huwag niyong itapon yung empty sachet niyan, mga ka-wellness, ha? O, ipunin niyo yan dahil pwede yung gamitin yan na pang-entry sa atin pong raffle promo. Tabayanin niyo yung raffle promo natin kung kailan mag-start yan. Kaya ngayon pa lang, mag-ipon na kayo ng mga pang-entry po ninyo. Ulitin ko po, ha, Santone Empty Pad or Empty Blister Pad ng Santone Plus Herbal Capsule natin at Empty Sachet ng Santone Gold Coffee Mix natin, mga ka-wellness, ha? Huwag niyong itapon yan siya kasi napakaano yan. Magagamit niyo yan siya sa atin pong raffle promo, mga kaubayan. Okay? Doc, ano po ang pwedeng itiko, no, na wellness product para sa ito, sa allergy yung kanina, ano?
2: Uh-huh.
0: O sa mga kababayan natin na meron po mga allergy, may allergies kayo sa inyong pangangatawan, take Santone Plus Herbal Capsule. Dahil unang-una, meron itong immunomodulatory effect.
2: Uh-huh.
0: Ibig sabihin, minomodulate niyan yung immune system nyo para hindi siya maging OA, overreacting. Overacting, ano? Uh-huh. Kasi ang immune system natin, pagka ganun nangyari, it do more damage than helping our system.
2: Yes.
1: Yeah. Meron ditong chat si Ellen. Sabi niya, Doc, 36 years old pa lang ako, pero pag ako'y nagbabasa, para akong naduduling.
0: Mm-hmm.
1: Nagdodoble ang aking tingin.
0: Mm-hmm.
1: Pwede po ba ang Vision X Plus sa akin?
0: Mm-hmm. Yun.
1: O yun yung, ano, yung refraction error. Diba? Yung mata natin parang, ano yan, sabi ng isang ano sa sobrang pagod ng mata.
0: Mm-hmm.
1: Especially, computer, cellphone, mm-hmm, for a very long time.
0: Yeah, no.
1: Tapos wala kang enough time to relax your eyes. Kaya ngayon, 20-20 rule eh.
0: Yeah.
1: 20 minutes ka nag-scroll, mm-hmm, then tayo ka,
0: mm-hmm,
1: 20 seconds, tingin ka sa malayo, mm-hmm, then blink mo yung mata mo, then rest your eyes.
0: Yeah.
1: Oh, yun. 2020, sabi nila. Para daw sa 2020 vision.
0: Mm-hmm. Yun, no?
1: Sa Vision X Plus, one capsule two times a day, it can do a lot sa inyo.
0: Mm-hmm. Yan, okay. Paano mga partner? Naku, napakabilis ng oras natin. Baka ipahabol po kayong mensahe sa ating mga tagapakinig.
2: Ano po mga ka-wellness, alagaan ang ating katawan at i-reduce po ang epekto ng inflammation sa pamagitan po ng pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule, one capsule, three times a day para mapanatiling malakas ang ating katawan. Iwas po sa karamdaman, alagaan po ang ating katawan, mga ka-wellness. Yan po ay pamana sa atin ng Diyos.
1: Thank you very much. See you again tomorrow. Same time, same station. Sana po'y marami po tayong napulot na kapakipakinabang sa ating pong talakayan. Ako po si Dokal, simula po sa Yes to Health.
0: Maraming salamat po mga partners at maraming salamat din sa lahat ng mga avid listeners natin. Ganyan na rin sa mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. At sa lahat po ng tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad na produkto, mga produktong tatak Yes to Health. Sa kanal po natin buti Hina CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, sabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
4: The Secret of Health.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.

0: Sayawi ko sa katubangan.
1: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
2: Mauni ang putol sa inyong kinakaw. Sobra ka to, pero putlon ko ni Arumat sa buhayang tangan.
1: Ayaw! Ayaw!
2: Ayaw!

0: higala o mga suki natong tigpaminaw. Kumusta ka mong tanan, mga pinalangga? Siguro nakurat mo karon, no? Nakurat mo sa akong ubo. Ha? Mga higala, ako ang inyo makaubanin ni mga takna akaron sa ngalan sa ato ang mga nipanaw, ay, step nipanaw. Sa ato ang mga nakalabay, nga mga angkor ni ini atong tulumanon, ang X-rated. Temporaryo ako magagunit ni ini, mga kapryentihan ko. Tugote ako sa pagpailakan ninyo. Ako ang inyong Kuya Helen. Makiguban ko ninyo sulod sa mga pipila ka mga oras, let's say 2 hours, nga puno sa mga nindot ng mga sonata, ingon man suwat tampo, nga gipada dinhi sa atong tulumanon. Diba mo ganahan, ana? Ha? Ganahan mo dili?
1: Okay kayo.
0: Okay kayo, ha? Basta sure ta, ha? O bueno, mga pariente ko, asama mo karong dapita ni ining atong kalibutan karon. Medyo init ang panahon, no? Ako gani, medyo nagkaluya ko, mga pariente. Ay kinsabay di ganahan anang magluya ka. Nga init kaayo. Oh, askang inita, mauna siguro ni ang gitawag nga El Nino. Yes, mauna siguro ni. So El Nino. Aw, oh, El Nato ni kay ato aman ning tanan. Gani ang atong presidente, nag-warning na, nagpahimang no na nga mamalit kuno tagbaldi, mga pariente. Siyempre, sudlan siguro og tubig. Mamalit daw tagdaghan kaayong baldi. Pero murag wala manay pulos ng mamalit tagdaghag baldi, mga pariente. Kay magtipon tagtubig, mauna po na hinungda na po sa mga lamok, ay nabuang nagyod. Hala, sige, bisag init kayo ang panahon, apan kauban kamunako karon. Unsa may inyo ang gihimo diha sa inyong tagsa-tagsa karon nga mga puloy-anan, nahimutangan ninyo. Ang uban siguro karon naglawig, tungod kay, syempre, nag-drive. Ang uban na masahiro, ang uban mga driver, o taxi, jeep. Unsa man na inyong gidrivean diha, ha? Ang uban karon nagpa-uraray, nagpahayahay diha sa ilang nahimutangan. Ay, kapoy kay imagine. Ay, basta kung unsa man ang inyong gitrabaho diha karon, makiguban ako kaninyo, mga pariente, o baniko ninyo tungod kay akong isaad kaninyo ang maanindot nga mga awit, akong ihalad ni ining adlawa diha kaninyong tanan, ha? Oy, diara, oh. Astig kayo atong kantaron, oh.

0: No, kuyaw kayo og lyrics, oy. Muragrami gyud ang iyang pagdumot mga paryente ko kay matod pa niya timan era unya. Ha? Huh? Muragid og grabe gyung kalagot.
1: Pinawa.
0: Imo pa karon. Kay og madamlag. Dunagi mamukmo.
1: Pinawa.
0: Hello, maayong hapon sa mga minahal nato, ang mga tigpaminaw dinhi sa atong istasyon, ang XFM. Madunggan kita, Visayas, Mindanao. Nining atong programa karon mga paryente. Agwanta sa muha kay wala pa tong inyuhang mga inyong mga babe, inyong mga dalaga, nga mga host nining atong programa. Aguantahan lang ko ninyo. Ato sila, mga babae. Ako, padulong naman pod ko. So, padulong naman ko sa mga sa pagkababayi. Kung kinsay una makasugat na ko, may una makatilaw. Uy! Kuya Helen, inyong kauban karon. Nining init kaayo nga panahon. Ah, diba, nakadungog naman mo nga, padungog ko no tag El Nino mga paryente. So, dili lang ni problema sa ekonomiya, mahimong problema sab nato mga paryente ang gitawag og panglawas. Kay kanara bang ting init mga paryente, maugi ting gawas aning buni, oy. Ambot nga ano ni. Na. Naganjo ko kaila ana. Nga kung tang init ang ting buni pud nila. Hapit ko matakdan, oy, kitang sa Dabaw ko.
1: Pinawa!
0: Regards ko sa mga taga-Dabaw nga bunhion diya, ha?
1: Pinawa!
0: Mayo, gikayo mo ay. Mayo mo paliwatan. Abi ninyo mga parinte, basta ligon lang yun ang inyong lawas. Bisan pag unsang kambyo-kambyo sa panahon, kana mo bugnaw, mo init naman. Besan o gunsa pa'y kambyo-kambyo mga paryente. Basta ligon ang panglawas. Dili kadali-dali takbuyan. Uy, dili kadali. Dili, good. Mauna mga paryente, kung makahinumdo mo ha. Makahinumdo mo sa numero uno nga natural nga herbal nga inyong mapalit mga paryente sa mga butika o mga pharmacy. Ang Santon Plus Herbal Capsule. Katubang brown ang kwan? Tung brown ang kinini ang sudlanan? Kahinumdo mo, ano? The best kaayong gamiton or imnon alang sa pagpalig-on sa imong lawas. Daghan kay tag mga kaila ni ana nga makapamatuod jud sa kaepektibo ni anang Santon Plus Herbal Capsule. Siyempre pag matani mo sa buntag unsay buhaton nimo edi kape ang atong imnon. Santon Gold Coffee Mix ha. Santon Gold Coffee Mix. Lami, humot, ang ingredients, di basta-basta. Doon ay glutathione, doon ay collagen, nga magdipinsa sa imong lawas, bisan pag ikaw mainitan, mga paryente. Oh, lahayo, kinimagdag, init, mga paryente. Ay, grabe. Abi ninyo, kamong mga, dili kay kamo, di ay, kita-kita po, di ay, no? Katong dili, kayo tantong puti, may man yung mga puti, kay initan, magpula-pula man. No? Unya karon kitang itumon kay kung mainitan magpula mang gihapon. Ah, mura taw kaniya nga uling gabaga mga paryente. So magbantay ha. Naani sa butika ug mga pharmacy ang atong gihisgutan.

0: Adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ninahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimong posible, pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga
1: X FM.
2: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Southern Gold

0: Southern Gold Coffee Mix. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
1: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og inom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na ganto kara kong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang mga bukol-bukol.
4: Santon Plus Herbal Capsule na pamatud-ang epektibo.
5: Hingali, para sa akon, importante gid ang pag-atipan sang akon lawas sa matag-adlaw. Ang mga ginaupod ko, tumara ang Santon Plus.

nagtrabaho sa adlaw ng mga security guard. Dili nimo basta-basta mga parinti, dili basta-basta mahimong security guard tungod kay try to imagine gusto kang matug apan di ka makatug. No? Gusto kang mo trabaho pero wala kay mahimong trabaho. Kay siyempre magbantay ka lang, magsige lang kag pamina, magpasina, anay mong batuta, di na basta-basta. Uy, so, tanang mga pinalangga nako nga mga security guard nga naminaw karon. Kining awit alang ni kaninyong tanan, ha? Og siyempre, salamat sa inyong serbisyo. Nga nahimo kamong tigpanalipod sa inyohang mga area of responsibility. Nagtigpanalipod kamo sa inyohang mga gipangbantayan diha, no? Mabuhay kayo hangga't gusto nyo, no? Labi na sa akong higalang security guard karon. Nga naa dinhi sa Cebu City, dila na ko itugan asa dapita siya, no? Nagbantay ni siya sa iyang amo. Naunan sila sa mga sa ilang bahay. Matod pa niya nga, ako daw timbayaon ang iyang amo. Nga utong tutok, nga nilhig ko ng kwarta. Uy! Datua ko na na di ay. Pero unsa na, bisag unsa pa nakadako na imong kwarta diha og kinini ang dili ka magatiman sa imong panglawas, mahulog yapon nga useless, no? Importante gyud nga samtang duna kay kalagsik pa sa imong panglawas, atiman na gyud na. Atiman na gyud. Bata sana pagtumar og Santon Plus Herbal Capsule. Kung makahinumdo mo kadtong brown ang color, no? Maroon ba na or brown? Marag maroon, no? Maroon ang color, Santon Plus Herbal Capsule. Pag abot nato sa mga gibati ng mga bukol-bukol, doon na tayo kakulba, kay doon na tayo bukol-bukol, matunaw na. Kanang dili, natural nga bukol. Basi kanang bukol po nimo matunaw, dili na, makaya na. Kanarang, kanang dili, natural ba nga bukol? Anang mutubo sa mga agtang, mutubo sa buko-buko. Nga, bisag asa di ang mutubo, ayaw tong naadito sa ubos. Sa, wato'y labot. Santon Plus Herbal Capsule, ha? O niya, parisan ni mo kini og premium nga vitamin, premium D3, I mean, premium D3, nga kapsula mga pariente, imuning duhaon silang duha. Mawala ang kabalaka ni mo nang giingon na po nila nga bago na pong plague mga pariente. Bago na po nga kakulba sa virus, bakteriya kuno ni, kining nakita nila sa Russia mga pariente. Ay, grabe naman po ni atong kinabuhi ron, no? Ang atong kalibutan karon mga pariente, nagkadamak kadugayan. Alangan dili magkadamak nga. Nakita pa ko atong opisyal na to sa gobyerno nga, pati ang gakos-gakos atong mga nanaog basketball. Siya, well, papa, nindot kayo mo ang pag-shoot, papa. Mga pariente, onyang taod-taod, ako nang ihatod kaninyo ang suwat tampo nga gipadaadi ni sa atong tulumanon, ha? At tangin ninyo, ato ning pagabat-baton ang suwat tampo nga gipadaadi ni. So, at ang atangi, kaya ang atong oras karon maura pod ni gahapon. Direk balik naman guni atong oras good. So, nunid na naisulti ng oras. Uy,

para sa inyohang mga tambag unya, sa inyong mga greetings. Ang akong number nga pwede ninyong i-text, personal number biya na ko ni, ayaw ko ninyo i-scam ha. Basig mag-scam-scam mo karon sa kuwa, bantay lang mo. Ha? Ang akong number kay 0919-498-3878. Osbon ako, osbon ko ha. Ang ato ang number din ni 0919-498-3878. E-text ko ninyo kunya para sa tambag o sa inyo ha. Mga greetings po di ha. No, ayaw mo kalimot ni Ana. Pagumanaaning, taod lang ha. Pagumanaaning usa ka kanta kay ato ng pagabasahon ang atong suwatampo. Kining atong musulod nga awit atod kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix. Kay ba mo? Nga kung ikaw mo tumar og Santon Gold Coffee Mix, unang mabantayan nimo sa imuhang kaugalingon kining pagnindot sa imuhang kutis. You know why? Tungod kay duna kini glutathione og collagen. Tinuod na dunay glutathione o collagen kining atong Santon Gold Coffee Mix. Magpanindot sa kutis, magpanindot sa lawas.

hapon, kaninyong tanan, mga suki na klumpay di baminaw. Usa na sab kasuwatan po ang atong Tagalog pagtagad karon. Giingon niya din here, maayong hapon kanimo Kuya Helen. Huwag sa tanan nga mga suki ni mong tigpaminaw sa programang X-Rated. Kuya, ang akong pangutana sa dili ko pa isaysay ang akong suwatampo, kining inyo bang programa para lang ba kini sa mga ex? Dili siguro no. Kuya, ang akong suwatampo, ako kining isaysay kuya, diha kaninyo tungod kay gusto kong kakuhaan kini o pagtulunan sa uban o usab matubag ang akong mga pangutana. Gani mga higala no, kining atong suwatan po karon. Pinadaa kini sa usaka. Pinadaa kini sa usaka lalaki. I have no answers now, but this much I can say. Huwag matod pa niya. Kuya Helen, palihog, tawga lang ko. Ang babae di ay ni, oy. Palihog, tawga lang ko. Sa pangalan nga Jenny, 23 anyos. O kining akong problema kuya, may mahitungod kini sa akong uyab. Nagibuya sa akong mama kuya. Aron iyong hinsabtan ang tanan kuya, ingani ang mga panghitabo.

0: Sulod ka, Ginny.
1: Oo, Papa. Nga nung paantuson man nato, ang tagsa-tagsa na to kakao galingon. Naparehas matang nahigugma sa usag-usa.
0: Oh, Ginny.
1: Ba?
0: I love you.
1: I love you, Papa.

0: Gisupak ni mo akong gusto. Nga nung nakikuyab man ka ni Bab, nga kahibaw naman ka nga doon ako'y giboyan ni mo gikan pa sa gagmay bata ka pa. Gusto ko nga si Jim ang imong mabana, ha?
1: Ma, wa ko'y gusto ni Jim. Si Bab ang akong
0: giboyan. Abi noang! Ayaw gusto pa ka, Jenny. Tungkol kay magmahay ka lang. Huwag gina si Bab. Huwag siya!

0: na nako sa may tabo. Bigyan na ako, tikabuagan. Mahal ko ikaw, Bob.
1: Pero ang imong mama?
0: Kung palayasun ko niya, mulayas ko. Mahimong mag-ipon ta.
1: Jenny.
0: Huwag ko magbinuang, Pap. Kung pugsun ko ni Mama, mulayas ko sa amo.
1: Ikaw na anak ko, ikaw ni mo kamahal.
0: Sobra, Pap. Sobra. Maong, huwag

0: tayo, Jim. Pero ako'y gusto ni mo. Si Mama ra ang gustong kita ang magkauyap. Pero kahit pao kagyot nga ako'y gusto ni mo.
1: Malagi eh. Ako na pugos mas ako nga makigduol ni mo tungkol kay nakamasas Mama o Papa. Sila may nagkasinabot si mong Mama.
0: Hinaot nga saptan ko ni mo, Jim. Dili yun mahimo nga magkakita.
1: Ayaw ka bala ka, Jenny. Misabot ko ni mo anong bahina.
0: Salamat, Jim.

0: nabantay ko ni mo ba? Ning uhay mga adlaw. Ano magulaan nun kay ka?
1: O kinsa may di magulaan na. Nga unong kabuhan ikan karun. Malayo ka naman ako. Tungod kay musakay naman ka og barko paingon sa gawas.
0: Di ba, gipasabot naman ta kaana? Nga, kung upalayo ko nimo, tungod kay na ako'y purpose. Gusto ko nga magtigong ko. Alang sa atong kami niyoon. Puhon, di ba?
1: Dili ba dahil pwede nga? Magpakasalang ta? Bisag huwis lang?
0: Unya na lagi na. Ha, Jenny? Ato unang ipahimutang ang tanan. Ang akong mga ginikanan, dili pa sadya gusto nga magminyo ko. Gusto nila nga makalarga ko sa gawas. O, sure sab ko nga, ang imong mama, usupak gid anak. Maundi sa ta magunahon na og kasal. Pero wa na magpasabot nga di ko ikaw mahal. Ha? Mahal ka ayuta ka. Jenny, basta maulan ni Timan ikanunay. Ha, paminaw, di kita kapulihan sa akong kasing-kasing. Pagpabot pa ko. Itungot kayo mo balik ko. Tungot ugalang ni mo.

0: PM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, Rigod and the Best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tibuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kapigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Hihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: Agustin, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Kahit ko lang.

0: Helen, pila may dagan sa istorya kay dili man ni nato makanta. Nakalarga gud si Bob kuya. Ato gud siya gawas. Gani sakit gud kaayo para nako kuya. Pero wa koy mahimo. Wala koy mahimo gawas na lang sa pagpaabot niya kuya. Gani kada gabi eh? Kada gabi eh, gaon sa mani? Kada gabi eh. Kanunay ko nga maghuna-huna niya. Kalaruha pagsuwat. Gani mawi akong gisud sa akong utok kuya. Nga mabalik siya nako. Gani kuya. Milabay ang mga panahon. Ug maukini ang mga panghitabo kuya.
1: Gusto ko nga planuhon na nato ang inyong kasal ni Jem.
2: Unsay kasal? Di man mi uyab. Ug usa pa sab. Duna naman ko'y uyab.
1: Di ka magsupak. Ha? Nakasabot ka? Si Jem ang gusto kong mamahimo ni mong bana.
2: Pero ma, may uyab na ko. Uyab mi ni Bob.
1: Huna-huna mang kaadto. Natuwa naman to sa layo. Makakita na to gain dito.
2: Dili ma. Misaas si Bob na ko. Nga mabalik siya. Ug akura ang iyang higugmaon. Akura.

0: utang balita dyan eh.
1: Ha? Kung sa'yo na utang balita?
0: Nakaagi ko sa bayan nila ni Pap. Kung nagkagubot sila dito. Tungod kay may nabot sa ilang balita. Na nalunod ko lang barkong nagisakyan ni Pap dito sa gawas.

0: Jenny, kompirmado kayo nalunod ang bahay ko ni Bob. O hanggang karun, padayon pa ang pangita sa mga survivor.
1: Nganong naitabo maniniya? Nganong mahan?
0: May lang ang taog. Buhay pa karun si Bob.
1: Buhay pa siya, Tricia. Buhay pa siya.

0: Hoy! Sige gihapon kag mok-mok diha. Gosoy! Patay na lang ang imong uyab. Mandawat na lang ka matuoran nga wa na siya.
1: Ma...
0: Mag-usa na kasi managikan sa trahedya. Ogway balita nga napanggan siya nga buhi. O ka, ang patalawas niya. Mga ayan ang pagunahuna niya.
1: Dili, ma. Buhi pa si Bahab. Buhi pa siya.

suponga kung kasing-kasing. Mag-usa na kabuan. Humansay tabo nga trahedya. Og iisip ng patay si Bob. Pero, dili. Buhay pa siya. Buhay pa siya sa kong una-una o kasing-kasing. Bob, paabuton ti ka. Paabuton ko ang imong pagbalik.

0: ang gusto sa imong mama. Aron ba nga, himpit na kit nga malimot ka ni Pab.
1: Mabalik palagi si Bab, Trisha.
0: Pero magtulog ka buwan human sa maong hitabo, wapagin mabalik si Bab.
1: Mabalik pa siya. Mabalik pa!

pare, makasal na kita. Sorry nga, miabot kis punto ka nga. Ingal ani, ako okay raman ta ko ba nga. Di ta magkadayon, pero mamay gusto sa ta mga ginikanan. Ako na lang yung dawaton na to. Alam pa sab, mawala si mga nahuna si Bob. Doon kay, unang nagkabuhan ko ikan sa maong trahitya. Ayaw ka bala ka, Jenny.

0: ng kasal ni Jim ang makawa sa imong gibati. Nga makamove on ka na.
1: Trisha.
0: Sakit man palandungon. Pero dawata. Ug maanad ra lagi ka. Mawa na sa imong nahuna si Bob.
1: Trisha.

Kana, please, paramdam na ako. Nisagsa akong damgulang. Tungit kaya ang tot karon. Naghandong paghihapon ko sa imong pagbalik.

0: pagsimanaw. Makasal ako sa lalaki nga wakit ko'y gusto. Pa, kung ako manipahaton, kanakay gusto ko malimot sa tanan. Sorry kayo.
1: Jenny!

0: ni mo pabalik ko? Ha? Niya? Ibalik ko ni mo. Huwag yun na ako pakiasa na akong isaan ni mo. Ibalik na ka. Tumutuka lang sa atong gugma.
1: Huwag sa mga pagkahita po, ha? Abi na kukuha ka na.
0: Dako kay milagro ang itabo na ko. Dako milagro ang pagbuot sa ginoong tanan.

mahitabo di ay mauni. Nalagsa di ay si Bob sa usa ka lugar ug kini siya maknakuma. Usa ka insidente ang nahitabo kaniya kuya. Maong dugay siyang na-report sa iyang pagkadagsa. Ug karon ang akong problema kuya, kini may mahitungod sa gikatakda ng kasal. Nako og ni Jim. Ug ang pangutana ko kuya mao kini. Muatras na ba ko sa among kasal? Pero sigurado kong masuko ang akong mama ug ang ginikanan ni Jim. Unsa kaya angay na kong buhaton kuya? O ka, mulayas na lang ko. O makig-ipo na lang ko ni Bob. Ang maginikanan usab ra ba ni Bob o agin makagusto sa among panag-ipon? Kay iskandalo ko no, kay kasulunon ko. Ikatulo kong pangutana kuya, angay ba nga mubiya na lang ko ni among lugar o mubalhin sa pagpuyo? O magpuyo nga magmalinawon? Palihog tambagi ko ninyo. Inyong magtatampo.

0: Grabe kaayo mga paryente, no? Daghan kayo tag problema, pero niya, dungagan pag ini problema ni Jenny. Pero tungod kay si Jenny, sincero man nga nangutana o nagpakitabang ka na to, o niya kita kay maluluyon po kay tagkasing-kasing, maluoy manganit na sa mga lalaki nga mga yuglod na to. So, muhatag-tag tambag niya, uy, no? Ato ning tabangan mga paryente, no? Kay total, nag-apil-apil man mo diri, naminaw man mo sa kuha niya, ako araman unta ni. So kay nag-apil-apil man mo, ato ning, unsa ito gani, karawon ta ni. Ato aning kanon? Ato aning pagsawaan o niyang taod-taod mga paryente, ha? Tabangan na to ni tambag. So, ang aton text line, kung doon na mo'y mga loadi ha, o wala mo'y load, wag yun, zero yun, no? Kung doon na mo'y mga loadi ha, pwede mong mo text na ako.
1: 95.9 Vision Next, daghan ang natabangan.
2: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklarulad binaog madugoyan kung tutok sa computer. Maglohog magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Send money abroad.

0: Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Sokotokotu.
1: XFM.
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santong Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
4: Rose Butler, para sa akon, importante gid ang pag-atikan sang lawas kada adlaw. Amoy nga ginaupod ka kumar ang Santong Plus Herbal para mas energetic ko.

0: Extended Throwback. Extended Throwback.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong itumar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: X FM.
4: Ang mga bukol-bukol.
5: Santong Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
6: Si Jillian Villarin, sinapili ko gid ang Santong Plus Herbal Capsule nga tumaron para mapahilip.

0: Wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Ang mga bukol-bukol
3: Santon Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
4: Ako di ay si Jocelyn Vergara, 43 anyos, taga San Isidro, Jensan. Kung isa ka bet sa una, protigit na akong kulbaa o kabala ka dihang nakabantay ko nga aduna di ay kuy bukol sa kong tutoy. Gawas nga magmulngol kini usahay, apektado gid kaayo akong paninda o paglihok-lihok matag-adlaw. Dako gid kaayo akong pasalamat sukad nga gitambagan ko sa akong kumare nga magtumar og Santon Plus Capsule. Kanunay na ako ning ginainom matag-adlaw ug sa paglabay sa panahon, dako kaayo ang kausaban. Nahupay ang ngulngol, hangtod nga inanay gyud nga nahanaw ug mikupos ang bukol. Karon nagsik na kaayo kong mamaligya ug gaan na kaayo akong pamati sa tibuok lawas. Salamat gid kaayo sa Ginoo ug sa Santon Plus sa dako nga tabang sa akong panglawas. Sa mga nanay dira, sulayin ninyo ang Santon Plus kay nakatabang gid kini sa ako.
3: Usa ka mo pagtumar na og Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ang kapsula.
0: XFM.
2: Ang mga bukol-bukol
3: Santon Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
4: Ako di ay si Jocelyn Vergara, 43 anyos, taga San Isidro, Jensan. Kung isa ka bet sa una, protigit na akong kulbaa o kabala ka dihang nakabantay ko nga aduna di ay kuy bukol sa kong tutoy. Gawas nga magmulngol kini usahay, apektado gid kaayo akong paninda o paglihok-lihok matag-adlaw. Dako gid kaayo akong pasalamat sukad nga gitambagan ko sa akong kumare nga magtumar og Santon Plus Capsule. Kanunay na ako ning ginainom matag-adlaw ug sa paglabay sa panahon, dako kaayo ang kausaban. Nahupay ang ngulngol, hangtod nga inanay gyud nga nahanaw ug mikupos ang bukol. Karon nagsik na kaayo kong mamaligya ug gaan na kaayo akong pamati sa tibuok lawas. Salamat gid kaayo sa Ginoo ug sa Santon Plus sa dako nga tabang sa akong panglawas. Sa mga nanay dira, sulayin ninyo ang Santon Plus kay nakatabang gid kini sa ako.
3: Usa ka mo pagtumar na og Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ang kapsula.
5: Send money abroad quickly and easily with MLier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at MLier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Paminaw, MCO. Ikaw ang tag-iya sa Socoteco 2. Dili ang politiko, dili ang kumpanya, dili ang bisan kinsa, ikaw! Busa ayaw ihatag sa uban ng imong desisyon. Kung dili ka kumbinsido sa JVA, boycott sa plebisito, no sa JVA! Imong kooperatiba, imong boto, imong kaugmaon.
2: Ang mga bukol-bukol
3: Santon Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
7: Ingali, para sa akon, importante gin ang pag-atipan sang akon lawas sa matag-adlaw. Amo nga ginaupod ko tumar ang Santon Plus Herbal para sa mas energetic ko nga pang-adlaw-adlaw.
3: Usa ka mo pagtumar na og Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ang kapsula.
8: Ilan sa atin ang nakaranas ng makatanggap na hindi ka nais-nais na komento habang naglalakad sa lansangan? O kaya ay makaranas ng bastos na biro sa loob mismo ng opisina? O kaya naman maharas online? Madalas nating isipin na biro lang yon o wag nang pansinin. Pero ang pambabastos sa anumang anyo ay hindi biro. At sa Sarangani Province, walang puwang ang pambabastos. Kaya naman, nandito ang Safe Spaces Act, o mas kilala bilang Bawal Bastos Law. Ang batas na ito ang ating kalasag. Poprotektahan ito ang bawat isa sa atin, lalo na ang ating mga kababaihan at mga bata, laban sa anumang uri ng pangbabastos at pang-aabuso. At tandaan natin, hindi lamang ito sa mga pampublikong lansangan o sa trabaho na kasaklaw. Sakop din ito maging ang ating cyberspace o online world. Saan man at kailanman, karapatan nating maging ligtas. Kung ikaw o may kilala ka na nakaranas ng ganitong insidente, huwag manahimik at huwag matakot magsalita. I-report agad ito sa inyong pinakamalapit na barangay, munisipyo o istasyon ng PNP. May mga taong handang makinig, umalalay at magbigay ng kaukulang aksyon para sa inyong kapakanan. Magtulungan tayo. Isinusulong ng Sarangani ang isang ligtas, magalang at matatag na komunidad para sa lahat. Sarangani supports Safe Spaces Act. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Provincial Government of Sarangani sa pangunguna ni Governor Rogelio Ruel D. Pacquiao.
9: Adlaw-adlaw ng Zumba! Onya, kusog kayo mo hab-hab! Exciting!
3: Extended throwback! Extended throwback!
10: Don't matter, just don't curse.

0: Santong Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
1: So, Nay, nakailan ganing kapsula?
2: Nakailan na.
1: Kung anong ganaan makamay naman eh?
2: Nay, alibyo ang atong pamati sa lawas.
1: Kung sila'y pamati sa lawas mo kinito?
2: Sakit kayo kung tiil, tuhod, o makamot, arthritis.
1: Sukad pag inom ni mo sa Santong Plus Capsule, kumusta man ni mo arthritis?
2: Tawa ang sakit. Tawa ang panakit sa lawas. Inom ka mo aning capsule kay makawakin ni sakit sa lawas.
1: So, mga katropa, kung gusto mong palitan, dapat anawag ninyo kanang naitatak nga yes to help.
0: Usa ka mo pag tumar na og Santong Plus Herbal Capsule.
3: Ang kapsula na epektibo.
4: Santong Plus Coffee Mix.
5: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santong Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santong Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
4: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
6: XFM.
7: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Usara kaboto, pero ang nakataya, ang kaugmaon sa Socoteco 2. Ayaw pagdali, ayaw pagdala sa pressure, ayaw pag-yes kung dili pa klaro. Sabta ang JVA, pangutana, itandi, ug kung dili ka kumbinsido, boycott sa plebisito, no sa JVA. Ayaw ipa-decide sa uban ang imong kaugmaon. Socoteco 2, atong kooperatiba. Imong kooperatiba, imong boto, imong kaugmaon.
9: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Galumbang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhing magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
6: XFM.
3: Ang mga bukol-bukol.
0: Santong Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
10: Ako di ay si Tonyo Baldomino. 49 anyos, taga Panakan, Davao City. Sa una, vertigid lisura sa akong kahimtang tungod sa akong arthritis o sigig saka sa akong presyon. Kadabuntag, magkinto ko sa kasakit sa akong mga tuhod o lutahan. Unya, permi panglabad ang akong ulo. Halos dili na ako makalihok ng tarong. Ako, yun na akong masalamat sa Ginoo kay nadunggan na ako sa radyo. Santong Plus Capsule. Sukan-sukan ato radyo kumihon nung sa pagtumar. Ako kayong milagro sa akong lawas. Karon, kaana kayo ilihok. Normal na kanunay ang dagan sa akong presyon. Gikan sa akong kasing-kasing, salamat gyud kaayo sa Ginoo o sa Santong Plus sa pagtabang sa kanako. Sa mga parehas nako, sulayigin ninyo ang Santong

0: Extended Throwback.
1: Ilan sa atin ang nakaranas ng makatanggap na hindi ka nais-nais na komento habang naglalakad sa lansangan. O kaya ay makaranas ng bastos na biro sa loob mismo ng opisina. O kaya naman maharas online. Madalas nating isipin na biro lang yon o huwag nang pansinin. Pero ang pambabastos sa anumang anyo ay hindi biro. At sa Sarangani Province, walang puwang ang pambabastos. Kaya naman nandito ang Safe Spaces Act, o mas kilala bilang Bawal Bastos Law. Ang batas na ito ang ating kalasag. O protektahan ito ang bawat isa sa atin, lalo na ang ating mga kababaihan at mga bata, laban sa anumang uri ng pambabastos at pang-aabuso. At tandaan natin, hindi lamang ito sa mga pampublikong lansangan o sa trabaho na kasaklaw. Sakop din ito maging ang ating cyberspace o online world. Saan man at kailanman, karapatan nating maging ligtas. Kung ikaw o may kilala ka na nakaranas ng ganitong insidente, huwag manahimik at huwag matakot magsalita. I-report agad ito sa inyong pinakamalapit na barangay, munisipyo o istasyon ng PNP. May mga taong handang makinig, umalalay at magbigay ng kaukulang aksyon para sa inyong kapakanan. Magtulungan tayo. Isinusulong ng Sarangani ang isang ligtas, magalang at matatag na komunidad para sa lahat. Sarangani supports Safe Spaces Act. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Provincial Government of Sarangani sa pangunguna ni Governor Rogelio Ruel D. Pacquiao.

0: Matagdagak-tak sa singot sa matagkakapoy nga adlaw. Daghan ang nagapaningkamot alang sa pamilya, mga amahan, mga inahan, ug tanan nga breadwinner padayon sa pagpakibisog. Kamo ang haligi sa panimalay, masaligan sa tanang panahon, uban sa suporta sa Santong Plus Herbal Capsule. Salamat sa inyong gugma ug pag-atiman. Kay para sa pamilya, ang inyong kusog, dili gyud kabayran. Santong Plus Herbal Capsule, masaligan sa tanang panahon.
1: XFM. XFM.
2: Vision Next, daghan ang natabangan.
3: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Noto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
2: Vision X, slay ang kaipektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
1: XFM.
4: Exciting!
5: Pila, kinsa, unsaon. Hayog pagya sa JVA kung wala pa nimo nakita ug nasabtan ang tibuok terms. Pila ang investment, kinsa ang makakontrol, unsa ang proteksyon sa MCO, unsa ang mahitabo sa rates. Itandi una bago mauyon. Boycott sa plebisito. No sa JVA. Dili saad ng atong gipangita. Kompletong tubag. Imong kooperatiba. Imong boto. Imong kaugmaon.
6: Hoy, Madli. Kalang uban niya. Gamay lang gani kayong away. Nagbulag dayon. Exciting.
0: Extended throwback. Extended throwback.

0: Extended Throwback. Extended Throwback. Extended Throwback. Extended Throwback.
1: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Nagsugod sa bakak, nagpadayon sa bakak. Mao ka na ang Socoteco 2 JVA. Dili ta mo sugod nga kita ang magpas-an sa gasto. Tungod lang sa kasabutan na walay klaro atong panalipdan ng atong kooperatiba ug mga kabtangan. No to JVA. I-boycott ang plebisito. Imong kooperatiba, imong boto, imong kaugmaon.
3: Kalit na pagkawala sa supply sa kuryente o kung usahay patay sindi. Importanteng atong masayran ang mga hinungdan niini. Ang kalit na pagkawala sa supply sa kuryente nga moabot sa 5 hangtod na 10 ka minuto ang ginatawag nga trunch and fall. Ang posibleng hinungdan niini mao ang pagkakuryente sa mga hayop nga makasaka o makaabot sa linya sa kuryente susama sa langgam, tuko, halas, ilaga o guban pa. Posible usab nga mugna kini sa pagkontak sa mga sanga sa kahoy o bisan unsang butang sa linya sa kuryente. Kung mulapas na sa nakpulo ka minuto ang pagkawala sa kuryente, ipahibulo kini sa Socoteco 2 Hotline 0917-720-5365. Usa ka pahinungdom gikan sa Socoteco.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mo pakusog sa imong resistensya.

0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.
2: Exciting.
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: XFM.
5: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higiraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong itawag nilang terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Ilan sa atin ang nakaranas ng makatanggap na hindi ka nais-nais na komento habang naglalakad sa lansangan. O kaya ay makaranas ng bastos na biro sa loob mismo ng opisina. O kaya naman maharas online. Madalas nating isipin na biro lang yon o huwag nang pansinin. Pero ang pambabastos sa anumang anyo ay hindi biro. At sa Sarangani Province, walang puwang ang pambabastos. Kaya naman nandito ang Safe Spaces Act, o mas kilala bilang Bawal Bastos Law. Ang batas na ito ang ating kalasag. Poprotektahan ito ang bawat isa sa atin, lalo na ang ating mga kababaihan at mga bata, laban sa anumang uri ng pambabastos at pang-aabuso. At tandaan natin, hindi lamang ito sa mga pampublikong lansangan o sa trabaho na kasaklaw. Sakop din ito maging ang ating cyberspace o online world. Saan man at kailanman, karapatan nating maging ligtas. Kung ikaw o may kilala ka na nakaranas ng ganitong insidente, huwag manahimik at huwag matakot magsalita. I-report agad ito sa inyong pinakamalapit na barangay, munisipyo o istasyon ng PNP.

Magalang at matatag na komunidad para sa lahat. Sarangani supports Safe Spaces Act. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Provincial Government of Sarangani sa pangunguna ni Governor Rogelio Ruel D. Pacquiao.

0: Love, abri ko.
1: Ha?
0: Abot ako. Abri ko ba? Abot na ko.
1: Dili ko. Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
0: Okay, Roy. Wa bitaw ko'y kauban.
1: Ipa wala. Pero ako, naa.
2: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.
2: Exciting!

0: Visionex Plus. Ang Visionex Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Visionex Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Makakon ka, Eka. May magmagulag na lang tayo, ha?
2: Magbulag? Ako pa yung agito niyo mga magbulag. Stila niyo,
1: sige, magbulag da. Sige, magbulag.
2: Tungaon na lang ito itong mga anak.
1: O sige, ano kayo ni gusto niyo?
2: O sige, kung tungaon na ito mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
1: Hey, pagkaan ni Magnaong Uy, piliyon pa yun ang dili mo, ha?

Mayong gabi sa tanan mga higala o sa kahanginan, mga katropa, diri sa XFM 107.1, live na usab kita nining mga takna sa kahaponon o dalaygo ng Diyos nining kahaponon tungod kay gihatagan ta og higayon alang sa pagmantala sa iyang sa maayong balita, no? Diri sa ang tingog sa reformasyon. Og ako nagalaom nga anaana usab kamo magapadayon sa pagsubaybay og pag paminaw sa ato ang programa, no? Nining ka hapunon. Mapadulong na sa kagabion. Og ako nagapanghinaot nga na kamos maayong panglawas, maayong nga panghunahuna. Nining mga taknaa alang sa pagpatalinghog sa mga balaang pulong. Og sa tanan usab nga nagahook up niini sa tanan nga nagkalain-lain ng mga dapit dinhi sa ato ang nagkalain-lain o nagkalain-lahi ng mga istasyon diri sa XFM Davao o sa XFM Mati. Mayong gabi sa tanan, no? XFM Jinsan Usab, mayong gabi mga katropa. O sa XFM Bukidnon o sa XFM Sambuanga, no? Mga katropa, mga kaigsunan, mga kahigalaan sa kahanginan. O sa XFM San Franz, o sa XFM Bayugan usab. O manginaot kong magmalampuson usab nining kahaponon ang ato ang mensahe, no? Sa nagkalain-lain nga mga dapit. O ako nagapasalamat usab sa ato ang buutan nga CEO. Mayong gabi kanimo din, ha, Doc. Walay lain, no? Si Doc Remelito Oy. Uban sa iyang Vice President. Mayong gabi usab, ma'am. Ma'am Olivine Oy. O sa ato ang mabtikon nga General Manager, Sir Edwin Garing. O sa ato ang Station Manager, Sir Arnel Cortez usab, no? Mayong gabi kanimo din, ha, sir. O sa ato ang Master Control, walay lain kundi si Sir Ken Acevedo. O uban sa tanan ng mga staff o mga kaubanan nato dinhi sa istasyon, mayong gabi kanatong tanan. O greetings usab sa mga kahigalaan, mga kaigsuonan nga padayon nagalantaw ug nagasubaybay ni ini nga programa ang tingog sa reformasyon. Og ako nagatimbaya sa mga kaigsuonan nako dinha sa diha sa pantukan ato ang mga kaigsuonan dinha, no, nga nagasubaybay usab ato ang kaigsuonan Sister Sierra uban sa iyang mga kabataan ingon man usab si Brother Tuto, no? Brother Tuto, mayong gabi usab din, ha, kanimo, no? Uban sa imuhang pamilya. Ingon man usab sa tuang mga kaigsuunan, no? Din, ha, Ate Helen diha sa pantukan, mayong gabi diha kanimo usab ti. Manghinaot ko nga ang Diyos magapanalangin, no? Matagan ka o maayong panglawas kanunay. Ikaw lang usa din, ha, sa imuhang panimalay usab o baning imuhang anak, no? O ang Diyos magapanalangin, no? Kanimo, manghinaot ko nga ikaw magapadayon usab sa pag magalantaw sa tuang live, no? Og magapaminaw sa ato ang programa niini nga kahaponon. Og sa ato ang mga kaigsuonan din, ha, sa Mati, no? Autida family nga manusab sa kang Sister Jima uban sa iyang mama, iyang kabataan. Mayong gabi. Og ingon manusab kang Brother Eli Nodalo. Mayong gabi kanimo, brother. O kang Brother Plenius and family, Sister Linlin, uban sa mga kabataan.
God bless kaninyong tanan, no? O manghinaot kong hatagan kamo o maayong panglawas sa kanunay diha sa inyohang dapit uban sa mga kabataan, no? I hope nga maayo na ang imuhang balatian usab, no? Ang imuhang tahi sa imuhang opera, no? Atong ipangamuyo sa Ginoo nga hatagan na o kalinaw kahapsay ang imuhang panglawas, no? Aron makapadayon sa pagpangalagad usab kaniya. Mga kaigsuonan usab dinha sa Maragusan, no? Maayong gabi, Brother Edwin. Inuhalis uban sa iyahang mga kaigsuonan usab, no? Sister Ali, ingoman usab si Sister Marlene o si Nanay, no? Maayong gabi kaninyong tanan diha. Uban sa mga kaigsuonan usab, no? Nga naa dinha mga kabataan o mga kaigsuonan usab dinhi sa Tagum, dinha sa Bisayan Village, ang kang Pastor Marlon Buhol, maayong gabi kanimo dinha, Pastor. O sa ingon man usab sa iyahang mahal sa kinabuhi, Sister Grace. O sa iyahang silingan dinha, no? Sister Wilma, no? Nga naa dinha sa pastoral nagpuyo. O maayong gabi kanimo diha, Sister Wilma. Ang Diyos usab magapanalangin kanimo. O sa mga kaigsuonan nato, naa dinhi sa Tagum, Brother Aurelio Masangkay and family. Maayong gabi kaninyo diha. O Brother Lumando Oliver, maayong gabi uban sa imuhang pamilya. O Tagapulot family, o Rubino family, Francisco family, Brother Daniel, uban sa iyahang mahal sa kinabuhi, Sister Mona, dinha sa 9A's, no? Ako diyang gi auhag ang ato ang mga kaigsuonan, mga katauhan din sa Tagum nga aduna tay vegetarian karinderia dinha sa likod sa gym mall, no? Na dinha ang mga lamian nga mga pagkaon, no? Nga ato ang matilawan, no? Ingon man usab kang Doc Manasis Dumagit and family, no, diha sa iyahang clinic o sa iyahang panimalay, mga kabataan. Doc Vincent King Dumagit, ingon man usab kang Sister Sister Edith, no? Maayong gabi kaninyong tanan din, ha. Ingon man usab kang Sister Lablab, no? Maayong gabi kanimo din, ha, Ma'am Lablab. O dalay gud ang Dios nini nga kahaponon, siya magauban og magapadayon sa paghatag nato og maayong panglawas, no, sa kanunay makapangalaga dinha kaniya. Ingon man usab sa atong mga kaisuonan diha sa dinha sa may palingke, no, dinhi sa Tagum City, Doc Jupri Laget, maayong gabi kanimo din, ha, Dok, uban sa imuhang mga kauban din, ha, sa klinik, no, dilita mo maisa-isa. Yung manusab kang Brother Charles Estrera, maayong gabi kanimo din, ha, Brother. Og sa kang Sister Anging, maayong gabi. Og ang Diyos magapanalangin usab kaninyo din, ha. Ingon man usab sa Ayaron family sa Abiod, ingon man usab sa Ruyo family, Akiatan family, no, Brother Randy, Pastor Randy, no, Akiatan, maayong gabi. O akong gipanghinaot nga anaa kamo sa maayong pagsikay-sikay nini nga kagabion. Bukaling family, Alingalan family, no, labi na sa ato ang kaigsuonan usab nga naa dito sa Butuan, no, pangulo nato sa Union. Maayong gabi kanimo din, ha, Kuya Alan, uban sa imuhang pamilya, no, Sister Ayin, uban sa iyahang mga kabataan. Maayong gabi sa tanan. O sa mga kaigsuonan nato sa Mawab Usaris family, Brother Daniel Usaris, maayong gabi. Ingon man usab kang Brother Carlos
Estrella, no? Maayong gabi, God bless, no? Ang Diyos magauban ug magapanalangin usab kaninyo. Ingon man usab kang Sister Arlene Bagnaan dinha sa Mawab, no? O Brother Bubong Usaris, maayong gabi kaninyong tanan dinha uban sa mga kabataan, Sister Nunun o Brother Juniper, no? Sister Bening Lunis, ingon man usab kang Sister Genevieve, no? Maayong gabi kaninyong tanan dinha. Ingon man usab sa mga kaigsuonan nato sa Nabunturan o sa akoang pamilya, maayong gabi o God bless kaninyong tanan, amping, no? Tanan mga tropa din ha, no? Mga kaigsuonan, mga kaparintihan, maayong gabi kanatong tanan.

0: Plus Herbal Capsule na.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Plima. Coleus amboinicus lure. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang mga bukol-bukol.
2: Santong Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
3: Ako di ay si Tonyo Baldomino. 49 anyos, taga Panakan, Davao City. Sa una, vertigid lisura sa akong kahimtang. Tungod sa akong arthritis, ug sigig saka sa akong presyon. Kadabuntag, magkinto ko sa kasakit sa akong mga tuhod. Ug lutahan, unya, permi panglabad ang akong ulo. Halos din na ako makalihok ng karong. Tako, yun ako pasalamat sa Ginoo kay nadunggan nako sa radyo Santon Plus Capsule sukat-sukat ato radyo kumihunong sa pagtumar. Ako kayong milagro sa akong lawas. Karon kaana kayo ilihok. Normal lang kanunay ang dagan sa akong presyon. Gikan sa akong kasing-kasing, salamat gyud kaayo sa Ginoo ug sa Santon Plus sa pagtabang sa kanako. Ang mga parehas nako, sulayigin ninyo ang Santon Plus.

0: Lima. Coleus amboinicus lure. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: Football Capsule na!
1: XFM.
2: Ang mga bukol-bukol.
0: Santong Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
3: Kaya na nga nung nag-iinom mag-anis Santong Plus Capsule tayo.
4: Oo, lagi sa akong ganlak. Kada ko kayo. Amor nga nung itubo mo ito dre. Kanya mo ito nga pahinod ko sa Compostela. O man mayo. Kaya mo ko sa inyo nga mayo ang mga bukol-bukol, mga greater, kaya mga almoranas. Balik ko dahil na nandiyama na orin mo.
3: Kumusta tayo? Pag-inom ni mo sa Santong Plus Capsule?
4: Mga kapisimana. Nahiyos na.
3: Dako itabang si Mang Santong Plus Capsule.
4: Ako kayo mo na nga. Sige, ano ako hantod ka ron.
3: Kumusta naman ni mo ang danlakong tayo?
4: Ah, wala.
3: Wala na?
4: Wala.
3: Okay, nage.
4: Uli na.
3: So, update na kaya ron tayo.
4: Oo. Oh.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhing magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
4: Kumusta imong klase nimo?
5: Ay, gani nga ka, Plody. Nagtambling-tambling ko dito sa eskwilahan.
4: Di ba ganyan nanti kaayaw pagtambling-tambling? Masakita na imong panty.
5: Wala man nakita akong panty. Ako mag-isalit sa akong bulsa.
6: Exciting!
0: 95.9 XFM Jensen.
7: XFM.
6: Exciting!

0: FM.
1: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Sa matag dagaktak sa singot, sa matag kakapoy nga adlaw, daghan ang nagapaningkamot alang sa pamilya, mga amahan, mga inahan, ug tanan nga breadwinner padayon sa pagpakibisog. Kamo ang haligis sa panimalay, masaligan sa tanang panahon, uban sa suporta sa Santon Plus Herbal Capsule. Salamat sa inyong gugma ug pag-atiman. Kay para sa pamilya, ang inyong kusog. Dili gyud kabayran, Santon Plus Herbal Capsule. Masaligan sa tanang panahon.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Ang mga bukol-bukol.
8: Santon Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
9: Si Lia Pibrahas, sa amon pamilya, ginatagan namon importansya ang healthy lifestyle. Upod sa gusto nga pagkaon, kag regular na pag-atipan sang amon kagalingon, tabahin man ang amon routine kag pag-inom sang Santon Plus Herbal.

0: Ma, bakasyon na man gyud. Patuloy na kong mabi. Libre na biya tulik sa barangay.
1: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
0: Kita lang, good, ma. Ay, nauba na si papa.
1: Na, Nilagyan na pwede, dong.
0: Mama, good. Ay, nga naman.
1: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
0: Ah, pisot pa din si papa.
1: Pisot pa yun yung taon.
0: Dagawa, papa, eh.
1: Ah, ma, ha. Magpatuli na mong duwa sa imong papa.
2: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.
2: Exciting!

0: regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits. Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Vision Next, daghan ang natabangan.
3: Permigyud gamuta mo ta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na ko Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta mo ta akong mata. Mauto gito maran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
2: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Premium D3.
5: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Nya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kunya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa Pirming pong tulog. Jubert Tennis, sir. Taga matanaw.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug Moringa. Mapalit sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Sister Paige. Ako si Jimmy. Isang

0: Dami gud kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Cess the Pain.
1: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Cess the Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Cess the Pain lang ang mabisa.
0: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Ang mga bukol-bukol.
4: Santone Plus Herbal Capsule. Napamatutan, epektibo.
5: So, Nay, nakailan na ganun yung kapsula?
6: Nakailan na.
5: Anong ganaan magkamay naman eh?
6: Nay,

0: Siguro ay, nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mangkusina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala.

Hello, mayang gabi pag-usap ninyo tanan, mga pinilangga na ko, mga tigpamina. Kumusta mong tanan? Maayong gabi inin nyo, no? Kaya siyempre, di mong run adlaw, no? Gabi na ron. So, mayang gabi inin nyo, kumusta mo, oy? Ha? Ni anasad ta, ni atong tulumanon. Atong tulumanon karong gabi una. Kauban ninyo ang inyong Kuya Helen din sa atong programa. Ang putahe sa gabi. Yan. Pakpak dayo. Karong gabi una, nindot tayo ang atong putahe. Mga awit nga nagkalain-lain atong sagul-sagulon. Himuon atong halo-halo. Yan. Ang atong putahe.

kita ninyo malangan mo, ana. Kanang mga awit nga pinakapaborito ninyo sama sa Malunggay Pandisal. Nadunggaban ra ba akong friend ana kay hubog ba sige nagsigig inom, sigig tugtog ang Malunggay Pandisal. Ha, grabe kaayo. Delikado di ay nang kantahan. Ha? So karong gabi-o na mga paryente, kauban ninyo ang inyong Kuya Helen din sa atong programa. Ang putahe sa gabi eh. Wala pa bi ako kabayad itong mga kuan oy, itong mga mag-load. Kunya, karon na siguro ko magpa-load na. Sama ni oy, sayo malimot mangod. Wag bayaran ta to oy, umsa. Abi pa lang dito makabalo bayad, no? Hala, asaman mo da Peter ron, nagkalalaing dapit dinhi sa Kabisayan, dinhi sa Sugbo, dinhi sa probinsya sa Sugbo, no? Dinhi sa Cebu City, namo dinhi sa Negros, asama mo kanlaon mo, namo dinhi sa San Carlos. Bisag asa mo, ayaw na ko niyo kapuyag i-mention yung lugar. Uy, kapuy man, no? Magpaabot ko sa inyo ang kwento. Mga text on niya. Manindot nga awit mga pariente. Katong mga nagbilar diha kay doon mga trabaho karon. Ayaw mo kalimot lagi. Basta yung ani ganyan, bilar-bilar na gani atong trabaho. Kinahanglan nga mo inom na ta og Santon. Ha? Paminaw mo ha? Santon Gold Coffee Mix. Oh, nga tanan mo gano. Ay, ang Santon Gold Coffee Mix, manggod. Dunay glutathione, dunay collagen. Mabisan pag nagsikag bilar,

0: Noon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
1: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide. Vision Legs. Daghan ang natabangan.
2: Kwan sir, ning kalitra gyud kahanap niya kung matao niya. Mura manggudog na ay gabon-gabon pirmi. Magtulo na kabulan unya mura do na gani puti nga ning turok sa kilid dapit sa kung mata. Muto akong gitumarag paspas og Vision X Plus. Nahadlok magugo kay basig madayonan ba. Wara ba mi kwarta? Sus, sir, tinuod gyud ay epektibo kaayo ang Vision X Plus.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika. Premium T3, ang bago.
3: Mahilig ko sa sports, mga pirmi kong nagkakondisyon sa akong lawas ang ginakonsider ang pag-take of premium D3 kada adlaw. Ako si Jason, kalaman.
0: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
4: Hi, ako nga pala si Dan, isang

siya, mga pariente, ang ani ni, kung ikaw gani in love, umuminaw kag kanta, mag-enjoy ragyud ka sa music. Tama, no? Prayaning kanta, ha? Enjoy-enjoy lang ka. Pero kung broken-hearted gani ka, wow, you understand the lyrics. Ang may tabo, no? Makarelate ka sa tanang mga lyrics sa kanta. Kada kong bungot sa ito'y... So naara na ni Moron nga naminaw. Ganahan ka sa akong mga kanta. O kaha. Baka sabot ka sa mga lyrics. Mga higala, wala yung pay ato, no? Istoryahan na ito. Kaya napapriskon manggod ni atong presidente. Ingon manggod siya mga pariente nga magandam andam na kuno tao ka ng laton. L.

Abin ako ang gobyerno mo'y mangandam ani hatag tubig sa tua. Basig, nagplano na po ni sila nga mamaligya na po daw laton. Hala, ipon tagbaldi, ipon daghan kaayo. Mga usa ka buwan, ipayabura po. Kay, siyempre, daghan na kay glamok. Bungot sa ito'y aning mga

Oktubre. Bagay, Oktubre na biyaron. Oktubre 12 na, hapit na puting sweldo. Hoy, kung hapit na sweldo palit, biya mo baldi ha? Or mas maayo ka ng drum? Uy, drum na lang di. Ay, nga nung baldihon man eh. Uy, klaro niya itong... I-drum na lang na. Kay kung sa drum ang good, ka ng plastic nga drum, ka ng blue, mas daghan pag maipon kay sa baldi. Ay na. Glagot na ko ani ba? So magbantay ta mga paryente ha. Pero kung yan ang mga bot, magayon ng mga sakit-sakit mga parente, mas maayo gud nga makatumar ta og Santon Plus Herbal Capsule. Kita mo ng brown, kanang brown ba nga kapsula ba? Mao na siya Santon Plus Herbal Capsule na mao na ipalitan ninyo ha. Ayaw ng lahi color. Kanarag yung brown Santon Plus Herbal Capsule. Dugay na kana nailhan, daghan kay mamalit ana, dugay na nailhan tungod kay maunay ilado og maunay grabe makahatag nato og alibyo sa mga gibati. Tanang mo yung mga ginikanan bitaw nga nanay mga sakit-sakit nga gibati-bati, patumarago na ninyo good. Kamo kay di man kay mo hingkuan sa inyong mga parents good ba? Kamo kamo ra mam good ang unsa na inyong kaugalingon ni timan nun. Ah. Mana po nung mga tao nga nagsikripisyo ninyo? Munsa. Diba? Glago trabadayong ko.

0: katubangan.
1: Di lali magkaglokoma sir. Uy, hey, di mo maklaro ang palibot ba niya o maglabi na mag-drive ka. Ito nga, gitumaran akong Vision X Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurag yun na kapatid na usong mata sir ba. Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Jigo ni sa kabanatan.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika. Sandon at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sandon at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Plus Coffee Mix User.
4: Halin sang una, wala gid ko gakape. Pero sang nabatian ko ang Xanthone Plus Coffee Mix. Gintry ko, pero wala ko kabalo nga ang akong bukol nagnipis kag hasa subong na dula na gid. Sang wala pa ko gainom sang Xanthone Plus Coffee Mix nga ang akong bukol niyo. Katul gi katul halos sa daadlaw ga katul siya. Sang nakainom na ako sang Xanthone Plus Coffee Mix, ang katul na dula. Siya ganakon nga nipis nga nagnipis hasta nga hasa subong ni wala na gid. Gamay na gid ka tama. Salamat sa Xanthone Plus Coffee Mix. Amo ni ginahambal nila nga kape na bulong pa.
3: Sa kanami isang aroma, wala ka na sang pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kapi na, bulong pa. Mabakal sa mga butika.
5: Sister Paint. Ko si Bong, sang mekaniko. Talagang istorbo ang paint sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Paint. Sister Paint, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Paint ka na rin.
6: Sister Paint, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Paint. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

Thank you. Thank you, thank you, thank you kayo. Onya, makinumdum pa mo aning klase ng mga awit? Inumdum pa mo? Kadang mga time 1990s manino? Kung mauni ang panahon sa imong pagkaulitawo, onya wala pa ka maminyo ron, may problema gyud ka. Nakay problema nga pagkatawo. Ang iyong problema, kung dili sa batasan, mabot lang. Ito, oy, nindo ito yung minahon yung kanta, oy. Mo, nang itawag sa English o nostalgic, no? Pantay mo, ana, ang itawag nilag nostalgic.

Mindanao City. Sa una, refugee lisura sa akong kahimtang tungod sa akong arthritis o sigig saka sa akong presyon. Kada buntag, magkinto ko sa kasakit sa akong mga tuhod o lutahan. Unya, firme panglabad ang akong ulo. Halos dili na ko makalihok ng tarong. Takugyod na kong masalamat sa Ginoo kay nadunggan na ko sa radyo Santon Plus Capsule, sukan-sukan at radyo kumihunong sa pagtumar. Ako kayong milagro sa akong lawas. Karon, kaana kayo ilihok. Normal na kanunay ang dagan sa akong presyon. Gikan sa akong kasing-kasing, salamat gyud kaayo sa Ginoo o sa Santon Plus sa pagtabang sa kanako. Sa mga parehas na ko, tulayigin ninyo

0: hangtod diil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Stay Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
2: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee

0: available nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Vision Lex, daghan ang natabangan.
3: Ang kaning ako mga mata, sir, naigo ni Ogsilhit ka itong nadula ni Gagmay Pamisa akong manghol. Wala akong magdahong nga maapektuhan akong pananaw. Mooto na balaka ko o no problema jud ko sa akong sarili kay basin maunsa ni akong mata, dili na akong makakita. Mooto, nangita akong pamaagi o akong gisulayan ang Vision Lex Plus Capsule o wala na ako damha nga maoy makabalik sa akong normal nga pananaw. Daghan kayong salamat, sir, sa Vision Lex Plus
2: Capsule. Vision Lex, sulay ang kaipektibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Para sa instant energy, Premium D3. Premium D3, ang soft gel capsule nga muhatag og instant energy. Tungod sa VCO nga adunay taas nga MCT o medium chain triglyceride nga nakita sa pagtuon sa mga expert nga muhatag kini og instant energy. Maunga kung pirmi nagluya ang lawas, mag Premium D3. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO og moringa. Mapalit sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alexa.
1: Okay, thank you kaayo ha sa inyuhang mga pagpalakpak. Daghang kaayong salamat. Dili ta nakaayo mo tandugon diha ha kay ang inyong mga ang inyong pagpaminaw straight straight manggood.
2: Look at this face.
1: Katong gusto matulog. Katulog lang mo. Ako na bahala diri magbantay sa earth. Pero katong gusto pang mumata. Katong gusto pang dagang pagkuan ba? Kuri-kuriun. Ako'y bahala sa kanta. Hangtod alas 12 ning kanta. Ako'y bahala ani. Ha? Kita ko makanta ba nga kanang sakitan gid bitaw mo. Ganahan ko kanang sakitan mo ay.

ataw. Kung sa man, pagpili mo, i-play na ako, kining, ni? Kining Malunggay Pandesal o kining My Way? Pili mo. Asa mo yatong ikuan ani, i-play ani, kining My Way or Malunggay Pandesal. Kaya kung Malunggay Pandesal, atong i-play, mabuhi ang inyong mga dugo. Pero kung kining My Way, murag delikado po niyo eh. No, dagan po ang, basta dagan delikado po niyong kwan po. Delikado po niyong My Way. Ah, kwan na lang akong kantahon eh. Kining, makagana po sa inyo ba? Dili ng mga makaguol po sa inyo, no? Sa bala gabiin na, di lang po ta magkuradang magabiin. Ano mga kanta ragod nga makapahinumdum, makapahinuklog. Nga na klase nga mga kanta, ha? Naala, sige, naayawit ako alang ninyo, oh. Kining atong awit, hatod ka ninyo, wala dahil kundi sa Visionix, Visionix Capsule.

Ora mo gini panahon na bang na. Dirigid na buhak ang pagapaga sa tong utot. Higalag mga paryente, nining orasa gaon sa paman mo diha karon. Nang inaot ko nga nag-enjoy gyapon mo sa pagpaminaw sa atong mga kanta. Kana mga natulog diha. Oh. Tulog-tulog lang sa mo. Kay unyag mo playtag kamunggay pangdisal basig di nimo kadungog na. Dooy kaayo mo.

Sara, sa latest nga survey, 50% kung inkaso himuon ang election karon, 50% ang nakuha ni Inday Sara, samtang 46% si Lenny Robredo. Naa sa 20% plus si Rapi Tulpo. Siyempre, dili na lang nato dila na to i-mention siguro si PBBM nga negative 11 man. Kinsa pa may padaganon yung presidente. Kinsa pa may inyong gustong apilon. Liner man o. Si Risa Hontiveros. Uy, puro man babae ang maglaban ay. Survey-survey ganina sa Pulse Asia. Ang survey sa Pulse Asia, mauna nga 50% yun. Bipisara yun ang daog kung himuon ang eleksyon karong adlaw.

po ang nasakmit dinhi sa may Laos, diya silang airport o sa usa ka barko sa Thailand, paingon tanan sa Pilipinas, no? Gani ang destination ani ang Metro Manila ang destination, pero ang imbestigaran paingon kuno sa Davao na nabuang na. Nga naman to? O Manila, manunta to? Kita, wag kita kay Bao karon mga pariente.

mi tapin tami de mi amet lang ko dahil. Mauna yung mga init kayong mga istorya karong adlawa, mga pariente ha. Inyo na madunggan din sa XFM Philippines kay kita na broadcast mga higala. O ingon man din sa Solid FM Cebu 92.3 nag-broadcast ta og mga balita mga pariente nga prisko kayo bag-o pa kayo. Kapula-pula pa ba o lunggo pa? Kapula-pula pa. O sige na, text na mo diri sa kuwa, be. O, tanaw na to, be. Kitsa bagay nagmata ron, be. Bawaan man eh. Bawaan man eh ron kung kitsa pa yung nagmata. Ang akong number kay 0919-498-3878. Ingon niya diri, Kuya, ma good PM. PM ni? Ano saan man eh? Nabot ni? O, ganina. Kuya, good PM. Si John Kent ni sa Cebu. A and J Travel Philippines diri sa Mactan. Pa shout out na lang kuya sa tanan, always me na minaw nimo. Ay salamat kaayo dong. Dong Jan. Aday ka diya sa Cebu A and J Travel. Abi na ko sa nan gravel ni dong pagbasa na ko ganina. A and J Travel eh, ni. Tarong agsuat big tanan na ko sa nan gravel. Salamat kayo dong ha sa may Cebu A and J. Anong matapang

Turun dua, puro lalaki, ganaan, klaro kayo, ganaan to silag bayot. Inaminaw manggit sila sa kuha, dili pa rin ang uban niya, eh, ano, di kinaminaw sa tuha.

0: balanced diet?
1: Check.
0: Regular exercise?
2: Check.
0: Vision X Plus?
2: Check.
0: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.

0: Vision X Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro dako pareha sa una. Salamat dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika. Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
2: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Ang mga bukol-bukol,
4: Santon Plus Herbal Capsule na pamatutan epektibo.
5: Silya Pibrahas, sa amon pamilya, ginatagan namon importansya ang healthy lifestyle. Upod sa gusto nga pagkaon, kag-regular na pag-atipan sang amon kagalingon, kabahin man ang amon routine kag pag-inom sang Santon Plus.

0: FM.
1: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kumpleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: Sa matag dagaktak sa singot, sa matag kakapoy nga adlaw, daghan ang nagapaningkamot alang sa pamilya, mga amahan, mga inahan, ug tanan nga breadwinner padayon sa pagpakibisog. Kamo ang haligis sa panimalay, masaligan sa tanang panahon, uban sa suporta sa Santon Plus Herbal Capsule. Salamat sa inyong gugma ug pag-atiman. Kay para sa pamilya, ang inyong kusog, dili gyud kabayran. Santon Plus Herbal Capsule, masaligan sa tanang panahon.
0: XFM.
3: Exciting!
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyud, taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Saman? Under the saya man daw kayo sa itong mga silingon.
7: Di ko under the saya eh. Mga kabalo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban.
6: Ay, ano naman?
7: Gusto ko magunyang ang mamalansya.
6: Ah.
7: Buto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko.

0: XFM.
1: Exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: XFM.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. This is how
3: we do it. Balik sa dekada sa pinagkakaguluhang musika. Yes! Yes! XFM General Santos City presents Extended Throwback. Extended Throwback. Ang inyong paboritong 90s tambayan sa hapon.
4: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is
3: mine. Extended Throwback. Extended Throwback. Bringing back the ultimate 90s hits. Extended Throwback.
5: XFM.
6: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, giulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting?
7: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM.

0: FM.
1: This is how we do it.
2: Balik sa dekada sa pinagkakaguluhang musika.
3: Yes! Yes!
2: XFM General Santos City presents Extended Throwback. Extended Throwback. Ang inyong paboritong 90s tambayan sa hapon.
4: The boy is mine. The boy is mine.
5: The boy is mine.
6: The boy is mine.
7: The boy is mine.
2: Extended Throwback. Extended Throwback. Bringing back the ultimate 90s hits. Extended Throwback.
0: XFM. XFM.
8: Exciting!
9: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Isa

Welcome. Ini nga itong programa The Secret of Health. Ano ang inyong mag-uban yung health consultant si Jenny Drudahan? Ini nga ito ang bagong oras sa ito ang Secret of Health Mindanao. Ang programa sa Yapon maghatod kanyang informasyon alang gayod sa pagkahimsog o pagkapiskay nining atong lawas. No, siyempre, nining atong programa atong Yapon hatagan o pagtagaan. Kini kayong atong mga balatian sa unsa nato kini matuldukan. O malikayan ang mga katropa pinaagigad sa herbal o natural. Busa, welcome ang tanan asa magkakaroon ng lugar. Tungod kay live ang atong programa karon. Kini sa Gapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network. Ilabi na din sa 89.1 XFM Davao. Kamusta kamutanan din ha? No? Davao Wenyas, kamusta ang iyong adlaw, kabuntagon? No, I hope and I pray nga din anang kamo karon ha sa kahimsog kapiskay sa panglawas. No, samtang gayod nagkapaminaw nining atong programa The Secret of Health ang mga katropa. Live usab ang atong programa. No, madungog ninyo mga katropa sa XFM 107.1 Tagum. No, kamusta kamo din ha mga taga Tagum? Ilabi na sa atong mga avid listeners. No, and avid the client po ng Yes to Health Clinic. Kamusta ka mo o welcome sa ato agayong programang The Secret of Health ang mga katropa. Bagong adlaw, syempre bagong oportunidad. Nganhi ka na to, hilabi na kung kamo adunay problema sa panglawas. Ayaw taon, kawalas pagla.

kabitaw sa gitawag na itong kalagsik sa panglawas ay kumpiyansa kay ang atong panahon raba di na ito mahibaluan. No, murag atong panahon ba nga karon lami kayong panahon, no, init. Para pag-abot sa paghapon na ito ah, kalitlag ulan, no? Ang lawas sa tao, inanausap mga katropa karon murag himsog ta. Tawatan na sayod, pila kaadlaw, pila kasimanag bulan, tuan, no? Kalitra kag kalintura, kalitra kag lubog. Tungkod kaya lagi waatan na sayod mga katropa. Mo nang gikinahalan kini atong pagpangandam, no? Welcome kamo mga katropa. Tungod kay unya, adon na usap kita'y pagkatunan nga din usa sa pinaka-importante nga atong ilhon nga kondisyon sa ato agayong mga kababayan karon. Tungod kay daghan raba ang nakasinati ni ini. Og nagdala-dala na lang taon tungod kay wa man nasayon kung unsay angay buhaton. No? So ato pagkatunan unya mga katropa sa ato agayong health information, ha? May tungod kayo nining gitawag na itong arthritis. Tungod kay bago lamang, no, sa ato agayong Yes to Heart Clinic at Tagum Branch. Doon na kita ay pasyente mga katropa nga diin taon. Dugay-dugay na gitaw ni Anto sa iyahang tuhod. Taga na siya nasuway niya mga pagpanambal. Nakadug man sa radyo, nisuway sa ato ang pagpanambal mga katropa. Gani, ongoing ang ato agayong gihimo ng medikasyon. And siyempre, we're praying sa ato agayong buhing ginutungod. Siya man ang tuburan sa tanan. Ilabi na guys, kayuhan nga atong ginaampo. Kanunay, no, tungod kay kini ato ang mga pagpanambal, no, mga serbisyo sa Yes to Heart Clinic. Tinudlang, di ba dyan ni makayod, no? Tungod kay ang kayuhan, gikan rama na sa gitawag na itong buhing ginoo.

0: Europa din ha nga di na naminaw karon. Sa man mong lugar nga di nagapaminaw karon sa atong programa The Secret of Health. So welcome kamo mga katropa ha, tungod kay ang ato ang Yes to Health Clinic kapadayon. Ang paghatod kaninyo og libreng check-up og libreng konsultasyon. Brido kita matag adlong Domingo hangtod Bernes. Adlong Sabado lamang kita sarado mga katropa. Unom ka adlaw sa usa ka semana mga katropa o sa semana. Abrido gayo da nga tuwa gayong Yes to Health Clinic para gayo sa paghatod kaninyo og mga libreng serbisyo, no? Labi na kini atuwa gayong libreng check-up o konsultasyon. O sa akong gawag ang tanan, labi na kung adun na mo gipambati din na sa inyong panglawas, ay mo kaikog, huwag ay na mo paglangan na bisita ha ang Yes to Health Clinic. Din higayo da sa Davao Region ha, doon na kita'y duha ka branches mga katropa. Makaapas pata, makahabol pata tungod kay bago tamo ato bang nining bagong tuig sa ato agayong kinabuhi. Palingkamutan na itong kalin mahimong mahimsog ang ato ang lawas. Doon na kita hinagiban. Bisan pa man sa mga panghitabos palibot ang mga katropa. Abrido ang atong Yes to Health Clinic alas 7 sa buntag. Hangtod alas 8 gayod sa gabi mga katropa. Dinagayod sa atong Yes to Health Clinic at Tagong Branch na nahamutang sa M Central Building, door number 8, narata sa first floor. Og ang atong pinaka-landmark, tapad rata mismo sa Mr. DIY Public Market. Og sa mga taga-Davao, abrido ang atong clinic usab mga katropa mataga Domingo hangtod Bernes. Alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ang ato ang address, anak kita sa Cellpole Building, door number 3. GSIS Heights, MacArthur Highway na siya mga katropa, dali na kayo nato na i-locate. Tapad ta sa Tago Mag-Cooperative at Bangayod sa Durian World. Sharo, daghan kayo ga landmark, no? Mana ato ang Yes to Health Clinic Davao Branch, ha? Ilabi na sa mga nagpaminaw karon mga katropa. Nga mga taga Davao and good news, ha? Tumod kay matag adlong Lunes o adlong Martes, mao gayud ang atong schedule para sa libreng check-up o libreng konsultasyon. Dinhi sa Davao, mag-uban-uban ta matag adlong Lunes o adlong Martes. Sa mga taga Tagum, every Wednesday, Thursday, and Friday, kauban usab ang adlong Domingo, no? Labi na sa atong mga katropa din ha, nga di nagasimbag Domingo. Kasi di ay doon na mo'y panahon, hugikan niyong simbahan, na pwede usab ka mo hapit, no? Sa ato agayong Yes to Health Clinic, mga katropa. Tungod kay abrido kita og adlong Domingo, okay? Ayaw kalimot, Yes to Health Clinic, your excellent choice in healthcare. Balik kita mga katropa, humanggad sa mga pipila ka mga pahinomdom, ilabi na sa ato ang paghahimon ng health information. Na maminaw sa kitag manindot nga testimonya gikan guide sa atong master controller Sir Gab. Og ay mughawa ha, balik kita mga katropa human guide sa mga pipilang ka mga pahinom doon.
1: Santon Plus Herbal

0: Herbal Capsule na.
1: Ang mga bukol-bukol.
0: Santol Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
2: Kaya na nga mag-iinom mag-ani Santol Plus Capsule
3: tayo. Oo, lagi sa akong ganlak. Nadako kayo. Amor nga no, yung tubo mo ito dire. Kanya mo ito nga pahinod ko sa Compostela. O man mayo. Kadi mo ko sila diyo nga mayo ang mga bukol-bukol, mga glitter, mga almoranas. Balik ko dahil yun na dito na orin mo.
2: Kumusta tayo? Pag-inom ni mo sa Santol Plus Capsule?
3: Mga kapisiman na. Nahiyos sila.
2: Dako ay tamang simang Santol Plus Capsule.
3: Ako kayo mo na nga. Sige, ano ako hantod ka ron.
2: Kumusta naman ni mo ang danlak ron tayo?
3: Awa na.
2: Wala na?
3: Awa na.
2: Okay na kayo.
3: Uli na.
2: So, update na kayo ron tayo.
3: Oo.
2: Pila na

0: Negatibo.
1: Rose Butler, para sa akon, importante gid ang pag-atipan sang lawas kada adlaw. Amo nga ginaupod ka kumar ang Santon Plus Herbal para mas energetiko kada adlaw.
0: Musa kamo pag tumarna og

0: Hello, maayong adlaw. Live kita karon mga katropa at umakauban si Nanay Melinda Daog. Sa gayon ka-active user po ng Santon Plus Gold. Nanay, kamusta? Unsa ang imong experience bago ka nigamit sa ato ang Santon Plus Gold?
1: Okay. Salamat kayo sa Santon Plus Gold nga pinagi niya ng
0: produkto.
1: Ang akong pagkatulog na normal na yun. Yan, salamat sa kanang mga uban nila ng mga produkto nga isang bulsa vitamin C, na coffee, nakakana sa ako, nakakanganak ikalidyo sa akong panglawas.
0: Ah, so it means na nagagamit ko kaog Santon Coffee?
1: Oh,
0: gamit ko kaog Santon Vitamin C?
1: Oh, vitamin C.
0: Unya, dati maglisod kaog tulog. Pero karon nanay, kumusta? Sadyang na-maintain na kaog Santon Plus Gold. Unsa mga kadugay na gamit sa kaog Santon Gold?
1: Pagkuman ng gold.
0: Ah, so it means sa Santon Plus
1: Gold? Sa usa-una pa Santon Plus. Pero mas, ang ako na pamitan sa Santon Gold is mas kuandit siya, mas hindi na tayo pa magpamitan.
0: So na okay na gina imo ang pagtulog karon.
1: Okay na gid kaayo.
0: Wow, so praise God. So tumud na sa pag-inom nimo sa
1: Santon Gold.
0: Santon Gold. Unsa po yung maingon nimo nalay sa Yes to Health Wellness Center na dinha sa atong mga gulong ko?
1: Yes to Health is very good. Yes to Health is maayo gyud para sa ato, sa atong panglawas, sa mas maayo kaysa kanang sa kondisyon sa yaran anang sa mga sensitive. Maayo na siya. Tested and probed.
0: So, daghang salamat, no, Nanay Melinda Daog from?
1: Sibagat.
0: Sibagat, Agusan. So, sa gayon ka, active user ng produkto po ng Yes to Health Incorporated.
1: Okay.

Secret of Health。Balik kita mga katropan, ini atong program The Secret of Health. Kauban sigapon ninyo ang yung health consultant CJ Nedruda. Pag inyong nadungog no, ato ang manindot ng testimonya, Nanay Melinda Daog. Presko pa kayo sa ako ang panghunona mga katropa sa diyang ato ng interview sa nanay. Tungon ka lagi makita ni mo sa iyang panagway. Kung adin gusto gid siya mo paabot sa iyang gayong kalipay. No, og syempre para usab mahimo siyang usa ka buhing testimonya alang kayo sa mga katropa nga din adunay gipambatis panglawas og nagduduha pa sa paggamit sa atong mga produkto og sa pag-ato mismo sa atong Yes to Health Clinic na. No? Indot kayo ang testimonya ni Nanay. Yes to Health is good. No, ang iyang pagtulog nahimong manindot na. Mga problema sa panglawas mga katropa banstaban sa atong buhing Ginoo. Wala gayod og nakaangkon siya kayuhan. O sa iyang gawa, gantanan ha, hilabi na sa mga naminaw karon asaman mga lugar. Bisitaha ang Yes to Health Clinic, mga katropa, watay gipili edad, basta adunay problema sa panglawas. Welcome ka mo nga muadto og bisita gayod sa ato ang Yes to Health Clinic, ha? And then again, ayaw kalimot, libre ang ato ang servisyo. Libre atong check-up, libre atong konsultasyon, napagitay dietary guidelines, kayang uban manggod libre ang check-up lagi. Pero basig magka-problema po ta, kawa man tayo pang avail sa mga medication. Sa Yes to Health Clinic, dili na problema tungod kay bisan man wa mo'y budget nga mo ato sa atong Yes to Health Clinic mga katropa. Aduna man tayo libreng dietary guidelines. Kana ato ang dietary guidelines, ang pinaka-purpose niya na kadiin tudluan mo mismo no sa inyong health consultant na diin unsay pwede ninyong himuon. No? Pansamantala, labi na kung wa pa mo'y budget, pwede ninyo nang himuon sa inyong panimalay. No? Halimbawa, warm water every morning with 11 leaves of manga, 2 leaves of pandan, sun bathing or sun exposure, pipino sa yuti juice with carrots. Depende na kung sa inyong kondisyon, buko juice every morning, hot seat bath, hot compress, dagantag mga modalities especially juicing therapy. Kadin atong pwedeng i-advise sa inyo ha, depende kung sa inyong kondisyon. Kadin bisan pa man wa mo'y budget mga katropa, di mo magka problema. Kadin muli sa inyong panimalay, no, nga din mas na-stress no tungod kay lagi na hibaluan ng balati, ano niya, wa mo'y pang panambal, na? Mga na inanak kanindo ang ato agayong dietary guidelines, na? Halag di kay guwapo mo sulat na inyuhang health consultant, basta atong paningkamutan og sulat na mga katropa din sa inyo mga papel para lamang mapadala sa inyo ang ato ang dietary guidelines og pwede ninyo na susihon pag ulit ninyo sa iyong panimalay hilabi na gusto mo maisairan or nakalimot mo kung si angay mga buhato, no? So nindot kayo na mga katropa ha og kana inyuhang makuha or ma-avail kung kamugayod mo ato sa ato ang Yes to Health Clinic o dinigayod sa Tagum og sa Davao, okay? Ato ta sa ato agayong gamayang health information tungod kay nagtanaw ta sa atong oras. Paspas kayo mga katropa. Ato ang sugitan kadali kining gitawag na to ang arthritis nga kondisyon. Nasayod ba ang tanan hilabi na sa mga katropa na to din hang adin aduna arthritis? Nasayod ba mo kung unsa nga klase ang inyuhang arthritis? Nasayod ba mo nga ano nagsugod ka na or nahitabo ka na? Ano, kay basig duga na taong panahon, gidadala ninyo na mo nasayod nga inani di ay nga arthritis ang anaas ko, ah. Og inani di ay rason no, nga anong aduna ko'y arthritis. So ato ang sugyutan kadali mga katropa. No, kung di man kaya sa oras, edi atong ipadayon ugma no, sa ato agabi nga programa. Magya pong oras sa mga katropa dinigayod sa ato ang radio station, no, XFM mga katropa. So kini gayong gitawag nato ang arthritis no, ngano man nga nahitabo kini sa ato ang lawas, particularly kini sa ato agayong mga lutahan no, kay diha man gid na ma-develop kini gitawag nato ang arthritis mga katropa. So mala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang arthritis usa kini ka dili lamang simple or usa ka gitawag natong sakit, kundi usa kini ka halapad nga termino nga di na ginagamit sa mga katropa sa mga health experts na to nga di nagsilbi kining kondisyon nga nakaapekto din na gayon sa atong mga lutahan. No, nga din kini magresulta og sakit, pagpanghubag, no, pag ubos sa paglihok no, sa imuhang tiil, sa imuhang kamot, no,
usahay gani adunay condition usab gani na deform ang mga pipila ka mga lutahan gayod sa usa ka katawo mga katropa. Kini magong gitawag nato nga lutahan nato dapat ang normal condition ni ini. Dapat hapsay, nindot ang paglihok, way sakit. Nga mulakaw-lakaw ka, wakay bation sa imong tuhod. Sa imong mismong lapalapan, sa imong hawak, maunay normal, no? Nga diin nga kalihukan dapat sa atuang mga joints. And that is the help, pinaagi gayo din ang gitawag nato nga cartilage. Apan, unsa man dayon hitabo nining kondisyon sa arthritis? Dina sa atuang mga kabukugan na mga katropa, doon na magunay gitawag nato nga cartilage, no? Kanang cartilage, para mas dali ninyo masabtan na kung ato mo og mga motorsiklo, mga sakyanan, basta mga any pwede nimo masakyan nga basta adunay mga brake, no, nga din adunay brake pad mga katropa sama na lang sa sakyan or motorsiklo. No, kung ang brake pad gani no mahilis na mga katropa, delikado nga nakain na tungod kay ang imuha nga mismo nga tawag ni ana rotor disc edi mo automatic mudikit gid na sa imong rotor nga din wa na may brake pad. Saba na kay na hantun maguba ang imong rotor nga din mas dakong problema. Inana pud na ang lawas sa tawo labi na kung kining gitawag nato nga mga bukog. Kung nahilis na gani kining gitawag nato cartilage nga murag nagsilbing brake pad mga katropa, sobra kasakit tungod kay dili pwede nga magdikit kining mga bukog nato mga katropa. Adunay duha ka bukog or ang uban na sobra nga din dapat dili gyud na siya pwede magdikit. O kana dapat pirmi ma-maintain ang kondisyon gayon nining gitawag nato nga cartilage. Apan lagi adunay kondisyon nga gitawag nato arthritis. Og ang pinaka-common kining osteoarthritis nga ang mismong cartilage, no? Nga atong giingon ganina nga murag nagsilbing brake pad, no? Diha gayod sa ato ang mga kabukugan, nahilis na mga katropa og kana nagresulta og tumang kasakit, pagpanghubag, no? Ang paglihok medyo lisod na. Og mao nay kasagaran nga nahitabo karon sa atong mga katawhan, and it is the most common form of arthritis kining gitawag na tog osteoarthritis. Although dagang klaseng mga arthritis karon, no, aduna po yung rheumatoid arthritis, aduna po yung gout, no? Mao nay mga pipila ka mga klase gayud sa arthritis, pero ang pinaka-common kini yung osteoarthritis, no? And then kining gout na apod na mga katropa. So kinahanglan atong ilhon, especially kining gitawag na to arthritis. Ugma atong ipadayon kung unsay angay na to buhaton, especially sa mga katropa na to din hanga din adunay osteoarthritis, dugay na nilang gidadala, dagan silag mga pagpanambal nga din gipang gamit, gipang inom, pero wa mang gihapoy kayuhan. Ato ang susihon ugma mga katropa unsay angay na tong buhaton in a very natural way, no? Especially sa mga pamaagi usab sa Yes to Health Clinic, atuwa gayo pagayistutan ka na ugma mga katropa. Panwa naman tayo igong oras, no? Dagan salamat especially sa mga katropa na to din hanga din na minaw. Apan na bago ta muhuman, ato sa hatagan o pagtagan. No? Kini mga nagpadalan sa ilahang mensahe from 982 Mayong Adlaw, Doc. Na ako'y bukol dok sa akong liog. Tabangi ko dok unsay angay itambal. Salamat sa pagtubag. Sa liog mga katropa, ato araning dalion tungod kawa na tayo oras. Pag doon ang ganin mo'y bukol ha, asa man nga parte sa inyong lawas, especially pag sa inyo ha ganing liog, I highly advise magpa-check up na dayon mo. Okay, basig dili rana normal nga mga bukol ha. Basig dili rana simpleng nodule din ha gayod sa imuhang thyroid gland. Mas maayo ipa-check dyo dayo na asa man nga parte sa inyong lawas kini mga bukol-bukol bitaw, ipa-check up dayon. Labi na kung diya sa inyong liog, no? Huwag niya kung ang inyong lugar, labi na sa atong texter, kung layo-layo mo sa gitawag na itong hospital or asa man nga pwede ipa-check. For the meantime, kung doon ay butike din ha, pangita agayod ang ato ang mga produkto, no?
Natay mga produkto nga din para gid sa bukol, especially kini atoang Santon Plus Herbal Capsule. Uban ni sa atoang Santon Vitamin C, paspas kay na mot mga katropa mutabang tungod kay kini lagi hataas kini og anti-inflammatory properties para paspas mo kuyos. And then syempre likay pug kas mga bawal kining tamis og tambok, mao nay mga pinakabawal ini gitawag nato nga bukol, ha. Unya kung duna nay panahon, bisitaha ang Yes to Health Clinic tungod kay aduna tay libreng check-up, libreng konsultasyon para sa tanan, ha. Aduna tay branches sa Tagum, duna po tay branches gayud din higayud sa Davao. Tay igong oras mga katropa. Dagan salamat no sa mga katropa nato nga din uban. Ug ugma na usab mag-uban-uban ta sa mga gyapong stasyon, mga gyapong orasa. Kini gayud ang inyong health consultant si CJ Nedruda. Kanunay magaingon ug magapahinumdom ang pingi ang imong lawas ug ang imong lawas magaamping ang kanimo.

0: ang epektibo.
1: So nay, nakailan ang kaning kapsula?
2: Nakailan na.
1: Kung anong ganahan man kami naman eh?
2: Nay, alibyo ang atong pamati sa lawas.
1: Usa dai pamati sa lawas mo kini ato?
2: Sakit kayo kung tiil, tuhod o makamot, arthritis.
1: Sukad pag inom nimo sa Santon Plus capsule, kumusta man imo arthritis?
2: Tawa ang sakit, tawa ang panakit sa lawas. Inom ka mo ani nga capsule kay makawakay ni sakit sa lawas.
1: So mga katropa, kung gusto mo palit ay dapat tanawag ninyo kanang Night Attack nga Yes to Health.

0: Herbal Capsule na.
1: Ang mga bukol-bukol.
0: Santol Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
2: Ako di ay si Tonyo Baldomino, 49 anyos, taga Panakan, Davao City. Sa una, vertigyod lisura sa akong kahimtang tungod sa akong arthritis o sigig saka sa akong presyon. Kadabuntag, magkinto ko sa kasakit sa akong mga tuhod o lutahan. Unya, permi pang labad ang akong ulo. Halos dili na ko makalihok ng tarong. Ako, yun akong kasalamat sa Ginoo kay nadunggan na ko sa radyo Santol Plus Capsule. Sukan-sukan ato, radyo kumihuno sa pagtumar. Ako kayong milagro sa akong lawas. Karon, kaana kayo ilihok. Normal na kanunay ang dagan sa akong presyon. Gikan sa akong kasing-kasing, salamat yun kaayo sa Ginoo o sa Santol Plus sa pagtabang sa kanako. Sa mga parehas na ko, tulayigin ninyo ang Santol

0: X FM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Sa matagdagaktak sa singot, sa matagkakapoy nga adlaw, daghan ang nagapaningkamot alang sa pamilya, mga amahan, mga inahan, ug tanan nga breadwinner, padayon sa pagpakibisog. Kamo ang haligi sa panimalay, masaligan sa tanang panahon, uban sa suporta sa Santon Plus Herbal Capsule. Salamat sa inyong gugma ug pag-atiman. Kay para sa pamilya, ang inyong kusog. Dili gyud kabayran, Santon Plus Herbal Capsule. Masaligan sa tanang panahon.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Yan is galona, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma, kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis.
4: Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM.
7: Exciting!
8: Vision Next, daghan ang natubangan.
9: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
8: Vision Next, slay ang kaipitibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
0: XFM.
10: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Santon Plus Herbal Care.

0: XFM.
1: Ang mga bukol-bukol.
2: Santong Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
3: Kaya na nga mong nag-iinom mag-ani Santong Plus Capsule tayo.
4: Oo, lagi sa akong danlak. Nag-ako kayo. Amor nga no, yung tubo mo to drink. Nga mo ito, nga pahinod ko sa Compostela. O man mayo. Kaya mo ko sa radyo nga mga mayo ang mga bukol-bukol, mga glitter, kaya mga almoranas. Ang balit ko dahil na energy naman o rinibo.
3: Kumusta tayo? Pag-inom ni mo sa Santong Plus Capsule?
4: Mga kapisimana. Nahilos na.
3: Dako itabang si Mang Santong Plus Capsule.
4: Ayaw mo na nga, sige na ako hantod karon.
3: Kumusta naman ni mo ang danlak kong tay?
4: Ah, wala.
3: Wala na?
4: Wala.
3: Okay, okay.
4: Uli na.
3: Sa

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: XFM.
2: Vision X. Daghan ang natubangan.
3: Kwan sir, ning kalitrag yung kahanap niya kung mataon niya. Mura manggudog na ay gabon-gabon pirmi. Magtulo na kabulan o niya. Mura doon na gani puti nga ning turok sa kilid dapit sa kung mata. Muto akong dito maragpaspas o Vision X Plus. Nahadlok manggugo kay basig madayunan ba? Wara ba may kwarta? Sus, sa tinuod yun ay ipiktibo kaayo ang Vision X Plus.
2: Vision X! Sulay ang kaipiktibo! Vision X Plus. Mabalit sa inyo.

0: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Ang mga bukol-bukol.
4: Santone Plus Herbal Capsule na pamatutan epektibo.
5: Kailan nga nung mag-iinom mag-ani Santone Plus Capsule 3?
6: Oo, lagi sa akong ganlak. Nagako kayo. Amor nga nung itubo mo to dre. Kanyaman to nga pahinod ko sa Compostela. O man mayo. Kadi mo ko sila diyo nga mayo ang mga bukol-bukol, mga glitter, kala, mga almoranas. Balik ko dahil na nandito naman ang horrible.
5: Kumusta tay? Pag-inom ni mo sa Santone Plus Capsule?
6: Mga kapisiman na. Nahiyo sila.
5: Dako itapang si Mang Santone Plus Capsule.
6: Ako, layo mo na nga. Sige, ano ako hantod karon.
5: Kumusta naman ni mo ang danlak kong tay?
6: Awa no.
5: Wala na?
6: Oo no.
5: Okay, okay.
6: Uli na.

0: FM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Ang mga bukol-bukol.
4: Santol Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
5: Kaya na nga nung nag-iinom magani Santol Plus Capsule tayo.
6: Oo, lagi sa akong ganlak. Kada ko kayo. Amor nga nung itubo mo to dre. Ngayon mo nga pahinod ko sa Compostela. O man mayo. Pwede mo ko sila diyo nga mayo ang mga bukol-bukol, mga glitter, kaya mga almoranas. Balik ko dahil na nandito naman na horrible.
5: Kumusta tayo pag-inom ni mo sa Santol Plus Capsule?
6: Mga kapisiman na. Nahiyo sila.
5: Nakuig tamang si mga Santol Plus Capsule.
6: Ako kayo mo na nga. Sige, ano ako hantod ka ron.
5: Kumusta naman ni mo ang danlak kong tay?
6: Awa na.
5: Wala na?
6: Awa na.
5: Okay, nage.
6: Uli na.

0: better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
1: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Senton Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
1: No more!
2: Senton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Senton Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: Vision X Plus User, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukinin ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
3: XFM.
6: Exciting!
2: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ang mga bukol-bukol.
10: Santon Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
11: Ako di ay si Jocelyn Vergara, 43 anyos, taga San Isidro Jensan, isa ka bet sa una, pero tigit na akong kulbaa o kabala ka dihang nakabantay ko nga aduna di ay kuy bukol sa kong tutoy. Gawas nga magmulngol kini usahay, apiktado gid kaayo akong paninda o paglihok-lihok matag-adlaw. Dako gid kaayo akong pasalamat, sukad nga gitambagan ko sa akong kumari nga magtumar og Santon Plus Capsule. Kanunay na ako ning ginainom matag-adlaw ug sa paglabay sa panahon, dako kaayo ang kausaban. Nahupay ang ngulngol, hangtod nga inanay gyud nga nahanaw ug mikupos ang bukol. Karon nagsik na kaayo kong mamaligya ug gaan na kaayo akong pamati sa tibuok lawas. Salamat gid kaayo sa Ginoo ug sa Santon Plus sa dako nga tabang sa akong panglawas. Sa mga nanay dira, sulayin ninyo ang Santon Plus kay nakatabang gid kini sa ako.
10: Usa kamo pagtumar na og Santon Plus Herbal Capsule.
9: Ang kapsula.
3: FM.
0: Good news mga member consumer owners ng Soko Teco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Soko Teco 2.
12: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 3 o alas 6, 3 na sa buntag.

0: Express, balitas apuntan. Express, balitas apuntan.
1: Sa ulohang tudling sa itong mga balita, una sa top story.
0: Headlines.
1: PNP gipasalig ang pagpatumang lakang aron nga mapunggan sa pagsulod ang mga ilegal nga droga sa nasod.
0: Headlines.
1: Sa itong balitang lokal, nagpailang NBI agent arestado human makuhaan og kapin 300,000 nga katidad sa Shabu.
0: Headlines.
1: Sa balitang regional, manager sa ilanong appliance store sa Davao City na nagitan og 50,000 ka-cash sa mga tulisan, ika-upat na pagpanulis ng bulan sa Oktobre sumala sa DCPO.
0: Headlines.
1: Sa itong balitang National Vice President Sara Duterte naguna sa Pulse Asia Survey alang sa 2028 presidential race.
0: Headlines.
1: Samta sa itong balitang international tubag sa Amerika sa Iran bahin sa pag-abli sa Strait of Hormuz, diliigo o kulang pa.
0: Headlines.
1: Sa itong sports news, Alex Iala ninaog sa ika-19 nga pwesto sa pinakabagong WTA ranking.
0: Headlines.
1: Samtang sa itong showbiz news, Sara Labate doon na bagong uyab.
0: Headlines.
1: O sa balitang extraordinaryo, mga fans sa Spider-Man, nagtigom sa New York alang sa pagsulay sa pag-break sa Guinness World Record.
0: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: So, Sir Jen, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa itong pagpanag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ning adlaw nga Martes, sa 13 na sa bulan sa Oktobre 2026. Ining nagat sa kahanginan katropang Philip Olegario alang sa mga mainito ng labas kabalita ning adlawa.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Kinigabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Estu Health Incorporated. Naguna niyang Santon Plus Herbal Capsule, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Herbal Soap, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Okang Vision X Plus.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ang mga nasapit ka produkto, mga katropa, ang proven and tested na umay-umay ng nakasulay o nakapamatuod. Busaw sa pagkinahulatin nyo, tumar na sa mga produktong gama sa Estu Health Incorporated. Ano na sa 6 minuto sa nakalabay sa nasa isang buntag, kining oras sa tuwan kaninyo sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus in App Store or visit arenaplus.ph. Hatod po kaninyo sa Herbicin. Sa ubo nga may plema, i-Herbicin mo. Available at all leading drugstores. O karon mga katropa, di na natunugayon pa, ania na mga retalye sa itong mga balita.

0: sa Kapilipino sa Laos nga misulay sa pagpalusot og 521 ka kilo sa shabu. Ipasalig ni Kong Punggan og pahugtan pa nila ang pagmonitor o koordinasyon sa mga pantalan ng tugpahan. Nagpadayon ang ilang hugot ka koordinasyon kauban ng Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA o guban pang ahensya aron nga mapunggan ang pagsulod sa usamang bisang matang sa illegal nga droga.
1: XFM. Soft stories. Soft stories. XFM Weather Update. Weather Update.
0: 8 minutos na mga katropang nakalabay sa nasa isa buntag. Alang na usab sa itong Weather Update. Atot kinato sa Santon Herbal Tea. Init man o bugdaw, swak sa imong gusto. Ayaw na paglangan sa rey ang Santon Herbal Tea. Tungod sa pagsugod sa adlaw, ugo sa kata sa pag-atiman sa itong kaugalingon. Busa mag Santon Herbal Tea na.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Alakan sa itong panahon mga katropa, ano na makusog, gabulog sa hangin nga magagikan sa Sidlakambahin sa Luzon nga makapekto usab sa kinatumiyang amihanan sa Luzon. Easterlies usab mga katropa ang makapekto sa bain o laing bahin sa Luzon o Sidlakambahin sa Visayas. Sa tropical o ang tropical cyclone, ulahin nakitaan sa gawas sa Philippine Area of Responsibility sukad ganin ang alas 13 sa iyong kabuntagon. O ang tropical depression, ulahin nakitaan sa 2,970 kilometers sa Sidlakambahin sa Luzon. Nga ano ng maximum sustained winds ng 55 kilometers per hour. O paglihok padulong sa kasagpang amihanang kasagpan sa 15 kilometers matang oras. Subay sa forecast weather conditions ang areas sa Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque o Romblon. Makasalating managumong kawalangan, inumanan sa katag-kataga pag-ulan o pagpanalugdog kila tungod sa Easterlies. Sa Batanes o Babuyan Island, makasalating managumong kalangitan dungan ang katag-kataga pag-ulan tungod sa northeasterly wind flow. Sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, laing bahin sa Cagayan Valley, nahimiling bahin sa Central Luzon o laing bahin sa Calabar Zone. Baka sa lating managumong kawalangan, inumanan sa isolated rain showers and thunderstorms tungod sa Easterlies. Samtang sa laing bahin pa mga katropa sa nasod, baka sa lating usab o managumong kawalangan, dungan ang isolated rain showers and thunderstorms tungod sa localized thunderstorms. Posible mga katropa ang flash floods o landslide tungod sa severe thunderstorms. Hinungdanggi paamping ang tanan. Ang temperatura ana sa 24.5 degrees Celsius hangtod 31.5 degrees Celsius. Samtang adlaw, misidla kaninang alas 5.47 sa buntag o musalop o niyang alas 5.38 sa hapon.
1: XFM Weather Update. Weather Update.

0: Ano na 11 minutos mga katropang nakalabay sila sa isang buntag. Hala na usab sa tumalitang lokal. Hatod ka na to sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa sa matang buntag, kape nga healthy ang imong kinahanglan. Tungod dili lang ka nakakape, apan ang tambalan pa ka. Abot sa mga Santon Plus Coffee Mix na.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Arestado ang 45 anyos ka lalaki human misukol sa kapulisan ug bakuhaan og droga ato sa checkpoint nga gilusan ni nakalabayng adlaw sa Isulan Sultan Kudarat. Subay sa imbestigasyon nga gipahunong ang nasampit sa checkpoint samtang gimanehuan ang iyang sakyanan. Apan imbes butuman midiretso kini sa pagmaneho hinungdan gigukod sa kapulisan. Higayon nga na corner ginaog o ginaog sa nasampit ang iyang bintana kundiin gipamalikasan o gibaharan ang operatiba nga pampusilon. Dinihin na siya gisikop o gi-inspect ang sakyanan kundi inakumpiska ang usa ka handgun o usa ka sachet sa shabu nga nagkatidal sa 500 o sa 352,000 pesos. Ingon man ang managlaing ID sa NBI. Giklaro usab sa PRO 12 na dinaktibong National Bureau of Investigation kung NBI agent ang dinakpan. Nakikalayo na usab sila sa regional director aron klarohon nga dili kinikonektado sa nasampit nga ahensya. Sa pagkakaroon, ginaandam na sa kapulisan ang kasong pagsupag sa Article 151 sa Revised Penal Code, RA 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o RA 10951 Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.

0: kaayong pabahin sa tumari nga balitang lokal. Batan-on nga suspect sa pagpanunggab tungod sa inom gi-surrender sa inahan. Biktima nagpabilin sa ospital. Ano na'y dugang detalye si katropang Chris Legazpi? I-Express Balita mo!
1: Express Balita! Express Balita!
2: Balhog sa selda, ang 19 anyos nga lalaki nga nalambigit sa pagpanunggab sa kainom kagahapon alas 5:30 sa buntag sa Burok 24, Barangay Fatima, ning Siyudad General Santos. Gilang sospek nga si alias Jeric, samtang ang biktima mao si alias Marlo, 20 anyos nga pulos residente sa Purok Placida, Barangay Kalumpang. Subay sa kapulisan, midiritso sila sa Dr. George Rieca Hospital kundi diin gidala ang biktima og nasayran nga ayha ni tabo ang pagpanunggab gikan sa malipayong inom ang biktima. Suspek og lain pang barkada, milabay ang pipila ka oras tungod sa impluwensya sa ilimnong makahubog, naglalis ang mga nasangpit nga merisulta sa pagpanunggab. Human sa insidente, niuli pa ang biktima kauban ng mga barkada apan gipukaw ang iyang ginikanan o gipahibalo nga nadunggaban maong gidala sa ospital. Samtang alas 6 sa buntag, miabot ang suspek kauban ang iyang ginikanan aron isurrender sa kapulisan. Sa pagkakaroon na nanas kustudiya sa Fatima Police Station, ang suspek samtang nagpabilin sa ospital ang biktima. Giabisuhan usab kini nga mag-andam og medical certificate isip ebidensya o galing idayon ang kaso. Ayaw ibutang sa alanganin ang kaugmaon sa pamilya. Maniguro ng daan sa maayong paglawas mag Santon Plus Herbal Capsule para sa ultimate antioxidant absorption. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legazpi, ex-FM News.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Kaya nga balita mga katropa, hatod ka rin sa Herbicine. Sa may ubong nga plema, Herbicine mo, available at all leading drugstores. Samtang wala kalingkawa sa kamatayon ng 39 anyos nga lalaki sa dihang makuryentehan, samtang gataon og salamin sa FVR Village 39.2 Barangay Fatima Jansan ni nakalabayang alauna 17 sa gabi. O sa hapon, giila ang biktima nga si alias Reggie, nga glass installer o residente sa Purok 29 Rickville, Barangay San Isa, Barangay San Jose, Jensan. Subay sa imbestigasyon nga samtang gataon ang biktima og salamin sa panimalay sa ilang customer, wala di ini nabantayan ang nagunitan nga aktibong electric wire, hinungdan na kuryente, dalay kining ginala sa labing duol nga balay tambalanan apan milabay ang pipila ka oras. Gideklara kining dead on arrival sa mga attending physician. Sa pagkakaroon, nagsubo og baayo ang nahibining pamilya sa biktima. Samtang napadayon ang imbestigasyon sa kapulisan sa napasagdan nga electric wire.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Ano na 16 minutos mga katropang nakalabay sa 16 sa buntag. Kanang oras atun ka ninyo sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus on App Store or visit arenaplus.ph. Samtang sa katapusang detalye na sa tubalitang lokal, nanawagan si Congresswoman Sherlyn Manez Sugrales sa hugot kapagtahod o pagpalig-on sa katungod kultura o yutang kahibilinan sa mga luma dungan sa pagsaulog sa National Indigenous Peoples Month sa ika-19 nga adlaw sa kasumaran sa Indigenous Peoples Right Act CON IPRALO. Ipasinulgan sa magpapanood ang komunidad sa mga bloon o guban pang lumad sa general isip tibuok o tinood nga ugat sa kasaysayan o pagkatao sa dakbayan. Ipasalig sa kongresista ang panayong pagduso o mga programa sa edukasyon panglawas o panginabuhian sa kongreso nga nagtahod sa kultura o naghatag-usab og tingog sa

0: Balitang Regional. Balitang sa Regional. 17 minutos mga katropang nakalabay sa nasa isa buntag alang nausab sa Tumalitang Regional. Hatod ka nato sa Santon Gold Herbal Capsule. Natagam na baka sa mga banatian tungkol sa pagpasagan sa imong kalawasan? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na. Ano matagam ang tama ng healthy lifestyle pinaagi sa natural ingredients si ini? Usa mag-Santon Herbal Capsule na mga katropa.
1: Balitang Regional, Balitang sa Regional.
0: Manager sa Iladong Appliance Store sa Davao City na nagitan og 50 mil cash sa mga tulisan. Ika-upat ka pagpanulis ning bulan sa Oktobre, sumala pa sa DCPO. Ano na'y dugang detalye ang XFM Davao? Pinagi ni katropang Marvin Ebano, i-express balita mo.
1: Express balita, Express balita.
2: Gikumpirma sa Davao City Police Office nga nakatala na sab kini og laing reklamo labot sa pagpang-hold up sa may Davao Bukidnon Road dapit sa Puting Bato, Barangay Riverside, Davao City. Pila pa lamang kaadlaw human ang tulo ka serye sa pagpanulis sa Matina Playa ug Matina Crossing ng syudad ning bulan sa Oktubre tuig 2026. Sumala sa kapulisan usa ka branch manager sa usa ka Iladong Appliance Store sa syudad nga si alias Mar, 32 anyos, ang gitulis sa riding in tandem bandang alas 7:30 sa gabi. Sumala sa pamahayag sa biktima nga samtang nagmotor kini, nihunong matud pa siya aron pagtarong sa iyang gisuot nga raincoat. Dihang kalit siyang giduol sa duha ka wala mailhing lalaki sakay sa Honda XRM nga motor, dayon deklara og tulis gamit ang usa ka pistola tiun sa iyang likod. Malampuson matud pang nakuha sa mga suspek ang dala ni ining cash nga anaa sa 50,000 pesos ayha kini daling nanibat. Taliwala sa pamahayag sa biktima, gibutyag ni DCPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Maria Teresita Gaspan nga padayon pa nilang giimbestigahan ang panghitabo ug wala ni iniwala ang posibilidad nga usa ka hold up mi ang maong insidente. Sa pikas bahin atol sa interview sa XFM Davao, gibutyag ni Talomo Police Station Commander Police Major Cheryl Bautista nga padayon pa ang ilang paghipos ug dugang mga ebidensya batok sa gitutukan ni ining persons of interest sa nahitabong serye sa pagpanulis sa Matina sa pagsiguro nga dili mabasura ang kaso. Mga katropa, aron mabatukan ang oxidative stress ug free radical sa lawas, imintinar ang pag-inom sa Xanthon Plus Herbal Capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ebano, XFM News.
1: Balitang Regional, Balitang sa Regional.
0: Samtang 64 anyos nga wanted sa kasong murder, dakpan sa Don Carlos Juan sa 18 katuig nga pagtago-tago. Ano ni dugang detalye ang XFM Bukidnon? Pinaagi ni katropang Rustom Villafranca. I-express balita mo.
1: Express balita, Express balita.
3: Malampusong nadakpan sa mga otoridad ang usa ka senior citizen nga nakatubang sa kasong murder. Dihang gisilbi ang warrant to arrest pasado alas 9 sa buntag niatong Domingo, Oktobre 11, 2026, sa Purok 2, Barangay Sur, Don Carlos, Bukidnon. Giila ang dinakpan nga si Pablito, walay asawa og lumulupyo sa Purok 8, Barangay San Nicolas, sa maong lungsod. Ang maong malampusong operasyon hiniusang gilusad sa mga sakop sa Don Carlos Police Station, Provincial Intelligence Unit, 2nd Bukidnon Provincial Mobile Force Company, Bukidnon Provincial Intelligence Team, Lanao del Norte Provincial Intelligence Unit o Regional Intelligence Division 10. Gidakop si Pablito pinasikad sa warrant of arrest nga giisyo ni ato pang Mayo 8, 2008 o Kapendisi 8 katuig na ang nilabay. Isairan nga ang korte walay girekomenda nga piyansa alang sa iyang temporaryong kagawasan. Ang dinakpan, gitanggong na sa detention cell sa Don Carlos Municipal Police Station. Mga katropa, kapibanga healthy imong gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.

0: 21 minutos mga katropang nakalabay sa lasaing sa buntag. Alang na usab sa tubalitang national, hatod ka nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa dugang enerhiya o ligon nga panglawas, tumarnaw Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Naguna si Vice President Sara Duterte isip labing gipiling ang kandidato sa pagkapresidente alang sa May 2028 national elections. Subala sa labing ulahing survey sa Pulse Asia nga gipaigayon kaniadtong September 17, hangtod 24, nakuha ni Duterte ang 50% sa voter preference bato sa laing pito ka mga posibleng kandidato. Dinatala ang iyang kinakusgang suporta sa Mindanao o sa 92% kung 56% sa Kabisayaan. Nagsugod o nagsunod kaniya sa surveys ng kaning Vice President Lenny Robredo nga nakakuha og 26%. Gisundan ni Senador Rafi Tulfo sa 12% o Senador Riza Honteveros sa 3%, samtang napabilin usab nga nanguna si Duterte sa tanang limang alternative scenarios o head-to-head nga pagpanangsangka.
1: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Kanang balita mga katropa, hatod kaninyo sa Omega Advanced Spray and Omega Pain Killer Pro. Born to move, tuloy-tuloy with Omega.
1: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Samtang nanguna usab si Senador Christopher Bongo isip labing gipiling ang kandidato sa pagka-vice presidente alang sa May 2028 national elections. Sumala sa labing unahing Pulse Asia survey nga gipaigayon niadtong September 17 ng 2024. Nakakuha si Go og 31% sa kinatibuk ang suporta sa mga hamtong Filipino diin nakatalang iyang kinatasang grado sa Mindanao nga niabot og 50%. O 37% sa Kabisayaan. Nagsugod sa lumba si Senador Robin Hood Padilla, kaano na 19%. Isundan ni Senador Bam Aquino sa 10% o sa 10%. Kaning Senadora Grace Po sa 14%. O Senador Erwin Tulfo sa 10%. Samta nakatala usab og mas ubos ka grado sinang Senador Kiko Pangilingan sa 3% og MMDA General Manager Nicolas Torre III sa 3%. Gihimo among survey pinaagi sa face-to-face interview ngadto sa 2,000 ka og 4,000 sa mga botante. Sa tibuok naso taliwala sa mga kontrobersiya sa politika. Lakip na ang pagpagawas sa og sa pina sa Department of Justice Bato Campanilla kalabo sa giingong pag-ikas ni Senador Bato de la Rosa taliwala sa taho sa warrant gikan sa International

24 minutos mga katropang nakalabay sa lisay sa buntag. Alang na usab sa tobritang paugnat sa kusog. Atod ka nato sa Santon Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagparakit sa lawas o guban pang kondisyon? Sama sa maasal pain, mag Santon Herbal Oil na.

0: Showbiz Balita.
1: Mighty 9 minutos mga katropang nakalabay sa isa muntag. Alay na usab sa ito balitang showbiz sa tod gratos sa Clear Skin Herbal Soap. Gigapoy na baka sa mga skincare nga perti kamahalog wala effect sa imo. Trinata sa sabon ganun niya ito nga glowing o mala artist ng skin. Mag Clear Skin Herbal Soap na!
0: Showbiz News! Showbiz Balita!
1: Gibalandra sa social media sa aktres nga si Sara Labati ang iyang rumored boyfriend. Gitunong ni Sara ang giingon sa mga netizen nga hard launch atol sa iyang birthday ni atong Oktobre 9. Among lalaki na ilhan nga si Mikael Shem, Manila-based music producer, DJ, founder og CEO sa Third Culture Entertainment. Bisan pa niya na walay bisan kinsa si Sara o Mikael, ang naghatag og detalye sa publiko kung giunsa og diin sila unang nagkaistorya o nagkakita. Ang mga tinuod nga istorya sa ilang relasyon wala pa'y formal nga kumpirmasyon. Samtang late 2023 sa dihang gikumpirma nga bulang na silang Sara. Ingon man siyang banang si Richard Gutierrez. May bago na usab nga girlfriend si Richard, ang aktres nga si Barbie Imperial.
0: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Alas sa tubalitang Extraordinaryo, hatod ka nato sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus in App Store or visit arenaplus.ph.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Gatusan mga katropa ka mga Marvel fans ang nagsulob og Spider-Man costumes ato sa New York Comic Con sa New York aron sulayan ang pag-break sa Guinness World Record alang sa pinakadagkong panagtigom sa mga tawo nga nagsulob og Spider-Man costume. Ipahigayon ang maong kalihukan ni atong Webes nga giorganisar sa kumpanya sa dulaan nga Jazzwares kauban ang Disney Customers Products. Apan wala pag-ipagawas ang mga organizers o opisyal nga ihap sa mga mitambong. Bisan giila nilang wala pa malabuan ang kasabtangang record nga 685 ka mga partisipante. Nikitaktabang record sa Sony Pictures Entertainment Malaysia. Neto 2023 easy pagselebrar sa pagpagawas sa sine sa Spider-Man Across the Spider-Verse.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Express! Balita sa buntag! Express! Balita sa buntag!
1: Mga katropa, marigin ang kuban sa to programang Express! Balita sa buntag!
0: Express! Balita sa buntag! Express! Balita sa buntag!
1: Ninga daw nga Martes, Pensa 13 na sa bulan sa Oktobre 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung nagad sa kahanginan, katropang Philip Olegario, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.

atong programan The Secret of Health. Ani ang inyong makauban yung health consultant si Jenny Drudahan. Ini ato ang bagong oras sa ato ang Secret of Health Mindanao. Ang programa sa yapon maghatod kanyang informasyon alang gayod sa pagkahimsog o pagkapiskay anining atong lawas. No, siyempre, ini atong programa ato yapong hatagan og pagtagan. Kini kayong atong mga balatian sa unsa nato kini matuldukan. O malikayan ang mga katropa.

kini gayong gitawag nato nga arthritis, no? Ngano man nga nahitabo kini sa atuang lawas, particularly kini sa atuang gayong mga lutahan, no? Kay diha man gid na ma-develop kini gitawag nato nga arthritis ang mga katropa. So mala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang arthritis usa kini ka dili lamang simple or usa ka gitawag natong sakit, kundi usa kini ka halapad nga termino nga di na ginagamit sa mga sa mga health experts nato nga di nagsilbi kining kondisyon nga nakaapekto din na gayud sa atong mga lutahan, no? Nga di kini magresulta og sakit da pagpanghubag, no? Pag ubos sa paglihok, no? Sa imuhang tiil, sa imuhang kamot, no? O usahay gani adunay kondisyon usab gadi na deform ang mga pipila ka mga lutahan gayud sa usa ka katawo mga katropa. Apan unsa man dai nahitabo nining kondisyon sa arthritis, no? Dina sa atoang mga kabukugan mga katropa, duna magunay gitawag nato nga cartilage, no? Kanang cartilage, para mas dali ninyo masabtan na kung ato mo og mga motorsiklo, mga sakyanan, no? Kung ang brake pad gani, no? Mahilis na mga katropa, delikado nga nakay na tungod kay ang imuha nga mismo nga tawag ni ana rotor disc, edi mo automatic mudikit gid na sa imong rotor nga din wa na may brake pad. Saba na kay na hantun maguba ang imong rotor nga din mas dakong problema. Inana pud na ang lawas sa tawo, labi na kung kining gitawag nato nga mga bukog. Kung nahilis na gani kining gitawag nato cartilage, nga murag nagsilbing brake pad mga katropa. So

kondisyon gayod nining gitawag nato nga cartilage. Apan lagi adunay kondisyon nga gitawag natog arthritis. Ug ang pinaka common kining osteoarthritis nga ang mismong cartilage, no? Natong giingon ganina nga murag nagsilbing brake pad, no? Diha gayod sa ato ang mga kabukugan, nahilis na mga katropa ug kana nagresulta og tumang kasakit, panghubag, no? Ang paglihok medyo lisod na. Mao nay kasagaran nga nahitabo karon sa atong mga katawhan, and it is the most common form of arthritis kining gitawag natog osteoarthritis. Although dagang klaseng mga arthritis karon, no, aduna poy rheumatoid arthritis, aduna poy gout, no. Mao nay mga pipila ka mga klase gayud sa arthritis, pero ang pinaka common kini yung osteoarthritis, no. And then kining gout, naapod na mga katropa. So kinahanglan atong ilhon, especially kining gitawag na to arthritis. For the meantime, kung doon ay butike din ha, pangita agayod ang ato ang mga produkto, no? Doon na tayong mga produkto nga din para gid sa bukol, especially kini ato ang Santon Plus Herbal Capsule. Ubani sa ato ang Santon Vitamin C, paspas kayo na mga katropa, mutabang tungod kay kinilagi, hataas kini og anti-inflammatory properties para paspas mukuyos. And then syempre, likay pugas mga bawal kining tamis og tambok, mo na yung mga pinakabawal yung gitawag na ito nga bukol. Ha? Kung doon na yung panahon, isitaha ang Yes to Health Clinic tungod kay aduna tayong libreng check-up, libreng konsultasyon para sa tanan, ha? Aduna tayo branches sa Tagum, duna po tayo branches gayon din higayon sa Davao. O naman tayo igong oras, mga katropa. Dagan salamat, no, sa mga katropa na itong adiniuban. Huwag ugma na sa mag-uban-uban ta sa mga pong stasyon, mga pong orasa. Kinigayon ang inyong health consultant si CJ Nedruda. Kanuna ay mag-aingon o mag-apahinumdom ang pingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo.

0: Music. Balikan natin yan. Dito lang sa number one sa inyong mga puso. XFM 95.9 General Santos City.
1: Exciting!
0: Express Rewind. Express.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Network Philippines Standard Time, alas 6:49 ang takna sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Hello, my boot dog. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, welcome.
1: Good morning.
0: Welcome sa programang Bulsay ning adlaw, mga katropa. Adlong Martes Pizza, 13 bulan sa Oktubre, tuig 2026. Karong buntaga, akong ginitibaya ang mga katropa sa Tibok 26, kabarangay ng siyudad sa Los Santos. Kumusta, may buntag ka niyong tran? Good morning, mga katropa na mga kapitan, kagawad, mga konsihal sa siyudad. Ay, siyempre, ato sa mga himbayaon, mga nanay, mga ginikanan, nga naas balay, nagtukaw ni mga orasan, naning kamot sa ilang paghatod sa ilang mga isdyante. Good morning sa mga sayo pa nagmataganiha. O, ayun, ato mga nauduhag mataha. Kay malayta sa kaniya. Good morning. Oh, good morning, usab sa mga katropa na to. Nagpaningkamot niya speech board. Kumusta ang presyo sa isda? Mahal na mag-ihapon. Presyo niya sa kanang mga karne, mga ang inyuhang sudan sa matang adlaw, manok lay madali-dali, mga katropa. Oh, good morning, usab sa mga katropa. Sa mga drivers sa siyudad, sa General Santos, katong mga manyakol, pagpahulay sa mukol. Og siyempre, ato sa itibaya ang mga katropa na to, ang mga teachers sa mga nagkadaiyang eskwilahan sa siyudad, sa General Santos. Good morning kaninyong tran. Sa mga factory workers, mga kaning workers niya, maing buntag kaninyo, welcome sa programa. Good morning, maing buntag. Maing pagpaminaw kaninyong tran. Og usab atong itibaya mga katropa sa Makima area, Maitom, Giamba og Maasim. Good morning. Maing buntag sa mga katropa to dihang mananagat og mga mag-uuma nga gapaningkamot sa matag adlaw nga makadaghan tag kuha oy. Baka dako og ani kay naa man sila gyud eskwelang kolehiyo sa uman kay sige mag-project kay nga college student. Yang project sa ba, ang project ra ba kay iPhone 16 ang project.
1: Atay.
0: Lahi man ang project ka tingali ha. Klaruhan na naka.
2: Pulsaan.
0: Good morning, usab sa mga katropa na to sa mga Alabel, Malapatan, Malungon o Glan, Sarangani Province. Maing buntag, maing buntag, maing buntag. Good morning.
1: Good morning.
0: Oh, maing buntag ganyan tra na ginaot ko diha. Ginaas maing kahimtang ang matag-usa. Samtang kapaning kamot sa inyong nagkadaini at nagkadaiyang gimuhaton diha. Nagkalain-lain ng mga akadabang sangon sa kinabuhi. Ay kalimot nga ang pinaka-importante sa tanan, ang atong pag-amping sa pamilya, mga katropa. Nga naman, kay kung walay pag-amping diha, sayang na imong ipaghihaguan. Kung dili ni mampingan kay magbalik-balik niyo ospital, kung saman ang mga kakuli ang mahitabo, kay wata mag-amping sa pagkaon, wata mag-amping sa atong pangadlaw-adlaw nga gimuhaton. Careless kay ka, muna gamayang sipiat, disgrasya na yun, simba ko lang. Naday, simba ko lang di ay. At syempre, good morning usab sa mga katropa sa Tupi and Polomolok, South Cotabato. Good morning. May ad nga aga sa inyong atran. Sa ito ba, karayang kagsuna diha. Sa Polomolok, South Cotabato, sa mga Ilonggo na tundiha ng mga kasimanwa. Yan, good morning, good morning, good morning, good morning.
2: Pulsaan.
0: At syempre mga katropa, itong itibaya, ang tanang mga walks of life sa Tibuok, Sock Sergeant area. Apil na usab ang mga nagkadaiyang mayores sa munisipyo o siyudad sa Tibuok Sock Sergeant area. Sa Pulumulok, si Mayor Bernie Palencia. Sa Jensan, si Mayor Lorely G. Pacquiao. Sa Sarangani Province, ang gobernador, si Rogelio Pacquiao, mga katropa. Good morning, good morning, may buntag, may buntag.
1: Good morning!
0: Ang apilong tanan, kaya nga naman, dili pwedeng masipyat na niya kay mga Pinanga na ito na sila. Siyempre, kabalo man taba sa Pinanga, unahon mag-gina siya o gadili makalimtan, mga katropa. Diba? Good morning!
1: Good morning!
0: At siyempre, usaba, di na ito kalimtan ang pag-huna-huna sa matag-adlaw nga imong siguraduhon ang imong kinabuhi nga hanay ba? Kanang walay kakulian nga kanang gikahadlukan na tumahitabo kay kung dili mo gudamahan ay mga katropa, huwag ka kapangandam. Kunya, ang ingon raba sa pinulungan nga planning to fail. Failing to plan is planning to fail, mga katropa. Kumbaga, wala ka nagplano, nasipyat ka sa, o nakalimot ka sa pagplano, murag nagplano ka, nga masipyat ka sa imong kinabuhi, mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: And akong painumdom nga, usan niya na, planuhan na to ang atong pagkaon. Planuhan na to ang atong naandan nga kadabang routine sa kinabuhi. Planuhi ang maayo nga kinabuhi. Una is ang finances. Ang imong pag-andam kung unsa ang gastuhon, unsa sud-anon, dako na kay nang bagay nga pagkaugma di ta kanabang magdali-dali, di ta ma-pressure, dili ka ma-stress. Siyempre, unya kadua, ang imong pagkaon, planuhan ang daan nimo unsa may sud-anon para ugma. Kay mahal man karon ang mga isda, mahal man karon ang nag-unang panaliton, isagol nimo. Pwede kang mag-gulay-gulay lang usa, unya subak-subak lang nga ginagmay karne bariha o isda. pero at least healthy na. Ikatulo, ang imuha sa pagplano sa imuhang kanabang mga imong kaunon, kanang imuhang i-intake, kanang supplement mga katropa. Nga naman, importante magulong supplement sa itong lawas. Kaya kung wala kay klarong supplement mga katropa, ibig sabihin, ana, murag patsamba-tsamba lang kakatropa. Paita ng patsamba-tsamba. Una kami dito sa XFM, among ginapahinunduba na matag-usa, ang pag-healthy lifestyle, exercise sa matag-buntag, i-appeal yun na sa ibang routine. Nga ikaduha, ang pag-unat-unat, exercise mo na. So, ang imong pagkaon, kumusta man ang imong pagkaon? Ready-made lang magka-permente. Nga ka ng ready-made na ba mga katropa? Kasagaran niya na gamay ra ang ready-made nga sudan nga dili kayo parat. Kasagaran kay palami man ang tirada, sobraan katamis, sobraan kaparat, kay para dali bahalin. Pero timan, itarawa imong health, di ba? Nabutang sa alangan ni mong health kay kulang man sa vitamins and nutrients. O niya, syempre kay nagdali naman ta, gusto na to, paspas ang tanan karong panahon na manang kinahanglan nga mo-cope up ta sa nagbago nga dagat sa panahon. Pero katropa, ayaw kalimot nga importante aduna kay kaahabag, aduna kay katropa nga andam mo sa pupo sa imong gikinahanglan nga mga vitamins and nutrients sa lawas. O nga niya, ang Santon Plus Herbal Capsule mga katropa. Nga naman, aduna kini Mangustin nga hari o queen of all fruits mga katropa, daghan at grabe ang antioxidant ani. Kumbaga, antioxidant is daghang kayong mabuhat sa imong lawas. Daghang kayong matabang sa imo. Una is ang ma-prevent niya mga katropa nga ikaw matukdan niya ng balatian nga gitawag og cancer.
2: Bullseye!
0: Unya, siyempre, ang malunggay nga naadiha, kabalo naman ta kung unsa ang maayong butang nga mahatag sa malunggay. Kompleto kini sa vitamins and minerals, macro and micronutrients mga katropa sa matag-adlaw. So, kung kana, kompleto na, nga naana sa imong nga daily routine mga katropa, layo kay kasabisan unsang balatian. Kaya nga naman, andam na imo nang na-equip imong kaugalingon, bisag pag nagdali-dali ka, pero kay naakay sa matag-adlaw, nagainom ka og kumbaga kung naakay balatian, duha sa buntag, duha sa utto, duha sa hapon, kung nga nag-maintain lang ka, kay nagalikay ka nga sa umaabot ng panahon na kay bation, tag-usa sa buntag, usa sa utto, sa hapon. So katropa, ang pagpangandam sa kaugalingon di lamang kabahin sa pagpangandam sa mga butang atong gikinahanglan, kundi pagpangandam usab sa mga kanang atong ginakaon o atong ginaintek. Kay dili malikayan, daghan kayong panahon nga kita masugamak sa pagkaon, pag-inom o mga dili makaayo sa atong lawas, mga katropa. Hola nang pipila ka pahinomdom nga hatod kanato sa Santon na Plus Herbal Capsule. Igon man Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, sa Clear Skin Herbal Soap, Santon Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix Vision X Plus, Oga, Sis the Pain, mga katropa. Di kaya ang patsamba-tsamba siguruha ang imong mayong paglawas sa pagtuwar og Santon Plus Herbal Capsule. At doon na rato ang word for the day karong buntaga, mga katropa. At ang word for the day, mabasa niya sa 2 Corinthians 5.17 nga nag-ingon, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new, mga katropa. Sinikabahin niya sa bagong binuhat, kagawasan gikan sa kagahapon. Kanabang, na ang usa ka binuhat ga gipasaylo gitagaag tsansa niduol sa Ginoo nangayo og galaing higayon andam ang Ginoo muhatag sa matag usa kanato ni bahin ni ana apan lagi kani nagdepende sa atong kabubuton kung muduol ba kita sa Ginoo kung ato bang ilhon nga siya gamhanan nga nagtag-iya sa atong kinabuhi. Kay katropa, ang kasagarang panlantaw sa matag usa bahin ani giila sa kalibutan ang tao nga pinasikad sa iyang kagahapon, mga kasaypanan o mga kapakyasan nga dili na ni siya mapapas. Kumbaga dili kalimtan ang imong kagahapon kay mapintas kang klasing tao.
2: Bullseye!
0: Pero kabalo ba ka katropa nga ang pagtulunan sa Dios karong adlawa nag-sulti ka na to nga therefore if any man be in Christ he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Sa Bisaya pa, busa kun ang bisan kinsa
3: anaa kang Kristo, siya bag-o nang binuhat. Ang daan nga butang nangagina. Tanawa ang tanang mga butang nagahimong bag-o, nangahimong bag-o mga katropa.
2: Bullseye!
3: Pasabot na atay mga kagahapon, kalimta na to siya. Kaya ang Ginoo, dili man siya mohinumdom, mupasaylo, dili siya mahinumdom sa imong mga sala. Gumikan kay siya ang mapinasayloong Dios. Kana lang, mahitabo lang katropa nga mahimo kang mapasaylo kun tinud-anay nga mudangop kas Ginoo.
2: Bullseye!
3: Timanin niya, ang pagkahanaw sa daang pagkatao, diin ang silot kaulaw sa sala, gihugasan sa dugo ni Kristo. Kanabang ang imong karaan ka sala, gitabangan ka sa Ginoo nga kalimtan kini kay ang dugo ni Christ lamang ang makapahanaw sa tanan, ang makahugas sa atong pagkahugaw. Asa ka na, tagaan ka sa Ginoo o kahigayonan nga pasayloon ka katrupa. Walay si bisang kisa makapasaylo sa ato, ako di ang Diyos lamang. Ang tao gani, lisod kayo pasaylo mga katrupa, pero ang Diyos, perting gaana sa pagpasaylo. Basta kinasingkasing kang muduol sa Ginoo, mangayog kapasayloan sa iyong mga sala. O siyempre, di na ito buhaton, kinangayo, matagpasaylo, di ba?
4: Ayoy!
3: Sa umangod kay, kung mubuhat tagsala, makaamgo ta na kasalata, mga itagpasaylo, pagkasunod adlaw, gibuhat ang gyapon.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Pero katrupa, ikanawa, ang pagkamao, ang kanabak ang pagkahibaw sa bagong binuhatan nga naghatag og bagong kasing-kasing sa og balaang tinguha mga katrupa.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Kanang bagong batasan nga naani mo, nanay tinguha nga magbaton ka og mga balaang tinguha. Kanang kwan ba? Eternal ang imuhang mga tinguha. Kabahin anang pag basa sa Biblia, ang pag-win of souls, pagsulti sa gospel, pag-share nila sa kaluwasan diya sa Ginoo, pinaagin ni Christ, o ang pag-aghat sa uban, nga kinasingkasing ni mo silang imbitahon, nga mutuon ta sa pulong, magkaroon tag Bible study, bauduol ta sa Ginoo, musimba ta, muna yung mga butang nga muhatag ka na to o bagong kasingkasing. Kaya nga naman, kung maura gihapon na katropa, nagtinguha ra gyapon kas kalibutan, tingali basig dili pa bag-o ang kasing-kasing nga naa kanimo.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Kanunay kita ang gihasi sa mga kaaway pinaagi sa mga handumanan sa ato mga sala kaniadto nga nagtukmod kanato sa pagduha-duha sa pasaylo sa Dios.
2: Bullseye!
3: Bawa gid ang pinakahagit nga sige na tong sige tang pahinumdumon sa yawa sa mga dautan natong binuhatan unya dali ra kay tang tintalon sa mga butang nga weakness nato. Pero kung ikaw bago ng binuhat, wala na ng mga weaknesses. Kay gitanggal na sa Ginoo ang imong kahuyang pinaagi siyang dugo nga gihuga sa imong kinabuhi.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Una katropa ayog tugti nga ang imong kagahapon maoy maghubit sa imong kaugmaon. Diha kang Kristo, ikaw gipasaylo o gihimo na niyang bago mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Ayaw kalimot sa itong word for the day karong adlaw. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. And all things are passed away. Behold, all things are become new. Sa Cebuano, busa, kun ang bisan kinsa, anaa kang Kristo, siya mabag-o o siya bag-o ng binuhat. Ang daang mga butang nangagina, tanawa, ang tanang mga butang nangahimong bag-o mga katrupa.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Timane, ikaw, dili ulipon sa imong kasaypanan kaniadto. Pag kinabuhi, subay sa bag-ong kinabuhi nga gihatag ni Kristo diha kanimo.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Para man ay pahinumdum sa Ginoo sa tuwa nga kita adunay tsansa nga mabag-o, adunay kahigayunan nga muduol sa iyang grasya, sa iyang kaluoy, sa iyang gugma sa atong mga kinabuhi. Kay ang matag-usa ka nato katropa, kung hukman nato ang matag-usa, wagi mamalangit nato eh. Tanawon nimo ang Romans 3:10, Romans 3:23, Romans 6:23, ang naghisgot nga kita padulong yung impyerno. Kita sigurado yun sa nagkalayo nga impyerno o nga paglutos, magbalik-balik dito itong pag-antos mga katrupa. Pero grabe ang gugma sa Dios nga gihatag sa matag-usa. Ingon niya sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ginoon ay naghatag ka na itong tiyansa. Pero kung ang tao di gid mo duol, dili mo mo paubos ang kaugalingon, kay grabe man gyud garbo ang tao, walay mabuhat ang Dios. Kay nganuman, dili dili pinugsanay ang paghigugma sa atong buhi nga Dios, mga katropa.
2: Pulsa!
3: Mahitabo lang nga mahingpit ang gugma sa Ginoo diha kanimo kun imong dawaton ang iyang regalo. Unsay regalo niya? Ang iyang bugtong anak nga maghatag kanimong kalawasan, si Jesus Christ. Pinaagi kaniya, ikaw malawas, wa kay mabuhat. Bisag unsay imong buhaton, kana siya grasya sa Dios lamang nga ikaw giluwas. Apan kun dili mo dawaton ang kaluwasan gikan ni Kristo, katropa di jud ka makabaton sa kaluwasan. Mao na akong ginapahinumdum kaninyong tanan sa matag adlaw. Duha na to mabalita karong buntaga. Sa mga balita, aniya na mga katropa. Panelo, kandidato sa pagkapresidente sa 2028, dili makuwang kung ma-impeach si BP Sara. Dili balkansya mga kandidato sa pagkapresidente sa 2028 ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte kung mapalagpot o didan kini sa korte sa impeachment sa pag-upot o posisyon sa kagamhanan. Mato di kani presidential spokesperson Panelo Salvador, kon Salvador Panelo. Itumbok ni Panelo si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte isip ligong puli sa iyang magulang. Uban silang Senador Robin Padilla o Christopher Bongo ang iyang gipanganlang mga sure winner. Nagpadayon karon ang impeachment sa impeachment trial batok sa Vice Presidente diin ang pagkonbikto matangtang kaniya sa katungod o magtangtang kaniya sa katungod sa pagdagan. Apan gipamugos ni Panelo nga kun maabsuelto, walay duha-duha nga mudaog gyapon si Duterte pagka presidente sa 2028. Kani sakto man ang gisulti ni Panelo bisan pag gilutos pag-ayo ang ikaduhang pangulo

0: kinahanglan dili na siya kayang takupan sa mga bakak nga mga impormasyon. Wala na klaro na kung isulti ninyo. Kapila na kumakita nga daghan kaayo nga gipang lutos, gipasanginlan, giatake. Dili lang sa politika, bisag sa personal nga kinabuhi. Pero sa pagkaabot sa tumoy, wala nagbadaugon ang mga bakakon. Gani, niani sila sa ilang gipang tanom. Og ni nahimo nga kanabang guba ang kinabuhi sa mga nagsuporta sa mga bakak. Wala na ako pa yung mangno nga kita dita mutindog sa pagsuporta sa bakak. Mutindog kita sa kamatuuran, mutindog kita sa kahayag og dili sa kangit-ngit sa tanang panahon. Og kamo magkagarantiya sa programang Bullseye ang among ihatod kaninyo ang balita nga dunay tinuod nga mga impormasyon ang sakto patas nga pagtaral o kanabang nga pagtuki sa mga hisgutanan o punto mga katrupa sa atong palibot. Sa dugang pang balita karong muntaga. Kampo ni BP Sara gihagit sa prosekusyon nga magpasaka o demurer to evidence. Gihagit ni Manila Representative Joel Chua ang defense team ni Vice Presidente Sara Duterte nga magpasaka o demurer to evidence aron ibasura dayon ang impeachment case kung kumbinsido kining huyang ang iyang mga ebidensya. Gipamugos ni Chua nga ilawom sa Rule 119 sa Rules of Criminal Procedure. Katungod sa depensa ang pagpangayo o dinaliang pagbasura sa kaso sa dili pa magsugod ang ilang prosekusyon, ang ilang presentasyon. Dito mao ang hagi taliwala sa pagtakop sa presentasyon sa prosekusyon kabahin sa giingong unexplained wealth ni Duterte pinagi sa forensic financial analyst nga si Attorney Alex Cabrera. Ipadayag sa prosekusyon nga andam nilang padalipdan ang tanang ebidensya, bank records o testimonya batok sa Vice Presidente. Our statement mapunin ni Kuan, Joel Chua, Congressman Joel Chua sa Manila, mga katrupa, o kabalo magkita, basta kalaban ni Congress, ni Vice Presidente Sara Duterte, unsa ba na siya, nahadlock siya nga makadagan sa pagka-presidente si BP Sara? Ako, namuntana lang ha. Kay, daghan mo kung kayong kontra, kabalo magkita nga, ang kasagaran na bagkontra, amot lang kung nasulag maran eh, ang kasagaran kontra ni Bibi Sara, involved man sa malita. Ako lang, nangutana lang ko ani ha, nga kung, unsa ba ni, mga kampon sa malita versus kampon sa kamatuoran? Ano yung mga pangutana ang kinahala matubag na ito katrupa? Nining kasamtangang ang mga isyo nga atong ginaatubang din sa nasod Pilipinas. Man, lami na kaibalik-balik siya. Kay, lain-lain isyo. Pero, pag abot ka ng dagkong isyo, basta doon na ganun mga dagkong isyo nga malambigit ang mga kadaguan, wala yung imbestiga. Huwag ka ng balita, ganun nga mo gawas, ganun yung dugay, ganun mo ang development mo tumaw, duda na ko na. Para lang anang kwanay, kanang baguhay lang nga, kanang isyo sa pagkasikop sa usa ka eroplano private jet dito sa, unsa di ka nasod di ay? Sa Nepal? Di sa Nepal.
1: Bullseye!
0: Sa, basta Malaysia gikan.
1: Bullseye!
0: So mabalaan ni mo katrupa nga ang mga dagkong network, ang XFM, di man kayo ni Dako, sakto naman yung kayo ni katrupa, pero ginatuki, ginato ang matagbalita nga maatong madakpan. Pero usawaman ko ng dagko nga mga network, dili lang sa pag-unsa, matingala ta nga pila kaadlaw, uy, konektado naman dahil sa mga Duterte ang balita.
1: Bullseye!
0: Mga kampon sa mga kongresman doon ni dati niya, nganong na-appeal naman ang mga Duterte rin.
1: Bullseye!
0: Ay, sige, sigadugang pang mga balita. Karong buntaga, mga katropa.
1: Bullseye.
0: Thailand eh, Chief, Thailand.
1: Bullseye.
0: Are. Tulpo may babusikan o pasidaan batok sa mga fish power firm nga muabuso sa panahon sa Super El Nino.
1: Bullseye.
0: Ipasidaan ni Senate Committee on Energy Chairman Erwin Tulpo ang tanang kumpanya sa kuryente batok sa dili makiangayong pagsaka sa bayronon o kakuwang sa serbisyo taliwala sa hulga sa very strong El Nino. Gibahayag gini ni Tulpo Human nagpasidaan ang Department of Energy kung DOE o mga kooperatibas kuryente kabahin sa posibleng mga blackout o usbaw sa presyo gumikan sa nagkataas nga konsumo. Giyagi senador ang DOE o Energy Regulatory Commission nga hugot bantayan ang mga distribution utilities o generation companies

0: Aron dili mapay muslan ang krisis sa klema bugti sa dako nilang ginansya. Somehow na ay punto si si Senator Erwin Tulpo. Na kining mga generation companies dili mag-take advantage og ganang bantay mo kay Senator Erwin Tulpo kay nabalion gyud ang liog niya diha. Bali, magani mga balaod gani. Bullseye. Ben, magani ang low gani. Kamu pagkang magahig ulo niya, na layor kami sinuod. Sadugang pang balita, karong muntaga. Bullseye. 14 minutos nakalabay sa las 7. Huwag kining orasa atong ganato sa Santon Plus Herbal Capsule. Bail hearing sa kasong Plander Romualdez gisugda na sa Sandigan Bayan. Gisugda na sa Sandigan Bayan 3rd Division kagapong adlaw, Oktubre 12 ang bail hearing ni kani House Speaker Martin Romualdez kalabot sa iyang gikatubang nga 7.44 billion nga kasong Plander. Pitambong ang akusado pinaagi sa video conferencing gikan sa New Quezon City Jail sa Payatas. Iyang gipirmano sab niya ang salayo ang pitra pre-trial order. Mupresentar ang prosekusyon og 23 ka mga saksi sa bista nga himuon matag Lunes, Martes ug Huwebes aron pamatud-an nga ligon ang ebidensya batok sa kanhi leader sa kamera. Non-bailable ang Plander gawas kon mapamatud-an sa pagdungog nga huyang ang kapasikaran sa akusasyon. Mao na to na kung ingana galing basa ko mutag na lang kong basig ang mga ebidensya ni huyang rakayo. Ayoy! Nga, pilakadlaw, mahitabo ga, makapost ni bail ang kanhi House Speaker.
1: Atay.
0: Kay ang mga gipresenta ng mga witnesses, perting huyanga. Kani, pangagpas na niya kuha, wala akong magsulti nga mahitabo ni. Pero kung mahitabo, galing niya, alam na.
2: Bullseye!
0: Sa dugang pang, walita, karong buntaga.
2: Bullseye!
0: Ribulya giauhag ang Korte Suprema sa nga ripasuhon ang doktrina sa main plunderer. Giauhag ni Ombudsman Jesus Crispin Ribulya ang Korte Suprema kagahapong adlaw nga sublion ang doktrina nga nagmando sa pagtumbok og main plunderer sa mga kasong pagpangawkaw kon panalipod lamang kini sa mga kawatan. Ipunting ni Ribulya ang desisyon sa magkapagal Arroyo versus People diin na ipamugos niya ang mas na panlipdan ang mga batid nga kawatan nga naggamit og mga dummy offshore accounts og kontraktor. Ibutyag ni Ombudsman nga 39 ka kaso sa flood control scam ang napasaka sa korte batok sa 52 ka individual. Lakip silang kani Speaker Martin Romualdez og Senator Jingoy Estrada. Ano yung gina, kaling gisulti ni Ombudsman Secretary Jesus Crispin Ribulya, manabag, sama ni siya, premonition, kanabang pasiuna.
1: Ayoy!
0: Nga, naghatag kag idea nga na panilipdan ang mga kining batid nga kawatan na gamit o mga dami, offshore accounts, mga kontraktor sa kining issue sa pagpangawkaw.
2: Bullseye!
0: Sama na siya, future tense?
1: Ayoy!
0: Nay, may tabo ari sa future. Ginaandam, minimo sa posibleng may tabo nining kasamtangang administrasyon.
2: Bullseye!
0: Kay, kini mo statement, lagi ako nahadlok lang ko nga, mura magog, nagapalupadhangin na ka, nga imong himoong ka matuuran, madunay kapasikaran mga presidents, mga katrupa ba? Or jurisprudence kung sa kaso pa?
2: Bullseye!
0: Nga basihan ni mo, o trawa gani o na absuelto manggani ang kanhi Pangulo Gloria Macapagal Arroyo niya. Kani pagkaang si Martin Romualdez o iya mga kaubanan?
2: Bullseye!
0: Pragyana ba? Unta mali ko, unta sayop ko, nga dili ni, nga pwede ning mahitabo. Kay kung mahitabo ni wa nay paglaom ang katawhang Pilipino makaangkon og hustisya sa kining nasinutian nga flood control scandal.
2: Bullseye!
0: 18 minutos sa kalabay sa las 7 sa dugang pang balita karong buntaga.
2: Bullseye!
0: Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles naguna sa pagpanalipod sa katungod sa yutang kinaiyahan sa mga IP sa Jensen.
2: Bullseye!
0: Nanawagan si Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles sa hugot nga pagtahod o pagpanalipod sa katungod o pagligon sa katungod, kultura o yutang kabilin sa mga lumadungan sa pagsaulog sa National Indigenous Peoples Month o ika-29 nga kasumaran sa Indigenous Peoples Rights Act kon ipiralo. Ipasidunggan sa magbabalaod ang komunidad o mga sa mga blaan o mga uban pang lumad nga general isip tinuod nga ugat sa kasaysayan o pagkatao sa lakbayan. Ipasalig sa kongresista ang padayong pagduso o mga programa sa edukasyon, panglawas o panginabian sa kongreso nga nagtahod sa kultura o naghatag og tingog sa mga lumad. Importante kani katropa nga matagaan na itong kahigayunan na itong magkaigsunang IPs kay lagi dugang panahon wala sila gibaliwala sila sa katilingban, wala sila gitagaagtsansa o karon kining kasumaran sa IP o Indigenous Peoples Rights Act ay ipiralo mga katropa o People's Indigenous Peoples Act People's Month, dako kay ning tsansa nga kanabang atong ma-realize nga di ba na gusto na itong kaangayan nga wala na sila matagai o gapatas nga kahigayunan. Ang tsansa para ka na ito, dili na ito maisip nga para po dahil kanila. So kanin, dakong tabang nga nagbutyag ang Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles nga atong iobserbar. Ato ning dili lang sa pagsaulog sa adlaw nga kasumaran, kundi sa matag-adlaw. Kaya kitang tanan, patas man, pariha man ang tao, pubrig madato, aduna kita'y katungod sa batakang balaod.
2: Bullseye!
0: Unya, kasagaran ng maabusar, ang ato magkaisun ng IPs. And I hope, wala na tayo mga ingana. Kahit diara ba kasagaran nagugat ang mga kasamok sa dapit. Ang ganang, di ba, ang gera sa unang panahon, o hangtod karon nagpabilin gihapon, diha sa mga magkaisun ng itong moro, nga wala sila matagaig kahigayunan o patas nga pagtratar.
2: Bullseye!
0: So sakto ni, dako kaning tabang nga matagaan o tsansa ang matag-usa nga adunay kaangayan sa mata sa balaod o sa mata sa Ginoo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mga katropa, sa magbalik, atangin ninyo ang dugang mga balita o mga isgutanan. Kamahining drug war, war on drugs ngadto apan We Love Drugs unsay komento sa Malacanang sa 521 kilo bypass sa Laos. Cambodia nito di Thailand ay. Og siyempre, ang pangutanan niya na, tinuod ba nga mibalik na o mibalik o mas bilapad ang iligal nga droga nining kasamtangang administrasyon. Og unya tataw, isgutan sab nato. Ang boto sa paghukom, kagustuhan sa gahom, gisugduran sa bagong iskandalo. Kay sumala pa, 89% sa mga Pilipino ang aduna na gusto mahigayon ang piniliay sa 2028. Unya pangutanan niya mga katropa, kining 89% nga sayong interes sa 2028 election. Timaan ba sa kalagot sa gobyerno o igo lang pagpakabana sa katungod sa pagboto? Ato nang isgutan taon doon mga katropa. Kauban si katropang Ruel Dumantay. O kining unya po, isgutan na ito. Kanang simulation ba sa no election sa 2028 ang BSKE postponement? Daghan na ginagkuhan, nagapangutana. Unsa ba ni siya? Giandaman na ba? Gihimo ng murabag new normal ang pagsigi o postpone sa eleksyon kay para iniga pagpostpone na pod sa presidential election sayo na lang kay dawaton sa katawhan kanay pangutana.
2: Bullseye!
0: Siyempre gusto mong musalmot pwede niyong tumagon ang pangutana nga uyon ka ba nga usbon ang pizza sa 2028 election kon mo resulta kini sa paglugway sa termino sa Pangulo. Kadang tanan atong tumagon unya ato magkauban si katropang Ruel Dumantay. Standby mga katropa ato usang paminaw na usaka testimonya sa pagpamatuod human natabangan sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ang mga bukol-bukol
3: Santon Plus Herbal Capsule na pamatud-ang epektibo.
4: Rose Butler, para sa akon importante gid ang pag-atikan sang lawas kada adlaw. Amoy nga ginaupod na pumar ang Santon Plus Herbal para mas energetic

0: ang mga bukol-bukol.
1: Santol Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
2: So, Nay, nakailan na ganing kapsula?
3: Nakailan na.
2: Ang anong ganaan magamay naman eh?
3: Nay, alibyo nga itong pamati sa lawas.
2: O siya, Nay, pamati sa lawas mo kinito?
3: Sakit kaya kung tiil, tuhod, o makamot, arthritis.
2: Sukad pag inom niyo sa Santol Plus Capsule, kumusta man yung arthritis?
3: Tawa ang sakit. Tawa ang panakit sa lawas. Inom ka mo ani nga capsule kay makawakay ni sakit sa lawas.
2: So, mga katropa, kung gusto mong palit ay dapat tanawag ninyo kanang naitatak nga yes to help.
1: Usa ka mo pag tumar na og Santol Plus Herbal Capsule.
0: Ang kapsula na epektibo.
4: XFM Santol Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santol Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santol Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santol Plus Herbal Oil.
7: XFM
8: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
8: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
4: XFM.
10: Exciting!
11: Kalit na pagkawala sa supply sa kuryente o kung usahay patay sindi. Importanteng atong masayran ang mga hinungdan niini. Ang kalit na pagkawala sa supply sa kuryente nga moabot sa 5-10 minuto ang ginatawag na transient fault. Ang posibleng hinungdan niini mao ang pagkakuryente sa mga hayop nga makasaka o makaabot sa linya sa kuryente susama sa langgam, tuko, halas, ilaga o guban pa. Posible usab nga mugna kini sa pagkontak sa mga sanga sa kahoy o bisan unsang butang sa linya sa kuryente. Kung wala pas na sa 10 minuto ang pagkawala sa kuryente, ipahibulo kini sa Socoteco 2 Hotline 0917-720-5365. Usa ka pahinungdom gikan sa Socoteco 2.
12: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: ng opisina. O kaya naman, maharas online. Madalas nating isipin na biro lang yon o huwag nang pansinin. Pero ang pambabastos sa anumang anyo ay hindi biro. At sa Sarangani Province, walang puwang ang pambabastos. Kaya naman, nandito ang Safe Spaces Act, o mas kilala bilang Bawal Bastos Law. Ang batas na ito ang ating kalasag. Poprotektahan ito ang bawat isa sa atin, lalo na ang ating mga kababaihan at mga bata, laban sa anumang uri ng pangbabastos at pang-aabuso. At tandaan natin, hindi lamang ito sa mga pampublikong lansangan o sa trabaho na kasaklaw. Sakop din ito maging ang ating cyberspace o online world. Saan man at kailanman, karapatan nating maging ligtas. Kung ikaw o may kilala ka na nakaranas ng ganitong insidente, huwag manahimik at huwag matakot magsalita. I-report agad ito sa inyong pinakamalapit na barangay, munisipyo o istasyon ng PNP. May mga taong handang makinig, umalalay at magbigay ng kaukulang aksyon para sa inyong kapakanan. Magtulungan tayo. Isinusulong ng Sarangani ang isang ligtas, magalang at matatag na komunidad para sa lahat. Sarangani supports Safe Spaces Act. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Provincial Government of Sarangani sa pangunguna ni Governor Rogelio Ruel D. Pacquiao.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan ko naminaw kong XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka balti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pa'y muligin.
3: XFM.
4: FM.
2: Exciting.
5: 95.9.

0: So, ang atong oras, alas 7:29 na. Good morning!
1: Good morning!
0: Siyempre, Ariana, si Katropang Ruel Dumantay, kauban na ninyo?
2: Katropang Chris Ligaspi o Katropang Ruel Dumantay na?
0: Ana man ang mga katropa. May buntag ha, kumusta ang ato mga kaigilaag ba? Kaigsunan di akarong nga nagpaminaw, libin pa sa ato mga katropa, diri sa Jensan, 26 kabarangay, niling atong syudad.
2: Oy.
0: May buntag di akarin yung tanan na. Sa ato mga katropa po, diri sa may Makima area, and of course, diri sa may Malungon, Alabel, Balapatan, and Glen. Good morning ha, good morning. O ka, syempre sa ato mga katropa, diri sa may Pulumulok and Tupi, may buntag kaninyong hurot mga kaigilaan. Oh, good morning po sa mga nagatanaw sa tong social media, sa tong Facebook page. XFM 95.9 General Santos City. Paki-like, paki-follow, paki-share ning atong mga live diha. Aron nga managhan ta diri mga kagilaan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kay nindot nga itong mga hisgutan karong buntaga. Kanibang pagka taas gyapon sa rating ni ka BP ba ni? BP Sara Duterte. Taas gyapon rating bisan pag gidabudabuhan naman ng eksakto ni.
3: Okay.
2: Hindi lagi na lang ma-erase lagi kaya sao ba na ito nga klaro magkayo.
0: Yeah, syempre unsa may nahitabo nga gikan sa War on Drugs na imo namang We Love Drugs.
3: Okay.
2: Kabahin ni siya katong nadakpan dito sa Laos, no?
0: Pero kabalo ko asa ni Padulong. Kabalo ko asa. Duterte na po ni Padulong. Kaya lang, ako sa tarungo ng kamera.
2: Duterte na, son? Grabe. Tanang mga... Akala lang, kung saan na paghatag o kamatuuran na, kung saan na pagkonektar na, dapat din lang isistorya na. Dapat dahil mga ebidensya niya. Kay bugat pa ng statement.
0: Oh, I am sure dali na po mabalik itong mga ginaingon nga Davao Mafia.
2: Na po na sa patong pareha sa flood control investigation. Nga bisag layo or kay ang bahas Manila, sa Davao ang investigasyon.
0: Kay tan-

0: nilang impeachment wala naman good. Wa man gud presenta kayong book at yung kayo nga mga banga, di ba po alanganin mo po na mga senator judges mga kigalaan nga mo convict na sila nga tanaw nila wa ebidensya. Sila may dabadumuha din ikabot sa eleksyon. Di ba?
1: Aw. Oh. Tinood.
0: So, mangita gina sila pamaagi. Nagpangitag pamaagi si NBI Director Matibag.
1: No, Melvin Matibag.
0: Nagpangitag pamaagi mga katropa si John Vic Rimulya. Uso daw na ron.
1: Countdown na ba ni?
0: Yeah, sigurado yun ko, padulong na po din sa Dabaw. Kipusta pa ko.
1: Hindi lang kumpusta. Pildi, mapildi yung kumpusta ko.
0: Nalagi. Awarag yun sa mahitabo rin.
1: At tangin na lang ninyo ang sunod na po ng pag-isgut bahay na rin.
0: Pero ato ning isgutan bitaw karon sa tinood lang mga kagilaan. Kanibang gikan sa War on Drugs ngadto sa We Love Drugs unsa may komento nini sa Malacanang. Ang pangutahan na dari tinuod bagyo yung may balik o mas milapad ang illegal nga droga mga kaigalaan. Nakita ninyo tong sa Laos?
1: Katong nadakpan.
0: Di ba? Nakita po ninyo tong sa usa ka barko? Parte man daghana, mga ano ba ito? Mga shabu. Low ma, saan tawag ano? Low...
1: 4 months.
0: 4 months drug.
1: 4 months cocaine.
0: Mauna siya. Hindi mo na cocaine. Lahi man ang cocaine.
1: Ang
0: 4 months drug.
1: Ah, sige.
0: Hindi 4 months cocaine.
1: Ang ako pagkabaloy nga na.
0: Meat mangod ang shabugod. Hindi mangod siya gikan sa cocaine. Ano, synthetic man na. Ang cocaine mangod is...
1: Sa coca. Tanom. Gikan sa coca.
0: Oo, tanom. Muta na ka, tapos pidiya, no?
1: Okay. Nabasahan lang po na ako to. Nga, kitawag nila og 4 months...
0: Ako nabalad 4 months drug.
1: Okay.
0: Eh para ko noon sa mga pobre nga mga droga sa mga nasa kalye, nasa mga, di ba? Pareha itong cocaine, pangdato itong pangdato.
1: Ibagin sa ilong?
0: Katong hindi nila. Sakit-sakit rin mo sa inyong ilong. Pero kani mga katropa, kuya o kayo ni, kay, kanang tahuan, di maginakalihok kung wala na eh, kanang gisaligan sa gobyerno?
1: Wala siya backup.
0: Wala yung backup?
1: Magkag na ay private jet, gikag Malaysia. O niya, ning tugpaog Laos, padulong siya og Pilipinas.
0: Huwag siya rin tugpag Singapore, no?
1: Wala, pretty strictuha rin to.
0: Okay, death penalty ba yung adritso?
1: Nagunahuna, magun sila nga, pwede rin ng Laos, kaya rin kayo nato ng palutsan. Gikag Malaysia, agi siya tag Laos, para pag gikag Laos, padulong na tag Pilipinas. Sa Pilipinas, bingo, nawa na mo... Kuan.
0: Pero lalimang ka, no? Private jet.
1: Oo, pila may kilaan na. Yeah. Isa may tag-iyaan na.
0: Yeah. Familiar mo sa gipang sudlan?
1: Malita. Grabe, pati malita. Ay, pati drugas na malita magkita.
0: Ano bang, pero sa tinuod lang, makalisang bag makaulaw ba? Di ba?
1: Oo.
0: Nga, kumbaga, nasaksingan sa nasod karon. Samtang gilubong sa mga nangaging administrasyon ng libuan ka, kabos ilalom sa bangis nga gera kontra droga, ang kasamtangan, kahimtang, murabag nahulog sa usa ka peligrosong pagkonsabo, kundi in binilyon ka pesos mga katropa nga shabu. Ha? Ang gagawa sulod sa mga utlanan, nakita na ko interview ni ining usa ka ahente or trabahante mas gobyerno ni Salaos, nga ikawalo ang iyang gisulti. Ikawalo ni siya nga na flight. Nakalusot na ang pito.
1: Agoy.
0: So kanina yun ilang na-plug down mga kagilaan. Kasi siguro maayo kayo mo diskarte. So mauna ilang nabantayan ang kaning usak ka private jet. Alam ang kanaasan sa ito bago nang kasunod ng pito ka aeroplano niya. Ani ka daghan. Adaghan ang mga buang dari sa Pilipinas. Ay!
1: Kung nga gusto nila da ang dalaan na ka ng dakpan ka ron.
0: Kuya ba kayo ng shabu? Alam ang ka... Kaning nasakbit mga katropa ito nilada ni ha, sakay ni sa usaka pribado nga jet sa may Luang Prabang, Laos. Ang kaning nga jet, giarkilahan sa usaka Pilipino nga padulong unta sa Pilipinas. Taliwala sa 11 billion pesos nga sunod-sunod nga kargamento gikan sa Mexico, padulong nga itong Thailand. nga pamatud-an mga katropa nga ang kumbaga transnational cartels nakakaplag na karon og importante or komportabling dulaanan dinhi sa atong tugkaran. Dili kini simpleng kapakyasan mga katropa sa intelligence. Kini timain lang kini sa usa ka sistema nga nahimong kumbaga abri sa mga binilyong tigpayuhot mga katropa samtang ang mga otoridad nagpabilin lamang nga tigihap sa mga nakasulusot nga kontrabando.
2: Atay.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kalimang kakontinuod katropang Chris. Mm. Ang katubang gisulti lagi sa usa ka interview nga ikawalo ni nga shipment ang ilang nadakpan. Dili nila nadakpan ang pito. Ikawalo na dapat ni nga trip. Mauni ang ilang nadakpan. So saan to pa? Adunay pito. Ha? Kamanga shipment ang nahitabo na before di ini.
1: So ibutang lang nato tagtunga sa tunilada sa pito sa unom na ay tulo ka tunilada.
0: Dali man ka ni ana.
1: 3.5 tons ang nakasulod sa Pilipinas kung sakto tong pito.
0: Asa man na padulo? Asa man agi-agi? Asa nga airport ka na nitong pa?
1: Kinsa ang mga nag-operate ana?
0: Kay kuno, kani kuno nadakpan, usa kuno kinika dating
1: stop
0: sa Osaka magbabalaod.
1: Agoy.
0: Ito ka iligan daw ni daw.
1: Ala, katong mayaman sa... Kaya balo ba kas iligan?
0: Ala.
1: Nga daghan kinadiha sa iligan. Tagadiha si katrupang, ay dili katrupa. Dati nang kauban sa Likas Planeta nga si Rex Angot. Kaya dumdum ka?
0: O ba?
1: Oh, dito na ay color-color dito. Color coding daw.
0: Grabe no?
1: Oh. Nya, yeah, oh, na 500 kilos niya. Yeah. Pito ka tag 500 kilos, posible nga naa sila'y 3.5 tons nga nakasulod na

0: porter o mga impluensya ng koneksyon na ang iskutan na dili masaway sa publiko ang publiko kung magduda nga gikan sa war on drugs na himo na kining usa ka implisito nga we love drugs.
1: Agoy pagtay.
0: Tungod sa dayag nga pagpatigbabaw sa pagkonsabo o pabor-pabor, obligado ang palasyo nga pamatud-an nga wala kini nagpaluyo o nagpiyong-piyong sa mga maong dambuhalang sindikato. Kung mapakyas kini sa pagbutyag sa tinuod nga utok o financier ni ining 521 kilos, ang kahilom sa kagamhanan magsilbi mismong labing kusog nga kumpirmasyon sa ilang pagpakigabin sa baong kadautan.
2: Bullseye!
1: Talimang ka ni Ana, record mga katropa sa pagpadakop sa droga, ilang giniingon katropang Christmas, daghan kulo ang nadakpan sa karon nga administrasyon kaysa tumiagi. Kung mauna yung record nga giniingon, subot pa subot pa, kung mas daghan ang nadakpan karon, subot pa subot mas nidaghan karon.
0: Mm-hmm.
1: Kontra sa mga niagi. Kaya alam kung parison mangod, ngayon kasi mas marami tayo

0: hanggingon to sa gikumpirma sa Laos, di ba? Dapat ikapit kawalo na tong nadakpan nila.
1: Mm. Ang problema karon ganong isog kay sila niya, pribadong charter jet ang gamit.
0: Gani, kinsabay mabuhat aning mga taktika ngayong ani? Na mugamit og pribadong charter jets, kanang Learjet, nya gikan sa Malaysia, ang mohimo og imbis ordinaryong bagahe og commercial flights, gikargahan og mga druga nga kinsabay isog karong panahuna sa administrasyon Marcos. Bali pangutanan nako na.
1: 49,500 US dollar. Ha? Ang maong kantidad sa pag-arkila. Grabe no?
0: Kurtahan kayo nagkunan.
1: I-time sa muna, 62 ni karon.
0: Kumbaga, kung imong i-trace, kinsabay magka-afford nga ng amount katrupang Ruel. Kinsabay na ay kwarta ngayon nga na kadako karong panahon na. Maklasify na lang ni Maron.
1: 62, inanta na lang ito, 62 ang dollar. 3 million ang arkila sa jet, mga katrupa.
0: Ang karga kay billion man. Bawi ergapon.
1: Asa ka di mo landing?
0: Na lang. Asa mo landing adili madakpan sa PDEA. Sa nagkadayang airport dito sa landing dito eh kay dakop man.
1: Di ini mo landing sa ano na iya?
0: Dili gyud.
1: Pwede ning mo landing sa mga private nga tugpahanan, private hangars.
0: Correct.
1: Kay gamay ra man di man kinahanglan og taas nga
0: runway.
1: Runway.
0: Oo.
1: Diba?
0: Pwede gani mo kuwala na yung palanding na dito sa bye-bye.
1: Kung nakalusot na ang pito ka buok, unsa gibuhat sa radar sa customs katrupang Chris?
0: Failure, kani dili na to isgutan nga failure ang intelligence information bahay na ni asa magigamit sa pangulo ang iyang intelligence fund. Nganong nakalusot ang pito ka makong tinuod galingtong giingon sa Laos government nga pito na ka mga flight ang ilahang napalusot, wala na madakpi, unya unsay mahitabo sa kung tinuod panulog Pilipinas, unsa na kadagan ang druga diri sa nasod?
1: Perti lang daghana eh. Kung dili man konektado ang gobyerno ni ani katrupang Chris, kung di man mo konektado, nagpasagad mo, kaya nga naman giuna man ninyo ang pamulitika. Ano giuna na? Ninyo si Inday Sara Duterte na baon na naipirme ang inyong ginatira. Pero tanawa ninyo, nakarundom ka, katrupang Chris,

0: ano ba ya? Napamatud-an ba ya? O kadunay mga na-dismiss ka mga kapulisan, nagtuo ka ta? Nga sa panahon ni Digong, nangahurot na mga pulisa. Hindi na ako ginatanan na. Pero siyempre, kung ikaw ang ordinaryong tao, nga ang ani nga walay kamay na bakal, kinsay mo kasumbungan karon. Dili ka ha, mo anak ka, pwede lang, dagat ko sa akong mayor, kadali lang, dili ka, involved po na akong mayor. Di ba kayo nakita ni mo kung unsa kalapad ang droga nga didiskubrihan sa panahon ni Digong?
1: Oh.
0: Involved ang mga kapulisan, involved ang mga prosecution, involved ang mga gibuto na ito mga opisyal sa gobyerno.
1: Sa ito pa, murag nakapamugad ba, nakahimog network nila ang mga drugista.
0: Correct.
1: Ginibayaran ang mga pipila ka mga judges, gibayaran ang mga kanagkuan sa kapulisan, pero ting nakuha sa trabaho atong Digong sa ya, panahon niya.
0: Ya, kuya, pag yun kayo katropang Christy nga ano, pagpalusot. Ang gikay ngon, vape ang sakay.
1: Uy, sounds familiar ah.
0: Ngayon, abaya si PBBM ato nagtanaw og ano sa Singapore ba siguro to siya?
1: A Singapore yata.
0: Tanaw og F1 race. Nga, kinsa ba yung anak ni BBM nga nag-negosyo, babe?
1: Gani, sounds familiar, no? Kinsa ang gisugtan sa customs nga mga brand?
0: X-Vape.
1: Oo, oh, nga kinsa tag-iya. Kinsa tag-iya.
0: Isa sa tag-iya. Oy, ang anak, oy, nga congressman, oy.
1: Dideklara nga, babe.
0: Mabitaw ni angal ni mga ubang nga mga nag-produce og babe kay gi-strictuhan. Sus, kay ka today. Si Sandro, manday ang gustong mo negosyo, babe.
1: Grabe.
0: Pero balikan na to ni Katropang Chris. Kaling ship-to-ship transfer ba? Kuya, po kaya ni Katropang Chris.
1: Bitaw. Ang huyang nga papatunhay sa seguridad sa atong lapad nga kadagatan, batok sa langyaw nga lansa Katropang Ruel. Murabag, wala na'y security kabahin, ana.
0: Saan pa man kay kanilang itong mga naval force, ang atong mga PCG na kakonsentrate man sa WPS kinali kalagod sa China. De, ang uban ng mga pwedeng sudlan, makalusot ay.
1: Oo, oh, saday.
0: Kita niyo na kiyang balusot-lusot gawas noon mangani diya ang atong mga kaigsunang gikang Singapore. Mauna dagkanta diya sa kiyambang mga kaigsunan na Pilipino citizen na lang itawon. Ng mga Indonesian national. Na kami nyo na mga Pilipino.
1: Bangka lang sila katropang Rewilio.
0: Bangka na ba na, pinar ba na? Lahos, oy.
1: Walay dakop.
0: Asap ng pan. Nga nagtuo ba mo? Nga pwede na bang gani kang makaagi diya sa kanang asa ng agihanan padulog Malaysia?
1: Backdoor.
0: Oh, backdoor ka, Malaysia. O, wala ka mo nagtuo nga na makalusot diha ng mga droga. Saol kayo na busy bang dito sa WPS?
1: Yan, nahadlock sila sa hulga sa China lagi daw.
0: Ah.
1: Panalipdan na to ang Pilipinas kay hadlock na kayo ng statement sa China. Oh.
0: Ang papel sa ninyong pagkabuhaton sa China, dali rin tao na eh. Saan tamang kikiunahan magunang trillanes dati dito, nakigdeal dito, wala takabalong sa inyong gidil dito sa panahon ni Pinoy. Dito wala nagsugod.
1: Nagkaroon sila lakas ng loob tungod ato.
0: Nga ba?
1: Nga marang nakabasa sila sa naratibo ba?
0: Nga hinahimo ninyong bayanis, trillanes, kalimot mo? Kinsay nakig-backdoor deal ka ni Anto?
1: Mahugading nag-exito siya katong gisaway siya ni Senator
0: the late
1: One Pusin Rile.
0: Walk out ay
1: hindi mo to niya kayang pikoon to kamabod to straight man tong senador kung sayop ka sayop mo ka
0: mao na gini ang problema na to katropang Chris ginasalikway ang gagmay sinalikway ang gagmay lihok ang dagko. Diba? Nga na mga gagmay raming tao madakpan niya sa barangay. Kanunay nga madakpan, samtang gawas sulod ang mga toneladang kargamento.
1: Mo naman na itong ginahagit sa gobyerno.
0: Ang inyong kampanya mali ba? Ayaw ni street level sa iyong kabuhang. Unahan nyo ng dagko.
1: Oh.
0: Kalang gagmay nga inyong madakpan, himuanin nyo ng

0: set ninyo.
1: Mahurot raman siya madugay.
0: Kambyo ulo, birada ba? O, kinsa man ay imuhang supplier.
1: Kinsa'y boss ni mo diha.
0: Iba? Ayaw sa siya i-lista sa iyong accomplishment. Hina kayo mo itong accomplishment. Bago na, ma-lista na ninyo. O, mabalaan na na. Kuha na na sa media. Baka na media. Uy, dakpan, matungan na nakagawas man to. Sekreto lang sa ninyo. Kambyo ulo, birada. Sige, paano nito? Operate tao, pang madakpan to.
1: Dako, mas dako kay isda.
0: Di ba ni dako? Napa may mas dako ni ini?
1: Ah, sige, pasalabyo sa ni kay mas gamay pa man ni. Napa di mas dako ani?
0: Ano ba?
1: Nya, mapansin po di mo katropang Ruel, ang pagbalik sa mga drug den.
0: Nah, iso kay.
1: Oh, dunay mga tahong seryoso nga nagisgot nga dunay seryosong session sa droga nga mibalik sa Dakbayan sama sa Makati ug ubang lugar. Daghan na kayong mga lugar karon ang gikonsidera o para nang iligan katropang Ruel. Sa unang panahon, ilado man sa kain na nga daghan kag drugs diha.
0: Balik tapod.
1: Karon di. Dito ang tapadulong.
0: Oh, katong, dari sa tosok sa generia, na mga nadakpan nga drug din.
1: Na.
0: Diba? Kamano ba sa inyo yung drug din? Kanang pistuhanan ba?
1: Oh, kanang murag tiyanggi. Sa druga, ang daghan kay dito nang lugar ra. Rampant anang lugar mo na gitawag og drug den.
0: Dito na kapalit, dito na buka mo yup-yup.
1: Paggawas mo sulbad na. Singot na kadagko na kay singot murag lugas sa mais ang singot.
0: Oh, nya na sinaw nang mata.
1: Oh, ya.
0: Tugnaw nang kamot.
1: Nganong bugnaw man kay mong tiilog kamot, sir?
0: Gigan kog aircon. Storya. Bisag gyud ka aircon gipaningot. Atay.
1: Nga ba? Nahadlo kayo ni Katropang Ruel nga ang epekto ani sa krimen. Kaya oh, di ba, droga. Sumpay mo na. Musaka ang kaso sa droga, musaka sa ang krimen sa usa ka lugar.
0: Okay,
1: kaya ang mga tigamitan, wala naman ay kwarta nga isustinto sa ilang bisyo. Mubuhat ang krimen. Kawat. Kanang musulod sa balay.
0: Tulis.
1: O niya, kanang uban niya, manghuldap. Ang uban niya.
0: Tukar ang pagkamanyak.
1: O, manyakon ka driver. Diba?
0: Okay, raon tama una. Ang problema kay, dahil lang, huwag naman ko'y kapalit. Ato na akong supplier, be. Paano nga tadalik ka ng barato, be? Kaya kung maligya po ko.
1: Huwag na, maligya na po siya.
0: Maligya na siya. Mauna, nanipatay na po. Kaya nga naman, huwag man kabaya, dagi.
1: O, patay, sumpay.
0: Gitipi sa... supplier.
1: Okay, istorya na po din ako yung source ani, tapos ko ani.
0: Di, kabayad mo ang...
1: Unahon ako ni. Di ba? Salamat ha, wala kayo kaso karon sa Jinsan. Magkamputang, hanto ni siyempre, mahuman ng tuig. Wala lang tayo kaso sa Pinusilay.
0: Pero atong, in fairness sa atong Pinaya Region 12, nung abtik yun sila.
1: Ah, oo, dagan silang accomplishment.
0: Pero di lang yun nila mapugnan na. Kaya naman, agihanan bago ni Dre. For example, Jinsan. Gikan ka rin mag-Mindanao, gikan ka gano'n, pwede mo muagi, mag-Mundadri. Napoy mo order, bundak, amaw na managhan. Pero exulti rin mo ang Region 12, thankful kita to Anis Pideya, ginamonitor yun nila na kung aduna bagay faktorya dari o wala. Wala, good. Dito, gikan, oh. Nga, tay mga kaigsunan kung tamad, lagi kayo manarabaho. Mas dali bang kung kwarta ni nila, limang kapilo-pilo, yung ginansya ni Nigma maligya ka.
1: Oh, kung yun, dili ka mangita klinti ani.
0: No, ikaw pangitaon.
1: Ikay pangitaon. Pati polis, ikay pangitaon.
0: Tinangalan na lang ka, pero tinuloy mo si Kata gani, sa imong lugar.
1: Kung sali na ang anak ni Katropang Ruel.
0: Napatay na. Ganun! Matinga po ni mong silingan, balik-balik, kinsa-kinsa rin yung tao, gasulod rin sa iyang
1: balay. Sakinan man.
0: Huwag trabaho, nakasakinan.
1: Unya, ang mga gado, nagasis man, perwinte.
0: Kaliman ka niya na.
1: Kapustura kong todo, kapustura kong todo pag yun ang mga bisita. Gamay kay balay.
0: Hina mo eh, kung nakapurma mo, usulod mo bangag. Si binti kayo mo.
1: Ah, halata kay ka.
0: Takay mo. Pag ano mo, takata mong tip.
1: Mag chinilas.
0: Chinilas mo eh.
1: Sando, short.
0: Pero kabalo na sa pidiya na karun.
1: Ah, silip na nila.
0: Silip na na. Pidiya pa imuha karun nga.
1: Dili yun na may iwasan kita pang Ruel. Basta may mo kang sikat. Di na yun ka makalikay. Sikat yun ka diha.
0: Ay, may taong yun ka yun.
1: Oo. manang kasagaran sa mga nagaduwa ni mubaling yung lang lugar na yun. Bo, pagkabuhi nilang pilaka mga pilakabulan, unya, sikat na sila, hawa na sa lugar.
0: Oh.
1: Bakit na sila? Balhin na po naglugar nga, dili sila mailhan. Ngitag mga kampirito. Unya, dito na po magasik ng lagim. Unya, kung naay ma, karang na sila ay teritoryo sa usaka durugista, dito na magtipianay sila.
0: Ang pangtaan na ito, Drina, doon na ba yung mga priso, aning droga sa kanyang mga dagong isda tungkol sa droga? Wala, mawagula ko yun.
1: Wala pa.
0: Puros mga tao ba ang madakpan?
1: Nakikita itong mga end user.
0: Hmm.
1: At mga apektado.
0: Tingnan na ka, kay, nadakpan na sila. Ngayon, di madakpan ang puluan. Ang samay. Ayaw ninyo, ano nga, kaning illegal nga droga, hangyo ko sa itong gobyerno, labing pa sa kaning administrasyon, hangyo ko sa inyo, ha?
1: Hmm.
0: Kung nadakpan man ninyo ng Pilipino, ayaw ninyo ni ipolitika. Kaya nga naman, droga man kundi.
1: Mm.
0: Kaya kung ipolitika ninyo ni, ipahid ninyo sa laing tao, di madakpan ang tinuod nga source.
1: Mm.
0: Di ninyo madakpan. Misa pag itudlo ninyo na di ha, mubalik-balik ang atong problema, kaya di man mao ang gitudlo. Kaya nga naman, gipolitika man ninyo.
1: Mm. Ha?
0: Ako ga expect na gari ko ngay politika gani. Pasangin lang na po ni Ana ang Dabaw ba? Sigurado. Pero si Piat kayo na. Ayaw gini nga nabuhata. Kaya nga naman, maluoy mo sa ato mga taga-Pideya. Maluoy mo sa ato mga kapulisan.
1: Kabuang na sila.
0: Kabuang na sila. Kaya di man mao ang inyong gidakop. Tiktokin mo mo dakop sa katong kukinsan. Yun ang gitudlo ni Ana ang tawanan mo. Amen, magina.
1: Hmm.
0: Ah, mabutan siya sa alanganin mo, angkon na eh.
1: Kana, eh, kung itatarong-tarong ang matag ebidensya nga naa, kung itirit og tarong nga dili sagulan og politikanhon nga laraw.
0: Mm.
1: Manakpan
0: pero kanina magun ni sa ano sa Laos eh. So ang Laos di ini ang mong imbestiga.
1: Mm.
0: Siya baka paangkon ini og kinsa pagitag-ian ini itudlo na na diya sa Laos kaya aron nga.
1: O para manakpan na, maundang ng shipment sing ani. Matrace na to o kung ganyan mga sinigato kung sa ilang pamagi.
0: Okay, naka-supak makasbalaon sa Laos.
1: Hmm, tubag ka dito.
0: Drug ka pagid na. O kung kinsa man imo ang source niya na itugkan para mangitag pamaagi ang Laos,
1: mm.
0: Nga dakpon nila na imong source, kaya nga nung giagi na sa inyong lugar.
1: Hmm.
0: Connect na yung Interpol. Pagkabot sa Red Notice 3, ipanapli, raman ang ombudsman.
1: Red Notice, Interpol, sounds familiar? Ang nagkidnap kay PRRD?
0: Ana. Masasay.
1: Ang kadlok niya ba? Nga kaning si Rubin Padilla, si Bunggo, mong konektar dari, agoy.
0: Agoy. Yeah, muana dito ang ano bagi pangutana. Sino ang boss mo dito? Si Bato de la Rosa. Napatay na. Napatay. Muana dito, hindi nagkid mao. Ayaw. Ako mohangyo ko personally, mohangyo ko sa gobyerno. Ayaw niya ibuhata.
1: Mm.
0: Ayan naman, di na itong mabalan kung kinsa bagyo ng tag-iya o digpayuhot nini.
1: Unless kung kamo diha mas gusto ninyo nga himuon ni nga political nga duwa, nga kabalo magkita kinsa pinaka-apektado ani, kung kaya sa inyong konsensya.
0: Mga katropa, itong oras, alas 8:00 na ha. Kinigabahin, gatod po ka rin yung sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Download Arena Plus now on App Store or visit arenaplus.ph. Siyempre, gatod po ka rin yung sa Omega Advanced Spray and Omega Pain Killer Pro. Born to move, tuloy-tuloy with Omega. 8:01 ang atong oras. Sato sa palutso ng The Secret of Health. O siyempre, makauban natong mga ekspertong doktor niya mga kagilaan. Isa lima ka minuto ng pagpanag-uban mga katropa. May ito din ng The Secret of Health. Siyempre mga katropa, mabalik pa kita. Kining bahina. Atong kaninyo mga kagilaan. No? Siyempre, sa ito ang Santon Plus Herbal Capsule. Yung Santon Plus Herbal Capsule, ha? Daku kayong tabang din sa atong kalawasan. Tanawar ganyan yung paminawan ninyo mga katropa. Kaning si kanina idanlak.
1: Mm.
0: Oh. Kanina idanlak katrobang Kristo tabangan gyud sa Santon Plus Herbal Capsule. Ari, atong paminawon.
2: Ang mga bukol-bukol. Santol Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
3: Kailan nga nung nagiinom mag ani Santol Plus Capsule tayo?
4: Oo, lagi sa akong danlak. Nadako kayo. Amor nga nung itubo mo ito dali. Nga mo ito napahinod ko sa Compostela. O man mayo. Kadi mo ko sila diyo nga mayo ang mga bukol-bukol, mga glitter, mga almoranas. Balik ko dahil na nandito naman ang orhibo.
3: Kumusta tayo? Pag-inom ni mo sa Santol Plus Capsule?
4: Mga kapisimana. Nahinod sila.
3: Dako ikta pang simang Santol Plus Capsule.
4: Ako kayo mo na.